0: It's Sunday para sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman si Danny Buenafe para sa programang Aprubyan. Wala pala tayong ano, no? Okay. So ito ho ay napapanood nyo sa Teleradyo, DZMM, Teleradyo, Radyo sa East Trenta. At okay, at kung meron ho kayong mga ano, mga tanong, ay syempre padala niyo lang ho sa amin dito sa 0919-278-3000. Okay, mapuno na naman ho tayo ngayon sa oras na 8:05, 8 to 9:30 in the morning ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga nangyari ngayong May 1, Labor Day. At syempre bukas inaasahan natin ay isasubmit na rin yung committee report nung Justice Committee sa House tungkol naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, so okay, ang alam natin ay napakadami ho mga trabaho na binigay no sa atin ng Bureau of Labor and Employment. Mamaya makakausap po natin ang mismong direktor ng Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. At nasa linya na ho na siya ng telepono dahil ang alam ko ay 190,000 ang local and overseas jobs mula sa 90 sites nationwide para dito sa 124th na Labor Day celebration on Friday. Oh, last Friday ho yan. Bali, kaya nag-holiday, no? May 1. Makakausap na ho natin si Director Patrick Patriwerawan, Director ng Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Director, good morning ho. Si Danny Buenafe ho sa programang Aprubyan.
1: Magandang umaga po sa'yo, Danny, sa inyo at sa inyo mga taga-subaybay.
0: Okay, Director, bigyan nyo lang kami ng idea so far noong May 1. Kamusta ho ang naging takbo? Alam ko, 190,000 jobs. Hindi lang ho yan mga local jobs, pati overseas jobs. No? Bali, ano ho ba ang mga, ano ho ang kinalabasan? Bali, marami ho ba na hire on the spot, Director?
1: Yes, sir, Danny. Actually, i-update ko po yung number nyo. No? Umabot po sa 278,000 yung vacancies po natin no? Sa huling pagkatala po natin. At 232,000 po doon ay mga local vacancies at 45,000 po ang overseas vacancies. Ang total po na employers natin umabot po sa 2,696 po. And meron po, umabot na rin po sa 94 job fair sites po yung ginanap natin na job fair.
0: 94 umabot? Oh, marami pala.
1: Opo. At yung resulta po niya, yung preliminary results po dahil hinihintay pa rin po natin yung feedback ng mga employers no? Umabot po tayo sa 51,000 na job seekers po na lumahok sa ating isinagawang Labor Day job fair. At umabot din po tayo sa 4,900, halos 5,000 na po na hired on the spot po. No? At hinihintay po natin, hopefully dumagdag pa ito pagka natanggap na po natin yung iba pang update ng mga employers po na nakilahok po sa atin ng araw ng paggawa.
0: Okay, bali ang nag-seek ng jobs nung time na yun, nung Friday, 51,000 job seekers. Tama ho ba yun? Nationwide ho ba ito, Director?
1: Yes, sir. 51,000 po nationwide.
0: Okay, and then meron ba tayong datos, let's say, breakdown, let's say sa NCR, ano, mga ilan ang na-hire on that day?
1: Yes, sir. Sa NCR po, nasa 1,287 po tayo na hired on the spot. Ang kabuuang job seekers po na lumahok ay nasa 21,000 po, no? 21,200. Ang sunod po na pinakamataas sa pagtatala natin, yung Calabarzon, umabot po ng 730 na hired on the spot po yan. Mula po sa 2,500 na job seekers na na lumahok po.
0: Bali, ang pinakamarami, NCR pa rin, 31,000 ba? Tama, Director?
1: Yes, sir. NCR po, kasunod po ang Calabarzon at ang sunod po na pinakamataas ay Region 1. Umabot po sa 400 ang kanilang hired on the spot.
0: Okay. Pero ibig sabihin, hindi lang ho yan. No? Continuing yan na, let's say, mga ginawang interviews pero later on may mga ano pa yan, mga future hiring pa na gagawin no? After they applied.
1: Tama po kayo, sir Danny. Yun po yung hinihintay natin na update mula sa ating mga participating employers. Pero may mga breakdown din po kami ng klase ng mga hired on the spot natin.
0: Anong klase mga trabaho yun, Director? Anong klase?
1: Yes, sir. yung top vacancies natin na na-fill po natin, unang-una yung service crew, umabot sa 120 na filled up positions. Pangalawa po, teachers, nasa 110 po na position. Sunod po ay cashier, 100. At sunod po ay sales associate, nasa 62. At top 5 po ay production operator, nasa 61 po na mga position na na-fill up.
0: Okay, so karamihan naman dito, siguro yung mga service crew, ano ito, mga full-time din to, Director?
1: Yes sir, of course. Yung isa po sa requirement natin kapag kami mga lumalawak ng mga employers sa job natin, dahil in-screen natin yung mga employers, no? At sinisiguro natin na mga full-time at of course permanent yung mga in-offer. Pero siyempre, nadaan pa sila sa probationary nila kapag new hire sila. No?
0: Mm-hmm. Yung mga, alam ko meron din mga nag-apply din ng mga overseas jobs eh. May mga Japan, may US din. Alam ko marami yung mga nandiyan sa may Galleria, Director, tama ba? Yung dun ginawa? Sa atrium ba yun, plaza?
1: Yes sir, ito po ay ano po, organized mo ng Department of Migrant Workers.
0: Oo, DMW. Pero, eh.
1: Yes sir, na-monitor din naman natin based sa report na nakuha po natin yung mga occupations po. Top occupations nila ay nurses, factory worker, manufacturing, cook or chef, at welder po yung mga top vacancies na i-offer po doon.
0: Okay. Anong mga lugar to? Anong mga bansa, Director?
1: Yes, sir. Meron po sa Germany, sa US, sa Taiwan, Brunei, Canada, at Japan.
0: Okay. Japan and Korea? Tama ba?
1: Yun nabanggit ko po, Taiwan, Canada, and Japan.
0: Ah, Taiwan. Okay. Pero may Germany din at US. Anong klase mga trabaho yun? Mga nurses din? Mga nakuha doon?
1: Yes, sir. Mga nurses po sa Germany at sa US. Yung sa Canada at Japan po, yun po yung mga welder na position.
0: Ah.
1: At Taiwan po yung factory worker natin ng mga position.
0: Ilan yung let's say sa Germany, alam ko they have to go through the language, eh, 'di ba? Module, they have to learn the German language.
1: Opo, parte po yun ng pre-deployment nila na mga seminar orientation po. Umabot po yun sa halos 6,000 po na vacancies sa pagtatala po natin.
0: Okay. At least yung mga nakikinig sa atin ngayon na gusto pa rin mag... maraming kasi dito yung mga graduate ng nursing, no? Ang mga students natin, na they might be interested to apply, lalo na kung Germany at saka US. Meron pa bang mga window for them? Mga how many ang kailangan pa? Malaki ba ang demand?
1: Yes, sir. Patuloy naman po, lalo na nung nasimula nating makalap yung datos sa mga vacancies po, na patuloy pong bukas ang ating mga peso sa pagtanggap po ng mga applications mula sa ating mga job seekers. Maaari din po nilang bisitahin ang ating online portal na yung PhilJobNet. Pero kasabay po nung Labor Day natin, Sir Danny, na nagkaroon din tayo ng MOA with the Civil Service Commission, kung saan ino-open na rin natin yung mga vacancies po ng sa public sector, sa government agencies, at kabilang na po ang civil service ating one-stop shop.
0: Mm-hmm. Okay, yung sa Canada and Japan, yung binanggit mo, mga welders naman, so mga skilled workers ang kailangan doon. Ano pang klase mga trabaho para lang doon sa mga interesado?
1: Sa pagkatala po natin, Sir Danny, yung kung nasa top 5 ang meron po ako dito, no? Aside from nurses, meron din kung yung mabanggit ko kanina, factory worker, cook, at chef po, at saka mga cleaners po. Yung cleaners, umabot po sa 3,000 vacancies.
0: Yung din, yung mga bound for abroad, cleaners din kailangan?
1: Yes, sir. Opo.
0: Meron ka bang idea, Director? Let's say, magkano ang salary range na posible nila makuha? At saka ano yung mga qualification para dun sa mga gusto lang mag-apply?
1: Dito po sa overseas, sir, hindi po ko masyadong pamilya po dito. But definitely sa local natin, mag-a-apply dyan. Depende po, no? Meron pong mga minimum wage level, lalo na yung mga entry-level positions. Hanggang sa pataas po yung skilled workforce po ito at professional workforce po. Depende po sa ino-offer po ng mga kumpanya.
0: Oh, kaya nga. So for those interested, where can they apply? Let's say cleaners. Di syempre, high school graduate, pwede na yan, no?
1: Sir, kung overseas po ito, overseas employment, baka dapat po si Department of Migrant Workers po ito, no?
0: So what do they have to do? Kailangan, ano sila, sa website ng DMW, doon sila mag-access para at least malaman nila kung ano yung mga potential jobs abroad?
1: Yes, sir. Pwede po nilang tignan yung website po ng DMW, pero mas maganda po talaga na Kontakin po yung help desk of course ng ating Department of Migrant Works desk. All of this.
0: Okay. So, okay, punta muna tayo dito sa punto naman ng humihirit ng mga wage hike, no? Alam ko, by July, may mga petition eh, di ba, Director, na by July daw, itong DOLE might, for Metro Manila workers, yung 1,200 pesos na daily minimum wage, posibleng ilabas by July, pero syempre, it's subject to consultation at saka public hearing 60 days before the implementation. Tama ba?
1: Opo, tama po yan. Kasi kauna naman po talaga yung nagre-review ang ating mga regional tripartite wage and productivity boards po, Sir Danny, no? Lalo na kapag nasisimulan po ng araw ng paggawa, na dyan po talaga karamihan ng ating mga regional offices. Nagsisimula na rin po ng kanilang pagre-review, no? At of course, kasabay po ng pagre-review, yung consultation po na ginagawa with the stakeholders, employers, and workers, no? Kasama po sila sa mga diskusyon at sa pag-aaral na ginagawa ng ating mga board, regional board.
0: Kasi the last time ng July, ang in-implement lang sa NCR is only 50 pesos eh. Nama ba? Yun yung in-implement. So, ang minimum wage natin for non-agricultural sector from 645, naging 695. Sa NCR, ha? So, ibig sabihin, posibleng itaas na ho ito by July, this coming July. Pero, ganun ba? Wali 1,200, edi ang laki din ay itataas kung sakaling ito mapatupad.
1: Dadaan po ito naman, Sir Danny, sa masisang pag-aaral po ng ating regional board dito sa NCR. No? At kasama po dyan, of course, ano yung magiging perspective ng ating mga workers and employers dito po sa mga inihain po ng mga rekomendasyon.
0: Okay, pero ito eh, dahil nag-trigger because of the away sa gitnang silangan, lahat ng inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin as a result ng energy crisis, di ba? So talagang justified na mukhang magtataas by July this year.
1: Actually, Sir Danny, kahit naman po walang ang mga external factors, talaga pong on a regular, on a yearly basis, bago po mag...
0: May wage order.
1: Anibaritaryo, yes, bago po mag one year ang pinakahuling wage order na niya ilabas, kailangan na po talagang magsimula yung konsultasyon ng ating regional board. So,

0: Anyway, maliit lang naman na grupo yan, oh, yung agricultural workers.
1: 658 po, sir. 658? Papa, for agricultural work.
0: 658 as against 695 for non-agricultural workers. Yan ang minimum wage.
1: Yes, okay.
0: Okay. Alam ko nagpatupad na ho tayo lately rin, di ba? Diyan sa Region 5 at saka diyan sa Davao Region ng increase na rin ng bagong wage order. Di ba? Tama?
1: Opo. At yun nga po, patuloy natin, of course, is yung National Wages and Productivity Commission po ang namumuno po dito at nangunguna po dito at siguro po na lahat ng ating mga regional boards po ay magsimula na po ng kanilang mga review, no? Yun po ang paalala po ng ating NWP.
0: Oo, okay. So, for now ho ba, let's say, hanggang kailan ho ba yung mga job fair? Ito, bali nagsimula nung May 1, alam ko hanggang May 4, meron pang mga ibang mga, let's say, continuing ang job fair para dun sa mga hindi nakapag, ano pa, let's say, cool, wala silang oras nung Monday, anong Friday, pero they are still hoping today and tomorrow. Meron pa?
1: Yes po, Sir Danny, sa NCR po, meron po tayo sa SM Valenzuela, May 4, at sa Alabang Central Market, May 4. Meron din po sa Walter Mart, Quezon City ng May 15 po, no?
0: May 15? May 15?
1: Yes, sir. May 15 po. Meron din po sa iba pa pong regions po natin. Halimbawa po sa Ilagan, City of Ilagan, sa Centro Mall po nila sa May 5. At sa Convention Center po ng Nueva Vizcaya, sa Bayumbong Nueva Vizcaya ng May 6.
0: Okay. So parang mangyayari, Director, parang itong whole month, parang labor month for whatever mga job fairs pa they will really hold this month para at least in observance of the ano the Workers Day. Tama?
1: Huh. Yes, sir. At alintunod din po, syempre, sa direktiba po ng ating Pangulo na magsagawa po tayo ng buwan ng job fairs. Patuloy po natin binabantayan yung schedule ng mga job fair activities na inoorganisa po ng ating mga pesos sa mga munisipyo, syudad at probinsa po.
0: Oo. Pag ganito, ang laki din kasi yung i-fill up pala, no? So, kayang-kaya ba yung 190,000 local and overseas jobs sa buong bansa? Kaya i-fill up yan itong, let's say, itong May, buong May?
1: Actually, sir, so nakikita natin, kasi on a yearly basis, sir, yung mga pesos natin na talagang nasa front line ng ating employment services, umabot po yan sa 2 million na placement, no? Kasama na po dyan yung mga regular na job seekers na pupunta lang sa peso. Pwede kaya yung mga magpa-participate sa mga job fairs, no? So, malaki po talaga yung nakikita nating potential ng pagpapaabot ng mga opportunities po na ito sa ating mga kababayan. Importante lang din po talaga, no? Siyempre, nakikita pa rin natin yung challenges po sa mismatches, lalong-lalo na kapag yung mga vacancies po nagre-require ng mga skilled workforce or professional workforce or additional na mga training na kailangan po ng mga employers natin. Yun po dapat, of course, nakaabang po ang ating mga peso para po itawid po ang ating mga kababayan kung may kailangang training scholarships or programs na pwede po nilang ma-attendan para po ma-fill yung mga jobs po na ito.
0: Okay. Nako, Director, basta nakaantabay kami ha until ano pala yan, the entire month of May ay marami pa tayong mga ongoing yung mga job fair, no? At syempre, babalitaan nyo na lang kami kung ano pa yung mga, let's say, lalo na yung overseas jobs, marami rin interesado dyan. Thank you, Director.
1: Sorry po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Director Patrick Patriwirawan, ha, Director ho ng Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Mag-break lang ho kami ha, huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Aprubyan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Basta AM DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating

0: kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
2: Ang oras, 8:24 in the morning.
3: Oras sa tinsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve Yan sa DZMM.
2: Alright, nagbabalik ho ang programang Approve Yan dito sa DZMM Teleradio. Bago tayo pumunta, meron tayong studio guest. Ha? Importante dahil syempre katatapos lang ng Labor Day. Attention lang ho sa mga motorista natin. By Tuesday, hindi magandang balita dahil tapos na tatlong linggong rollback. Aarangkada na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes, Tuesday. So maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso kada litro ang sirit sa gasolina at piso hanggang 2 piso sa diesel. Akala ko mas pataas yung diesel, mas mataas pala sa gasolina. So may rollback naman ng 2.50 hanggang 3.50 pesos sa kerosene nitong Biyernes. Pero syempre may isa pang trading day by tomorrow. So pwedeng magbago. So sinabi ni Secretary Sharon Garin na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo dahil pa rin sa krisis sa gitnang silangan. Okay. Dahil nga nabanggit ko, meron tayong studio guest ay makakasama ho natin ngayon sa ating dito sa himpilan sa DZMM Teleradio ang spokesperson ng Buklura ng Manggagawang Pilipino at syempre co-convenor ng Artikulo 11, walang iba kundi si Attorney Luke Spirito. Attorney Luke, si Danny Buenafeo, kamusta naman kahoy dito?
4: Magandang umaga po, Sir Danny, at maraming salamat sa inyong imbitasyon. Okay. Mas talagang gusto ko face-to-face.
2: Ayun, yun importante. Oh. Tsaka mas madali ang interaction, di ba? Minsan nagkakagulo pa sa signal pag sa Zoom, di ba?
4: Correct,
2: O kaya telepono.
4: Nai-stress ako dun sa mga, alam mo, hindi ako Gen Z, kaya kapag Zoom, nai-stress ako dun sa, hindi papasok sa Zoom, ganyan.
2: Oo. Anyway, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo, at syempre, katatapos lang ho ng May 1, kausap ko lang kanina yung taga-Dole. So, sinabi nila, 190,000 ang hopefully jobs na mag-generate itong May 1 up to the end of this month yata. Mukhang maraming job fair na ginagawa nationwide. Pero nung Friday yata, nung holiday, 51,000 more or less. So 31,000 sa NCR. So yung mga hire on the spot yun. So from your end, dahil kayo naman talagang very active naman sa labor sector, ano ho ba ang sa loobin ninyo dahil kulang ba ang mga sinasagawa mga job fair o kailangan talaga ng medyo pagtaas sa sahod ng mga manggagawa?
4: Hindi yan kasi ang problem ng manggagawa. Mm-hmm. Yung mga job fair na kinokondak ng DOLE, pre-existing na mga offer yan ng mga private companies na ginagawa ng DOLE. Hindi sila yung nag-generate ng job offers.
2: Yung mga employer.
4: There are vacancies, di ba, na kailangan ng mga manggagawa, ng mga employer. Tapos ang ginagawa ng Department of Labor, parang binibridge nila yung employer at saka doon sa
2: para
4: mga bagong hire.
2: Para mas lalong meaningful.
4: Anong naitulong nila doon? Di ba? Ang problema ng manggagawa is not basically yung simpleng wala lang siyang trabaho. Pero kapag nagtrabaho siya, yung sahod niya hindi nakabubuhay. At contractual pa siya. At yun ay hindi ina-address ng DOLE.
2: Mm-hmm. So for now, 695 na banggit niya ang minimum wage NCR. Mm-hmm. Hopefully by July, dahil matatapos na yung cycle na naman ng wage hike, no? Eh posible may bago na naman wage order na pagtataas, no? Pero syempre subject to by May or June, meron mga consultation, public hearing. Eh, ang hinihirit yata, 1,200 ang minimum wage. Yung ba yung grupo nyo ang naghihirit ang ganyan?
4: Basically, we are united, kaming mga labor groups, in the principle na yung minimum wage dapat pumantay siya sa tinatawag nating cost of living. At ang cost of living, ang computation niya na hindi naman manipulate. Ang Ibon Foundation came up with 1,207 per day na cost of living na manggagawa.
2: Ibon yan, Ibon.
4: Yes, which is uniform across all regions. Based sa mga figures ng gobyerno, pare-parehos, nag-average ng 1,200.
2: So, hindi lang NCR.
4: Hindi
2: kasi
4: lang NCR.
2: Sabi nila, NCR, labasyado, high cost of living. So, you don't believe that. So, tingin nyo, dapat across the board, lahat ng region, pare-pareho.
4: Figures ng gobyerno, ang barmang pinakamataas ang cost of living, pero siya ang pinakamababa. Pagdating sa minimum wage. So, dapat sa amin, dapat ipantay yan. And that's why may mga figures na lumalabas na dapat ipantay yan sa 1,200. Pero kami sa bukluran ng manggagawang Pilipino, 1,500 ang aming computation. Pero the differences are not really that high. Ano? Kasi it just depends on whether conservative ka sa pag-estimate mo ng pinakapayak na pangangailangan ng manggagawa o hindi ka konserbatibo. Kasi si Secretary Pernia, way back in 2018, ng NEDA, ito ang head ng yung dating DepDev.
2: Tama.
4: DepDev na ngayon, dating NEDA siya. At sinabi niya, 42,000 pesos a month ang kailangan, a month. So, ibig sabihin, kapag i-compute mo yan, i-divide mo ito 28 working days, that's 1,600. So, now we have our range of the cost of living. It's 1,200 sa pinaka-conservative na computation ng Ibon, and 1,600 from the figure cited itself by
2: Pernia.
4: So kami naman, ang aming computation, there are certain items na hindi kasi dinagdag doon sa 1,200, which dinagdag namin. Like for example, ang cost ng mga effects ng climate change, baha, ganyan. Medyo regular na yan ngayon.
2: Mm-hmm.
4: So umaabot kami ng 1,500.
2: So yung figure nyo, parang dodoblehin yung minimum wage ngayon eh. Diba? Kasi 695. Yun, diba? Parang yun ang hinihingi nyo for the next, yung cycle na pagtataas sa wage hike, diba?
4: Oh, which is,
2: Bukluran, diba? Kayo?
4: Which is just fair 100% and just
2: increase, diba? Parang yun yung hinihirit nyo.
4: Yes,
2: diba?
4: Because it is equivalent to the cost of living. You know that the value of labor, hindi naman yan na minimum wage. Yeah. Dito sa Pilipinas kasi, ang problem natin, ang minimum wage natin, tingnan mo, sa 695, kalahati na kaagad lang yan ng cost of living. So, 50% lang tinatanggap ng manggagawa. So, anong ibig sabihin nun? Sino shortchange mo ang manggagawa sa value ng kanyang labor power na binibenta sa mga employer?
2: Okay.
4: Ang value talaga ng labor power is the cost of living. Kasi yan ang maintenance ng manggagawa eh. Mm-hmm. Yan ang kailangan niyang gawin, makakain siya, makapahinga siya, mapunuan niya yung mga pinaka-basic, pinaka-payak na pangangailangan niya, and the purpose of that is so that tomorrow, makakabalik siya sa trabaho at may offer niya naman ulit ang kanyang labor power. In the Philippines, wherein below the cost of living ang binabayad ng employer, meaning to say, sino shortchange niya? Mm. Binibili niya ang labor power at 50% discount. Yun pa yung pinakamataas, 695, 50% discount yun. Paano pa kayo sa probinsya na ang minimum wage
2: hindi natutupad eh.
4: Oo.
2: Sa iba.
4: Oo. At 75% discount pa.
2: Oo.
4: Or 60% discount. Oo. So medyo matindi yun.
2: Oo.
4: So scientific yan.
2: Okay.
4: At may mathematics yan at hindi yan speculative. Ang speculative is basically the minimum wage.
2: Okay.
4: Unreasonable, illogical, ang pagtakda ng minimum wage, and so illogical that iba-iba ang value niya sa iba't ibang region na wala siya talagang rason dahil pare-parehas ng cost of living across all regions.
2: Okay. Pero let's, sa realidad lang, real talk tayo. Ibig sabihin, syempre nakikinig din ng mga employers ngayon. Do you think this, you have to, kasi laging ganyan eh, you have to balance, di ba, the interest. Baka naman marami magsara ng mga kumpanya, hindi nila kaya ibigay yung ganyan. So what do you think yung mga repercussion, just in case, ipatupad yung gano'n na very, well, of course, to others, parang very radical yung gano'ng increase. So there might be somehow parang compromise, let's say 1,000 or whatever, that should be realistic to both sectors?
4: The definition of what is realistic, sila kasi nag-i-impose. Wala na, since ever since naman siguro na nagkaroon ng kapitalismo sa Pilipinas, wala namang employer na nagsasabing okay ako sa wage increase. Walang nagsasabi noon. So all the time, they impose their own reality that it is impossible, that you know we cannot do that, businesses will close. And any wage increase, tapos later on pag nag-wage increase, may influence naman makakaya naman pala nila. Like I'll give you an example. In 1989, that was the biggest wage increase. That was 40% increase in wages in 1989, and it was a result of a general strike na nagsama-sama ang mga labor groups. 40%.
2: O na-cripple ba economy noong 89? I don't remember, ha? Naibigay in effect yung 40% na increase sa wage hike?
4: Oh. So, every time that there is a proposal to increase wages, they will always say, magsasara kami, malulugi kami, hindi kaya ng ekonomiya. Pero you impose it. Yeah, like in 1989, 40% wage increase. That was during the time of Cory. Legislated wage increase. That was the last time that we had a legislated wage increase.
2: Yung 89?
4: In 1989.
2: Ngayon nga kasi wala nang legislated. Puro
4: ayaw
2: sa
4: nila
2: tripartite na nga ngayon. So, di ba, katulad ngayon sa legislated wage hike, magkahati pa nga ang Senate. Parang gusto nila is 100 ba?
4: That was in the 19th Congress.
2: Tapos ngayon, 200 naman ang Congress. Ang House.
4: Actually, hindi naman ganun ka problema yon kasi magkakaroon naman ng bicameral conference committee. Yeah. So that's correct in the 19th Congress, nagpasa ang Senate ng 100. Ang House naman in-outdo nila ang Senate
2: 200.
4: Oh, 100 lang kayo? Eh kami 200 eh. Pero ang problem, magkakaroon na sana ng bicameral conference committee, pinigilan. At pinalapse ang 19th Congress. So nakapasa na sa both houses, isang tumbling na lang. Magkakaroon tayo ng legislated wage increase, the first time since 1989, na around from 100 to 200, possibly 100, kasi magko-compromise na siguro ang House dyan, pero sinabu tayo.
2: Pero do you think, naniniwala ba kayo na yung pinaka, well, if you talk to mga dole, talagang yung pinaka-acceptable pa rin, as far as the executive is concerned, yung paring tripartite setup, is that something na kayo in the labor groups, ayaw nyo na yun? Gusto nyo legislated?
4: Oh, siyempre. Gusto natin ng unang dalawa ang problem natin sa wage. Below the cost of living siya. In fact, ang wages natin, except for the NCR, ay below the poverty threshold. So, ibig sabihin, ang poverty threshold, that's the point wherein you will be considered poor.
2: Okay.
4: Ang NCR lang ang lagpas ng konti. Pero all the rest, below the poverty threshold yung minimum wage.
2: Hindi talaga napapatupad.
4: So hindi lang siya below the cost of living, below the poverty line pa siya. So yan ang problema natin, number one. Number two, ang problem natin sa wage ay iniiba-iba. Na wala namang reason, there's no logic at all to it because pare-pares ang cost of living bawat region. And ironic pa nga, mas mataas pa nga ang cost of living ng barn. Pero siya ang pinakamababa na sweldo. 2,000 pesos. Yes.
2: A day?
4: Yes, a day. Pero ang iba, lumalaro sa 1,200.
2: Mataas pa sa NCR, ha?
4: Yes.
2: Cost of living.
4: So, talagang walang logic. So, dalawa ang problem natin sa wage. Mababa na siya, pinaiba-iba pa siya. So, dalawa dapat ang gagawin nating solusyon dyan, di ba? Itaas natin at gawin nating uniform. And only a legislated wage increase can do that. Only legislation will do that. So, pero kapag i-insist mo kasi na regional wage board, regionalize ang wage setting, mame-maintain mo ang pagkakaiba. And secondly, mame-maintain mo ang sobrang baba. And that's why all the employers groups, the ECOP, the private sector labor and the private sector advisory council ni Bongbong Marcos, it's a de facto like cabinet of the capitalist and Marcos. They all want wage increase. They say, okay lang, sige, wage increase. Wala naman tayong magagawa. Pero dun tayo sa regional wage boards. And that is reflected now in the declaration of the dole. So, sino nagpapatakbo ng dole? Sino? Ang business groups ang nagpapatakbo ng dole. Kaya hindi ba tayo nagtataka na isang more than one month nang wala si Laguesma, pero hindi sila nababahala. Why? Kasi ang nagsiset naman talaga ng direksyon ng Department of Labor, ay hindi naman si Laguesma. He could very well disappear. Pero nandyan naman ang private sector advisory council, ang ECOP, nandyan. Andyan yung totoong dole. Di ba? So they reflect each other's position.
2: Bakit? Ano ba ang feedback nyo? Bakit why is he not in the public?
4: I really don't know.
2: Kayo sa mga labor sector.
4: I don't want to...
2: Dati kasi very accessible din siya. He's always, you know, for interviews, very accessible.
4: It's something perhaps personal that I don't want to delve into. Okay. With due respect kasi kay Secretary Laguesma. Pero matagal na siyang wala. Pero bakit dispensable lang siya?
2: Okay.
4: Because all decisions, hindi naman siya. Employers groups ang nagde-decide.
2: Pero, attorney, itong buklura ng manggagawang Pilipino, gaano kalaki itong membership nyo sa buong Pilipinas? Malaki? Well,
4: siguro masabi natin because BMP malaki. Is number one individual membership. So, but we started with union membership kasi.
2: Pero, nationwide to?
4: Oh, nationwide.
2: Hindi lang NCR yan? Pati sa Mindanao, Visaya?
4: Gusto sana namin na from unions because we started founding this BMP na union ang base niya.
2: Okay.
4: Pero the idea really is hindi union. Magiging political organization siya talaga ng mga workers, individual workers na magiging card carrying. Pero hindi pa kami nakapag-transition ever since we founded it. It was founded. Wala pa naman akong founding.
2: Yeah, okay.
4: So, basically in the thousands. Pero kapag i-count natin by union, so siguro mga 70,000 base.
2: Malaki din.
4: Yes.
2: So, itanong ko lang, kasi syempre, bago implement yung wage order by July, di ba, yung next na itataas, di ba, ang presyo ng minimum wage, how active will you be in the mga hearings or consultation meetings nung BMP?
4: Para at least, na-file kami sa regional wage board.
2: Ipupost nyo yung kahit sabi nyo, yung siguro yung ibon or 1.2 or 1.5, is that something na talaga ipupost nyo hardly doon sa mga consultation meeting na yan?
4: Yes, we filed the
2: siguro
4: petition.
2: Siguro by next week siguro, start na ng consultation.
4: Ng hearing, yes. Huh? So, we filed in the NCR and the Southern Tagalog our 1,500 position.
2: Okay.
4: Pero at the same time, we also engage the committee on labor sa House at saka sa Senate on all issues relating to labor. And marami dyan ay tungkol sa wage and recently sa contractualization din.
2: Pero anong parang sentiment ng mga congressmen at senator? Siyempre, minumove niya sa mga House labor at saka sa Senate labor. Meron bang somehow support o may traction sa grupong 'yon?
4: Nung 19 Congress.
2: Kasi medyo mataas yung gusto niyong imposed na increase doon sa minimum wage.
4: Nung 19 Congress, nagkaroon kami at least, 'di ba, ng good hearing sa Senate regarding a legislated wage increase.
2: Uh-huh.
4: At saka sa House na nagresulta nga sa pagpasa.
2: Si Rapi Tulfo ba yun?
4: Hindi pa siya. Parang chair nung labor, sa Senate.
2: Si Joel.
4: Labor? Si Jingo yata.
2: Labor?
4: Sa labor sa yata. Oh, uh-huh. She was the one at moderating the meeting. Sa House naman ay si Congressman Nograles.
2: Okay.
4: So, umusad at least. Pero napansin ko lang, pagdating ng 20th Congress, hindi sila interesado, both houses, hindi interesado pagdating sa legislated wage increase.
2: Mm-hmm.
4: Both,
2: houses?
4: Both, yes.
2: Yung 100 nun dati, tsaka 20,
4: yes,
2: 200, wala na.
4: Wala na, because we would have wanted na ibalik yon kasi nakapasa na eh. Pero hindi interesado. Itong 20th Congress sa House, it is chaired by yung anak ni Bong Revilla, si Jolo, ng Agimat Party List. Sa Senate naman, si Senator Rafi Tulfo. Ang interest ni Rafi Tulfo, yung kanyang wage theft initiative niya. When in fact, ang panawagan ng manggagawa ay legislated wage increase. At pag wasak sa contractualization is a continuing fight. Si Jolo naman, hindi siya interested sa legislated increase ng wage, pero for a time, in-entertain niya itong bill ng kamagagawa party list ni Congressman Eli San Fernando na, sige, magkaroon tayo ng national wage fixing mechanism. At least ipasa natin yung maging national wage at hindi regionalized ang determination. Pero walang amount. Wage fixing mechanism lang ang pinupush nila.
5: Kay Jolo yan.
4: Oo, kay Jolo. Pero hindi pa rin umusad kasi mukhang merong, ang liderato ng House, kahit yun, ay binablock. Kahit yun. So, this 20th Congress is even worse than the 19th Congress, I would say.
5: Okay. So, for now, alam ko, because of the energy crisis, kayo rin ay always, naririnig ko sa mga grupo ninyo, yung maalis na yung mga excise tsaka VAT. Mm-hmm. Diba? Dahil yan naman daw yung unang pinangako, lalo na yung excise tax na bawasan. Pero for now, hindi pa na i-implement totally, eh, diba?
4: Yes.
5: Kerosene lang ang inalis yung mga ilang paano lang, diba, produkto. Pero kayo, gusto nyo talaga yung diesel at saka yung gasolina, maramdaman ka agad. Pero it, sabi ng mga ibang ekonomista, it might compromise yung mga programa for the mga marginalized sector. Yung mga parang pondo sana sa mga ayuda, yung mga bawasan, diba?
4: Wag na silang mag gumamit ng mga mahirap and everything. Eh, kasi tax yan sa mahirap eh. Diba? Ano naman, diba? Anong logic nun? Bubuwisan mo ang mahirap, tapos bibigyan mo ng konting mumo. Hindi naman lahat ng mahirap mabibigyan mo ng konting mumo. Diba? So anong logic nun? Bubuwisan mo sila lahat at sila may bit-bit ng burden ng pagbubuwis para sa mumo na ibabalik mo sa kanila. Illogical and crazy and absurd. Diba?
5: Kaya ba? Kaya ba? Let's say mawawala is almost 200 billion. Kung sakali mawala ang bata at saka ano, malaki ang makakawalan koleksyon sa gobyerno.
4: That's why hindi siya stand alone. Ibig sabihin, hindi lang naman kami nag-advocate ng alisin yan. Nag-advocate kami ng entire tax reform kung saan ang buwis natin ay gawin nating progressive, hindi regressive.
5: So, sinusuportahan nyo itong solidarity wealth tax.
4: Yes, yung wealth tax.
5: Ito yung pinupush nila per se, Sendanya, na yung binubuwisan yung mga mayayaman, yung super yaman.
4: Yes, hindi lang sila, pati ang TUCP, meron ganyang bill. So, ang idea is, mga bilyonaryong to, imagine mo yung 15 billionaires na nasa Forbes.
5: Forbes list.
4: Billionaire sila in terms of dollars.
5: Mm-hmm.
4: Yung combined nilang assets is already, it already comprises one-third of our national budget. Only the 15 billionaires in dollars. Eh meron ka pang mga ilang libong mga billionaires in pesos. At kasama dyan si Sara Duterte. Kasi yung bank account nila ay 6.7 billion. Diba? So, tapos, meron kang ganyang base, tax base, na ganyang kalaki ang assets. And we are simply talking about imposing wealth tax on their assets ng from 1 to 3%.
5: Parang sinasabi nga ni Percy, nakausap ko, yung 300 million over na kanyang mga kinikita lang a year, baka naman pwede naman siya mag-tax naman ng malaki-laki na. Para yung gano'n. No? Kaya nga sinabi ko, how will you implement that? Kasi syempre maraming against dyan. Lapin yung mga ibang, di ba, yung sector.
4: Sir, yung mayayaman, di ba? Pero imagine mo na lang yung tax base na yan na hindi mo ginagalaw.
5: Sabi niya, 78 billion ang daling kitain yan. Yes. Sabi niya.
4: At yung, sa computation, usap ko yung TUCP, they say na at 1 to 3% graduated, you could easily collect nang hindi bababa sa 500 billion pesos. More than sa anuman ang sinasabing mawawala sa pag-alis ng VAT at saka excise tax. So there you go, di ba? Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pag inalis mo yung VAT, that's 12% na maibsan-ibsan yung presyo ng bilihin.
5: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Parang mali yata 'yun na tumataas na yung presyo ng bilihin, papatawan mo pa ng 12% VAT. Ibig sabihin ng gobyerno kumikita pa lalo sa ating kahirapan. Parang may mali doon, 'di ba?
5: Mm-hmm.
4: Parang mas makakapag-kolekta pa sila kapag naghihirap tayo lahat.
5: Mm-hmm.
4: So, ibsan-ibsan natin.
5: Mm-hmm.
4: Alisin natin yung VAT at excise tax at gawin natin progressive ang taxation. Kasi hindi talaga tayo makakaalpas sa krisis kapag hindi natin nireforma ang ating pagbubuwis sa Pilipinas.
5: Pero ito sinasabi mong tax reform package, ano lang to? Temporary habang merong crisis?
4: Hindi na, kasi
5: a permanent na structure na.
4: We are really vulnerable to this crisis, di ba? We have long, noong 2022 pa ako nananawagan ng ibasura na yung older regulation law, for example.
5: And
4: my reason is that at that time, kuan pa lang, giyera pa lang sa Ukraine. I said na medyo ma-expect natin to kasi oil-dependent country tayo eh. Hindi naman to one time. So, dapat alam mo na. So, kailangan baguhin mo na yung pamamahay mo, i-restructure mo na, alisin mo na yung older regulation law. And that's one of the permanent things that we have to do. Hindi ba masama ba yung buwisan mo yung mas may kaya, yung mayaman sila dito sa lipunan to. Laws are being crafted for their interest. Uh-huh. Diba? Economic policies are crafted for their interest. Kukurot ka lang ng 1 to 3%.
5: Uh-huh.
4: Tapos ayaw pa. Mm-hmm. Para naman yung mga ordinaryong driver, hindi kailangan, pag sila'y nagpag-gasolina, kailangan pa nila magbayad ng 12% VAT. Natataas pa lalo kapag tumaas yung gasolina.
5: Mm-hmm.
4: Mahirap kapag ganyan ang, di ba, ang ganyan ng ating pamamalakad. Bigyan ko kayo ng example. Noong 1930s, merong Great Depression sa Amerika. Alam naman natin yun, di ba?
5: The Great Depression.
4: Ang ginawa ng kanilang presidente, at nanalo siya because of his promise na magkakaroon ng New Deal package.
5: Mm-hmm.
4: Ang una niyang ginawa ay hindi yung proteksyonan yung mga bilyonaryo, yung mga mayayaman, yung mga bangko, yung mga korporasyon. Hindi. Mm-hmm. Ang unang New Deal legislation ay unang-una na ang proteksyon sa manggagawa. Palakasin ang union. Palakasin ang collective bargaining. Pangalawa, job generation through yung mga projects ng gobyerno, creating 8 million jobs. Pangatlo, mga pensyon. At pang-apat, pagbubuwis sa mayayaman up to 70%. 70%.
5: And at that time, 1930s.
4: Pati estate, 70%. Siyempre, nagreklamo yung mga mayayaman. Di ba? Yari naman tayo dyan. So sabi ni Franklin Roosevelt sa kanila, anong gusto nyo? Itatax namin kayo o mawawala lahat sa inyo dahil magre-revolusyon.
5: Mm-hmm.
4: Sabi nila, okay, sige, tax yun na lang kami. So, sa panahon ng crisis.
5: It's about political will. Yun ang gusto nyo.
4: And also the fact na sa crisis, ang good strategy talaga is to save even the capitalists from their own thinking. Kasi yung thinking nila will worsen their own position. Kung ang tinitingnan lang nila, dapat hindi makakanti ang yaman nila, mas lalong bubulusok ang ekonomiya. Mas lalong mawawasak ang kanilang negosyo. Okay. Gutomin mo yung baba, anong negosyo mabubuhay dyan? Kung pero, gutom tayo lahat.
5: Yeah. Okay, kinakapos lang tayo sa oras. Pero one, ano na lang, ito bang solidarity wealth tax, is this something na tingin mo will you be actively campaigning na dun sa House pa lang or sa Senate if ever makarating doon?
4: Yes. Oo.
5: Para at least, may ano ba to? Tingin mo mayroong ano to, support from the mga legislators?
4: I hope so. Pero yan ang bit-bit namin nung Labor Day. Uh-huh. Lahat kami yung mga labor groups, nagsama-sama kami. Hmm. At itong pinakamalaking samahan ng mga labor groups natin in recent history. Uh-huh. At yan ang isa sa mga bit-bit namin.
5: Okay. Torne, mag-gap lang ho kami ha. Huwag ko kaya alis ha. Dahil bukang magtutuloy pa tayo after the gap eh.
4: Okay.
5: Magko-commercial lang ho kami ha. At huwag ko kaya alis. Ang oras ho natin, 8:50 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Basta AM, DZMM.
7: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
8: Ito nang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Nagbabalik ho ang programang Aprubyan. Ako, meron pa tayo ilang minuto na titira para sa ating studio guest na si Atty. Luke Spirito, ang spokesperson ng Buklura ng Manggagawang Pilipino at co-convener ng Artikulo 11. Nako, Attorney, marami na ho tayong napag-usapan, no, tungkol nga dito sa VAT, tungkol nga dito sa pagtataas ng sahod, no. Eh, let's talk about, kasi mainit din ngayon issue ngayon yung impeachment at saka moving forward sa 2028. For now ho ba, nasusundan niyo ba yung House impeachment at hearing at bukas yata magkakaroon na ng pag-aaproba doon sa committee report. Kayo ho, sanay ng mga progressive bloc, ano ho ba ang pananaw niyo doon?
2: Lahat ng corrupt dapat ay tugisin. So while we welcome ng pag imbestiga kay Vice President at pag-impeach. Pero masakit ang loob namin. Bakit? Kasi yung impeachment ni Marcos pagdating sa flood control project, mabilis binasura. So para sa amin, lahat yan dapat hindi tinatangi ang isa. Sa principle ng accountability. So we support the impeachment of Sara Duterte, but we still call for all corrupt people na maging accountable.
1: So for now, isusuportahan nyo rin, let's say, kung ito ay magkaroon na ng plenary vote na one-third, na very likely, bukang makukuha rin nila.
2: Sure na sure sila.
1: And then, pagdating doon sa Senate, kayo ho ba, aktibo rin na, let's say, lalahok
2: sa,
1: din?
2: Siyempre, sa Parliament of the Streets kami. Pero hindi namin binibitbit ang agenda ni Marcos sa impeachment, kundi ang agenda natin, independent na agenda ng manggagawa, which is lahat ng corrupt ay dapat ay tugisin. So, kailangan sa Pilipinas, kailangan tindigan natin na hindi dapat binary ang ating pagtingin sa politika. Diba? It's either Marcos ka lang o Duterte ka lang. Hindi porket gusto naming ma-impeach si Sara Duterte, ibig sabihin, kampi kami kay Marcos. Gusto rin namin ma-impeach si Marcos. Kailangan ng mga ng taong bayan ma-realize na ang politika ay hindi binary. At dun tayo nayayari pagka ang tingin natin binary lang. Pagpipiliin lang natin ng isang trapo kontra sa isang trapo. Ang binupush namin dito ay independyenteng linya ng manggagawa, independyenteng tindig ng manggagawa, which is not for Marcos, not for Duterte, but for the interest of the worker and the interest of the oppressed. Yun ang aming binibitbit. So, if the question is the impeachment of Sara Duterte, will that serve the interest of the oppressed? Yes, of course, it will serve the interest of the oppressed. So we support it. But at the same time, sa basihan ba ng pagtutulak ng agenda ni Marcos? Hindi. Kasi ang pagtutulak ng agenda ni Marcos, which is to shield himself at simpleng agawan lang sa pwesto, hindi makakatulong yan sa interest ng mga oppressed. So, hindi kami kumakampi kay Marcos, pero sinusuportahan namin ang impeachment ni Sara.
1: Pero for now ho ba, yung nangyayari sa ICC, is that something na sinusundan nyo rin? Dahil may mga victims din ng mga EJK.
2: Correct.
1: Very likely, magsabay pa. Baka magkaroon na rin ng trial by the end of the year or early next year.
2: Yes.
1: Or the former president.
2: Dapat lang. Dapat panagutin. Si Duterte doon sa kanyang human rights violation. Importante yan kasi ang lipunang Pilipino ay mabilis nang nagiging factory ng mga mass murderer. Hindi lang naman si Duterte yan. Duterte came at a point where yun ang mga political dynasties natin ay pumapatay talaga. May Maguindanao massacre tayo. Ang bansa natin ang pinaka-dangerous pagdating sa mga broadcaster tulad ninyo. Kasi pagka kumontra kayo sa mga political dynasties, papatayin kayo ng mga political dynasties, lalong-lalo na mga reporter natin sa probinsya. Nagiging factory na siya ng mass murderer. Kung hindi natin paparusahan si Duterte, then a lot of Dutertes will be created by this society. And sila ay ma-encourage dun sa example ni Tatay Digong, na killer at openly nagsasabing patay-patay at walang punishment. Importanteng makita ng Pilipinas or ng Pilipino na merong nakulong na mass murderer.
1: Okay, pero sa ngayon ho ba, with 2 years left, bago magkaroon ng presidential election, yung grupo nyo ba, meron bang iniisip na, na let's say, potential, pwedeng ilaban o standard bearer?
2: The labor movement and the progressive movement has participated in the last so-and-so elections.
1: Oh, so in this particular case na 2 years from now, eh, medyo kailangan na tayong manipupusuan na ba kayo?
2: At hindi mawawala yung participation namin. Pero ito lang nasabihin ko sa inyo, medyo hindi pa tayo nakakawala doon sa mababang kamulatan ng ating politika.
1: Dynasty,
2: yung mga parang cult following, personality politics.
1: Polarized, no?
2: Nandun yung ating parang political identification doon sa mga so-called na mga personalities. And when we talk about these personalities, hindi naman nila nire-reflect ang interest ng mga taga-suporta nila. Like for example, di ba, maraming manggagawa ang sumusuporta kay Duterte, but Duterte has nothing to show na para siya sa manggagawa. Mm-hmm. Bakit? Kasi nahuhulog sa personality politics. You know, what we have to evolve is a politics of principles based on issues and based on the interest of those who bring them to power in the first place. Mm-hmm. Yun yung politika na bitbit namin. Kaya hindi kami basta-basta nagsasabing napupusuan ko to. Mm-hmm. Gusto ko si Trillanes o gusto ko si Bam o si Lenny ang pinupush ko. Mm-hmm. Importante sa amin, do they represent? Does this candidate sector represent not only the labor sector but all the interest of the oppressed? Uh-huh. Or do they represent the interest of the oppressor but they just have a smiling face? And ang pagkakaiba sa mga ibang mga kandidato is simply on the basis of kung saang paksyon sila nahanay. Sa paksyon ba ni Duterte, sa paksyon ba ni Marcos, o sa paksyon ng mga pink. Importante sa amin, binibit-bit ang politika ng prinsipyo. At yan ang aming, matagal na naming binibuild up ever since. That's the kind of politics that I brought with Caliodi in 2022 and 2025. And I hope that meron naman kaming inabot. Meron naman kaming ababot. Kasi hindi man kami
1: nanalo. So ngayon, binavalidate nyo sa mga personalities ngayon na wala pang specific name.
2: Wala pa. Let us see.
1: Pero kung matatakbo ka uli for senator?
2: I don't know. 2028? Oh. I don't know. Pero ito lang. Kung ano ang makakapagpausad sa cost ng manggagawa, yun ang ating gagawin. Kung makakapagpausad sa cost ng manggagawa ay maging politically relevant sa election, at put yourself out there na makikipagbakbakan sa mga political dynasty, then tingnan natin.
1: Marami kasi kayong mga nasa labor sector, si Sunny Matula, siyempre si Caliodi, so ibig sabihin, these are people na medyo talaga nandoon na rin sa...
2: Oo, nakadevelop na rin kami.
1: Pero yung personalities like sila Chel Jokno, would you be supportive of them?
2: We have to talk.
1: Okay.
2: Kailangan siguro mag-usap-usap tayo. Unang-una siguro na hindi namin matatanggap ay kapag makipag-alyansa kay Marcos ang mga political forces na yan para lang talunin si Duterte. That is something na masusuka talaga ako. Okay. Like makikipag-alyansa kayo kay Marcos para lang talunin si Duterte, napaka unprincipled and opportunistic type of a political decision. Mag-usap-usap tayo sa basis ng ating pagsasama-sama. Pero alam mo, sa totoo lang, these people na nandyan, nasa incumbent upon them din makipag-usap. Baka naman ayaw nilang makipag-usap sa mga tulad namin na naninindigan sa prinsipyo at ayaw ng oportunismo na tulad ng makikipag-alyan sa kay Marcos. So, tignan natin.
1: Okay. Nako, with that, attorney, thank you very much sa mga saloobin mo. Nako, dami natin na cover dito sa ating diskusyon. Okay, ayan ho ang ating studio guest dito sa DZMM Teleradio sa programang Aprubyan, ang spokesperson ng Buklura ng Manggagawang Pilipino, co-convener ng Artikulo 11, walang iba kung si attorney Luke Spiritu. Thank you very much,
2: Attorney Luke. Thank you very much, Danny. Thank you very much.
1: Okay, thank you. At magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Aprubyan.
0: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!

0: oras, 9:03 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pasintabi po sa maselang balitang ito. Naputulan ng binte ang 24 anos na babae matapos mahulog sa sinakyang tricycle at magulungan ng trailer truck sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa ama ng biktima, nangyaring insidente sa Delpan Street, Barangay 18 habang pauwi ang kanyang anak mula sa trabaho. Sa punong investigasyon, napag-alamang nahulog ang babae mula sa tricycle bago magulungan ng paparating na truck na nagdulot ng malubhang pinsala sa kaliwang binte. Isinugod siya sa ospital at kinailangan putulan ng binte dahil sa hindi na pinsala. Patuloy ang investigasyon sa insidente at inaalam na ang posibleng pananagutan ng driver ng truck at kondisyon ng kalsada habang tinutukoy rin kung may paglabag ito sa batas trapiko. Sa ibang balita, kinundina ng mga animal welfare group ang umunay pagmamalupit sa isang tuta sa loob ng isang pribadong eskwela sa Legazpi City. Batay sa CCTV footage, makikita isang security guard na bitbit ang tuta na umunay sinipa bagong insidente, dahilan para makagat nito ang gwardya. Ayon sa animal advocates, tila nanghihina na ang aso at may mga sugat na bago pa ang pangyayari. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga grupo dahil hanggang ngayon hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan at kalagay ng tuta. Samantala, sinabi ng pamunuan ng paaralan na hindi pa beripikado mga legal pero tiniyak nilang mag-iimbestiga at pananagutin ang sinumang mapatutunayang may sala.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Basta AMMM.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Galing at talino ng manggagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
0: Nagbabalik ho ang programang Aprubyan at ngayon makakausap natin, kwentong obrero muna tayo ha. Ito ay isang interesting story about sa ating mga manggagawa na lalo na ng mga nagpupunta sa abroad, pero ito ay isang sa cruise ship siya, luxury cruise ship. Makakasama natin via Zoom si Randall Pastrana, isang Pinoy sommelier founder o ibig sabihin butler ha sa Sumatsea. Alamin natin ang buhay ni Randolph. Randolph, good morning. Programang Aprubyan, Danny Buenafe.
6: Magandang umaga po, Sir Buenafe.
0: Oo, thank
6: salamat
0: you.
6: Salamat po at naanyahan niyo po ako dito sa programa niyo.
0: Oo, thank you very much. Ha? Okay, bali, tama ba? Dalawang dekada ka na nagtatrabaho bilang isang senior butler na lang, sabihin natin, wine operations head, dyan sa isang luxury cruise ship. Tama?
6: Oo. Senior head sommelier po.
0: Oo.
6: Kami po ang charge para sa wine program po.
0: Oo nga, oo, bali sommelier kasi syempre mas naiintindihan ng Pilipino yung butler eh, para 'di ba? Eh basta ikaw ay isang expert when it comes to wine, yung mga bihira lang kasi yung mga Pilipinong ganoon eh, 'di ba? Randolph na sommelier.
6: Oo, oo, so, bihira lang po yung mga Pilipinong mga sommelier po lalo na kaya po abroad.
0: So for now ba, nasaan ka ngayon? Nasa ano ka?
6: Andito
0: nasa
6: po
0: Pilipinas
6: ako sa
0: ka?
6: Bulacan. Ah, nasa Bulacan. Vacation po ako.
0: Okay, so bigyan mo nga ako ng kwento para lung sa mga, alam mo naman itong programa natin, sa mga inspiring success story. So how did you start? Naging ano ka, wine expert or sommelier nga. Eh, di ba, nagtrabaho ka lang yata sa isang ano muna, isang hotel guest ka muna, and then napabilib mo yung isang boss ba sa isang hotel? Tama ba?
6: Oh, bali, nag-work po ako noong 2007, nasa Hyatt po ako.
0: Okay.
6: And then, bali yung mag-principal interview po sa amin, ay nagkataon po, doon po nag-check-in din sa hotel namin. And then, kataon din po na naservisyohan ko po siya.
0: Hyatt Manila to ha, sandali. So, Randolph, Hyatt Manila, tama ba?
6: Opo.
0: Okay.
6: Hyatt Manila po. Hyatt pa po siya noon.
0: Okay. And then, at tapos
6: ko,
0: guest
6: yun po, naimbitahan niya po ako para sa interview kasi nagpunta po siya ng Pilipinas para mag-hire po ng mga Pilipino na nasa hospitality industry po.
0: Ah.
6: And then, after nun po, hindi ko po akalain na doon na po palang magsisimula yung journey ko as a seafarer sa luxury cruise line po. Nag-start po ako ng junior waiter nung 18 years ago, tapos nag-work way up na lang po ako during those years kasi po yung company namin napakaganda po at tinutulungan po nila yung mga they promote from within lalo na po kung may mga certificate at mga experience na po.
0: Bali, ang ganda pala no. So you started the junior waiter do sa Hyatt and then ito naging
6: lower position.
0: Oo. So kaya nga gusto natin dito i-feature yung magaling tayo sa mga ganyan eh, 'di ba? How we handle
6: opo,
0: ourselves,
6: number
0: diba?
6: One po ang mga Pilipino PR, when it comes PR. To hospitality.
0: Mm-hmm. So na-impress siya, sabi niya, "Why don't you apply?" Parang ganoon.
6: Opo. Bali na-impress po siya sa service, smiling face ko daw po. And then parang nasa blood na po talaga natin ang hospitality.
0: Okay.
6: Talagang kinabahan nga po ako at akala ko lang po parang scam or something. Pero sinubukan ko rin po kasi wala namang pumawala at yun na nga po, totoo po at nagdire-diretso na.
0: Ang galing, Randolph. So, bali, bali, that was 2003, way back, 18 years ago, mga ganon?
6: Opo, 18 years ago na po akong nasa company namin.
0: Okay. So, yung kasi time na yun, junior waiter, ano ba yun?
6: Bali,
0: ngayon ba may pamilya ka na?
6: Tigatakbo ng mga pagkain.
0: Oo.
6: Tigapunas ng mga cutleries.
0: Oo. Pero ngayon ba, may pamilya ka na ba ngayon, Randolph?
6: Meron na po. I have my wife po and my 3 daughters po.
0: 3 daughters. Okay. And then, bali nung nirecruit ka niya, eventually, na-hire ka. So, paano ka nagkaroon naman ng interest na parang yung nga sa wine tasting connoisseur ka
6: bali
0: na eh, di ba?
6: Po, nag-start na po yung interest ko sa wine nung nasa Hyatt na po ako. Kasi napaka-importante po kasi nung wine knowledge po during that time. Until now
0: nung
6: po.
0: Junior waiter kasi ka parang dun, interesado ka na sa ganun.
6: Opo, nung nakita ko po yung wine sa hotel. Nung nasa college po ako na hotel restaurant manager. Bali, na-touch lang po namin yung wine. Hindi po namin na-discuss ng broad. Pero nung nandun na po ako sa hotel, nakita ko na po yung mga other colleague ko na marunong sa wine. Doon, naging interesado na po ako. Tapos nagtuloy-tuloy na po nung nagbasa-basa na po ako. Tapos kumuha na rin po ako ng international certificate na nakukuha. Based po siya sa London. And then they have affiliate school all over the world. And one of them po dito po sa may EDSA Shangri-La po.
0: Okay. So, ibig sabihin yung lisensya at saka yung certification, you got it from London. You need to go there to really compete or what?
6: Yung ano po ang nangyari po is mayroon nga po silang affiliate school dito sa Pilipinas. Doon po ako nag-aral. Tapos pinadala po nila yung mga professor from London sa Philippines. Yun po yung mga nagturo sa akin.
0: Abang, galing ah. Oo, ibig sabihin talaga yung interest mo. So, for now, ikaw yung head dyan, di ba? Yung senior sommelier at saka wine operations head. Sa anong cruise ship yan? Anong biyahe, bali?
6: Bali po, international po siya. Napunta na po ako sa 7 kontinente.
0: Wow!
6: Sa Antarctica, meron po kami. Sa Alaska, sa Asia, sa US, sa Middle East.
0: Okay.
6: Sa all over the world po.
0: Ah, so how would you describe yung condition eh? 'Di ba? Hindi ba nakaka-bore yan o 'di ba? Lalo kang tataba yata pag when you're assigned sa cruise ship, 'di ba? Luxury cruise ship pa 'yan.
6: Ano naman po, lagi naman po kami nasa floor at lagi naman po marami yung... po kaming guests.
0: Okay.
6: Kaya almost 8 to 10 hours din po kami nagtatrabaho sa loob ng 4 months.
0: Bali, how long will you be away? Let's say, pupunta ka sa isang lugar, how long normally will you be away?
6: Normally po, pag nasa isang port po kami, nag-i-stay po kami doon ng maximum po, normally po, one day lang po. Pero may mga overnight stay din po kami. Pero, yan nga po, sa isang tinatawag po namin itinerary, meron po kami at least mga 6 to 7 countries na mamibisita.
0: Pero alam mo yung ganyan trabaho no, yan yung paraming in terms of endearing yung mga customers na mapalapit sa iyo, 'di ba? Eh, diyan ang magaling ang mga Pilipino sa PR, no. Ikaw lang ba o marami kayong Pilipino diyan sa let's say nagiging nagse-serve diyan, no? Hindi lang wine pati food.
6: Opo, marami din po. Actually, yung company namin, tiwala po sila sa mga Pilipino. Kaya almost 40% po ng employee ng company namin ay Pilipino po.
0: 40%?
6: Uh-huh. 40% po.
0: Okay. And mostly, yan, siguro sa kitchen.
6: Sa galley, sa deck and engine din po. Tapos, mostly sa hotel department po, mga Pilipino po.
0: Technical crew, meron din.
6: Meron din po. Doon po sa technical crew side, more or less siguro nasa 60-70% po ang Pilipino.
0: Ah, ganun ba? Okay.
6: Mga lalo na sa mga AB namin.
0: Okay. Taga saan ka ba, Arandol?
6: Dito po, sa Tigabulacan po ako.
0: Ah, Tigabulacan ka talaga. So most of the time, let's say in 1 year, kasi sabi mo, 3 na rin yung anak mo, hindi ka naman na, let's say, nami-miss mo sila na matagal ka nawawala. Bali?
6: Bali, sa ngayon po, naging maswerte din po ako at umikli din po yung kontrata ko nung naging supervisor na po ako. Before po, nag-steer, nung sommelier pa lang po ako, yung kontra ko is to 6 to 7 months. Ngayon po, na head sommelier ako, 3 to 4 months na lang po.
0: Ah, okay. So most of the time, nasa Pilipinas ka na rin. 3 to 4 months ka na sa...
6: Most of the time po.
0: Traveling na dun sa barko. 3 to 4 months yun.
6: Opo. 3 to 4 months po.
0: Okay. So, bali, ikaw yung head niyan, no? Yung sommelier founder. How many Filipinos under you? Marami rin nag-report sa'yo.
6: Well, normally po dun sa mga nakasama ko is may mga Pilipino din po. Uh-huh. Pero may mga ibang lahi din po akong mga nakasama. Lalo na po from South Africa, mga

0: Hindi siya
1: na rin po kami nakikita.
0: Diyan sa cruise ship, you mean? Diyan. Iba.
1: Nung nag-interview po siya, hindi naman po siya nag-work talaga sa ship. Nag-work lang po siya dun sa company namin.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sobrang matagal na din po siya. Siguro na corporate na po siya kasi. Mm-hmm. Kaya hindi na po namin siya nakikita masyado.
0: Mm-hmm. But for now, ano ba ang pwedeng, let's say, sa marami kasi nag-aspire eh, Randolph, na maging successful na katulad mo. So, ano ba yung pwede mo ma-share sa kanila na somehow eh, 'di ba, na mga key factors para at least eh mapalapit kayo sa mga employer niyo, kasi hindi ganyan karami ang mga sinuswerte eh, Randolph.
1: Opo. Lalong-lalo na po doon sa, kaya po ako gumawa din po ng platform para makatulong din po sa mga hospitality student natin, saka sa mga younger hotelier na magkaroon ng proper wine education na may kalidad, tama at abot kaya. Itong platform ko po kasi ito ay para sa mga taong hindi pa afford yung ganong wine education dito sa Pilipinas, kasi di po biro ang magkaroon ng wine education.
0: Mahal ba yan?
1: Sa,
0: mahal
1: pala. Dito sa Pilipinas kailangan may ano po talaga, masakit po talaga sa bulsa.
0: Ah.
1: At ito po yung naging challenges ko noon. Kaya na parang naisip ko na rin po na parang ito na rin po yung magiging purpose ko out of my passion na makatulong din po dun sa mga taong kagaya ko noon.
0: Uh-huh.
1: At sa mga aspiring na kagaya ko, ngayon pa lang po sinasabi ko na po na mag-invest po kayo, lalo na po sa mga technical skills sa hospitality at lalong-lalo na po sa wine. Kasi ito na po ang mga hinahanap ng mga employers ngayon, lalo na abroad.
0: Nako. So ikaw, Randolph, graduate ka ng hotel and restaurant muna, di ba?
1: Opo, nag-graduate po ako ng hotel and restaurant management, then work po ako sa 3-star hotel.
0: Okay.
1: And then nagpunta na po ako sa Hyatt and then cruise ship na po.
0: Kaya nga, pero pinag-aral ka, yung sinasabi mong wine education, libre yun.
1: Doon sa wine education po, nandun na po ako, nag-work na po ako sa ano. Sa,
0: kaya nga, pinag-aral ka. Pinag-aral ka nila.
1: Hindi po, sarili ko pong pa.
0: Ikaw ang gumastos, talaga
1: company.
0: Nag-invest ka, gumastos ka.
1: Nag-invest po talaga. Isa po yun sa mga naging requirement ko, kaya po ako na-promote, yun nga po. Additionally po, dun sa mga taong gustong ma-promote, lalo na nandito na po sa industry, napaka-importante din po ng wine education. Kasi ito na po yung mga hinahanap na one of the requirements ng promotional program.
0: In demand,
1: hindi lang po sa amin, sa company namin, sa lahat po ng kumpanya.
0: Okay, so kaya nga, at least binigyan mo ng idea yung mga interesado. Gaano kahatagal yan? At saka mga more or less magkano yan, Randolph? Mga 6 months ba yan? Katatagal yung education?
1: Doon po sa pinaka-international wine program po na available dito po sa ating, aabot po siya ng mga 100 to 200,000 po.
0: Wow, mahal din pala, no? How many months yan?
1: Yung parang naging... naisip ko na parang hindi naman po lahat afford yung mga ganong price. Nagkataon lang po na medyo okay po yung sahod ko, napag-ipon po ako at yun po yung ginamit ko para mag-invest sa sarili ko. At ang gusto ko pong itulong dun sa mga tao na hindi po afford, yung magkaroon po rin sila ng proper education without spending a lot of money.
0: Okay, so bali yung sabi mo, 100 to 200,000 yung ginamit mo, no? Pinag-ipunan mo, gaano katagal yon yung course na yon, yung wine program na yon?
1: Bali, depende po sa level. Doon po sa pinaka-level 2 na nakuha ko, nag-text may 1 month studying, tapos may 2 days po kaming practical. Tapos meron pa pong level 3.
0: Uh-huh.
1: Ito po yung medyo mas matagal. 4 days pong practical and then 3 months mag-aaral ka ng sarili mo and then mag-exam po kayo.
0: So halos wala pang 6 months. Kaya. Tapusin mo na yung 2 and 3. Di ba?
1: Apo. 2 and 3 po.
0: Okay. And that will cost you 100 to 200,000. Tama?
1: Apo. Apo.
0: Okay. Pero ibig sabihin, once you have that certificate of completion at nabuo mo yan, padagdag sa credential mo, iyan ang mga in demand ngayon. Let's say, when you apply, like, katulad nung sa'yo.
1: Yeah. Totoo po yan. Ito po yung
0: sigurado
1: mga
0: hinahanap
1: ng mga employer. Lalo-lalo na po sa mga company na naglulok po sila ng mga taong magtatrabaho sa hotel or sa restaurant, gusto po nila yung may alam sa wine.
0: Yun na nga eh, importante. Kasi alam ko, ako hindi ako masyadong mabihasa sa wine. Pero unless kung bibigyan mo ako masarap na wine, eh walang problema sa akin.
1: Sige yun. Po, wala akong problema.

0: Kasi I'm sure, alam mo yung mga masasarap na wine, di ba? So, ako eh, interesado ko matikman yung mga, let's say, collection or whatever, no? Anyway, Randall, yung ganun nga, yung tinapos mo na ganun, may para at least sa mga gustong ganyan din, tahakin yung ganyan landa sa ginawa mo, okay naman ba in terms of sweldo once they are hired? Mga magkano more or less?
1: Kung mag-i-invest ka nga po ng sinabi ko katulad ng 100 to 200,000, 10 times po yung balik kagad nun.
0: Ganun?
1: Sa loob lang po ng mga siguro 2 or 3 taon.
0: Wow! At saka hindi pa, wala pa dyan yung mga tip, di ba? Makaramihan, may mga tip yan eh, di ba? Yung mga, let's say, generous na mga customer mo na big time.
1: Mga natutuwa po, yan. Mayroon pong mga extra.
0: Oo.
1: And then, lalo na po, pagka nag-i-event po ako, pag natutuwa po sila sa mga event na ginawa namin, yun, bibigyan din po kami.
0: Oo.
1: And then, plus yung mga nabibenta po namin sa wine, meron po kaming commission doon.
0: Ah, ganun ba?
1: Kaya, the more na mabenta namin yung wine, or the more na mas mahal yung mabenta namin wine, mas lumalaki po yung sahod namin.
0: More or less, in terms of your experience, ano ba yung mga, let's say, masasarap na wine? Kasi alam ko yung galing sa Chile, galing sa Spain, ano ba yung sa France? Ano ba yung...
1: Well, Sir Danny, ito po yung mga pinaka ina-explain ko sa mga program ko. Yeah. Very, very subjective po talaga ang wine.
0: Uh-oh.
1: Hindi po siya pwedeng sabihin kung masarap
0: which
1: sa akin,
0: country,
1: magiging masarap din sa'yo. Kailangan po natin talaga ng trial and error. Pero mostly, dun sa mga beginners na hindi pa masyadong aware sa wine, na gustong magkaroon ng idea, normally, ang ina-offer namin is yung Cabernet Sauvignon. Or red wine na either coming from Chile, France, or Australia. Doon po kasi medyo nasusubukan na yung tamang lasa. At yung hagod na hinahanap ng mga Pilipino, lalo na doon sa mga whiskey drinker. Yan.
0: Eh, yung mga ano, yung katulad ng Malbec, okay din ba yun?
1: Ay, opo. Lalo na po kung magagaling po siya sa Argentina.
0: Oh, Malbec. At saka yung sabi nila, yung kailangan medyo malalim yung...
1: May alam po kayo sa ilalim.
0: Ah, yung ilalim ng bote. Di ba malalim ng ukit na sa likod? Di ba yun daw masarap
1: yan, another wine meat lang po siya. For stability lang po siya ng bote. Hindi po siya for quality.
0: So it doesn't follow. Ibig sabihin na pag malalim, masarap na talaga. Sigurado ka.
1: Ay, hindi po.
0: Okay.
1: Hindi po ganun. Ano pa lang po siya, lalo nang nangyayari po yun, yung mga ganong kalalim na style ng bote, lalo na sa mga sparkling wine, mga champagne. Kasi may pressure po yung bote, kinakailangan nilang magkaroon ng ganong design para magkaroon ng stronghold, para hindi po mabasag yung bote. Pond po yung tao.
0: okay. Kasi yun ang sinasabi nila. Yun ang parang trademark. Masarap yung...
1: Marami pong mga wine meat dito sa Pilipinas na yun nga po, na meron po akong page na gumagawa po ako ng mga content para ma-enlighten po yung mga Pilipino, lalo na when it comes to wine. Kasi yung mga karaniwan pong mga nasasabi nila mas matanda daw yung wine, mas masarap. Hindi rin po yung totoo.
0: Meat din ba yun? Ganun ba? Yung kala ko mas matagal,
1: hindi po.
0: Hindi katulad ng scotch.
1: Normally po, ilan lang po yung mga wine na sinasabi, nag-i-improve sa time. Pero 90% po ng mga nagagawang wine is supposed to be drink young about.
0: So ibig sabihin kahit na 2020 yan, okay lang yan. Kasi marami din, may mga ganyan sa Napa Valley, napapapunta ako diyan.
1: Magandang place po yan
0: sa Napa Valley.
1: Sa mga Cabernet Sauvignon. Meron din po nga na sinasabi nila pag mas mahal ang wine, mas masarap.
0: Hindi rin.
1: Hindi rin po 'yun totoo.
0: Meron yung mga $5 daw, may masarap, ganun.
1: Opo.
0: May ganun?
1: Most of the time po na mahal, medyo masarap po siya kasi quality control. Pero may mga mura din po. Tulad po ng sinasabi ko sa mga estudyante ko, when it comes to the quality of wine, you can find it in all price point po. Saka hindi po, kahit po yung pinakamahal na wine dito sa mundo, cannot be your wine na rin. Kasi iba-iba po talaga ang panlasa ng mga wine. At maganda po yun na marami pong wine na available, lalo na po ngayon dito sa Pilipinas na sobrang dami nating distributor. May explore nyo kung side, kung anong side po ng palate nyo yung magugustuhan nyo.
0: Ayun. Sige, padalan mo nga ako para matikman ko, ha? Ano?
1: Oh, sige po, no problem po. Oh, coordinate po kay Miss
0: Len. At least, eh, at sa Bulacan pala, eh, taga Bulacan ka lang pala, eh. Ibig sabihin, eh, baka minsan makabisita man lang dyan, di ba? Oo.
1: Oh, eh, sige po, no problem po.
0: Sige, Randolph, salamat sa storya mo, ha, i-share mo. At least, eh, yung mga nakikinig sa atin, may inspire na... Eh, pero medyo
1: Sir Danny, kung okay lang po, i-share ko lang po sa ano upcoming event ko.
0: Sige, sige. Go ahead, go ahead, Randolph. Meron pa tayo nga.
1: We're having our Mastering the Craft of Modern Sommelier. Whole day po siya. Dito po yung sinishare ko yung experience ko within this 10 years in this sommelier business.
0: Kailan yan?
1: At napakaganda po ito na program, parang stepping stone po bago po sila magkaroon ng idea going to the international certificate nila. Parang dito po nila makakaroon ng idea kung saan sila magsisimula po para mapunta sa ganitong position ko.
0: Kailan yung event? Di mo binanggit.
1: Sa May 16 po, sa 16? Makati, sa Idalia Restaurant po. If you have any question po regarding with the event, you can follow SOMATC and then you can send us a message.
0: Anong
1: po.
0: Anong oras? May 16? May 16? Anong oras?
1: Apo, sa May 16 po.
0: Anong oras to?
1: From 9 in the morning until 4.
0: Okay, and the place? Pakiulit para mga nakikinig.
1: Sa Makati City in the Idalia Restaurant po.
0: Idalia Restaurant. Okay. Nako, thank you ah, sa napakaganda.
1: Thank you din po sa lahat po ng mga supporters ko.
0: Magaling, magaling yung ano, magaling na diskarte ho yan. Ayan na naman ang swap sa ating programa.
1: And hopefully din po, ma-process din po yung, nag-coordinate po yung team namin sa TESDA. At okay, dito na po na na-enhance po yung training center natin.
0: Para makascade sa mga iba, di ba? Interesado.
1: Po, okay. Sobrang... importante din po talaga ng mga certification.
0: Yun. Okay. Salamat, Randolph. Thank you. Thank you sa
1: salamat
0: binigay mo
1: oras. Salamat po, Sir Danny Benepe. At looking forward po to bring your wine po.
0: Okay. Nako. Salamat. Salamat. Thank you, Randolph. Okay.
1: Maraming salamat din po.
0: Yan ho. Ha? Si Randolph Pastrana, Pinoy sommelier, founder Sumatsea. Nako. Naiba pala yung kanyang... di ba experience para dito sa mga gustong pumasok na maging wine connoisseur, yung butler, yung mga magagaling sa pag panlasa ng ating ano, di ba, ng mga wine, eh mahirap 'yan yung ganyang klase ng buhay. Oh, ito na naman si Dali Buenafe sa programang Aprubyan. Susunod na ho, Panalong Diskarte kasama si May Valle Ziriza at Salve Ibanez. Have a safe Sunday.

dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni na Salve Ibanez at May Valles Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle-Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: masaganang araw mga kapamilya. Ako po, si Mayvalia Ceniza, nagbabalik. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan po natin pagtibayin ang ating mga kaalaman at sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pag-usapan natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi tayo ma-scam at maisahan. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Hi mga besh ko in LA! Ay, parang ang gulong hair na mahangin sa labas. Besh! Hi, besh! Hi! Happy Sunday! Besh!
1: Good morning! Happy Sunday, everyone! Grabe, nanibago ako nandito na ating beshi! Magpalagpakan tayong lahat! Enjoyables!
0: Nag-struggle talaga tayo.
1: Nag-struggle ka kanina. Nag-struggle din ako sa aking in-ear at yes. Medyo jingay. Okay, ito is Panalong Discard today. Thank you so much sa mga sumasama sa atin. Linggo-linggo! Nagbati na agad ang ating friendship. O, oh, diba? Kakasimula lang Pakibaba po ang ano, alam nyo na, hindi pa po tayo dyan. Balik nyo po dun sa dati.
0: Uh-uh.
1: Okay, alright. Very good. Panatiliin natin maligaya ang ating mga puso at ibandera ang ating mga ngiti. Dahil kailangan mag-shake, shake, shake it off ang mga bad vibes and nega sa buhay. Hindi natin sila kailangan. Let go. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan.
0: I'm so happy I'm back. Miss na miss ko po ito program.
1: Back.
0: Yeah. Oo, kasi syempre, hindi ako nakakatuto kasi ibang, hindi, gabi doon. 6:30 p.m. parang ganon. Okay, thank you so much mga kapamilya, salamat po. Salamat, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 6:30 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo, of course, sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya always mag-like at mag-subscribe na.
1: Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong linggo. Lagi tayong maraming issue, beshi. Mm-hmm. Buti na lang dumating ka na. May katuwang na ako sa pagkarga.
0: Wala ka ba?
1: Hindi naman. Oh, ako lang
0: mag-isa. Nag-enjoy ka. Meron ka, meron episode na kasama siya.
1: Alam mo, hindi ako maka-absent.
0: Yun pala, oh, yeah, yun, ano?
1: Po. Kaya mag-send lang kayo ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number na 0919278300. Diba? At babasahin natin yan maya-maya lamang. Baka sabihin naman ng mga troll ko dyan, masyadong may energy si Miss Alve. Oh.
0: Oo, kasi masaya ka magkasama na tayo.
1: Oo, talaga. Ganun talaga.
0: Oo, alam mo, gusto kong batiin yung mga friends ko. Yung ating friends, si Jean at si Neng. Talaga namang walang pakialam sa ibang shows pag talaga panalong diskarte. Ngayon pa lang katatapos nila mag-Costco.
1: Thank you. Okay po ba yung buhok ko?
0: Ano Jean? Ano Neng? Okay daw bang buhok?
1: Buhok ba yung buhok? Okay. Okay, Ate May, at meron tayong tanong for this week.
0: Ang ating tanong, syempre, kailangan may participation ng ating mga viewers and listeners. Ang ating tanong for the day ay, sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, anong ginagawa mo para makatipid?
1: Sabay pa talaga tayo dalawa, besh. Ang hirap talaga. Alam mo, huwag na lang tayong lumabas. Sa true lang, mas nakakatipid pa ako.
0: Di ba nga, lumawag na nga ang kalye.
1: Lumawag ang kalsada. Oo. Pero Ate May, magmula nung umalis ka, bumabalik-balik na. Kasi syempre, yung mga negosyante, kailangan maglabas naman din.
0: Mm-hmm. At bumaba na kasi ang gasolina, di ba? Bumaba.
1: So yung mga dating binibili ko sa mall, talagang o-order ka na lang. Kasi basta may free shipping, okay na din.
0: I know.
1: Mura pa. Pero minsan naman. Yung retail therapy, aminin na natin mga besh, alam nyo na yan, nasa panalong discarte tayo. Pero paminsan-minsan katulad ng nanay ko, Mami, hello, I know you're
0: Mommy.
1: Watching. I hope hindi ka pa natutulog. Kasi yung energy niya hanggang kay Tito Dan, nanny. Pagdating ng panalong diskarte, Borlog ang lola mo. Pero sabi
0: ko, last naman yung anak
1: gising,
0: na. Gising.
1: Pero ano yun na nga yung, alam mo yung, aminin na natin, paminsan-minsan, parang masarap talagang gumastos.
0: Kung may panggastos.
1: Kahit walang panggastos, masarap gumastos. Ikaw naman, iniloloko mo naman ako. True naman yun.
0: Kakaliba ka kasi
1: muli na lang. Kaya ganun. Pero, yun lang, kailangan mo talagang pag-isipan. Kasi ngayon, makasikip ang budget natin.
0: I know.
1: Ayan, so, hintayin po namin ang mga kasagutan ninyo dyan. Maya-maya.
0: Oo. At saka, syempre, sa sobrang init din ng araw, yung iba, therapy din lang mag-mauling.
1: Shoot!
0: So, kasi parang hindi magagastosin ng kuryente mo sa bahay, aircon mo, electric fan mo. Kung wala kang aircon, so mag-mauling ka. Yun lang dapat
1: ang paggabi, wag mag-aircon.
0: Di mo kaya. Sobra. Oo. Baka tayo ma-heat stroke habang natutulog.
1: Suot mo parang tent, baka tulad nito. Medyo nakaitim. Oo, ganyan. Black and white pala tayo, beshi, today.
0: Okay.
1: Napaka-importante ng unang guest natin ngayon.
0: Yes. Sa ating What's In, What's Hot, syempre, eto na. Yung DTI, hinihikayat ang maliliit na negosyante mag-avail ng MSME Business Fund Loan. Okay? Okay ditong umutang. Ito lang ang masarap utangan, di ba? Okay. E-Transport Loan Program ang tawag dito. Inilunsad na. Mga kapamilya, may magandang balita para sa atin ang sa ating maliliit na negosyante. Hinihikayat ng Department of Trade and Industry or DTI ang mga MSME na mag-avail ng MSME Business Fund Loan na makatutulong sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Bukod dito, inilunsad din ng Small Business Corporation ng ahensya ang 2 billion pesos na pondo para sa e-transport loan program bilang bahagi ng pagtugon sa nararanasang energy crisis. Parang maganda to, ha? Maganda natin himayin ito. At para pag-usapan natin yan, makakasama natin ngayon on our line.
1: Yes.
0: Si ang secretary. Huh. Si Secretary Maria. Woohoo! Secretary ng Department of Trade and Industry. Si Secretary Maria Cristina Roque. Good morning, ma'am.
1: Sec Chris.
0: Ma'am Sec.
1: Kung nakikita mo ako sa monitor mo, dahil nandito ka na naman, sasayawan kita.
0: Okay. Medyo, wala pa. Medyo wala nahihirapan. Pa
1: Sec Chris,
0: na
1: are you there?
0: Ang ating line.
1: Na-traffic ka ba papunta ng Zoom?
2: Oh, yes. Yeah.
0: Oh, there. Ayan,
1: ang phone
0: okay
1: patch
0: na.
1: Pala itay.
0: Yes.
1: Say, Chris, good morning!
2: Good morning, May. Good morning, Salve. Thank you for having me.
1: Beshi na kami nito ni Sir Chris kasi napakabait niya. Pagka may mga problema sa mga presyo sa mga MSMEs, talagang nagfo-phone patch kami pag linggo. Di ba, Sir Chris?
0: Oo.
2: Maraming salamat.
0: Manako, maraming salamat, ma'am. Talaga namang ano, kapamilya ang DTI. Dahil
1: true,
0: dati may programa sila with Alvin El Chico.
1: Oo, parang napaparinig ka. Secretary, sibalin mo daw.
0: Why not?
1: Okay, Secretary, so, question. Yes, itong sorry, Ate May, didiretso
0: yes,
1: ko na kasi nung inaaral natin yung development story ng lahat ng growing economies, di ba? Minsan nandiyan na yung technical knowledge pero hirap talaga ang maliliit na negosyante kasi wala namang anda, Secretary, yung kapital. Lalo na ngayon na naghihirap ang ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng bilhin at hindi lang sa retail, pati sa negosyante, masikip ang budget. Ang ganda nitong nilunsad ninyo na MSME Business Fund Loan. Iba pa ito dun sa dati natin pinag-usapan.
2: Yes, opo. Actually, during the, nung nag-hit yung Middle East crisis sa atin, naglabas po ang DTI at saka ang Philippine government ng 5 funds na talagang it's really part of the recovery ng mga negosyo or para makausad din ang mga negosyo, especially during this time of crisis. So, number one, I can explain to you if that's okay with
1: yes,
2: you.
1: Yes, please, of course, ma'am.
2: Okay, yung una-una, yung OFW Negosyo Fund. Kasi ang dami nang na-repatriate na OFW, especially from the Middle East.
0: Mm-hmm.
2: Actually, in total, no, as of last week, 7,000 na po ang na-repatriate na OFW.
0: Wow.
2: So meron po kaming fund that we set aside for them, which is the 2 billion pesos.
0: Mm-hmm.
2: Ito po ay up to 5 million, no collateral, and 1 year, no payment of principal and interest. Para makausad
0: wow.
2: po sila, if they have any idea what negosyo they want to get into,
0: uh-huh.
2: or meron na, usually may mga negosyo na yan sila na when they're abroad, yung pamilya nila nagne-negosyo, meron pwede pa silang maka-loan para maka at least ma, you know, ma maka-advance din or maka maka-grow din yung
0: negosyo
2: nila. For example, they want to buy more raw materials.
1: Clarification, Chris, para sa mga nakikinig, either yung OFW mismo na nasa overseas or yung pamilya dito na nagtataguyod ng kanyang negosyo.
2: Yes, pwede. Okay. Pwede po yun. Basta they qualify as OFW. Tapos meron din kaming Women Enterprise Fund. Nag-set aside rin ng 2 billion pesos para dito. So, this one encourages double income in a family. Kasi Asian style, it's the father, yung tatay ang nagtatrabaho, mm-hmm. and then yung mother stays at home and takes mm-hmm. care of the children. Pero pag may crisis na ganito, ang best talaga is to encourage a double income in a family. Kasi pag double income sa isang pamilya, no, better education, mm-hmm. better quality of life. Tapos pag weekends, pwede na silang, you know, mamasyal, kumain sa labas. By eating out or pasal, nakakatulong din ito sa mga indirect industries. So, nakakabigay rin po ito ng trabaho para sa ating mga kababayan that are in the indirect industries naman.
1: Mm-hmm. Oh, magaling ang babae sa negosyo.
2: Yeah. Yes, we, and if you notice, ha, maraming malalaking negosyo, ang mm-hmm. women ang nag-umpisa.
0: Women-driven.
2: Let's say yung CDO na meet. That's a mother who started that. Yung sabihin na natin, yung Mary Grace na restaurant, yung nanay din ang nag-umpisa doon, yung mga mamasitas. Madami pong negosyo na nag-umpisa sa kababaihan. So, wag natin maliitin ang maliit na negosyo kasi maraming malaki ang galing sa maliit. Mm-hmm. So, we encourage the women that have the talent or that have the urge to get into business or may negosyo na sila, ay i-push nila yung negosyo nila through this fund.
0: Mm-hmm.
2: Tapos meron din, of course, yung MSME fund, which para yan sa mga small and medium enterprises na gustong maglago or kailangan to recover or kailangan makausad yung negosyo, then they can loan from this fund. Then meron din tayo yung export business expansion fund. No? Kung titingnan mo, kasi we always look at the crisis, no, but we should also look at yung success. Kasi in every crisis, hindi naman lahat lubog eh. If you're just strategic or you're just parang you work with excellence and hard work, may mararating ka talaga eh. Kasi like in the COVID, diba? Ang dami naging COVID stars during the COVID pandemic.
0: Mm-hmm.
2: So hindi lahat na yung nalulugi. Eh. So for this export, we have seen growth.
0: Mm-hmm.
2: 2025, 15.4% was the highest growth since the beginning of time. Yun talagang pinakamalaki sa Marcos administration.
1: Export
2: January, we also grew our export by 7.9%.
0: Okay.
2: February, we grew it by 8%, which is mm-hmm. also the highest record ever. Mm-hmm. And March, we hit 20.4%, which is the highest since 1991. So doon natin makikita na meron talagang market para sa Filipino products abroad.
0: At may potential, ano?
2: Yung the Marcos administration mm-hmm. is really pushing for Philippine products abroad. Aside from the usual semiconductors, mm-hmm. electronics, no, and minerals, ang superstars ngayon ay ang agriculture products natin.
0: Mm-hmm.
2: So, dito natin makikita yung growth. Let's say coconut. Coconut grew 34.4% sa export. So, ang daming farmers ang matutulungan dito. So, ang daming small and medium enterprises that are in this business. Tapos, meron din pineapple, meron din tayo, of course, yung mangoes, meron din tayo yung bananas. But we are seeing now new rising stars in ube.
0: Oo nga, Kalamansi. Ube, sikat na sikat daw
2: yes,
0: ngayon.
2: Yes, in fact, nag-launch ang Starbucks sa UK ng ube drink.
1: Galing sa Pilipinas ba yung powder nila?
2: Yes, galing. We export so much of the ube. We were already short of supply. So, talagang even sa coconut, actually last week, no, nasa Thailand ako, nasa Bangkok, may isang Thai company that is opening in the next 2 months a big coconut plant, plant in Cagayan de Oro, no?
1: Cagayan
2: they
1: de
2: need 500,000
0: wow.
2: coconut a day.
1: Para sa mango sticky rice ba yan, si Chris? Ang sarap.
2: Pwede, di ba? Pwede. That's coconut water, coconut milk. May ina-export mm-hmm. nila to Europe, ina-export mm-hmm. nila sa US. So, and then ina-export rin sa South America. So, malaki talaga yung export market. And this is because the Marcos administration is really pushing for the free trade agreement. President Marcos mm-hmm. will go down in history as the most free trade agreement, as a president with the most free trade agreement. So maganda po ito because this gives us now a leverage or magandang presyo sa international market. Kaya maganda po ang what we see in the export landscape, no? Except that, of course, may crisis tayo ngayon, mm-hmm. but this is a global crisis.
0: Mm-hmm.
2: So, meron din tayong strength sa local market. We are 100, almost 115 million Filipinos. So, ito rin po ang nakakainganyo ng mga investors to invest in the country.
0: So, ma'am, based on your story, yung mga sinasabi nyo, parang agriculture talaga ang pinupush para sa mga OFs.
2: Definitely.
0: Yes,
2: yan ang gusto rin ng ating presidente, no? Matulungan talaga ang agriculture sector mm-hmm. kasi 40% of our land is agriculture land.
0: Yes.
2: So, and farmers, we have so much to sell out there.
0: I know.
2: Gustuhan nila yung mga produkto natin.
0: Yes.
2: For usually yung Thai, di ba? Thailand, competitor natin yan mm-hmm. sa coconut. Pero dito rin sila nagtayo ng investment nila.
0: Correct.
2: So, they employ in the onset 1,500 people in Cagayan de Oro. So, that's excluding for the farmers. Ha?
0: Napakalungkod
2: that's
0: naman po na parang
2: who will operate the plant.
0: Yung mga Thaiang investors, ang tauhan nila mga Pilipino. So, parang silang kumikita.
2: Yes.
0: Sana ang Pilipino, ang mga kapitalista. Diba? E magkano naman po ang maximum loan na pwedeng i-avail at magkano collateral?
2: Okay.
0: Sabi niyo collateral
2: yung
0: free ba ito?
2: Yung collateral loan up to 5 million. Wala po itong collateral and the processing
0: million.
2: Is 7 to 10 days. Makukuha na po sila.
0: Okay.
2: And this one kasi is under the Bank of DTI which is the SB Corporation.
0: Mm-hmm.
2: This bank only loans to small and medium enterprises. So kung large ka na or extra large, hindi ka na pwedeng umutang sa banko na ito.
0: Oh, talaga,
2: so this bank is solely for the micro,
1: kasi naman,
2: small and
1: kaya
2: medium
1: naman
2: enterprises.
1: Kaya naman nila umutang dun sa Universal Bank sa malalaki.
0: O yung malalaki na sila.
1: So itong mga programa ng DTI ngayon talagang nakafocus dun sa nangangailangan talaga.
0: Mm-mm.
2: Yes, exactly. Including the sari-sari store po, meron kaming loan para sa kanila na up to 300,000. Again, no collateral. And napakadali lang po ang requirements. No? Number one, they just need a business name registration or SEC.
0: Hmm.
2: Number two, they just need a bank account or bank statement. Number three, they need the mayor's permit or business permit.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kailangan tayo maging government compliant pag nagnegosyo tayo. And number four, picture lang po ng negosyo ninyo. That's all ang kailangan para makautang na po sa SB Corporation.
1: Sir Chris, alam ko na kung anong reaction ng mga tao. Hala, bank statement, paano kung walang laman?
0: Oo.
2: Kaya hindi, alam naman, actually, doon mo makikita rin kung magkano talaga yung pwedeng ipautang. Kasi let's say, they only need, yung iba, like example, sari-sari store, they only need up to 20,000 kuminsan.
0: Mm-mm.
2: Parang pang-ikot lang ba?
1: Yes.
0: Aha.
1: Parang
2: yes.
1: Bridge
2: so it depends
1: financing
2: talaga
1: ano?
2: Kung ano yung, yes. Kasi this bank is really there to help the small and medium enterprises. Hindi po bank na para kumita.
1: So
2: bank
1: hindi siya naghahanap ng mataas na balanse. Kasi baka yun ang iniisip ng mga viewers natin.
2: I know, hindi. Mm. Hindi po yun. Doon sa, pag nakita yung bank account mo, doon makikita kung magkano talaga ang pwede mong utangin na maximum.
0: Maximum. Okay. Tapos ilan po ang ano, ilang buwan o ilang taon ang
1: term
0: of payment tapos interest
2: years,
0: rates.
2: No? Pero yung first year, no payment of principal and interest. So
0: mm-hmm.
2: in other words, hindi ka magbabayad sa unang taon.
1: May grace
2: meaning,
1: period.
2: Meaning, makakausad ka talaga
0: mm-hmm.
2: in one year. So
0: pero
2: that will give you enough time to move your business to, you know, to at least may oras ka mag-grow, mm-hmm. maghanap ng, you know, pagbebentahan. And sa DTI, marami po tayong opportunities and possibilities for them.
0: Mm-hmm.
2: They have to go to the regional offices and the negosyo centers. Kasi kung naghanap sila ng market access, meaning kung saan nila ibebenta yung produkto nila, meron po kami.
0: Okay.
2: The trade shows are free
0: okay.
2: and the trade shows are growing by, actually, ang last natin, no, last year was 207%.
0: Mm-hmm.
2: Just to give you an amount, no? Yung National Food Fair last year, which was April, around April 8 to 12, we were able to sell 65 million. This year, which was same National Food Fair, same mega mall, same number of, same, we were able to sell 124 million pesos.
0: Mm-hmm.
2: Meaning, kahit crisis, bumibili pa rin yung mga tao.
0: Mm-hmm.
2: Nagdoble, halos doble yung benta. So, We should also look at the opportunities rather than yung naka-focus tayo para sa sec, negativity. Nabanggit dapat doon tayo sa opportunities.
0: Yeah, Sec, nabanggit nyo yung maraming na-repatriate na OFs. Meron naman silang funding. Yes. Pero meron din sigurong mga ilan na baka hindi nila alam kung paano magsisimula. But they want to avail of this opportunity that you are that DTI is giving. Yes. Meron ba kayong mga seminars na pwede nilang i-attend na para pagpilian nila na pwedeng start up?
2: Yes, that's correct. That's why they need to go to the different regional offices nationwide. Let's say nasa Mindanao sila. So instead of going to Manila, they can go to the regional office. In Mindanao, we have 18 regional offices in the 18 regions, kasi 18 regions tayo, and we have 1,344 negosyo centers nationwide. So pwede rin silang pumunta dito and ipapakita ng negosyo centers at ng regional offices lahat ng opportunities, possibilities, and offerings ng DTI, including those that want to sell abroad.
1: Si Chris, nakakatuwa si Chris. Mas mabilis pa siya sa atin magsalita. Kaya ang dami natin nasingit si Chris na news items. Thank you so much. Pero bago kayo umalis, meron tayong nakalimutan. Yung e-transport loan.
2: Yes. Correct. Actually, I was about to say, yes, ito para sa drivers, sa small transport operators, meaning the drivers, pwede po silang mag-loan dito. Again,
1: saan
2: this is 1 year.
1: Saan pwedeng
2: so
1: gamitin yung loan, Chris? Pambili ng kotse,
2: pambili ng, let's say, a tricycle, pambili ng jeep, pambili ng, pero this is the shift
0: negosyo
2: from the combustion vehicle or the regular vehicle to the electric vehicle. Kung gusto mo mag-shift, let's say, or gusto mong bumili ng electric vehicle, itong loan na ito ay para sa'yo. Tapos mababa rin po ang interest rate. This is 6.7% per year.
0: Okay. Ay, ito
1: 6.7%, hindi na masama yan.
0: Not just for OFWs ito. For
1: so
0: everybody
1: lahat.
2: No, this
0: wants
2: is for
0: to...
2: everybody yeah, who wants okay. to shift. Let's say I'm a Grab driver or I'm Lala Move or I'm a jeepney driver. And kasi ang laki na po ng, ng savings. I was talking to actually one of the top seller ngayon of electric vehicles. And the savings is from 33%, a low of 33% to a high of 80%.
1: Sir Chris, ang hirap lang kasi i-maintain pag nasira yung baterya, ang mahal.
0: Oh, at saka yung charging stations, marami na ba?
2: Actually, ngayon, hindi na siya ganun, no? Kasi before, yung demand ng electric vehicles, konti lang. Ngayon kasi, because of this Middle East crisis, totally different ng landscape natin ngayon. Okay. Everybody's going EV. So, for these companies to be able to sell their vehicles, kailangan talagang ma-boost rin yung pagdami ng charging stations and ng, of course, ng baterya. We know naman in the onset, mahal yung mga batteries. But as time goes by, di ba gano'n naman talaga? Pagbago, yung technology, mahal. But as time goes by, and then ngayon, may mga in foreign investors no that are investing in electric vehicles na nakakausap ko na, pupunta na sila sa DTI to check no what are the incentives that they can avail para maipasok nila yung negosyong electric vehicle.
0: Sec, ilang vehicle ang pwede namang i-loan ng bawat individual na gusto mag-avail itong e-transport loan program?
2: Ang best
0: talaga
2: is for them to go to the SB Corp because dun sa financials nila, makikita kung ilan talagang pwede nilang i-loan. Basta this loan is for small operators. For drivers, hindi ito pwede sa, let's say, conglomerate or malaking...
1: Pag-individual lang.
2: Malaking operator, no.
1: Sir Chris,
2: this loan
1: pwedeng...
2: is really for the small operators or for the drivers.
1: Sir Chris,
2: who want to shift.
1: Singit pa ako si Chris ng konti pang tanong kasi patuloy na umaaray ang ating mga kababayan sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Iba din naman kasi yung nakikita mo yung inflation nagsastabilize or minsan umaakyat pero mas konti. Pero iba yung pakiramdam ng mga Pilipino na para bang hindi na talaga kasya yung pera nila sa mga kailangan nilang bilhin buwan-buwan.
0: Yes.
1: Meron pa po bang, mabilisan lang to si Chris, meron pa po bang mga programa ang DTI para mabawasan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin?
2: Yes, actually maraming actually it's not just the DTI, it's the Uplift Council. Talagang na chair ang ating pangulo no. Marami talagang dinidiscuss namin doon to put down the prices or to keep the prices stable. But again, we have to understand global crisis po ito. Hindi lang dito sa Pilipinas. So dependent din tayo kung magkano natin nabibili yung mga presyo ng langis or ng diesel.
1: Pero kasi si Chris, parang pag kinukumpara daw po yung pagtaas sa ibang bansa, mas mataas talaga dito sa atin.
2: Ano, actually, nag-meet lang kami with the ASEAN a few days ago. Hindi, actually, kung ano yung problema natin, yun din ang problema nila.
0: Oo, mahal na rin ang bilihin.
2: Exactly the same problems. Yes.
0: Kahit lalo na yung daily
2: trade
0: needs.
2: Ministers, we had an emergency meeting. So yung trade ministers ang ka-meeting ko. Ano? And it's exactly the same.
1: Ano pa so po ang napag-usapan during that meeting?
2: To weather this and actually work as one to really hope to stop the war.
1: Paano po kaya yun?
2: So we just have
0: we cannot stop
2: kumbaga,
0: the war.
2: Ang best sa ating mga kababayan is to really avail of what the government has to offer for them.
1: Alright.
2: Kasi lahat ng mga departamento nagtutulong-tulong talaga para you know, maibsan tong mga ano.
1: Okay.
2: Yung crisis
0: naku,
2: na ito.
0: Sana lang maraming mga jeepney drivers ang nakapakinig na gustong mag-shift na rin para ma-avail itong ating e-transport loan program ng DTI.
1: Malamang ito si Secris, naghahanda pa ito para ano, para umarangkada sa trabaho niya ngayong linggo. Hindi na papahinga. Ang babaeng walang pahinga, Secris.
0: Ang babaeng kurats.
1: Maraming salamat po,
2: Secris. Secris,
0: thank you.
2: Thank you, Salve.
0: Thank you for joining us.
2: Good morning po sa lahat ng tagapakinig.
0: Maraming salamat po. Yan po ang Secretary ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Roque. Okay, marami pa po tayong i-discuss yung mga nakapakinig po na may kakilala mga jeepney drivers,
1: OFW, pamilya ng OFW,
0: yung mga
1: MSME,
0: drivers para sa e-loan na ito, e-transport loan.
1: Export sector.
0: I-avail nyo po ito. Maganda po ito, ha?
1: Alam mo, minsan ang kalaban natin, yung sarili din natin, isipin natin, ay, hindi ba ko-work yan? Yung mga trust issues natin. Trust issues!
0: Oo, kasi siguro
1: try
0: yung mga sarao jeepney driver operators. Di ba marami pa naman tayong jeep, di ba? So parang meron siyang in denial. Pero ito ho, pagkakataon nyo ito at merong ibibigay na loan.
1: Madami din ako kasi Ate May naririnig na hindi matagal talaga. Like 1 year bago sila nabigyan ng loan. So yung mga tao, kaya sinasabi ko sa'yo, may mga trust issues na sayang lang effort, matagal. Pero
0: tapos
1: alam
0: nyo, hindi ako ma-approve.
1: Hindi ma-approve or mataas talaga ang interest. Pero alam nyo, try lang. Wala namang mawawala eh. Diba? I mean, mawawalan ka ng oras, pero ano pa bang ginagawa natin?
0: Wala naman na kaysa naman wala kang kita, ikaw ay namamasada lang na hindi ikaw yung operator, umaasa ka. Tapos, ito pagkakataon mo
1: pag
0: na.
1: Pag nahirapan kayo, magkwento kayo sa amin.
0: Isumbong nyo sa amin dito. Okay? So, marami pa po tayo i-discuss. Magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet.
3: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magpapantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya apektado ng ash fall, 16 na barangay sa Kamalig-Albay. Sinabi sa DZMM ni Kamalig Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. na halos 8,000 pamilya ang naapekto ng pagbuga ng makapal na abo at usok ng bulkan Mayon at karamihan ay nasa evacuation centers. Bagaman kalmado na ang sitwasyon, nanawagan ng alkalde sa DSWD para sa kaukulang tulong at donasyon ng N95 mask.
4: Huwag na po muna papasok sa 6 kilometer. At yung mga bahay po na talagang nalagyan ng abo, lalo na yung mga bubong, kung baka pwede na nila linisin, tanggalin na nila para kung umulan man, hindi po titigas doon sa drainage nila.
3: Sa ibang balita, 6 na luxury vehicles na iniuugnay sa ilegal na pogo ang ipasusubasta ng Bureau of Customs sa Huwebes at 7 na Mayo sa Port of Manila. Ibebenta ng BOC ang Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental, Mercedes-Benz Maybach, BMW X6, Jeep Wrangler at Lexus ES sa pamamagitan ng sealed bidding na magsisimula alas 10 ng umaga. May public viewing din ng kagawaran sa May 4 at 5 para sa mga interesadong bidder. Target ng ahensya na makakalap ng halos 69.8 million pesos mula sa mga sasakyan.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: Basta AM, DZMM.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino.
13: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
14: Ito ang diskarteng malupet.
18: Malupet!
14: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: tayong balita. Ilang flight sa Bicol International Airport kanselado dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ng Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, come in.
9: Pinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanselasyon ng dalawang flight ng Cebu Pacific ngayong Linggo, May 3, dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Kanselado ang flight 5J321 mula Maynila papuntang Daraga at 5J322 o ang biyahe mula Daraga pabalik ng Maynila. Aabot sa 231 na pasahero ang apektado, 134 ang incoming at 97 ang outgoing. Pinapayuan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa rebooking o refund habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon ng Mayon. Kahapon, halos zero visibility sa ilang bahagi ng Albay matapos magbuga ng makapal na usok katambo ang Mayon. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan ayon sa PIVOC. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na volcanic activity. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
18: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
19: Gusto ko na sanang manawagan sa mga, pwede ba ako magbikol, sa mga taga-Daraga, taga-Kamalig dyan. Day magparatagas kipayo. Pag sinabing humali na kamuta, diba, dyan ang kagadanan nindo. Iyo.
0: Evacuate pag sinabihan tayo,
19: marami
0: evacuate.
19: Marami po kasi talaga. Naiintindihan ko naman minsan hindi maiwanan yung kalabaw, hindi maiwanan yung baboy.
0: Pero mas importante ang buhay
19: niyo. Importante ang buhay. Mm-hmm. At dapat, bago pa magtuga ang Mayon, iguana ka mong mga style kung saan ka mumaduman. Dahil magparatagas ka pa yun. Nadagit. Napagalitan tuloy. Taga doon po kasi ang nanay ko, Kamalig, Albay. Mm. Talaga ate, may pinag-uusapan mga nating
0: talaga kanina. Talaga, nafe-feel mo sila.
19: O, no? Ramdam ko, kasi nung lumalaki ako, ay hindi pala ako lumaki.
0: Nagmamature ka.
19: In my growing years. Ganun din. Ano tawag nito? Ilang pagtuga? Ano yan?
0: Eruption
19: ang na-experience ko talaga. Okay. Maraming namatay.
0: Okay. Mamaya balikan natin mga kababayan mo dahil meron pa tayo isang Radyo Patrol report. 41 barangay sa bayan ng Ginobatan.
19: Ay nako.
0: Beshi. Apektado ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay. Hatid ni Vince Villar. Vince, come in. Vince?
20: Maray na aga po, Ma'am May, asin sa Indong Dua. Mamamahagi ngayon ng mga tubig inumin ang lokal na pamahalaan ng Ginobatan, Albay. Katuwang ang Office of Civil Defense Bicol sa mga residenteng naapektuhan ng makapal na ashfall kagabi dulot ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon. Maaga pa lamang bumisita na sa lugar si OCD ASEC Rafi Alejandro para tingnan kung ano ang mga tulong na maaaring ipadala. Pinangangambahang nakontamina ang mga water sources kaya prioridad na makapag-atid ng malinis na inuming tubig sa mga apektado. Ipinamamadali na rin sa BFP ang flushing operation at pinasisigurong ligtas ang mga pangunahing kalsada na nababalot pa ng makapal na abo, partikular ang Maharlika Highway. Mm. Nagpanagdag na ng mga fire trucks at bumbero para sa mabilis na maisagawa ito. Una nang sinabi ng BFP Albay na posibleng abuti ng 5 araw ang flushing operation dahil sa lawak ng pinsala ng abo. Sa tala ng MDRRMO, 41 sa 44 na barangay sa Ginobatan ang nabalot ng abo at mahigit 26,000 na residente ang naapektuhan nito. Tututukan din ng DPWH ang paghahakot sa mga debris. Tiniyak naman ang provincial government ng Albay at Apsemo na sapat ang supply ng mga face mask habang pinayuhan ang mga motorista na kung maaari ay iwasan muna ang pagdaan sa bahagi ng Ginobatan dahil sa peligro ng abo. Bukod sa Ginobatan, naapektuhan din ng pagbuga ng abo ang bayan ng Kamalig at lungsod ng Ligaw. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
18: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Best, malayo ba yung Ginobatan at saka yung Kamalig?
19: Magkalapit. Yun yung two closest. Magkalapit sila, Daraga, Kamalig, Ginubatan, Ligao. Mm-hmm. Lahat yun surrounding Mount Mayon. Kaya talagang maraming apektado dyan. Grabe, 41 out of 44 barangays. That's like everyone.
0: O marami na namang lahar.
19: Hindi masyadong...
0: Hindi?
19: Oo. Ang problema sa ashfall kasi yung may mga asthma.
0: Oo. Oo. Tsaka yung tubig, no?
19: Tsaka yung
0: kailangan talaga nila ng ayuda nila for water.
19: Oo, apektado.
0: Okay, sana ho eh makaahon agad ulit. Mm-mm. Oo, ang mga taga-Albay.
19: Oh, very resilient naman ang mga Bicolano kasi bagyo na, may mayon pa.
0: I know. Nakakalungkot. Okay. Eh, sana ho, eh, tulungan natin sila
19: sa
0: abot ng ating makakaya.
19: Ng maraming support.
0: Correct. Okay, ito na ang ating Say Ni Salve.
1: Say Ni Salve!
0: Mula kay Belinda. Hi, Ni Salve. Sana mabigyan niyo po ako ng advice. Ako po ay 48 years old at hindi po ako techie na tao. Matagal ko na pong pinapatakbo ang aking food business. Pero napansin ko na malaki ang papel ng social media at digital platform sa pagpapalago ng negosyo. Ngayon po, napansin ko na marami ang mga nagninegosyo, sa mga nagninegosyo ay... nagde-depend sa social media. Pero hindi rin po ako sanay gumamit nito. Nahihirapan po ako mag-promote ng aking business online. Madalas po akong tumutulong at tinutulungan ng aking anak na Gen Z. At sinasabi niya na maganda raw po mag-post ng video at sumabay sa mga trends. Pero hindi ko po masyado naintindihan ang mga sinasabi niya at nahihirapan akong makisabay. Gusto ko po sanang matuto para mas mapalago ang aking negosyo pero hindi ko alam kung paano magsimula. Saan po ba? Sana po mabigyan niyo po ako kung ano po ang dapat kong gawin. Dapat po bang aralin ko na ito at para makasabay ako sa mundo ng social media. Maraming salamat. Isang nanay na negosyante, Belinda.
19: Woohoo! Alright! Para kay Mami Belinda, isang tudun!
0: Ikot pa.
19: Gusto ko, ikot pa, ganun. Teka, ang hirap yata. Alam mo kung bakit ko siya sinasayawan? Yung iba, nag-give up na lang. Pero natutuwa ako kasi ibig sabihin, gusto mo pang sabayan.
0: My drive.
19: Ibig sabihin, kailangan ka namin suportahan. Correct. Okay? So, tatlong bagay lang yan. Mami Belinda, sa ating mga ginagawa, hindi natin maiintindihan ang hindi natin ginagawa. Wow! Ano daw?
0: Kasi diba, mag-aaral ka na naman. Parang, ganun.
19: Ano, babe? Diba? Okay lang yun. Exciting ang life pag lagi ka may pinag-aaralan. So, ang una mong gagawin, ang ibig kong sabihin ay, para maintindihan mo ang social media, kailangan mag-consume ka ng social media. So, every single day, aralin mo by looking at it. Ito yung dati, sinasabi natin yung mga tao, huwag masyado mag-scroll. Napapabili ka ng wala sa panahon. Pero ikaw ay negosyante, so kailangan mag-scroll ka para naintindihan mo how it works.
0: Yeah.
19: Diba?
0: Yung market
19: scroll
0: trends.
19: With the intention of learning, hindi lang getting entertained. Mm-hmm. So, pag nag-scroll ka, intindihin mo, bakit kaya ito lumabas sa feed ko? Ano kaya yung, tingnan mo kung sino, ano yung mas pinapanood ng mga tao? Saan ang mas maraming reaction? Sino ang may maraming reaction? Basahin mo yung mga comment. So, ito yung ibig kong sabihin ng consume. Kung gusto mo magluto, magluto ka. Kung gusto mong matuto, kung gusto mo matuto magluto ng masarap, kailangan kumain ka. Ganon din yon. Gusto mo maintindihan paano kumita sa social media, kailangan tignan mo yung social media. That's one. Number two, kailangan, marami ng mga free online classes. So, huwag ka muna magbayad. Aside from your anak na Gen Z, mag-attend ka ng mga online classes. Ang DTI, kanina, kinausap natin si Sec Chris, may mga Go Negosyo Centers all over the country. Meron yan malapit sa'yo. Mm-hmm. Pumunta ka lang doon, libre. Magtanong ka kung paano mo maintindihan magbenta sa social media, they will teach you. Hindi lang may class, merong mga mentors yan.
0: Yeah.
19: So, take advantage. Merong mga free training sa iba-ibang business organizations, mga PCCI, yung mga local chapters niyan. Become a member. Hanapin mo yung hindi masyadong malaki ang annual fee kasi may cost din naman yan. Pero, ang kapalit nun, maraming mga learning sessions na pwede mong intindihin. Okay? Mag-search ka online. Pangatlo, last na payo ko na lang sa'yo, don't be too afraid to try. Kasi alam mo, kahit yung mga magagaling sa social media, trial and error din naman silang lahat. So, makakita ka ng magandang strategy, stick to that strategy and try it out. Pag hindi yun gumana, try another one.
0: Mm-hmm. At saka you have to start somewhere. Kapag di nagsimula, hindi uusan.
19: Correctional.
0: Diba?
19: Kaya,
0: Besh, meron mga ganito, you have to have an app para gamitin to. So, may cost din yon. Usually, yung mga
19: yung app
0: yan,
19: libre, yung telepono hindi. Ang cost yung mga, telepono, yung tsaka yung internet connection.
0: Para mag-edit, di ba, ng mga videos.
19: Meron mga free. Mm-mm. Hindi naman yun nakailangan free lang yung subscription. Mm-mm. Alright.
0: Okay.
19: Thank you so much. Kung kailangan po ninyong lahat, ng lahat, invitation for everybody. Nang payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang. Sana po yung mga katulong natin dyan sa ano, no? Sa screen, no? May yung gumagalaw sana yung screen. Ay, nagpaparinig na ako. O kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DCMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000. At babasahin natin yan maya-maya lamang. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Say Ni Salve.

0: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
0: May Valle Ceniza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
1: May kita rito! May kita rito.

0: Okay, para sa ating may kita rito, alam mo, marami hong gusto magnegosyo pero may mga ideas na hindi nyo alam. So ito, itong segment na nagsasuggest kami ng mga ideas kung saan pwede nyong simulan sa tulong ng ating mga guests, okay? Para sa ating may Mother's Day episode ngayong araw na ito, tampok ang ating kwento ni Nanay Susan, isang ina na ginagawang hanap buhay ang paggawa ng mga handmade bags. Sino mag-aakala na ang simpleng straw, yung hinihigupan natin o sinisip-sip natin sa ating mga inumin, ay pwede palang maging bag at pagkakitaan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at diskarte? Nabuo niya ang kanyang maliit na negosyo na mano-mano niyang ginagawa. Ito ang The Straw Bag. Para mas makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo, mga kasama natin dito live sa studio, ang owner ng Straw Bag, si Miss Mami Susan Bangkilay. Welcome to Manalong Diskarte, Mami Susan.
1: Good morning po sa lahat.
0: Okay. Mami Susan.
1: Magandang umaga. Magandang umaga din po, madam.
0: Ayan, ang gaganda ng mga colorful straw bags niya. Ito ay tinititigan ko kasi sabi ko, binigyan kami ng sample para makita namin up close. Ito yung mga straw po, ano, na ginagamit sa mga inumin.
1: Opo.
0: Hindi ito yung straw na pinantatali.
1: Ay, hindi po. Oo. So, soft drinks po talaga.
0: Soft drinks, oo. Meron palang purple.
1: Yes po. Mahirap po hanapin yan, mami.
0: Mahirap.
2: Actually, hard to find yun po. Ang ganda tingnan
0: na. At saka, ano, malinis.
2: Oo, mm-hmm. Ang ganda ng pagkakagawa. Bilib ako. Kasi minsan iisipin mo yung sustainability. Mm-hmm. Kung hindi ka mahilig sa sustainability, hindi ka bibili. Kasi pag hindi maganda ang gawa, di ba, mami?
1: Yes. Mm-hmm.
2: Oo. Pero ito, cute.
0: Oo. At saka, mami, paano naisipang simulan itong negosyo ito? At paano ka natuto sa pag-hobby nitong

0: true.
1: One time po kasi, may pumunta po sa bahay, nag-aral daw po sila ng livelihood sa munisipyo.
2: Mm-hmm. Taga saan ka, nanay?
1: North Sagaray po.
2: North Sagaray.
1: Galing. Bulacan.
2: Oh, Bulacan. Okay.
1: Yes, po. And then, nag-ano siya sabi niya, ate, pwede bang turuan ka? Sabi niya, okay, pwede naman akong turuan ng alin, ng soft drink straw.
2: Mm-hmm.
1: Sa maliit po na soft drink straw, sabi ko, ano kayong magagawa niya? Bakit maliit lang? Tapos, matutulis po yung dolo niya.
2: Oo nga, no?
1: Opo. Sabi ko, paano ba? Hindi po ganito dati. Ako na lang po nag-isip kung paano ko siya malalagay ng zipper. And then, tapos sabi ko, hindi lang pwede sa bag, sa bayong. Kailangan po may zipper siya, kaya backpack na design.
0: May backpack ka din?
1: Opo, pag may nag-order po, kasi pre-order po sa ngayon.
2: Pero ang tinuro sa inyo, wallet lang. Ito mga wallet na maliliit. So,
1: pero hindi po siya nasisiperan. Talagang ano lang po siya, gagawa ka lang ng lock.
2: Lang. Ng lock. So ito, ikaw na nag-isip kung paano lagyan ng zipper. Ito, para kamay.
1: Opo.
2: Para mahirap niyang padaanin nito sa makina. Ano? Straw eh.
0: Oo.
2: So lahat ito,
0: itong mga
2: handmade.
0: Ginamit mo, Mami Susan, ay gamit na na straw. Mas
2: gamit
0: mas gusto
2: na?
0: Ko sana yung gamit na para hindi na mapunta sa basurahan.
1: Ano po kasi madumi.
0: Pwede naman siguro
2: pwede siguro
0: yun.
2: Or sabihin natin parang ipaalam sa mga tao na huwag itapon, ipunin para hindi naman sa basurahan.
0: Alam mo ba?
2: Yes.
0: Talagang gigil ako. Meron ako nakita, namatay yung pawikan dahil sa straw.
2: Oh, 'di ba?
0: Oo,
2: ang daming
0: dagat.
2: Basura sa ano, sa ilalim ng dagat.
0: Kaya inaayaw natin na mapunta sa dagat. Pagka ganoon yung ano mo, magawan mo ng technology para ma-reuse mo yung drinking straw na nagamit na, mas maganda ang kwento ng negosyo.
2: I know. At siguro, kung may social media account ka, i-encourage mo sila na huwag itapon, ipunin, at bibilhin mo. Binibili mo to, I'm sure.
1: Opo,
2: kasi bago, di ba? So, ito, magiging cheaper dapat kasi used straw. Wag lang yung galing na sa basura. Di ba? Siyempre, meron din added cost, ano, trabaho sa yun para i-disinfect mo, di ba?
0: Yes. Hindi lang. Hindi lang added cost, added trabaho. Iba-iba ang kulay.
2: Oo, di ba? Iisipan mo ngayon. Kasi ito,
1: magkaiba po yung sizes ng straw.
0: Yes.
1: Hindi po pare-parehas.
0: Hindi pare-parehas.
1: Pag hindi po kasi pare-parehas yung size, hindi po siya maayos ni matibay. Nagkakalas-kalas.
0: So, here's why. Diretso na tayo sa mentoring aspect.
2: Okay, sige.
0: Ano?
2: Go.
0: Here's why this is, can go both ways. Pwede siyang maging negosyo na mag-create ng
2: trabaho.
0: Demand for plastic na ayaw natin mangyari.
2: Or kasi ayaw na ng plastic
0: sana,
2: diba? Kasi ayaw na
0: diba? Natin ng plastic.
2: Mm-mm.
0: Or, negosyo siya that will take plastic away from the ocean.
2: Mm-mm.
0: Para maprotektahan mo yung mga animals. Mm-mm. Na nagpo-protect din sa
2: humans.
0: Correct. Diba? So, pag-isipan mo lang, mas maganda. Mas marami ngayon ang bumibili pag maganda ang storya ng iyong produkto.
2: Oo.
0: Kaya the more inspiring it is, the better.
2: Well, siguro dapat, Mami Susan, may sorter ka. Kung meron mga, may taga-hiwalay yung pare-parehong, para mas madali sa yung gawin.
0: Mm-mm.
2: Kasi, syempre, ilang taon mo na ba itong ginagawa?
1: Hindi naman kasi mong tuloy-tuloy eh. Ever since na grade 1 pa lang po yung bunso ko. Pero hindi siya tuloy-tuloy. Pag may gusto lang po magawa, doon lang po gumagawa.
2: So, when did you start this? Kailan mo sinimulan?
1: Nung year 2010.
0: Oo.
2: 2010 pa. Tagal, so matagal
0: tagal
2: na rin.
0: Na pala nito. So, gano'n ang kadami yung nagawa mo?
2: Oo.
1: Ang mga nagawa ko. Ay, hindi ko na po mabilang.
2: Okay. Pero
0: dami na.
2: Parang
0: ibig
2: on demand lang siya,
0: na
2: no?
0: Ang bumili.
1: Mm.
0: Oo.
2: Mm-mm.
0: Sino ang market mo?
1: Ma'am, sa ano lang kasi ito eh, sa jeep ng asawa ko, nilalagay ko po.
0: Cute!
2: Yung mga pasahero, nilalagay mo ito, tapos bibilhin nila.
1: Opo.
2: So magkano naman itong, libawa, maliit na
0: 50
2: pesos itong coin purse o wallet.
0: Opo. Nilagyan nung pangpasahin nila sa jeep. Para maganda.
2: Oo. So 50 pesos. Tapos kapag shoulder bag na,
1: ito 150 po.
2: 150.
0: Yes,
2: okay.
0: Tapos yung isa ba yung pag namalengke ka?
1: Ito po, 300. Mabigat po ito kahit ano. Matibay po kahit 10 kilos. Pwede po.
2: Pwede.
1: Hindi siya bumibigay.
2: At madaling linisin kasi nga plastic. Opo. Ano? Siyempre, kaso dinidiscourage nga ang paggamit ng plastic. Kahit ng mga straw, di ba may straw na tayong ano, paper straw.
0: Kung may lining yan, pwede yan lagyan ng basa. Kunwari, nag-beach ka, basang damit. Laging problema yun, di ba? Pag nag-beach. O, diba?
2: Bakit lalagyan mo ng lining? Kaya mo na tumulo.
0: O, di ba? Pag nilagay mo sa kotse mo, di ba, saan na yun sa sakya natin?
2: Okay.
0: Pero cute yung mga pictures naman. Pa din. May marami ng iba-ibang design.
2: May very creative si Miss Susan, ano?
0: Oo. So, nakakatulong ka na sa income ng iyong asawa.
1: Opo. Lalo na po pag, ano, katulad nga nung last week, tumaas masyado yung diesel.
2: Mm-mm.
1: Wala na po kinikita yung mga driver.
0: Mm-hmm. Totoo ba?
1: Pag kumikita po siya niyan, nakakabila ako ng bigas or what. Tapos magpapadala ako ng allowance sa panganay ko, sa Bulacan po nag-aaral.
2: Mm-hmm.
1: Opo.
2: Pero maganda naman ang kinikita mo. Hindi naman masyadong maliit na profit ang naipapatong mo. Para, kasi hindi siya regular na may benta ka, diba?
1: Pre-order lang po. Kasi yan, madalas.
0: By order or yung nakasabit sa jeepney. So, ramdam ko yung hirap na po. Na-feel ko yung pinagdadaanan. Mm-hmm. Sa isang araw, magkano naman yung nabibenta natin para makatulong sa pambili ng
1: bigas? Madalas po, apat, dalawa, anim.
0: Anim, nakakabenta ka na ng anim.
2: Pero hindi lahat ng sizes.
1: Eh po, hindi po lahat.
2: Mm-hmm.
1: Actually, ma'am, hindi lang yung pag ginagawa ko. Doon po sa pilahan, naglilista po ako ng mga jeep. Habang naglilista ako, nagdi-dispatcher ako sa inyong palace.
0: Dispatcher? Sige, sample na.
1: Opo.
2: Oo nga, paano sa amin mag-dispatcher pag babae?
1: Oo. Oh, kayo na ang alis, kayo na ang tuto ka doon. Pila-pila na kayo sinususunod. Yung plate number lang po.
2: Oo.
1: Opo, yun po yung susundan nila. And then, pag wala pa po kasunod, kagawa na ako ng straw bag.
2: Oh.
1: Habang nag-aantay ako sa kasunod.
0: Yan ang kita.
2: Diba?
0: May
2: diskarte.
1: Hindi po kung pwedeng naupo lang.
0: Ikaw sayang ang isang oras, hero.
2: Ito mo, sayang ang oras kesa nakatunganga. Gumagawa siya nitong mga bags niya. At kung
0: may... Pag hindi gumagalaw yung
2: bibig niya.
0: Kamay naman.
2: Kamay naman.
0: Yan. Ilan po ba kasi yung anak ninyo?
1: Tatlo po.
0: Tatlo lang. Pero malapit na. Ito yung panganay.
1: Pangalawa po yan.
0: Pangalawa. Ang ganda pa naman. Nag-aaral lahat.
1: Opo. Graduating na po yung panganay ko.
2: Wow. Anong kurso?
1: EDUC.
2: Education.
1: Siya naman po accounting. 2 years. Stay second year.
0: Second year.
1: Yeah po. Mm-hmm. Tapos yung bunso ko.
0: Ang tagal mo pag-graduate, i-hire na sana kita ngayon eh. Kailangan namin ng accountant.
1: Tapos yung bunso ko po, magpi-first year niya. Ay, first year college po.
2: Oh,
0: lahat sila sa'yo pa nakatira.
1: Opo naman.
0: Nakakatawa. Ito ang diskarte ng nanay. Happy Mother's Day na po kahit next week sa'yo.
2: Diba? Itong mga ginagawa mo, meron na bang nag-order? Pwede mag-pre-order?
0: Opo.
2: Halimbawa gusto din, wala naman sigurong straw na black, ano?
1: Meron siya sa ano, ma'am. Sa...
2: Pero para mas matigas yun.
1: Ano ba yun yung, ano yung milk tea?
0: Meron.
1: Hindi po siya pwede.
0: Matigas
1: po, masaksak.
0: Hindi, pero may straw na. Wala ba straw na ito? Meron?
2: Na malambot, na kayang
0: mag-bend.
2: Meron. Kasi syempre, halimbawa ako ang mag-order, gusto ko, kaya nyo bang black na straw bags? Alam nyo na, syempre, pre-order eh, di ba?
0: Para bagay sa suot niya color of the rainbow. Kaya itim naman.
1: Marami na po nag-order sa akin, black, wala po talaga akong nahanap.
0: Kayo po ba aside from yung nakasabit sa jeep, or siguro yung mga kwento-kwento, word of mouth ang tawag, kayo po ba ay nagsu-social media din para maibenta pa ng mas marami?
1: Opo, yung sa Facebook ko po. Pag may available ako, nilalagay ko available PM lang po sa may gusto. Ganun lang po.
0: Gaano kabilis nabibenta yung mga ganun?
1: Ano lang po kasi, yung nilalagay ko po sa Facebook, yung available lang po.
0: Opo, mabilis lang naman nauubos.
1: Na ano ulit, akin na yan.
0: Magaling magbenta talaga si Mami Susan.
2: May nang nagmamine.
0: May nagmamine. Yung mga anak mo tumutulong.
1: Minsan po. Siya po marunong gumawa. Ito po yung gawa niya.
0: Yung pink, syempre pang bagets. Malamang yung yellow din. Tapos, yung bunso mo ay ilang taon na?
1: 18 po.
2: 18.
0: Malalaki na pala talaga.
2: Dapat yung mga anak nyo tumulong sa inyo para alam nila yung hirap na pinagdadaanan nyo para maitaguyod sila, di ba ho? Kailangan alam nila yung bread and butter ng mga magulang nila, kumbaga. Pinapaintindi niyo po yun sa parang feeling ko dapat lahat ng mga parents pinapaintindi nila yung hard work na they do for their children, di ba? Para hindi nila
1: para pero mama, no, mayroon po akong hindi lang po itong ginagawa ko. Ano sa North Sugaray po, sa yung doormat spring. Yun po yung ginagawa namin para maramdaman ng bunso ko pag may may apat or lima, binibinta niya pambaon niya.
2: Maganda 'yon. Maganda
1: 'yon. Ano ginagawa?
0: Alam mo Mami Susan, sa mga seminars na binibigay ko on financial education, kasi ako ganyan din ang pagtanda ko. Yung nanay ko sa Kamalig, yung naggagawa ng mga rope. Mami, hello. I know you're watching. Mm-hmm. Magaling 'yon. Abaka industry. Tapos yung mga rope na 'yon, ginawa chinelas.
2: Oh, ang hirap
0: so,
2: niyan.
0: So, kita ko, ang hirap. Oo, kasi kami talaga
2: abaka, naman, sakit sa kamay. Susan,
0: hindi lang kami bumibili ng abaka. Pumupunta ang tita ko sa bundok para mag-cut ng abaka tree.
2: Tapos, yun,
0: tatanggalin nila yung sap, ipapadry, gagawing rope, yung rope, gagawing mga
2: Ang habang proseso, yun lahat dinadaanan. Proseso,
0: pero matagal masira kasi yun.
2: Mm-mm-mm-mm.
0: So, ang nanay ko, pagka puno na yan, pupunta siya ng ospital, uupo lang siya dun sa labas ng ng hallway.
2: Uh-uh.
0: Kasi alam niya, yung mga mauospital, walang dalang tsinelas.
2: Galing, naisip niya yun.
0: Pag ang bata, naiintindihan nila yung pinagdadaanan ng mga magulang nila, huwag kang matatakot na bigyan sila ng responsibilidad.
2: Yes.
0: Kasi ako, sumipag ako dahil nakita ko ang sipag ng nanay ko. Sumipag ako dahil nakita ko kung gano'ng hirap ng buhay niya.
2: Uh-oh.
0: Hindi kailangan protektahan yung mga bata sa hirap ng buhay. Minsan, yun ang pinakamalaking pamana natin sa kanila. Yung mga tao ngayon na
2: nag-spoil
0: ng mga bata, ayan na ang nangyayari.
2: Yung nasuspoil, yung binibigay lahat ng kailangan, yun ang na papariwara o na gugulo ang buhay.
0: So, nakakapagpahinga ka pa naman. Kasi may straw bag, nagde-dispatcher, may rug.
1: Opo.
0: Nakakapagpahinga ka
1: pero
0: naman.
1: Pero yung rug po, napigil kasi nasa Bulacan lang siya. Hindi ko nang pwede dalhin dito yun. Pag nandala ako sa Bulacan po, yun po yung library.
2: So, wala tuloy mabenta yung anak nyo.
1: Hindi po, pag may binta naman ako dito, napadala ko sa kanila.
0: Buti hindi nahihiya, kinahihiya ng mga anak ninyo yung pagbebenta.
1: Eh, hindi naman po, kasi karamihan naman po doon, ganun ang anak buhay ng mga nanay.
2: Okay. Oh, kasi minsan pag na-influence na sa school, medyo nahihiya na sila.
0: Oo. At saka yung Pilipinong kultura natin, pag nagbebenta, nakakahiya, di ba? Yun, ewan ko.
2: Baka depende sa binibenta ngayon, Besh. Kasi minsan yung mga pre-loved, okay sa kanila
0: sa
2: yan.
0: Parang feeling ko si Mami Susan ay tatakbo sa barangay.
2: Oo nga.
0: Meron na bang nagsabi sa'yo na tumakbo ka?
1: May nagbibiro naman.
2: Talaga? Ako, Mami.
1: Hindi po pwede wala akong pera dyan.
0: Ay, ganun na nga. Tama na. Eh, paano kung sila magsabi, sila ang magbibigay ng pera?
2: Ako na, huwag mo na mong i-encourage.
0: Hindi ko naman i-encourage.
1: Pero leader po ako ng politics.
0: Siya.
2: Ano?
1: Leader po ako nila. Mga politics.
2: Leader siya ng mga politiko.
0: Tumutulong. Naman yun. Dapat meron tayong pagmamahal sa bayan.
2: At least meron kang mapapakinabangan sa kanila. sa mga tumatakbo sa politics.
0: Ano ang masasabi mo, Nanay Susan, sa kasi, alam mo, yung show natin, Panalong Diskarte, Financial Education, and Mother's Day na.
2: Mm-hmm.
0: Para sa mga nanay na nakikinig sa atin, nahirap din sa buhay, hindi na mawawala yun. Kahit naman na medyo middle class ka na, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na nakihirap ka sa buhay. Ano ang mabibigay mo na payo sa kanila?
1: Para po sa kagaya kong nanay na alam naman po natin na ang Panginoon ay may binigay sa ating talento, ito po ay ating gamitin sa tama at nakakatulong sa pamilya. At kung may iba pang paraan na makakatulong, gawin po natin ang bukal sa loob po at hindi yung napipilitan ka lang. Kasi po may obligasyon tayo bilang magulang na hindi po hinihingi ng mga anak natin, tayo magkusa magbigay sa kanila.
2: Mm-hmm.
0: Bakit parang naiiyak na ako sa'yo? Kasi naiiyak na siya, Ate May. Kaya naiiyak na din tuloy ako. Ano ba yan?
2: Mensahe mo sa mga anak mo.
1: Ay.
0: Kaya na. Ikaw pala.
1: Kaya na. kailangan ko mga anak ko.
0: Kaya mo yan. Kaya mo yan.
1: Para sa mga anak ko is, kung may plano kayo at may pangarap, sige, go lang. Kaya namin ang papa mo yan.
2: Diba? Talaga naman ang magulang, ano, gagawin lahat para sa anak.
0: May isa pa akong tanong.
2: Okay.
0: Bakit ka umiiyak?
2: Kasi hindi alam ng mga bata yan. Mga nanay mode. Mother mode tayo.
0: Bakit ganun nila? Iyak tawa na tayo dito. Mm-hmm. Ako may huli. Ano mensahe mo sa mga politiko sa flood control?
1: Ay.
0: Ano?
1: Kung mayroon
0: mang isang nanay, 'di ba?
1: Kung mayroon mang pong project na dapat nakakatulong sa barangay, sa mamamayan, dapat puti ginagawa po ng tama. Wala naman po sanang under the table.
0: Yan, makinig.
2: Yan ang mensahe ng isang ina na talagang pinaghihirapan ang bawat sentimo ibinibigay sa mga anak niya.
0: Maraming salamat.
2: Thank you so much.
0: Mami Susan.
2: Mami Susan.
0: Sana maalala mo yung tip namin ha, tungkol sa recycled.
1: Okay,
0: para
1: po.
0: Hindi lang siya ano. Tapos pag recycled, natulungan ka namin mag-market niyan.
2: Oo, at saka yung makakatulong ka rin sa environment. Tapos hindi ka mahihirapan ba na ano, i-donate nyo na sa kanya kung humingi siya sa inyo. Lagay mo sa ano, sa Facebook mo.
0: Yes.
2: Okay, saan sila mag-order?
0: Natin si Mami Susan sa mga business owners pa na pwedeng tumulong sa'yo para lumaki ang iyong negosyo.
2: Mm-mm.
0: Fred, pahingi ako ng number.
2: Ni Mami Susan, Bangkilay Mami, saan ka pwedeng kontakin dun sa mga gustong mag-order, na mag-pre-order?
1: Paano na lang po, sa Facebook ko po.
2: Ano ang hahanapin? Susan Bangkilay?
1: Opo, Susan Sevillano Bangkilay po.
2: Oh, so may Sevillano kailangan. O yan, mga gusto mag-order at tumulong kay Mami Susan Bangkilay. Susan
1: Sevillano Bangkilay.
2: Sevillano Bangkilay sa Facebook. Ayan, para makatulong naman tayo sa kanya. Thank you so much and congratulations sa iyong negosyo.
1: Thank you din po.
0: Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
1: Yes po.
2: Ayan. So, yan ang ating may kita dito. Gaano man kaliit, biruin mo straw, nagagawang bag. Eh, di ba? Yan ang idea, business idea. Sa ating pagbabalik, makakasama pa rin natin si Miss Susan. Okay. Tapos na yung mentoring section. Portion
0: alright
2: natin na yan. Okay?
0: Ating, thank you so much.
2: So mamaya magbabalik tayo para sa ating push mo yan. Ito po ang Panalong Discarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
4: Solusyon ng hatid.
3: Push mo yan!
4: Push mo yan.
2: Air quality monitoring kaugnay sa sunog sa landfill sa Navotas, pinalawak ng DENR. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: Pinapapaspasan na ng Department of Environment and Natural Resources ang technical investigation para matukoy ang sanhining sunog sa Navotas landfill habang pinalawak pa ang air quality monitoring sa mga apektadong komunidad. Nag-deploy ang ahensya ng karagdagang PM2.5 at PM10 monitors para makakuha ng mas mabilis at mas kompletong datos o datos sa antas ng kolisyon sa hangin at dulot ng makapal na uso. Habang nagpapatuloy ang monitoring, nagsasagawa rin ng compliance audit ng DENR sa landfill operations upang alamin kung may mga paglabag sa environmental standards na maaaring naging sanhi ng sunog. Patuloy rin ang operasyon ng mga technical team sa lugar para mapahupa ang natitirang hotspots at mabawasan ng smoke emissions. Layunin itong mapigilan ang paglala ng sitwasyon habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Nagpaalala ang DENR sa mga residente na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan, lalo na para sa mga bata, senior citizens at may respiratory or heart condition. Pinapayuhan din silang magsuot ng face mask at umiwas sa matagal na exposure sa usok hanggang makumpirmang ligtas na ang hangin sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: And we're back. Gusto muna natin magpasalamat kay Jean, Miss Jean and Joy Season and
0: yes,
2: family
0: ako din.
2: For our so, rosary bracelet.
0: Yeah.
2: Thank you. Parang lagi tayong binibigyan. Ang request ko, black and white.
0: Or Swarovski, mami.
2: Oo. Monotone.
0: Gusto ko, yes.
2: Gusto ko, mas maganda po, monotone.
0: Although pero maganda rin din yan. Maganda yung suot mo.
2: Thank you. Ayan, magdasal daw tayo. Okay. Pero ito naman ang ating
0: rosary
2: segment.
0: Rosary bracelet pala to.
2: Yes, rosary bracelet. Sa ating push mo yan, paano magkakaroon ng pagpaplano ng retirement budget ay hindi lamang para sa mga malapit ng mag-retire. Okay? Dapat bata pa lang nag-iisip tayo na balang araw magre-retire din tayo. Ito ay para sa lahat ng gusto maging financially secure sa future. Habang maaga pa, mas madali nating mapaghahandaan ang mga gastos at ma-enjoy natin ang ating retirement years nang walang stress sa pera. Kaya narito po ang tips namin sa inyo. Tip number one. Alamin ang lahat ng inaasahang gastos pag ikaw ay retirado na or retired na. Isama mo na dyan ang food, bills, kuryente, tubig, healthcare, HMO dapat. Kaso magbatanda na hindi na tinatanggap minsan ng depende sa age. At para sa daily needs, para may clear estimate ka ng kailangan mong budget. Diba? Tip number two, i-compute ang mga possible na income sources. Ano ba yan? Alamin kung magkano ang papasok na pera mula sa pension, savings, o passive income para masigurado ang cash flow. Comment?
0: Tama yan. Kasi very important yung cash flow, Ate May. Yung cash yung parang dugo ng pag-iipon. Kung wala kang, kung hindi mo makatch yung cash, kunwari pumasok, pero mabilis din lumabas, wala kang maiipon for retirement.
2: Mm-hmm.
0: So, ang pinakang purpose ng pagre-retiro is to find out how to make enough money para yung lalabas hindi uubusin yung
2: oh, hindi maubos.
0: Tapos makatch mo siya ng mas marami.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Kasi yung pension, normally, naririnig ko hindi sa mga enough. Retired, ang pension is not enough even for your medication.
0: Yes.
2: Kulang sa gamot, lalo oo. Na pag marami kang comorbidities na.
0: Tapos bawa. Isang heart attack lang, Ate May.
2: Ah, kulang.
0: Yun yung lilimas talaga sa'yo.
2: Tapos yung passive income, eh yung bawa, sinimulan mo na habang bata ka, mm-hmm. na parang, di mo napapansin, itong perang tinago ko dito, eh yun yung kumikita.
0: Yes.
2: Diba?
0: Oo. So, okay. So pag kami mga financial advisors, pag nagko-compute ka ng kung enough na ang meron ka for your retirement, tinitingnan mo din yung return ng passive income. Yung tipong hindi ka na pwede magtrabaho pero kumikita ka pa rin sa isang bagay. Mga parenta, mga stocks, bonds na patuloy na nagbibigay sa iyo ng kita kahit wala ka ng lakas para mm-hmm. magtrabaho.
2: Ay, at hindi na uubos yung capital. Kumbaga yung kita lang ang pwede mong gamitin. Okay. Number 3, Besh. Mag-ipon at mag-invest ng maaga. Habang mas maaga kung kang magsisimula, mas lumalaki ang pera mo dahil sa interest at investments. Nabanggit mo na nga, halimbawa, mm-hmm. paupahan.
0: Oo, pero ang maganda kasi dyan, pagka nagsimula ka ng mas maaga, pag nabili mo yung property, for example, ng bata ka pa, mm-hmm. tapos kumita ka na dyan, yung kita mo,
2: yung equity, halimbawa,
0: yung kita property. Mo, kunwari, bumili ka ng property, nagparent ka, yung kinikita mo sa pagparenta, instead na ginagamit mo siya para sa pang-araw-araw mo mm-hmm. na kailangan, iipunin mo yun para bumili ka ulit ng property. So, ang nangyari, yung kita mo, kumita ulit. Ang ibig sabihin ng compounding return.
2: Oh, okay.
0: Yun talaga ang magic. Para ano siyang ang fertilizer ng investment.
2: Ano ang pwede magbigay ng compounding?
0: Any
2: kita
0: investment
2: sa kanila para may idea sila.
0: Okay, actually, sa totoo lang, kahit anong investment, pwede mag-compound ang kita niyan. So long as yung kinita mo, i-re-invest mo siya.
2: Mm.
0: So kunwari, nag-bonds ka. Diba? 5 years. Mm-hmm. Si Ate May, 5 years. Pagkatapos ng 5 years, binalik sa kanya yung
2: kapital.
0: 5 million, for example. Oh.
2: Pinasok mo sa bonds.
0: Sabihin na lang natin, 5,000 pesos.
2: Oh, sige.
0: Diba? Retail treasury bond.
2: Minimum ba yan? Kasi meron ng
0: minimum. Oh, okay. Ang mangyayari nun, ibabalik sa'yo after 5 years.
2: Mm-hmm.
0: Pero, in between, nagbibigay sa iyo 'yun ng kita.
2: Mm-hmm.
0: Yung kinita mo, 'wag mong gagastusin, 'wag mong papambili ng candy.
2: Mm-hmm.
0: 'Wag mong papapamasahe.
2: Parang MP2 to, ha?
0: Oo, mm-hmm. yung kinita mo, ipunin mo din
2: lumalaki.
0: At i-reinvest mo siya. That will compound the return.
2: Mm-hmm.
0: At yung ibig sabihin nun, yung sinasabi ko nga na, dito nare-realize ng karamihan ng mga tao mm-hmm. kasi hindi naman sa atin tinuturo. Pag nakita mo over time, ang resulta ng compounding return, para kang nag-fertilizer ng bongga-bongga
2: sa iyong diba?
0: Investment. Yung ganito mo lang kaliit, magiging isang gabundok na pera siya.
2: Yung isang umbok na ganyan, nagiging bundok na
0: yes.
2: siya. Okay, dapat meron na talagang sa school. Nung bata tayo, ipon lang sa bangko, alkansya.
0: Yes.
2: So, ito dapat itinuturo na at elementary pa lang.
0: Yes. So, una, make money. Pangalawa, invest. Pangatlo, reinvest.
2: Yeah. Okay. And number 4, mag-set ng budget at mag-adjust ng lifestyle. Matutong mag-prioritize ng needs over Sam naman.
0: Hi, Sam. Hello. How are you?
2: Okay. Mag-prioritize ng needs over wants para hindi maubos ang ipon sa retirement.
0: Yeah.
2: Ayan. Meron pa akong dagdag.
0: Uh-huh.
2: Yung friend ko, si Jean and si Ning sa Amerika, napakagaling. Ay, sabi ko, syempre dapat we have to live within our means. Sabi niya, no. You have to live beneath your means.
0: Tama. Way
2: diba?
0: Below.
2: Way below. Mm-hmm. Hindi porke kumikita ako ng 1,000, spend
0: 1,000. Ang lifestyle 1,000 din.
2: Hindi.
0: Tama.
2: Ang lifestyle mo pang 800, kung kaya mo 500 lang.
0: Oo.
2: diba?
0: Kasi yung difference nung kinita mo tsaka yung ginastos mo, yun actually yung gagamitin mong pag-ipon sa pagre-retire.
2: Oo, kaya ngayon naka-retire sila, wala lang naman, may Benz, may Tesla, may
0: meron ako dadagdagan ni Ate May dyan. Ang problema masaya po nung mga bagong kare-retire lang, pag natanggap na ang ating retirement pension o kaya retirement pay, feeling natin ang yaman-yaman natin. Before you know it, babalik ka sa trabaho kasi ubus na. So, budget.
2: Budget. Correct. O masyado kung ano, parang one day millionaire. Ano? Okay.
0: Although, so, alam mo, marami din namang magagaling talaga. Mag-asikaso ng kanya.
2: Kasi parang, yung parang na-deprive nung noon, tapos nung nagkapera, parang,
0: ay, naubos agad.
2: Inubos agad. Diba? Kailangan talaga matuto tayong mamaluktot always. Hindi lang pag maikli ang kumot. Always.
0: Sana pagdating nung panahon na natin dalawa, kaya din natin tulatan eh.
2: Hindi, mukha namang ano eh. Expert ka nga eh. Financial expert ka na.
0: Ay, masyarap ko. Mastos.
2: Pero yung gastos mo, dapat ano, hinahinay lang. Alam mo, di ba, nandun ako sa ano, sa ibang lugar. Eh, napansin ko, mahal na rin talaga. Mahal na hindi, rin. Huwag kayo magre-reklamo na tayo ay parang gipit na gipit, parang hirap na hirap.
0: Lahat
2: sila
0: na
2: rin. Oo. Talagang yung mga dating serving ng mga meals, hindi na rin ganun. Nakala mo mura. Sabi nila, besh, I don't know, sabi nila, huwag ka kasi mag-compute, huwag ka mag-convert. Sabi ko, hindi naman ako kumikita ng dollars eh. Pesos ang kinita ko, dinala ko dito para lustayin. Sabi ko, kaya huwag kayong ano, parang hindi mo pwedeng sabihin yan sa mga turista. Oo. Na halimbawa, ano, kasi you cannot compare.
0: True.
2: Diba? Ang ating mga pinagdadaanan dito. Ayan, so, hindi pa, ang 5 minutes pa eh. Bakit mag-iiwas gastos na tayo? Magbe-birthday na si Dr. Luisa. Oo.
0: Ayan, napakahirap talaga nung ano, lalo na ngayon, ang lifestyle ng mga tao, nakikita natin sa social media, yung lifestyle ng iba, kaya gaya-gaya. Minsan, yun ang nagiging reason bakit, ay, nag-retire na si ganyan, nag-trip to whatever.
2: Uh-huh.
0: Yan po yung reason bakit tayo nauubusan. Uh-huh. Kasi gusto natin gawin yung sa iba. So, in financial planning, ang importante, lalo na for retirement, think about your own lifestyle.
2: Uh-huh.
0: And, kung kunwari, 30 anyos ka ngayon, or ilan, 30-hin ka pa ba, Ate May? Kunwari, mga 30-hin katulad ni Ate May, iisipin mo na ngayon, pag nag-retire ako at 60, magkano ba ang gusto mong gastusin?
2: Pero ikaw may consideration.
0: Okay na ba sa'yo ang 25,000 a month?
2: Pero
0: okay,
2: may consideration
0: na ba sa'yo
2: ka?
0: Ang 30? Mm-hmm. Okay na ba sa'yo ang 50? Kailangan mo ba ng 100? Yan ay sa pera ngayon. So ngayon, kocompute mo yan, ang tawag dyan ay time value of money. Kung ang inflation ay 2%, magkano yung magiging budget na 50,000 ngayon
2: compared,
0: pag ikaw ay magre-retire na. And then, that's what you need. I-multiply mo na yan times 20 years.
2: Iniisip
0: yan ang kailangan mong retirement.
2: Pero,
0: fund.
2: Besh, iniisip mo yan individual, sa sarili mo.
0: Mm.
2: Pero kung ikaw ay may pamilya na nakasandal din sa'yo, ang hirap niyan. Maraming ganyan sa Pilipinas.
0: Opo. At dito po yung baka mainis po kayo sa akin. Dahil
2: okay
0: ako,
2: lang.
0: As the sabihin financial beshi ng bayan, sinasabi ko talaga, ang mga anak ninyo, sila ay dapat mag-isip ng pansarili nilang pagre-retiro. Dahil pag kayo ay retired na, dapat sila na ang nag-i-spoil sa inyo, hindi na kayo ang gumagastos para sa kanila. Dapat cut the umbilical cord, ang sabi nga ng ating friend na si Rose Fausto, kasi hindi tama na hanggang sa pagtanda, sila ay malaki pa ang katawan.
2: Kesa
0: mas maganda
2: sa inyo.
0: Pa ang
2: tama.
0: Katawan kesa sa inyo. Bakit kayo pa din ang gagastos para sa mga anak ninyo? Sila na.
2: Mm-mm.
0: Sila na gumastos. Para ang iisipin mo, para lang sa sarili mo.
2: Correct.
0: At pwede mong isipin ang para sa asawa mo, dahil kung magkasama kayo hanggang sa pagtanda, mas nakakatipid din naman kung cooking for two is better than cooking for one.
2: Mm-mm.
0: So you budget for you as a couple. Mm-hmm. Kung happy ang marriage, di ba? Talagang dapat ganoon. Pero kung mag-isa ka lang din, sana naman wala nang mga nakaangkla sa'yo.
2: Oo.
0: Mabigat
2: nakapasan
0: yun.
2: Nakapasan sa iyong balikat.
0: Yes.
2: Oo. At kung ikaw naman ay nagsisimula pa lang ng pamilya, simulan mo na rin magplano. Masyadong madami anak. Kasi
0: mahirap na talaga naman kapag nagsisimula. Ang mga trentahin na may maliit na anak, usually nag-aalaga ng matandang parents.
2: Mm-mm. So, sabayan.
0: Sabay. Mm-mm. Kaya ang sandwich generation, ang tinatawag, ay dapat medyo chill-chill lang tayo sa paggastos. Budget,
2: correct.
0: Budget.
2: At yung mga nagsaspoil ng anak, medyo esep-esep lang. Sabi nga ni Chang Ami, huwag masyadong ispoil. Sabi nga ni Salve, kailangan ipaintindi ang paghihirap na pinagdadaanan ng magulang para itaguyod ang mga anak.
0: Naalala mo yung mga anak ko? Iyak na naman ako. Naalala mo yung mga anak ko na, anong gusto mong regalo sa Pasko? Hmm. Kartolina.
2: Bakit gagawa ng card?
0: Nasobrahan ko yata sa ano, pagdidisiplina. Pero ngayon, pag tinatanong ko sila ngayon,
2: they will appreciate. Yes, oo. Yes. At syempre, at makakatulong pa sila sa kapwa nila. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok nyo sa amin at lagi nyong tandaan na ikaw, ako, tayo ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat po may kusang palo at syempre action sa bawat iniisip natin mga plano sa buhay. Dapat hindi lang kita ang ating isipin, dapat ishare ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, ang inyong practical mamshi, Mayvalia Saliza.
0: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pag-aralan. At syempre, dapat lagi ipanalangin, wag gaya-gaya. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabi lagi na dapat lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayong mga Pilipino ay may
2: panalong discarded. See you next week.
0: See
2: and
0: you.
2: Susunod na po ang Iwas Sakit Iwas Gastos kasama si Dr. Luisa.
6: Ito ang discarding malupit.
7: Malupit.
6: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin, 11 o'clock na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, tiniyak ng National Water Resources Board na nakahanda na ang ilang hakbang sa kanyang patuloy pang bumaba ang level ng Angat Dam. Sinabi sa DZMM ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang sa mga alternatibong mapagkukunan ang Laguna Lake at mga standby deep wells sa rehiyon. Oras na sumadsad ang dam sa minimum operating level na 180 meters, sinabi ni David na mas bibigyan prioridad sa lokasyon ang Metro Manila. Ayon sa NWRB, posibleng sa loob ng 10 araw ay bumaba na sa 180 meters ang Angat Dam.
4: Itong buwan ng Mayo at June po ay tingin po natin ay may sapat naman tayong supply. Kailan po ay patuloy po bumababa siya at kailangan na rin po natin mamatipid yung mga tubig habang wala pa ho yung mga panahon ng tag-ulan. Ibinigay na rin po natin ang pahintulot, no, yung NWSS at mga konsesyonaryo na gamitin po, no, yung mga standby wells. No.
3: Rito naman sa ibayong dagat, nagbabala ang mataas opisyal ng Iranian military na posibleng muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ito ay matapos sabihin ni US President Donald Trump na hindi siya kontento sa bagong alok ng Iran para sa negosasyon kaugnay na nagpapatuloy na tensyon. Ayon sa Iran, handa silang talakayin alinman sa dalawa ang diplomasya o panibagong komprontasyon, habang iginiit naman ng Amerika na ang hindi pagkakasundo sa loob ng liderato ng Iran ang sanhi na pagkaantala ng usapan. Matatadang umiira ang tigil-butukan mula pa noong Abril 8, pero nanatiling mataas ang tensyon sa rehiyon na nakaapekto rin sa supply ng langis sa buong mundo.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
1: Doktora Luisa.
0: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adlada, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: May 3, 2026. Aba, buwan na po ng Mayo. At sobrang init pa rin. Sobrang init. Tuwing po ako magpo-programa ay nagpapawis kahit po ang paligid ng aking mata. Nagiging foggy po ang aking salamin. Alam niyo po dito po sa aming studio, malakas po ang aircon dito para ho sa mga makina dito. Pero ngayong araw, malakas po ang electric fan sa likod ko. Sobra po talagang init, no? So mga panahon po ito, ay ingatan po natin ang ating po mga elderly, ang ating po mga babies. Kung hindi kailangan lumabas, sa bahay na lang. Kasi ang dami hong sakit ang dala po ng tinding init. Oo, so ngayon nga po sa aking practice, no, masabi ko lang, ang dami hong may mga ano ngayon, rashes. Mga viral exanthems dahil po sa init, no? Ang daming viruses, ang daming mga rashes lumalabas sa katawan. Nandiyan po mga bungang araw naglalabasan. Madami rin po ngayon shingles. Ano po ito, yung herpes zoster, yung pagbabalik ng chickenpox sa isang area lang. Ang dami. Kahapon ay mga 5 kaso ang aking nakita. So ito po ay dala po ng init, no? Kaya uminom po tayo ng madaming tubig. Tayo po ay magsuot ng mga maninipis na kasuotan at sa aircon na muna tayo, 'di ba? Para iwas po tayo lalo na po sa araw, yung ating pong 10 to 4 na ano, kung saan napakataas po ng ultraviolet rays po ng ating araw. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo 630. At ito po ang ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Bumabati po ako sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. So ngayong araw, ano bang pag-uusapan natin? Ako, may dalawang gwapong doktor, dalawa, hindi isa. Dalawang gwapong doktor, kasama ko today. Sila po ay mga doktor natin sa ating pong, ang tinatawag natin ENT. Sabi nga ENT, HNS, tama? So ito po ang ating mga doktor sa ears, sa nose, sa throat, sa lalamunan at sa head and neck, HNS, surgery. No? So mga bukol sa ulo at sa liig. Ayun, pag-uusapan po natin sa araw na to ay tungkol po sa ating boses. Ang ating voice box o yung tinatawag na larynx, no? So first, para hindi naman morbid, bago tayo tumungo tungkol po sa laryngeal cancer, makinig po kayo kasi gusto kong malaman paano ba nabubuo yung boses, 'di ba? Sabi nila, Luisa, ang ganda ng boses mo sa radyo. Sabi ko, talaga, magaling ka mag-modulate. Kaya naging broadcaster ako for 16 years now. Ang ganda daw ng boses ko. Sabi ko, paano kaya nangyari yon? Eh, doktor ako. Baka sobrang daldal ko na practice yung aking pananalita. So, on the first first episode, no, ang ating munang pag-uusapan ay yung paano ba nabubuo yung boses at paano ito napapaganda? Kasi meron tayong mga voice experts, ha? Paano ba gumaganda ang boses ng mga singers, ng mga broadcasters, di ba? Ano ba secret doon? Paano ba pangangalagaan ang ating voice box? Okay, so yan. Pagkatapos noon, aalamin natin anong mga senyales na dapat bantayan. Kasi yung tinatawag pala na laryngeal cancer, ang mga simptomas nito, simple lang, no? Maaring hindi mo pansinin. As simple as namaus ka. As simple as basta may meron kang nakapa, no, sa iyong liig, no, na hindi mo pinansin, ito pala ay laryngeal cancer na. So lahat po 'yan pag-uusapan dito natin sa ating programa. Okay, ang ating pong programa ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para nga po sa episode natin, sali po kayo sa aming huntahan. Pag-uusapan po natin ang laryngeal cancer. Maaari po kayong mag-text sa amin sa 0919-278-3000 or tumawag po sa amin sa 8924-4101-5671-5672-5673. Maaari rin nyo po kaming panoodin sa YouTube at sa Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Pero bago ang lahat, ito po muna ang ating balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nagpaalala mga eksperto na mahalaga ang pagkain na masustansyang almusal upang magkaroon ng sapat na energy sa buong araw. Nirerekomenda ang pagkain ng saging, ng oatmeal at itlog sa breakfast para sa sapat na fiber, protina at iba pang mahalagang sustansya. Mainam din ang pag-inom ng tubig upang mapanatili ang hydration ng katawan, makatulong sa tamang paggana ng mga organ at maiwasan ang dehydration. Maari ring uminom ng kape at tsaa sa katamtamang dami, lalo na kung ito ay walang sobrang asukal o cream. Nire-recommend din ang pagkain ng iba't ibang prutas tulad ng berries, pakwan at kiwi na mayaman sa bitamina at antioxidants na makakatulong sa resistensya at kalusugan ng ating pong puso. Ang mga pagkain naman na may protina tulad ng itlog, manok at tofu ay nakakatulong upang manatiling busog at malakas ang ating pong katawan. Paalala ng mga eksperto, ang hindi pagpapaliban ng almusal ay maaring makatulong upang maiwasan ng ilang sakit gayang ng diabetes, obesity at sakit sa puso. Okay, so dyan lang po muna kayo. Magbabalik po ang iwas sakit, iwas gaso. Sali po kayo sa ating huntahan. Usapang boses ang ating pong pag-uusapan. So dyan lang po kayo. Magbabalik po tayo.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Basta AM, DZMM.
3: Ka, kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
6: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Oras po natin, 11:14 po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos at pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay tungkol po sa ating boses. Gano'n ba kahalaga boses? Napaka-importante yung boses. Kung wala po akong boses ngayon, hindi niyo ho ako maririnig. Hindi niyo ho maririnig kung anong aking iniisip. Hindi niyo ho maririnig kung anong aking nararamdaman. At hindi niyo ho maiintindihan kung anong gusto kong gawin kasi wala ho akong boses. So napaka-importante po nitong boses natin. Kaso, pag ang Ang boses mo pala biglang unti-unting nagkaroon ng pamamaos o hoarseness. Ito pala ay maaring senyales na maari kayo po ay may laryngeal cancer, no? So, wag ho natin itong ibaliwala, no? Kasi pwedeng isipin mo, nako, paus ako kasi ang daldal ko. Ay, paus ako kasi napagod ako. Ay, napaus ako kasi pumunta ako sa isang mausok na lugar o etc. etc. Or meron akong ubot sipon, 'di ba? Pero gaano ba katagal mo ito o obserbahan bago ipatingin sa doktor, kasi maaring iba na pala ito. Maari ito ay senyales na ng laryngeal cancer. Alam niyo po, noong pong 2022, ang Global Cancer Observatory ay merong ginawang pag-aaral kung saan pang-20 sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo ang laryngeal cancer, na may 189,191 na mga bagong kaso. Kung saan, doon sa bilang na to, sa 189,191, 103,349 na kaso ang namatay, no? Ayan, naubo na ako. Ang laryngeal cancer ay tumutubo sa larynx o sa voice box na mahalaga sa paghinga, pagsasalita at paglunok. So, okay, so yun po ang kita nyo ho, dala po yan ng inat, ha? Nanunuyot po yung aking vocal cords. Tama ba, Doc? So, nawawala ang boses ko at naiirita. So, atin po pa ng voice box. Ang role nito ay kailangan sa paghinga, sa pagsasalita at sa paglunok. So, ano ba ho ang mga karaniwang sintomas ng sakit nito? Malalaman po natin sa araw nito sa tulong ng aking kaibigan na si Dr. Myron Jeffrey Uy. Isa po siyang otolaryngologist at head and neck oncosurgeon mula po sa St. Luke's Medical Center, BGC, and Quezon City. Tama, very good. At kasama rin po natin si Doc Ronald Ron Soriano, ang head of voice center ng St. Luke's Medical Center at ang auditor ng Philippine Academy of Laryngo, Bronchoesophagology, and Phoniatrics. See? Hindi masabi. Anong tawag doon sa bulol? Phoniatrics o PULP. Ayan ang kanilang society. Okay, so bati muna tayo, Dr. Myron.
8: Yes, magandang umaga po, Doktora, tsaka sa ating mga nakikinig. Nakita na po tayo noong nakarang taon. At muli natin pag-usapan ngayon ay tungkol sa vocal cords at laryngeal cancer at yung pag-aalaga ng vocal cords.
0: Oo, kasi na-miss natin. There was a World Voice Day. Sige nga, Doc, kailan ba ho ito dapat talaga sineselebrate?
8: April 16 po, April 16. Oo, nga. So siguro sa susunod, gagawin namin mas maaga. May mga nakatakdang programa, hindi lang kami yung yung aming academy nga, yung mahabang pangalan na sinabi nyo, PALP, yung shortcut ng PALP.
0: Okay.
8: At pati po yung mga hospital ay may sarili-sariling programa during linggo ng World Voice Day.
0: Okay, so tell us, for this year, anong naging tema ng World Voice Day?
8: Care of yung voice nga po. So kasama na po nito yung libreng pagsilip ng vocal cords. Mm-hmm. Lay fora kaming inihahanda para sa pagturo ng proper techniques, as you said earlier. Mm-hmm. Pagpananalita, pag-aalaga ng vocal cord. So sa init ng panahon ngayon, gaya na sabi nyo, frequent hydration ay isa sa mga importanteng paraan para mapaalagaan yung ating vocal cords.
0: Oo, kasi nanunuyot, no? Sa init, nanunuyot yung vocal cords.

0: Ngayon pong tag-init ay uminom po tayo ng madaming tubig, no? So kailangan daw ng hydration para maka ano tawag yung doc, yung movement na yon.
1: Vibrate.
0: Mag-vibrate, no? Yung nasan ba ho muna yung ating larynx o yung voice box natin tawagin, doc?
1: So ku yung location niya ay kung nakikita niyo yung leeg, nasa likod po siya nitong thyroid cartilage or yung tinuturing natin na Adam's apple. Nasa likod po noon. So, sa area na yun. Nandun yung vocal cords. Kaya yung pagsilip niya, kadalasan, mahirap siyang gawin sa clinic at kailangan namin ng mga gamit na pansilip talaga sa lugar na iyon. No? Medyo malalim siya na parte ng lalamunan.
0: Mm-hmm. So, tama ba yung function na sinabi ko na kailangan siya sa paglunok? Sige, Doc. Anong functions ng voice box?
1: So, yung pinaka-importanting function niya actually ay airway protection. Yun yung pinakamahalaga. Ibig sabihin, ito yung parte ng lalamunan para maiwasan yung pagsasamid. Halimbawa, no? Yung vocal cord po kasi ay nasa itaas mismo ng daanan ng hangin. No? At para maprotektahan yung pagpasok ng pagkain papunta doon, kailangan nagsasara po siya. So, yun yung pinakamahalaga. At nabanggit niyo, yung isang mahalagang function po niya ay yung pag-produce ng boses nga.
0: Okay. So, ngayon sa ating student rin po ay kasama po natin si Dr. Ron Soriano, ang head ng Voice Center ng St. Luke's Medical Center. Doc, sa Quezon City o sa Global City?
2: Quezon City.
0: Quezon City. Okay, so bakit may Voice Center ang ating ospital, Doc?
2: Meron po tayong Voice Center primarily para may tumingin at mag-alaga ng mga bosses ho natin.
0: Mm-hmm.
2: Yung voice center natin, actually, hindi lang para sa bosses, no? Para sa swallowing, paglunok, ganun din sa airway or daan ng hangin natin. Kasama rin sa center ho namin yung sinus, no? Para sa mga may problema sa ilong o kaya sa mga sinuses nila.
0: Okay, ano? Eh, mga gusto maging singer at maging broadcaster at gusto nilang mas gumanda pa ang boses nila, diyan ba dapat pumupunta sa mga voice center ng mga ospital?
2: We have specialists para po maging coach o kaya mag-alaga po sa mga boses po natin. We have the speech and language pathologist, voice coach, mga ganun po.
0: So, pwede, diba?
2: Pwede.
0: Oo. Kaya ko alam yan kasi nung one time, yung anak ko sumasali sa eskwelahan niya ng contest ng pagkanta. Mm-hmm. Sabi ko, gusto ko ng voice coach para sa anak ko para manalo kasi ano na eh, lalaban na yung bata. Sabi ko, dapat ihanda, di ba? Ang stage mommy. Mm-hmm. Ngayon, nabalitaan ko na yung pinakamagaling voice coach ng mga singers natin sa ASAP noon, ha? Si voice coach Kichi Molina na at that time dean ng Conservatory of Music sa UP. Sabi ko, wow, sabi nga Luisa, tingin ka ng tingin kung saan-saan. Nandiyan ang best voice coach sa St. Luke sa Voice Center. So nung na-meet ko siya, sabi ko, ay sino hong kino-coach niyo dito? Sabi niya, tinuturuan din pala niya yung mga nagkaroon ng laryngeal cancer para makapagsalita muli. Pero hindi lang pala sa may sakit, kundi nga nagwo-voice coach din para gumanda ang boses, no? Para yan sa impormasyon nyo. So, ang anak ko nga ay nag-coaching sa voice center at yun, nanalo kami. Ibang paghahanda ang kanyang ginawa, di ba? Iba pag may voice coach. Tuturuan ka kung kailan ka hihinga, kung kailan ka magsasalita, o kailan mo ibibigay, ibibitawan, no? Yung nota, ang galing, di ba? So, yun po, no? Yun po kahalaga ang voice center. Sir, kayo po ay nandoon sa, meron kayong Philippine Academy of Laryngo, Broncho, Esophagology, and Phoniatrics o PUP. Ito ba ay under ng ENT and HNS Society?
2: Yes, so PUP is under PSO HNS or yung society ng mga ENT. So ito po yung grupo ko namin na may interest para sa boses at saka sa pagsasalita.
0: Oo, so yun yung kanyang parang subspecialty siya?
2: Yes, po.
0: Okay, Dr. Ron. So, Dr. Ron, in your knowledge, paano ba pangalagaan ng boses ng isang tao?
2: Number one, ho, no? Kailangan ho, nabanggit nyo kanina, hydration.
0: Uh-huh.
2: Hydration is very important kasi the more na nade-dehydrate ho tayo, nanuno yung lalamunan, naging prone siya sa injury. Second, ho, yung pong paghinga at or pagsasalita ho natin, dapat ho, nagkakaroon din ho ng rest. Just like in any activity, kailangan din po siya nagpapahinga yung boses ho natin. Otherwise, again, nagiging

0: prone din po sila sa injury. Others would be exposure sa mga ibang risk like paninigarilyo.
1: Nakakapangit ng boses yan. Okay.
0: Vaping.
1: Ano
0: alcohol.
1: Pa? Alcohol.
0: Mga baba, iniiwasan ho natin. Tsaka mga bagay ho na nagkakost ng reflux.
1: So pag nagre-reflux, no?
0: Yes.
1: Yung tinatawag na GERD.
0: GERD ho. Pag nasa sa may daanan ng pagkain hanggang umabot sa lalamunan, tinatawag na namin po siyang LPR
1: or
0: laryngopharyngeal reflux.
1: So umabot na doon. Paano mo malalaman kapag ikaw ay nagre-reflux?
0: Sa simptomas, malalaman mo po siya. Kadalasan ho, parang pakiramdam mo may nakabarado or parang may laman yung lalamunan ho ninyo. Pangalawa ho, pwede hong parang may nalalasahan ko yung maasim o mapahit, especially tuwing umaga. And dryness ng lalamunan.
1: So ito palang acidity na ito, pag umabot sa voice box mo, ay nakaka-apekto ng iyong boses. Ano nangyayari? Nag-dry? Na-irritate?
0: Na-irritate, nag-dry. Pag chronic po, matagal ho na na-expose.
1: Okay.
0: Lalo po siyang nadadamage.
1: Oo. So pagdating sa usaping boses, anong pinaka-common na symptoms na usually nire-reklamo ng ating mga kababayan?
0: Common po dyan, paos. Pangalawa ho, nahihirapang magsalita or masakit kapag nagsasalita.
1: Okay.
0: Kasama na rin po dyan later on, paglunok, paghinga, lalo na kapag nakakabarado. Kasi ho, yung pong gawaan ng boses, daanan din po yun ng hangin papunta ng baga ho natin.
1: So, Dr. Myron, pag ang presentation ng pasyente ay paos. Sige, anong mga pwedeng possibilities ng magkukos ng pagkapaos?
2: Yung isa sa mga common ay sabi ni Dr. Soriano kanina, yung ano pa rin, acid reflux.
1: Okay.
2: Very, very common. Maaring may bukol doon sa vocal cord or sa part ng lalunan. Maaring may infection. Pag masyadong matagal na, isa yan sa mga posibleng sintomas ng cancer. No? In fact, sa ating sa guidelines namin po, more than 3 weeks na paos ay nagre-recommend na kami na sinisilip po talaga yung yung vocal cord
1: para lang
2: sigurado.
1: So, 3 linggong pagkapaos, maari mo nang isipin ng isang otolaryngologist na maaring meron kang
2: magpatingin na po. Especially, as Dr. Soriano mentioned, kung ang pasyente ay mga risk factors ng cancer, mas mataas yung suspecha namin. So, yung mga risk factors na sinasabi namin, kapag may edad na, kapag, madalas nag-IOC, alcohol tsaka smoking ho talaga. And kung heavy yung use ng ganitong mga produkto, mas maaga po namin sinisilip kumpara dun sa mga iba. Ano pa rin, overall, mas madalas pa rin naman po yung hindi cancer na cause ng paos. Pero yun, yung tanging paraan talaga, parang kailangan namin.
1: So if it's more than 3 weeks, it is best na magpatingin kasi at pasilipin. Paano ba ginagawa yung pagsilip sa lalamunan?
2: Yung pagsilip po, may manipis na camera, kasing nipis po ng yung kable ng charger ng cellphone. Halimbawa, pinapasok po namin yun sa loob ng ilong, tapos sinisilip hanggang doon sa lalamunan. Kadalasan po nakakonek yan sa isang video monitor para makita ng pasyente. At makita rin namin syempre, no? Hindi po siya masakit kasi bukod sa manipis yung scope, nagsispray po kami ng pampamanhid sa ilong.
1: Dito ba sa ating bansa may pag-aaral among colleagues, no? Sa inyong society, yung pinaka most common cause ng laryngeal cancer sa ating bansa?
2: Most common cause? Mahirap. Pero in terms of risk factors, ano po talaga? Smoking saka alcohol po talaga.
1: Smoking and alcohol.
2: Causative.
1: Oo. Kasi ayun ang ating gustong sabihin sa ating mga kapamilya. Hindi ba parang last year lang or 2 years ago, tama ba? May ICD-10 na ang alcohol as causing cancer. Tama?
2: Hindi po. Actually, hindi ako sure kung may ICD. Tama ba? Meron?
1: Oo. Doc? Ron? That alcohol causes cancer.
0: It's as mentioned hot ni Dr. Uy, it's a risk factor, no?
1: Paano ba nangyayari yon? Paano nagiging risk factor ang paninigarilyo para maintindihan ng ating mga kapamilya? Paano nagiging nagkukos o nagdudulot, risk factor nga, na magka-cancer mula sa paninigarilyo at sa pag-inom ng alak?
0: Well, ang sigarilyo ko kasi madami po siyang chemical.
1: Mm-hmm.
0: Meron po siyang mga nitrosamines, yes. Ito po yung mga chemical ho na carcinogenic, no? Bawat hit-hit ho ng sigarilyo, na-expose po yung lalamunan ho natin.
1: Mm-hmm.
0: So, dun ho pumapasok na nasisira ho yung cells na nagpo-promote po siya ng cancer. Ganun din ho sa alcohol, no? In fact, sa mga laryngeal cancers, about 90% of them smokers.
1: Uh-huh.
0: At kalahati doon mga alcohol drinkers, no? So ganun ho ka talamak ho yung host ng paninigarilyo at saka alcohol sa laryngeal cancers.
1: Mm-mm. Doc Myron, may mga pag-aaral na sinasabi ang pag-oral sex maaari rin tong maging risk factor for having laryngeal cancer
2: in terms of transmission of certain viruses. Halimbawa, ano man isip ko? HPV?
1: HPV.
2: Yeah, HPV.
1: Okay.
2: Na eventually ay pwedeng mag-transform or magiging cancer, no?
1: Okay.
2: Hindi ko sinasabing mataas yung chance ngayon, pero ano pa rin siya, identified na factor.
1: Maari.
2: Maari po.
1: Okay, so nire-recommend ang pagpapabakuna, no? Anti-HPV.
2: Sa ano naman eh, so sa at least sa side ng head and neck cancer,
1: mm-hmm.
2: because yung pinaka highest risk of ano talaga eh, of yung HPV associated na cancer ay sa tonsil at sa part ng lalamunan, oropharynx yung tawag,
1: mm-hmm.
2: sa itaas pa siya ng ano, ng vocal cord, so yun, mm-hmm. talaga, for that reason nagre-recommend po
1: talaga yun. Okay, so yun po ang tinatawag natin human papilloma virus,
2: mm-hmm.
1: na maari hong ma-transmit, doc, no, kapag po nag-oral sex maaring ma-transmit. So in general, sinasabi ni Dr. Myron, dapat po magpabakuna. Hindi lang naman dahil nagkukos ng cancer dun sa at sabi mo, sa tonsils, no? Upper, above the vocal cords, maaari rin mag-cause ng cervical cancer.
2: Yes.
1: No? So, it's in general, it's gonna help you na ma-prevent, ma-lessen ng chances na kayo po ay magkaroon ng cancer dahil po sa virus na ito. Okay, Dr. Myron, ano pa ang mga ibang sintomas? So, you told us, kapag ho kayo na mamaos na more than 3 weeks, maaring ito ay senyales na kayo ay may laryngeal cancer. Ano pa hong mga ibang signs and symptoms na dapat bantayan?
2: So, kahit yung ano, yung matagalan na hindi nawawala yung sakit sa lalamunan. So, yung sinasite ko po na ano, mga reference, ano, ay ito ay gabay lang lamang, no, or guidelines. So, bawat doktor ay may kanya-kanyang sariling practice. Pero, yung sa guidelines, halimbawa, pag higit 6 na linggo na, no, masyadong matagal na po na hindi nawawala yung sakit sa lalamunan, sinisilip na po rin namin yun. Siyempre, kung may nakakapa kaming bukol dito sa leeg, isang dahilan kung bakit kailangan naming ma-evaluate. Ganun na rin yung ano, yung sinasabi ni Dr. Serena, kapag nahirapan huminga yung pasyente, kasi nga po yung vocal cord ay nasa itaas ng daanan ng hangin, isang ano na rin yan, cause for evaluation po.
1: Okay, so may mga famous na tao, Doc, na nagkaroon pala nitong laryngeal cancer. Eh. Isa sa kanila ay si Michael Douglas. Diba? Isa po siyang artista na nagkaroon ng throat cancer in 2010 and underwent aggressive chemotherapy and radiation treatments. May kilala pa ba kayong mga famous people na nagkaroon ng laryngeal cancer sa Pilipinas? Hindi pwedeng sabihin. Hindi, public people na nag-anunsyo na meron sila. Wala, wala. None that you know of. Okay, so, pag merong bukol, tama, doon sa laring,
2: sa
1: liig, no? Maari rin, no? Nakakapa.
2: Sa gilid.
1: Sa gilid ay, ito rin po ay dapat bantayan. Huwag baliwalain. No? Huwag nyo hong isipin na magastos. Dapat mabiopsy ka agad, no? Para malaman kung ito nga ay cancer. Okay, so, kapag cancer, how do we manage this cancer, Doc?
2: Yun, dito po mahalaga yung maaga siyang nahuhuli. Kasi okay, kung yung cancer ay maliit pa lang, especially kapag yung usapan natin sa larynx, kapag maliit pa lang yung cancer at hindi siya kumakalat pa sa ibang parte, andun lang siya sa vocal cord na nakukuha na natin yan ngayon sa pamamagitan ng yung ano minimally invasive na surgery. So ngayon yung mas pabor na ginagamit namin ay laser po. Meron kaming dinadaang instrumento, so wala na pong hiwa sa leeg, may dinadaang instrumento sa loob ng bibig. Tapos tinitira na po namin ng laser, no? Parang pinatanggal namin at sinusulong namin para matanggal na po yung cancer. Okay, pag yung mga low stage cancer, usually ang recommended ay laser surgery or pwede rin yung radiotherapy, parang sinusunog yung bukol, kumbaga, no? Isang treatment lang, kumbaga, kung ang bukol ay malit pa lang. Habang lumalaki at nagiging komplikado po yung bukol, syempre, nagiging mas komplikado rin yung treatment. So, minsan, may mga pagkakataon, gaya ng sa halimbawa nyo kanina, may mga pagkakataon na nangangailangan na po talaga ng chemotherapy o radiotherapy at surgery, no? Pinagsasabay. At pag sobrang laki na po yung bukol, minsan, kailangan tanggalin na po talaga yung buong
1: voice box.
2: Voice box, yes.
1: Okay, so sabi ni Doc Myron, napakalaga na mahuli ka agad.
2: Yes.
1: Diba? Kasi kapag maliit at hindi pa siya nakaspread sa ibang parte ng liig mo o sa ibang parte ng katawan mo, mas maganda ang iyong prognosis, tama?
2: Yes, of course.
1: So, maganda ba ang prognosis if caught early, like stage 1 or 2? Sige, Doc, go.
2: Yes. Very good prognosis. We have sa practice namin ni Dr. Soriano at ng mga membro ng PALT, nakakatuwa yung mga pasyente namin, may sariling samahan yan, yung mga na-operahan ng...
1: May support group.
2: Yes, importante. Wow. Yung support group.
1: Okay, so sabi mo may laser. Kung stage 1 yes. or stage 2, tama ba, laser pwede pa rin. So ibig sabihin, maliit pa lang ang bukol, hindi kailangan hiwain?
2: Tama po.
1: So paano ba ginagawa yung laser procedure na yan?
2: Syempre kailangan... mas maganda kung tulog yung pasyente under general anesthesia. Wala nang hiwa na kailangan gawin sa leeg. So, yung mga instrumento po, pinapadaan na lang po namin sa bibig ng pasyente. Tapos, meron kaming it's either diode po na ginagamit or the other one is yung commonly CO2. No?
1: Okay. Pero pag kunyari talagang buong voice box ay may cancer, no? So may tinatawag tayo na total
2: laryngectomy.
1: Tatanggalin na po yung buong voice box. Siyempre, kung ito ang makakaligtas ng buhay mo, dapat gawin, hindi ba? So maganda pa rin ba ang prognosis kapag natanggal lang ng voice box?
2: Sige, I would still say opo.
1: Okay, so may mga taong nabubuhay ng normal kahit wala na silang boses.
0: Madami.
1: Okay. So sila ba yung, kasi nakikita ko sa ospital sila yung may tubo dito?
2: Opo. So,
1: anong tawag doon?
2: Yan. Actually, yan, medyo maraming pag-uusapan sa ganyan bagay. Kasi una muna, dahil tinanggal na natin yung itaas na parte, yung vocal cord nga, yung daanan ng hangin, pinapalabas na po namin dito, papuntang balat. No? So may meron silang bilog dito at nakakahinga sila. Ibig sabihin yung butas na nasa leeg ay diretsong papuntang baga yon. Okay, so makakahinga sila, mahihirapan sila sa pagsasalita.
1: Okay.
2: So meron po mga iba't ibang paraan or technique para makasalita yung pasyente. Yung pinaka okay lang po ba?
1: Go ahead. Yes.
2: Yung pinaka siguro basic ay yung tinatawag namin esophageal speech.
1: Okay.
2: Parang natututo silang magsalita habang dumidighay, parang ganun po.
1: Mm-hmm.
2: Parang ganun. May technique na tinuturo yung aming mga kasamahan sa speech and language therapist, no?
1: Mm-hmm.
2: Tapos meron ding paraan kung saan may parang device silang ginagamit, electrolarynx yung tawag doon. Ito yung may kinakabit sila dito para po may vibration, dahil nga tinanggal natin yung vocal cord, nawawalan yung mekanismo na pag-vibrate, no? So kasi yung para makasalita po kasi yung tao, kailangan may hangin galing sa baga, kailangan may vibration galing sa vocal cord at resonator, yung tawag namin doon, yung daanan magmula sa lalamunan hanggang sa bibig, no? So dahil tinanggal natin yung vocal cord, kailangan natin palitan yung vibration, which is in this case yung electrolarynx. So ito yung may kinakabit silang device, may vibration siya, nakakasalita pero parang robot yung monotonous yung sound ng boses.
1: Kinakabit doon sa may...
2: Parang handheld device siya, tapos pinapatong lang siya dito.
1: Para marinig, mas maayos marinig.
2: Tapos yung last na mas technically demanding or mas mahirap siyang gawin ay may device kaming tatawag itong tracheoesophageal prosthesis. Eh. Mm-hmm. No, pinag, dahil ano nga, nakahiwalay na yung daanan ng hangin, parang may parte ng daanan ng hangin pinagkakabit namin doon sa daluyan ng pagkain. No? Parang may one-way valve kami para pag tinatakpan ng pasyente, may hangin na dumadaan doon sa pagmula sa daanan ng pagkain, no, sa ibang daanan siya. So, medyo complex siya, pero ano pa rin, siguro yung importanteng pag-usapan ngayon ay kahit na natanggal po yung larynx or ano, may ano pa rin, nakaka-function pa rin yung
1: pasyente. So, in other words, ang good news po sa atin pong lahat, kahit po natanggal yung iyong vocal box, na voice box, ay, or yung larynx, ay magkaka may boses ka pa rin, no?
2: Okay, mawala ng pag-asa.
1: Pwedeng hindi siya 100% perfect like your old voice, pero may mga madami na through technology, may mga prosthesis yan, yung mga pinapaliwanag ni Doc Myron, na hirap siya ipaliwanag kasi nga masyadong komplikado. But in other words, sinasabi lang niya sa inyo, wag ho kayo mawala ng pag-asa. Merong mga makakatulong sa inyong gadgets, di ba? O yan, na maririnig pa rin po ang inyong tinig, ang inyong pong bosses, diba? Pero dapat hindi ho tayo mauwi dyan, diba?
2: Tama.
1: Always on the prevention side, diba? So, sa iyo bang practice, Doc? Ano ba ang mga nakakaroon ng laryngeal cancer? Matatanda o mga bata?
2: Usually po, may mga edad na, 50 and above. And talagang, paulit-ulit, pero smokers talaga. Smokers. Yan, sabi ni Doc Ron, 90% ng laryngeal cancer cases, smoker.
1: 90% smokers. Yan po ang naririnig nyo. Yung usok na yan ay may mga dalang chemical, iritasyon, yung lining, no? Tama yun, yung lining ng ating pong voice box ay sa pong nade-disrupt. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon tuloy ng formation ng mass, ba? Diba? So, yun po ay nagiging cancer. So, tayo po ay magko-commercial muna. So, kung kayo po ay may katanungan sa inyo pong boses o tungkol po sa inyong tenga, sa ilong, o may bukol kayo nakakapana sa inyong ulo o sa inyong leeg, ha? Dalawang gwapong ENT ang kasama ko. Mga ano to, next generation. Kasi ano na ako, ang tawag sa akin, retiring soon. No, de, slowing down, hindi pa retirement. Slowing down. Yan, sila Dr. Myron at si Dr. Ron, ang ating pong mga consultants na siya pong nangangalaga po sa ating head and neck. So, dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
3: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
4: Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
11: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
13: Issue Spotted.
12: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
14: Mula noon,
10: Hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
14: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos, Usapang Boses, ating pong pinag-uusapan for today. Ayan ha, so laryngeal cancer ha, basta namamaos, yan po lang pala daw. Yan talagang, yan po ang number one symptoms. Pag namamaos, baaring may laryngeal cancer ka na, lalo na if tumagal ng more than 3 weeks. Subalit, hindi lang naman cancer ang cause ng pagkakapaos. O tinatawag natin sa English, dysphonia. So, tatanungin na, Dr. Myron, ano pong mga causes ng pagkakapaos o hoarseness?
2: So, yung mga una, yung mga common na banggit kanina, so acid-related problems, so reflux disease, infection. Tapos, meron din po mga iba-ibang klaseng bukol na hindi po cancerous. Nakikita namin. So, halimbawa, itatawag namin nodules or parang kalyo sa vocal cord. Yung common ito sa mga pasyente na ang trabaho ay kailangan magsalita ng mababa. Yung mga ano po natin, call centers, kayo po, doktora, actually. Mm-hmm. No? So, yung mga ganun. Then, meron po mga common sa women, edema, na nagiging parang lalaki yung boses, no? Dahil namamaga, usually because of smoking. Okay. Tapos meron po yung mga polyps sometimes pag biglang napasigaw halimbawa, no, nagkakaroon ng pasa yung ano vocal cord, kaya nag-iiba din yung boses ng pasyente.
1: Okay. Dr. Ron, you want to add to that?
0: Aside from sa mga na-mention ni Dr. Uy, actually pinag-usapan ho natin yung cancer kanina, laryngeal cancer. Ang mga madalas sa pagkakamalang cancer din actually ay papilloma, oh, or warts ng voice box at saka tuberculosis ng voice box. So that's the reason why binabiopsy ho talaga namin yung mga bukol sa voice box.
1: So in other words, infectious in origin.
0: Yes.
1: So bakit nagkakaroon ng TB, tuberculosis sa iyong voice box at ba't nagkakaroon ng ano, warts?
0: Yeah.
1: Go. Sige.
0: For the papilloma, pinaka-common pa rin siya is oral sex.
1: Yung human papilloma
0: human
1: virus.
0: Human papilloma virus. No?
1: Okay.
0: Second po is by vertical transmission, meaning pinanganak. Yung bata, yung nanay ay mayroong genital warts or papilloma.
1: So pwedeng lumaki rin yan dun sa ano, no? Doon sa
0: yes.
1: My voice box, okay?
0: Oo. So, okay. Kumbaga'y papanganak sila na nagkakaroon na ho ng papilloma. For the tuberculosis, just like in any tuberculosis ho, no, sa paligid lang ho na na-expose ho tayo, nalalanghap yung hangin. So that's one way po na makukuha yung TB ng lalamunan.
1: Oo. Alam mo, gusto ko rin sabihin, alam mo, ako may personal na kaibigan, isang broadcaster, na namaos siya. Mabilis lang. And then sabi ko, pa-check mo nga yan. True enough, cancer ah. And unfortunately, kalat. Oo, so siya po ay pumanaw na nakakalungkot. So just to show you na nakikita natin itong mga kasong ganito. Diba? So araw-araw, ilan ang kaso mo? What, in a month, Myron, ilan ang nakikita mong may laryngeal cancer?
2: Oh, probably not as much as yung colleague ko. I'm still starting. So probably in a month, just maybe twice, two, three.
1: In a month. Kayo, Ron?
0: Cancers?
1: Mm-hmm.
0: Laryngeal cancers, mga 3 to 5.
1: Dami, no? So, imagine kung ilan ang ENT. Ilan ba ENT sa buong Pilipinas?
0: More than 1,000.
1: More than 1,000. Parang dermatologist, no? More than 1,000 lamang. Sa ating 120 million population, napaka-konti ng ating mga specialist. Okay, so, but yun nga po, we cannot not pay attention. No, minsan sobrang busy, ginagamitan ng mga salabat, yan tatanong natin mamaya. Pero tayo muna ay merong report Okay, so ito po daw farm gate price ng palay sa ilang pangunahing lugar bumaba sa 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Doc Luisa, ayon sa DA sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan, bumaba ang presyo ng sariwang palay sa 16 pesos hanggang 17 pesos kada kilo. Ngayon papalapit na ang pagtatapos ng anihan. Kaya naman kumikilos na ang kagawaran para patatagin ang presyo. Itinaas ng NFA ang buying price ng dry palay hanggang 30 pesos kada kilo. Magdadagdag din ang NFA ng 150 trucks ngayong taon para tubunan ang problema sa kulangan ng hauling trucks na nakakaantala sa delivery ng palay sa buying station. Tinitingnan din ng DA ang posibleng limitasyon sa import volumes mula Hunyo hanggang Agosto. Target ng DA na maibalik sa 22 pesos kada kilo ang farm gate price sa susunod na harvest season, habang pinalalawak din ang storage at warehouse capacity para masiguro ang supply hanggang 2027. Samantala, tiniyak naman ang kagawaran na mataas pa rin ang presyo sa ibang lugar tulad ng Palawan na umaabot sa 23 pesos hanggang 24 pesos kada kilo na nagpapakita ng localized price pressure at hindi pangkalahatang pagbagsak ng merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNL.
1: Thank you, Kelly.
15: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNL, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po tayo sa iwas sakit, iwas gastos at pinag-uusapan po nga natin ang tungkol po sa laryngeal cancer. So, yung kinakwento kong kaibigan ko na pumanaw dahil po sa laryngeal cancer, smoker siya, very heavy smoker. Nakakalungkot na totoo nga pala. Alam mo yun? Kasi naririnig mo lang eh, parang na, oh, magkaka-cancer ka, Hindi mo yan, hindi magkikick in sa utak mo yan until ka mag-anak mo o kaibigan mo yung tinamaan. No? So nakakalungkot, no? Wag ho natin iisipin na hindi ako isa doon sa magka-cancer. Hindi ho, baka isa ka doon sa tatamaan ng cancer. Ayun nga, sinasabi nila Dr. Ron at Dr. Myron, ito pong cancer ng ating pong lalamunan o ng voice box, tama, no? Ay dapat po mahuli ng maaga. Para early diagnosis is better prognosis. Ibig sabihin, hindi kakalat yung cancer sa ibang parte, so ibang parte ng katawan, so, or hindi mawawala yung voice, buong voice box, di ba? Kasi may mga paraan na gagamutin kung ano lang, kung nasaan lang siya, di ba? So, why wait for talagang, ano na, malala na yung kaso at mawala yung boses mo at mauwi ka dun sa mga prosthesis, etc. Nakakalungkot eh. Madami na ako nakita sa ospital, di ba? Pag pumunta tayo sa naka-wheelchair, meron ditong parang may ano siya doon, tracheostomy, no? Kung tawagin, parang may ano, butas. Oo, so parang alam ko na, naku, smoker siguro tong si tatay. Oh, and true enough, smoker nga. Diba? So talaga po, dapat po natin itong huwag baliwalain, no? Madaming effect. Okay, so madami rin mga sinasabi. Uy, Luisa, minum ka naman sa labat para gumanda boses mo. Anong masasabi mo dito, Doc Myron?
2: Wala siyang ano, wala siyang ebidensya. Yung sa ano naman po, ma'am, eh, Doc, eh, yung sa amin, yung pag yung iniinom ng pasyente ay hindi naman po nakakasama. So yung placebo effect, actually, ano yan eh, makapangyarihan din, oh, kung palagay niya ay gumagaling siya. Pero kailangan kong sabihin, wala talaga siyang ano, evidence, no?
1: Oo.
2: Ano pa rin? Hydration pa rin.
1: Hydration. And pag inom ng Dr. Ron ng maaligam-gam na tubig para at huwag uminom ng malamig. Yan, naririnig natin lagi. Huwag uminom ng may yelo. Sige.
0: Actually, sa amin, sa mga ENT, mas ina-advise nga ako namin yung mga malalamig na tubig kung sumasakit ko yung lalamunan. No. Pero regardless o kung maligam-gam siya or malamig, ice lang ho yun.
1: Okay. Okay, so there's a good question here, no? Tinatanong, ano bang ano ang program ng PhilHealth at ng gobyerno, kasi syempre may mga kababayan tayong kapos din sa buhay ang nagkakaroon ng pamamaos na maaring ang may laryngeal cancer na o bukol sa leeg, natatakot pumunta dahil sa gagastos. And Myron?
2: Ngayon kasi dahil dun sa ano, Doc, yung ayan, nagkaroon ng expanded benefits yung PhilHealth. Halos kapag ang pasyente namin ay miyembro ng PhilHealth, yung pagsilip po halos wala na pong binabayaran yung mga pasyente natin. So wala na po talagang dahilan para hindi magpasilip sa mga specialista natin po, ano, covered po yung ano eh, yung pagsilip eh ng lalamunan.
1: Covered ang pagsilip. Eh yung Dr. Ron, chemo, radiation, ayan, surgery, may coverage ba ho?
0: May coverage ho, no? Especially kapag sa government hospital, because of the zero balance bill, wala na akong mabayaran ho yung mga pasyente ho natin na kapag nagpa-opera ho sila, umuwi po sila na walang binabayaran.
1: Correct. Okay. Lalo na kung kayo po ay pupunta sa DOH hospitals, meron ho tayong zero balance billing, so wala ho kayong gagastusin. Diba? So, Doc, can you just mention, ano-anong mga training institutions ng inyong society kung saan maaaring magpatingin na ating mga kapamilyang may problema sa tenga, sa ilong, sa lalamunan, o may bukol na sa head or sa liig nila?
0: Napakadami ho.
1: Sige, no, ho.
0: Actually, buong Pilipinas ho, meron ho mula Ilocos.
1: Yeah.
0: Ilocos training.
1: How many do we have?
0: Dr. Myron.
1: More than 20?
0: More than 20.
1: Yeah. Oh, wow. These are all training institutions.
0: Yes. Po.
1: Yes. Ah, so ilan ang na-produce na ENT every year natin? Madami. Madami na. Pero 1,000 lang kayo eh, di ba?
0: Yes, but siguro ko nasa 30 to 40.
1: A year. Oh, that's very good. At saka sa buong Pilipinas ay napapadala sana, no? Patuloy yung pag-train lalo na sa mga na meron tayong mga specialista sa Mindanao, sa Visayas, di ba? So meron naman. Okay, so Dr. Myron, ano pang mga gusto mong paalala sa ating mga kapamilya pagdating sa pangangalaga ng ating boses? Sige.
2: Yun, so mas mainam na magpatingin na maaga sa ating mga spesyalista. So kami naman po ay miyembro kami ng PALP, kami ni Dr. Soriano, isa kaming samahan ng mga trained sa laryngologist or sa lalamunan, no? So kung kahit sa mga mga kababayan natin sa probinsya, meron po kami mga mga doctor na miyembro din. So maybe pwede kayo mag-reach out po sa amin, then we can help try to find kung saan ba kayo makakahanap ng tulong, no? Tapos syempre iwas yung pagyosi, iwas yung alak, yan po rin yung pinaka risk factor para doon sa laryngeal cancer. Tapos yung early detection, early diagnosis and treatment po tayo.
1: Oo. Meron ba tayong website, Myron, na pwedeng silipin na ating mga kapamilya sakaling gusto nilang makita yung mga, lalo na yung libreng programa? May libre, ha? Kasi kaya ko tinatanong yung training institutions, kasi ho, ganun ho talaga. Ako ho nag-train sa UST at kami pag at tapos sa Jose Reyes po ako for residency. Pag may training institution, libre ho ang pagpapatingin. No? Kami pong mga residente ay natututo din po sa mga kasong nakikita namin. Subalit kami ho ay monitored ng mga consultants doon.
2: Opo.
1: Oo, so wag ho kayo matatakot. Basta ho na may problema na kayo, namamaus kayo, may bukol lang nakakapapunta. No? That's why I asked that question. And doon sa website ng kanilang society, makikita nyo po kung anong mga ospital nandun na may mga doktor na maaari yung tumulong sa inyo. Lalo na kung DOH hospital, kailangan na ho kayong silipin, kailangan na ho kayong operahan o chemo, radiation, yan, libre ho natin yan, makukuha sa bagong programa po ng Department of Health na zero balance billing. Okay, Myron, ano ang website? Would you know? So you can search.
2: Yung sa sa aming academy, sa Philippine Academy of Laryngobronchoesophagology and Phonoiatrics, meron po kaming Facebook page, facebook.com/palp.ent. So pwede lang po kayo mag reach out doon, tapos tutulungan naman po namin kayo.
1: Yan. So thank you. Alam mo itong si Dr. Myron, kasama ko to sa clinic eh. Ano ko siya, clinic mate, kapalitan ng araw ko. Diba, Dr. Myron? Sabi ko, absent ako pag Lunes, kasi Linggo, nagtatrabaho ko. Lunes, gusto kong matulog at ipahinga yung boses ko. Kasi pag kumakausap ka rin ng pasyente, nakaka-strain, ha? Yung daldal ka, alam mo, lahat kinakausap mo, nagpapaliwanag ka, nag-educate ka, nauubos ang boses mo. So, pag Lunes po, hindi ho ako nagsasalita. Umiinom ako maraming tubig at natutulog ako. At pagod ako, ay pati Linggo ay trabaho. Okay, Dr. Ron, last words po.
0: Kung meron ho kayong concern sa ENT, sa tenga, ilong, lalamunan, sa mga leg ho ninyo, lumapit lang po kayo sa mga malapit na hospital sa inyong lugar. Napakadami pong mga hospital ho. Most of this hospital may mga ENT doctors po tayo na kasamaan ho namin sa Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery.
1: Oo, mga sigayang mga ENT niyan. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, Myron, ang pangalan ko, nickname ko ay Malu.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nung bata ako, ang joke sa akin ay maluga. Kasi lagi akong may luga. So, paborito ko yung mga ENT na yan. Tandaan nyo po, that's another topic I want to discuss. Imbitahin ko kayo ulit. Kasi, alam nyo, pag may sipon ang isang bata at laging iniuhog, tama ba yung uhog? Umakyat yung uhog doon sa tenga, nakupatay ka, medium for growth, magkakaroon bacterial infection. Makikita ko doon sa unan ko, naku, may tumutulo na sa tenga ko. Napakadelikado pala nito. Dahil yung infection na yan, maaaring kainin yung buto doon, maaaring pumunta yung infection sa utak, ayan po. Kaya favorite ko yung mga ENT na yan, tagasagip kay Maluga. Ako yung... Si Malu. Malu is Maria Luisa. Okay. So, Maluga. Yan yung pangalan ko. Laging may luga. Kaya love ko yung mga ENT na yan. Dahil kung hindi. So, turuan dapat yung mga kabataan suminga. Tulungan ng nanay yung mga spray ng asin. No? Silent spray. Para bumuka yung paghinga. Mawala yung mga ano dun, discharge. No? Di po pumunta sa tenga. So, maraming salamat sa pagsali po sa aming untahan sa araw na ito. Napakainit. Pero nandito kami, linggong-linggo, kasama si Dr. Myron Jeffrey Uy, ang ating pong otolaryngologist and head and neck o oncosurgeon sa St. Luke's Medical Center, BGC at Quezon City. Kasama din po natin si Dr. Ronaldo Ron Soriano, ang head of voice center ng St. Luke's Medical Center, auditor ng Philippine Academy of Laryngo, Bronchoesophagology and Phoniatrics. Tama, no? I said it right. Thank you. Okay, so samahan niyo po ako mamaya, 1:30 to 3:30 sa ating pong programang Connect Ka Dyan. Alam mo, madami ho tayo dahil malapit ang pasukan. Enrollment time. So madami ho tayong magiging guest. Pag-uusapan po natin ay tungkol po sa edukasyon ng kabataan. Ang mga guest ko ha, sumali po kayo sa aming huntahan mamaya ha. Ang guest natin ay iba-iba hong mga NGOs, mga organisasyon na nagbibigay ng scholarship. Ayan ha. So kung may anak ho kayong gustong pumunta sa business school, sa college, at gusto nyong makapasok at makakuha ng scholarship, sumali na po kayo sa aming huntahan mamaya sa Connect Ka Dyan. So maraming salamat sa pagsali po sa ating huntahan. Ito po yung lingko, Dr. Luisa, ang inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Tel Radio, Radio 630. Susunod na po ang aking kaibigan na si DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai.
16: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
17: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin mga kapamilya, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nakarating sa Pag-asa Island ang ika-apat na civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Bandang alas 8 kagabi, matagumpay na narating ng mga volunteer at miyembro ng atin ito coalition sa isla at nagtusok ng bandila ng Pilipinas. Huwebes ng gabi na maglayagang grupo mula Maynila para maghatid ng tulong sa mga residente at mga isda sa lugar.
4: Kakapandak lang natin ng isang historic mission a while ago. Tayo po ay nakapag-plant ng Philippine flag sa Pag-asa K2. At gayon din po isang atin ito flag.
3: Sa ibang balita, muli nagsagawa ang grupong August 21 Movement na lakad kontra katiwalian sa Makati bilang bahagi ng patuloy na panawagan para sa pananagutan sa gobyerno. Nagmarch ang grupo kanina umaga mula Ala Ayala Triangle Gardens at dumaan sa Buendia Avenue bago muna ekstrebulto ni dating Senador Ninoy Aquino para sa maikling programa. Bukod sa pananagutan, ipinanawagan din ng grupo ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings kay Vice Presidente Sara Duterte.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
6: Mga maiinit na showbiz balita.
7: Huwag na kadyay!
6: Walang palalampasing inside story.
7: Huwag na kadyay!
6: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
7: Huwag na kadyay!
6: Makinig!
7: Manood!
6: Now na!

isang magandang magandang afternoon sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Happy Sunday, May 3, 2026 na. At syempre naman, kapiling kabonding nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa taas ng kalsada, ako po, si Jaiho. Sa oras na 12:08. Happy Sunday sa inyo. Naku, ang ganda ng weather, ano, ang init. Tapos, kalmang-kalma rin ang kakalsadahan, especially ang Espanya patungo sa Rotonda hanggang sa Quezon Avenue Station. Hello po sa lahat ng mga nagtatanghalian, sa mga mommy, sa mga daddy, kasama ang kailang mga anak, sis. Yan, kami po ang gawin niyong background. Buksan niyo ang inyong mga telebisyon, ilagay niyo na po yan sa Sky Cable Channel 26. At habang kayo po ay kumakain, habang kayo po ay nagkukwentuhan, pakinggan niyo lamang po ang aking napakagandang tinig. Kakantahan ko po kayo. Ay, mali, hindi. Mali! Siyempre naman, sa lahat ng mga taxi driver natin, sa lahat ng mga UV van driver, sa mga bus driver, uy, meron din yung television sa ano ha, sa mga bus, in fairness naman. Pero yung mga nakatutok sa ating transistor radio, sa 630 kHz sa AM band, opo. Ito na nga po ang inyong nangunguna, ang numero unong programa. Every Sunday, pagpatak ng 12 noon to 1:30 p.m. ang Bongga Kadjay. Marami akong baon ngayon, mainit-init. Oo, pinaghandaan ko tong ano eh. First, tama ba Kuya Fred? First Sunday sa buwan ng Mayo. Uy, antaray. Antaray-taray talaga. Lagi tayo ano, pumi first. Uy, Bongga. Sana sa Love Life din, no, pumi first tayo. Ah, aray ko. Aray mo. Mali. Pero syempre, ayan, ako may kwento ako sa inyo mga kaganapan sa finale round ng finale ng Sex Bomb Get Out Round 6 concert. Uy, mamaya meron din tayong ano, update sa kaganapan. O kasi nag-trending yung ano eh, nag-trending po yung kanilang naging first ever world tour sa Sydney, Australia at sa Melbourne, Australia. O sorry, walang R, Melbourne, ganon. Pero eto na nga po muna sa oras na 12:10 ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ibigay na po yan, mga kapamilya. Simulan natin sa balita patungkol kay Papa P. O, di ba, Bongga? Viola Pascual, aminadong may katapusan ang pagiging heartthrob. Aminado nga po si Viola Pascual na hindi magiging forever ang kanyang pagiging heartthrob. Sinabi ng 49 years old na aktor at modelo. Tara, may piyok pa eh, no? Sinabi ng 49 years old na aktor at modelo na masaya pa rin siya kahit nga mawala ang bansag na ultimate heartthrob. Ayon nga kay Piolo, bukas siyang matawag na Tito P kapag tumuntong na sa edad na 55 years old sa halip na Papa P. Sa kabila ng pagtanda, disidido pa rin nga po si Piolo na ipagpatuloy ang karera sa showbiz hanggang sa kaya pa nga ito ng kanyang kalusugan. Ah, mas best nang tawagin siyang Tito P kesa sa Papa P. Oo. Wala eh, pero parang nasanay na talaga ang lahat na Papa P. Kasi parang pag nakikita mo si Piolo Pascual talaga, lalo na pag nagsushow siya sa mga international shows, sa mga mall shows, yung market niya talaga yung mga ano, mommies, mga titahin, ganyan. Oo. Kahit yung mga kabataan, kapag alam mo nakikita mo si Piolo sa personal talaga, hindi pwede, hindi ka talaga mapa... mapaganon. Tili kong tili. Yes. O kayang-kaya naman yan. Pero 49 years old, tapos ganun kaka-fresh, no? O Papa P, sana all. Ay, mali. Tito P pala. O, diba? Sana all. Meron akong ano, kwento. Nung nagsisimula pa lamang po ako na maging isang showbiz correspondent, I remember, diba po ako po yung isa sa mga kauna-unahan na showbiz correspondent na... kailangan kong sundan ang mga ganap ng mga artista. Kailangan kong puntahan lahat ng mga yung taping nila, yung shooting nila, yung press con, vlog con,
yung mga mall shows nila. I remember meron akong news break ng 3 PM sa MOR before. So 101.9 sa FM radio station ng ABS-CBN. Tapos si Piolo yung parang article na ano na dapat ko, yung angulo na dapat kong ibalita. Sinundan ko talaga si Piolo Pascual, mga kapamilya. Tapos ang siste, hinanap ko talaga siya. Ayun pala, palabas siya dito sa may main building. Tapos yung sasakyan niya nung that time, parang feeling ko yung hammer yung tatake. Basta hammer yung sasakyan niya that time. Tapos sabi ko, Papa P! Sabi ko sa kanya, Papa P, kailangan ko ng interview with you. Please naman. Alam mo ang ginawa ng Piolo Pascual. Imbes na dumiretso siya sa kanyang next na schedule, sa Segway niya, sinakay niya ako. Pinasakay niya ako dun sa Hammer. Katabi ko siya mismo. Tapos nag-live na live showbiz update ako via phone patch. O diba, taray? Isa yan sa mga hindi ko makakalimutan na mga encounter ko sa nag-iisang si Piolo Pascual. Tapos kumbaga para anong nangyari, umikot kami ng 3 beses ata within Mother Ignacia, Esguerra Gate. Parang paikot sa ABS-CBN para lang habang nagbabalita, andito lang kami. And then right after that, binaba niya ulit ako dito sa may main building. Balik ako dito sa opisina. Tapos ang siste, ayun na nga, nailaban, naipush po talaga. Yan, isa yan sa mga kwentong Piolo Pascual ko, oo. Samantala, susunod, Matty Hunyosa, pasok na sa Grand Finals ng Britain's Got Talent. Pasok na nga po sa Grand Finals ng Britain's Got Talent ang Pinoy singer na si Matty Hunyosa. O yan, tawag sa kanya ngayon ha, Matty J. Yes. Ito nga po ay matapos makakuha ang si Matty ng 2nd Golden Buzzer sa unang episode ng semifinals. Muling pinabilib ng Pinoy singer ang mga hurado at manunood sa kanyang rendition ng Dream On ng Aerosmith. Matatanda ang unang beses na nakakuha ng Golden Buzzer si Matty sa audition nang kantahin niya ang Purple Rain ni Prize. Alam mo, deserve talaga yan ni Matty. Isa yan sa mga ano, nakshi-nakshi ko na sabi ko nga, ba diba, parang nung last time na ibinalita natin si Matty J, magka-chat kami. Oo, ba diba, bongga. Ay, sabi na ano, ka-chat ko kasi ngayon si Miss Annabelle Regalado ng E-Talent. Ayun, sabi niya, Jai, my mom is just driving. She'll take a read later. Isa, hi Isa! Ang bongga, English era si Isa. Ayan, basahin natin. Sabi ni Matty, kasi parang hindi naman sa pagmamaasim, ano, pero talagang hindi rin claim to fame, ha? Pero ano, gusto kong sabihin na talagang nakshi-nakshi ko yan si Matty ever since the world begun. Lalo na nung ano, after ng Idol Philippines niya, silang tatlo actually, si Lucas, si Enzo, at saka si Matty. Diba si Enzo parang madalas kong kasama kasi dun sa dati kong salon, parang si Enzo dun nagpapaayos. Even si Matty. Sabi ni Matty dito, sabi niya, nung magka-shot kami, right after ng Golden Buzzer niya nung ano, unang round, sabi ko sa kanya, oh nak, alam mo na, kailangan ko ng interview agad-agad dahil ikaw nga ay nakakuha ng Golden Buzzer. Ang reply sa akin ng Matty, Mama Jai, OMG, thank you so much. Babalikan lang po kita kasi ang may hawak sa akin na PR ay dito sa UK. Idadaan ko lang po pagkatapos push. Actually, natuloy po yung interview with Papa Owl sa Alam Na This. Kaya lang, ang beshi ng bahay ay nagkaroon ng ano, no, ng very, very challenging week. Dahil na-confine nga po tayo. So, si Papa Owl lang nag-interview sa kanya na i-push naman ang bongga. So, sabi ko sa kanya, lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng mga pinag-usapan natin before, itong ito na. So, sabi ni Matty, ang reply niya, Ma, I'd like to reminisce and talk about it. Ikaw ang isa sa mga unang naniwala sa akin. I love you. O, sabi ko sa kanya, pasabugan at sindakin mo silang lahat. O, diba? Bongga, totoo nga, true enough. Pinasabugan niya, 2 Golden Buzzer ang nakuha, diba? And I'm manifesting na sana siya ang magwagi sa season na ito para after Sofronio Vasquez, diba, sa Idol ba si Sofronio? The Voice. Para sa The Voice, The Voice of Sofronio, right after ni Sofronio, pagbalik niya ng Pilipinas, isa rin ako sa mga nakakuha ng exclusive interview kay Sofronio. Kasi kaibigan din natin si Sof. Si Matty din, babalik siya dito na siya ang grand winner ng Britain's Got Talent. Diba? Tama? Tama!
Bala, 12:17 ang oras natin, mga kapamilya at kaserbisyo. Ito naman ang susunod, Dina Bonavie, nagbabalik sa ABS-CBN sa telesereng Love is Never Gone. Nagbabalik, kapamilya, ang aktres na si Dina Bonavie sa sereng Love is Never Gone. Makakasama nga po ng aktres sa kanyang comeback series sina Joshua Garcia at Ivana Alawi. Inami naman nga po ng aktres na gusto niyang makatrabaho si Joshua at Ivana dahil hanga daw siya sa kakayahan ng dalawa. Tinanggap din ng aktres ang proyekto dahil sa gagampan ng karakter sa nasabing teleserye. Mapapanood ang teleseryeng Love is Never Gone sa Prime Video simula May 8. At matatandaan na taong 2018, huling beses na bumida si Dina sa kapamilya series na The Blood Sisters ni Erich Gonzalez. Alam mo, ang alam ko lang dito sa teleseryeng ito, naging close sila ni Fiang. Naging close sila ni Fiang talaga kasi may napanood ako na interview with Fiang and Miss Dina. Diba kasi parang alam natin, pag sinabing Dina Bonavie, very strict, kakatakutan mo talaga. Kasi syempre, diba parang ako lang to ha, yung kwento about dun sa, hindi ko napapangalan, sa isang actress na parang di ba parang tinanong siya dito, boy, meron ka bang actress na hindi mo bet, ganyan, na nakatrabaho mo? Tapos parang may isang actress siyang pinangalan.

Pakicheck ang Telegram mo, JC, dahil meron akong ano, chika sa'yo dyan. Oo, at mag-guest ka dito sa programa, mag-promote ka na, ha? Okay? Okay. Ay, susunod. Ang bilis naman ng oras, dahil 12:20 agad-agad. Alam ko may time check ako eh. Maya-maya, magka-time check tayo ng mga 12:30. Pero ito muna, David Licao ko, hindi pa daw handa para sa mga sexy roles. Hindi pa nga po nakikita ni David Licao ang sarili niya na muling papasok sa sexy roles. Ayon nga po sa aktor, bagamat madalas siyang tanungin tungkol dito, mas gusto daw niya na mag-focus sa ibang mga proyekto. Bukod sa modeling at showbiz, abala rin ngayon ang aktor sa paghanda para sa HYROX competitions. Ano ba yung HYROX? Parang ano, sa ibang bansa, parang pang ano, gym ang atake. Oh, bongga ha, taray. Ito nga, target nga po ni David na mabawi ang record bilang fastest Filipino sa Open Division. Ayan na, ang HYROX daw po ay ang isang international fitness race na pinagsama ang running at functional workouts. Diba dati parang may iron kineme, yung Iron Man chururut sa Cebu, si Matego Di Celi naman, oo. Hindi ko alam kung nandun si David Licao ko mamaya sa basketball game na pupuntahan ko sa may sa may Mall of Asia Arena. Ayan, oo. Hello sa aking Mall of Asia Arena family. Ate Ria, magandang tanghali sa'yo. Si David din. Oo, hindi pa siya David Licao ko na prime leading man ng ano, GMA 7. Nakakasama na namin yan si David. Noon-noon pa, nung panahon na siya ay model-model pa lang. Bagets na bagets pa sina Uge at si Aja, diba? Eto naman, balita nga showbiz tayo sa Hollywood. O taray, papaawil ang peg. Love it, diba? Si Taylor Swift naghain nga po ng voice at visual trademark dahil sa tumataas na gamit ng AI-generated content. Iwas Cruel Summer si pop superstar Taylor Swift na naghain ng voice trademark application dulot ng tumataas na gamit ng AI-generated content. Dumulog sa US Intellectual Property Office ang award-winning singer-songwriter para ipasa ang tatlong trademark application. Una, para sa kanyang boses, kaya naman nagsumite siya ng dalawang audio recordings na may linyang "Hey, it's Taylor" habang pinopromote ang latest album. Ipina-trademark din ni Tay-Tay ang picture habang siya ay nasa entablado ng Eras Tour. Kabilang na si Taylor sa dumaraming artist na nangangambang magamit ng AI ang kanilang boses at imahe. Uy, bongga yan ha. Sana dito rin sa Pilipinas magkaroon ng pa-trademark. Diba sa mga negosyo, meron tayong, actually hindi lang sa negosyo eh. Kunyari, yung DJ Jaiho na pangalan, pwede ko siyang iparehistro na ako lang ang pwedeng gumamit ng DJ Jaiho. Yung title na Bongga Ka Jai, diba pwede rin siyang iparehistro na parang, ano nga yung tawag doon? Sec? Sa sec ba yun? Saan nga yun, Kuya Fred? Pakicheck nga po. Parang, alam ko merong ganyan eh. Kasi intellectual property, yes, tama, yun ang tawag. Kasi natatandaan ko dati, yung Showbiz Pa More na programa ko sa Jeepney TV, may parehas na kapangalan. Show din ng mga kaibigan namin na kaibigan po natin sa press, na Kuya Romel Placente dati. Parang Showbiz Pa More yung pangalan ng show nila. Eh kami, ongoing yung Showbiz Pa More namin before. So parang dahil nga na-file or na-iparehistro namin yung Showbiz Pa More na programa sa Jeepney TV, parang nagpadala ng letter yung executive producer namin doon sa programa nila. At sinabi na, ay, hindi pwedeng gamitin, kailangan palitan yan kasi nga merong ongoing show or sa amin yung property niyan. Pero ito yung sa AI, bago to, no? Yung boses na parang dapat kanya lang. Totoo naman, kasi syempre ang ending magagamit tapos kikita sila. Ano yan? God gift yan, talento yan, auntie. Hindi pwede yung basta-basta na lang ma-AI. Speaking of AI, kagabi sa Miss Universe, opo, isa sa mga, kasi nagbasa ako ng mga comment, maraming nagkomento about sa host na si Drag Race superstar Marina Summers, ayan.
Marami rin nagkomento na para

0: parang hindi sila natuwa kasi nga parang puro AI daw yung ginamit. Yung lalo na yun dun sa yung mga girls, yung mga video sila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Parang sabi, ala, katunog nung ano, piliin mo ang Pilipinas ni Angeline. AI ang ginamit, ate. Sabi daw, pinaka-tsaka daw, ayon sa source, sa mga netizens, yung pinaka-tsaka daw na eksena yung ganap kagabi kasi yung microphone and everything. Alam mo, hindi naman natin pwedeng sabihin na tsaka, dahil kasi syempre, di ba, Dugut Pawis pa rin po ang ibinigay ng buong organization para maihatid po sa atin ang event kagabi. At syempre, hindi natin masisisi, di ba? Pero of course, tayo naman eh may kukumpara kasi kapag kunyari nanood tayo ng mga ibang mga production, bakit carry naman? Oo, di ba? Ganyan. Pero syempre, wag naman yung sasabihin natin ng tsaka. Kasi marami pong tao sa likod ng production na yan ang hindi natulog, di ba? Hindi natulog, napuyat, napagod, nahagard, gano'n. On number one, naging meme si Ralph De Leon dahil sa paulit-ulit na tonight, di ba? Kasi pala sa arena hindi siya rinig, pero sa TV purposes naririnig natin yung boses ni Ralph De Leon. Samantala, tinanong ako kanina, nag-live ako sa TikTok, parang sabi, Jai Ho, anong comment mo na si Marina Summers yung nag-host? Ako talaga, to be honest, and para sa transparency, syempre una sa lahat, gustong-gusto ko yung eksena na nag-open tayo ng pintuan para sa isang drag superstar sa kasapi ng LGBTQIA+ community sa transgender na si Marina Summers, kasi syempre, diba, dahil pasabog, makita mo na solo siya, na host siya nun, diba? Parang, ay, te, yung mga kagaya niya, nagkaroon ng ano, hope, na parang, ay, darating ang panahon kung gagalingan ko at magpapakahusay sa aking larangan, ma-achieve ko din na tumuntong sa pageant, lalo na sa Miss Universe, isa sa pinakamalaking pageant dito sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero gusto ko sana, sabi ko, maganda rin, no, kung sinamahan siya ng isang girl, si Rabia Mateo, tapos isang lalaki, si Marco Gumabaw, para at least, diba, bumabanter-banter sila. Kasi it's not easy to do hosting, ha? Lalo na kung first time mong gagawin, tapos ganun yung hostan mo na, diba, hello, ang pangit mang sabihin, pero sa totoo lang, dito sa Pilipinas talaga, parang imbis na yung maganda yung dapat nating i-look forward, madalas ang tinitingnan natin kung ano yung tsaka. Diba? Kung ano yung ikakasira ng kapwa natin, yun, oo, yung ikakabagsak, diba? Yun yung tinitingnan natin, ganon, oo. Magbago na tayong lahat, peace lang. Charing, oo, diba? Yun, pero totoo, seryoso. At meron akong nabasa din, ha? Hindi ko na rin din papangalanan. Oo. May nag-comment, pero now, deleted na yung comment. Na parang isa siyang isa rin siyang queen. Nag-comment, syempre, di ba, dapat yung unity-unity nga, yung parang pagmamahalan sa LGBTQIA+ community. To think kasama pa ni Marina, love ko din naman tong si girl. Oo, pero nag-comment siya na parang ang bagot-bagot ng keme ng MUPH. I understand, of course, diba, everybody's entitled para magbigay ng komento. Yung we're in a, parang free naman ang magbigay ng komento. Pero syempre, diba, parang parehas kayong queens. Tapos ang sistema, magko-comment ka ng gano'n na parang nabagutan ka, ate. Saan, diba, support-support muna na lang. Oo, ayan. Haba, diba? Galing lang dun sa ano, sa arena ang atake. O, next naman. Ay, ito tapos na pala. O, mag-time check muna tayo. Ang oras natin ay 12:29. Yan ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Siyempre, we will pause for a break muna at meron akong chika sa inyo sa aking pagbabalik. Ito yung ano, kaganapan sa Sex Bomb Get Out Concert. Huwag na huwag kayong aalis at huwag na huwag maglilipat ng channel. Maya-maya, magbabasa tayo ng mga komento sa inyo pong mga ipinapadala dyan sa ating YouTube channel. Tayo po ay hindi lamang napapakinggan sa Transistor Radio sa 630 kHz, bagkus napapanood sa ating Sky Cable Channel 26. sa BRTV Channel 31. Sa ating 183 local cable channels nationwide. At hindi lang dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil tayo rin po ay napapanood via the Filipino Channel. Shout out sa lahat po ng mga nasa ibang panig ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala.

0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: At tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
7: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 12:33 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsado. Walang iba ko po si Jaiho. Keep your comments coming dyan sa ating YouTube channel. Mamaya mag-attendance check tayo. Promise. Ano? Nag-chat yung nanay ko. Sabi ng nanay ko sa akin. Oh, sabi niya, knock. Hindi niya sinabing knock. Nag-chat yung nanay ko, sabi sa akin na promote mo naman, meron tayong bazaar dyan sa Maple Grove sa The Tent. Opening daw ulit sila tomorrow mula 4 p.m. 4 p.m. to 12 a.m. Uy, puntahan niyo yung nanay ko dyan sa Maple Grove. Meron silang bazaar, may mga tinda sila dyan. Yung mga pangkikay-kikay na mga bags, etc. Ito muna, ipasok natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Philippine National Police pinaigting ang operasyon sa Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Narito nga po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Kelly Cordero. Kelly.
1: Mamadyayagaran yung deploy ng mga pulis ng Police Regional Office 5 upang tumulong sa pagmamando ng trapiko sa mga pangunahing kalsada at masiguro ang mabilis na paggalaw ng mga emergency response team. Nagpatupad din ng mas mahigpit na police visibility at checkpoints sa mga kritikal na lugar upang maiwasan ang pagpasok sa mga danger zone at mapanatili ang kaayusan. Patuloy ang koordinasyon ng PNP sa mga local government units, Office of Civil Defense at mga Disaster Response Office para sa evacuation, rescue at relief operations. Tumutulong din ang mga pulis sa pagbabantay sa mga evacuation center para matiyak ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga evacuees. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hortatos Jr. ang patuloy na presensya ng PNP sa mga apektadong lugar gaya ng Tamalig, Binobatan at Legal City para protektahan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Kelly Cordero.
2: Bastak may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East.

0: natin, mga kapamilya, 12:35 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nako, eto na. Meron akong balita about Sex Bomb Concert na sabi ko nga po, ginanap noong April 30 sa SM Mall of Asia Arena. Ang finale ng Sex Bomb, ito po yung round 6. Matatandaan niyo po, 'di ba, na tayo po ang naging host ng Sex Bomb round 2, 3, 4, 5, pati round 6, o 'di ba? Bongga. Noong una kasi, hindi tayo nakapag-host, pero mag-host dapat tayo. Kaya lang, nagkasabay. Yun po yung galing ako ng Japan para sa show sa Filipino community. Tapos pagbalik ko po dito, as in paglapag na paglapag ng eroplano, natulog ng konti, dumiretso po tayo sa isang event sa Maddox Jewelry, kung saan naging bisita natin sa Alam na This, si Madam Charo. Ayan, okay, hindi tayo nakapag-host sa Araneta Coliseum. So bali, parang lahat ng hinosta natin sa Mall of Asia Arena lang. Okay, unahin na po natin ang chika na, of course, syempre marami naghanap kay Jopay dahil nga parang hindi siya nakita doon sa Sex Bomb Concert sa finale. So parang sabi, asan ba si Jopay? Anong eksena? Bakit wala itong ate kong Jopay? Di ba po? Oo. Eto na nga po, naglabas ng statement ang management ni Jopay, ang nangangalaga sa kanyang management. Ito si Ate Kate. Ate Kate Pepito. Hindi Manaloto. Yan, si Ate Kate sa kanyang CAMS management. Opo. Ayan, eto po. Naglabas ng statement ang CAMS. Eto po. Kate Angela, yung kanyang manager. Ang official public statement po nila regarding Jopay's absence sa Get Out finale concert. Patungkol po ito daw, syempre, nagkaroon po ng humingi ng apologies or apology itong kanilang management dahil nga daw finalo or sinunod ni Jopay ang sinabi ng kanyang physician at sa Australia po yan. Ayan. Okay. Eto na. Humingi ng strict daw. Yung physician niya ay very very strict daw at kailangan mo nang kumpletuhin ang kanyang treatment at i-prioritize ang pagpapahinga. Dahil meron siyang it's all about medical condition. Ayan po yung chika. Ayan, sisend ko nga ito para makita ng Kuya Fred at ilagay nila yan siya sa screen, yung parang pa-apology ng bonggam-bongga nitong si Ate Kate, ang manager ni Jopay. Ngayon, pwede nating sabihin na, Jopay, kamusta ka na? Samantala, ayan, opo, ito nga ang mga chika. Meron akong interview kay Rochelle. Meron din akong, ayan, taba ako. Mali. Meron akong interview kay Rochelle, kay Mia, at saka kay Ira. Abangan nyo po, ilalabas po natin yan sa Alam na This at syempre sa Joy Hot Exclusives. Oh, pero ito, ang ganda po ng kaganapan kasi kung nakapanood po kayo ng eksena ng Sex Bomb Round 1, 2, 3, 4, 5, iniba po yung set of songs, yung set of production number, paano yung opening, kakaiba talaga, even yung stage setup. Sa totoo lang, parang ninervyos kami, ako lang pala, baka sila naman hindi naman ninervyos, diba? Parang ba't ko sila sinasali? Ninervyos po ako kasi sabi ko, hala, bakit ganun? Parang, di ba po may eksena na originally sa SMDC Grounds gaganapin yung round 6 ng Sex Bomb Concert. Di ba open yun? Tapos napakainit. May nabasa nga ako na parang hindi daw inalam ng producer at ng show mismo yung kanilang market, which yung mga market daw ay 30 at 40. Ganun, oo, di ba? Tapos parang hindi ganun ka bongga yung ticket sales. Di ba parang dun sa Sex Bomb 1, 2, 3, 4, 5, talagang oras lang sold out na, nag-aagawan. Pero nung dun sa SMDC daw, parang medyo mabagal ang pagkilos ng ticket, sales, ganyan. Eh kasi nga naman syempre dahil sa init ng panahon, baka sabay-sabay nilang ma-stroke yung mga kwarentahin o yung mga trentahin. Tapos di ba may kasama pa din yung sahig kasi nun, di ba parang hindi naman yung patag. Di ba nagpunta na tayo dun dati, nag-event tayo, tapos parang pag nagtakbuhan kayo o kaya ano, nabasa parang may sand dunes ng Dubai, ang eksena. O diba parang hindi napusuan ng mga tao. So nagkaroon ng, nakikinig po ang Sex Bomb Girls at ang NY Production. Ang ginawa, NY Entertainment, o ang ginawa po, ibinalik sa loob, sa MOA Arena yung concert. Akala ko talaga, to be honest, sasabi ko, hala, paano yan? Parang konti pa lang yung tao. Anong oras na? 7. In all fairness naman, nung nag-start yung pre-show, unti-unting napuno talaga at hindi binigo ng mga pinalaki ng Sex Bomb. Ang Sex Bomb Girls at ibinigay pa rin nila ang kanilang todo-todong pagsuporta. Meron ako mga nakapanayam na umakyat sa entablado at sinabi nga nanood sila mula round 2, meron ng round 2 and round 5, tapos round 6 pinanood nila daw. Meron din naman yung talagang kinumpleto nila mula round 1 to round 6 nanood sila. And in all fairness, talaga namang kitang-kita mo yung sa backstage ha, ako to, yung in-interview ko na after the show, pagod na pagod, halos maiyak ang Ate Rochelle. Kasi parang lahat sila galing ng Sydney and ng Melbourne, Australia. Dumiretso sila ng rehearsals, tapos parang dalawang beses lang silang nakapag-blocking sa buong MOA Arena, diba? Para sa kanilang round 6 concert. Marami rin yung nagsasabi na sana tinapos muna yung world tour bago sila bumalik, di ba? Kasi parang masyado naging mabilis. Pero parang feeling ko kasi, yung confirmation ng mga world tours nila, parang nauna na nilang na plot na April 30 talaga dapat yung finale nila. Ayan. O, pero sasagutin niya ni Ate Rock sa aking panayam, abangan nyo po mga kapamilya at mga kaserbisyo. And 12:42, ayan, time check muna tayo. Oras natin, kapamilya, 12:42.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Eto naman, nagkabalik tayo syempre. May nakachika ako, day. Syempre, nakausap ko po ang head ng E-Talent International, kasama rin ang Papa Roast at ang AEP Productions. Sila pong tatlo, yung E-Talent International, Papa Roast at AEP Production ay nag-join forces para pumadala yung Sex Bomb The Get Out Concert sa Melbourne, Australia. Ang chika daw po ni Miss Annabel Regalado sa akin ay... Meron lamang silang 8 weeks para makapag-prepare sa nasabing concert. Kumbaga, the concert project landed doon sa aking mga nabanggit with 8 weeks preparations na lamang. Kaya ako po ito ikinikwento, may mga balibalita na parang marami daw po ang dismayado at marami daw po ang hindi natuwa dahil sa kalagitnaan ng konsyerto ay nawalan daw po ng kuryente. Meron din po nagsasabi na yung venue daw, keso ganito. Sabi ko pa nga, parang may nagre-reklamo daw po na mabaho o mapanghe. May ganun ba? Tama ba yung narinig kong balita? Oo. Alam ko na balita na rin ito sa ibang mga news showbiz vlogs. Nabalita ito. Diba, hey, yun? Tama ako. Nabalita ito at sinabi parang, ano mapanghe ba? Yung venue o ano? Ayan, tama daw po, sabi ng aking showbiz insider. Ang tara, sumasagot ang showbiz insider ko in all fairness, diba? Ayan, o mapanghi daw po ang nasabing venue. Pero eto na nga, kinapanayam ko po ang head ng E-Talent International kasama ang Papa Roast at ang AEP Productions. Sabi po dito, ang E-Talent International at Papa Roast, kasama rin ang Angelis Group, ang producers ng Sydney. Ito po ang kaparehas na grupo na lumikha at nagdala ng SB19 sa Sydney at sa Melbourne. At syempre, kadalasan, mga Christian church venues daw po ang ginagamit ng mga venues sa mga malalaking events, malalaking shows. Ngunit, subalit, datapwa. Wow, taray. Subalit, ngunit, datapwa. Nag-decline daw po dahil syempre ang pangalan ng mag-show ay Sex Bomb. Opo. Kaya naman para sa Sydney show, since hindi daw po available yung indoor sports sa Sydney where it can contain bigger crowd, kumuha po sila ng ibang venue which is the Coliseum. Para naman sa Melbourne, originally sila po ay nasa second priority ng booking sa Melbourne Town Hall. But unfortunately, the first priority got the booking. Ang venue po, ayan, papakita po natin ang letter kanina kung saan na yung unang naipakita po natin. Ang naging venue po sa Melbourne, Australia ay Town Hall. At syempre, ayan, ito po ay masasabi natin, yung original Melbourne Town Hall, dahil nga nakuha nung first na nag-book po, sila yung naka-priority, nilipat po sila sa tinatawag na Westgate Indoor Sports where Bollywood shows, Latin dance shows are done, is available. At it can contain the required capacity and apparently, the rider of Sex Bomb, opo, yung rider ibig sabihin po noon, no, yung bilang ng tao, kung ilan po yung mga magpa-perform, kung ano po yung mga gagamitin na sound, etc., yung mga technical, kunyari yung microphone, yung in-ear, yan po yung mga riders. Oo, diba? Opo. Nag-hire din po, or the venue hired the technical rider. More expensive po ito kumpara doon sa original na ano, na venue dapat. Umabot sa $85,470 yung sa Westgate. At nung nagkaroon daw po ng short power disruption, sinabi ng manager, venue manager, due to courtesy to the audience, kumbaga aware po yung mga audience na magkakaroon ng power disruption. Ako naman din, kilala ko naman si Miss Annabel Regalado personally, pati ang kanyang asawa, ang kanyang mister na si Kuya Ro, na dating nga, si Kuya Ro, kauna-una ako pong road manager yan. Nung ako po ay na-discover ng ABS-CBN, si Kuya Ro, actually hindi ABS-CBN, ng Bell House Entertainment, di ba, na direct Jeffrey Tan. Si Kuya Ro, ang aking kauna-unahang road manager, sabi nila, I quote, "We always mean well. We will give always the best show ever to all our kababayans, wherever in the world." End of quote. First time na nagkaroon ng short power interruption sa show, but it was not a total brownout because music was still playing and there were some lights because there was also a generator connected to some equipment as per the venue. Pakita po natin yung video sa Sydney sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa ating online at sa ating TV, sa TFC, para makita ng mga nasa Australia. Sabi po dito, sila po ang E-Talent at ang AEP Productions ay kadalasang gumagawa ng mga shows for 10 years na. Hindi po yung statement. Meron po tayong video, tapos na po yung statement. May video po tayong pinadala. Ayan, makikita po natin kung gaano ka naging matagumpay ang naging concert sa Sydney at sa Melbourne sa Sex Bomb Tour, World Tour. Ayan o, nakikita po natin sa screen, diba, na talaga namang puno din naman ang venue at kita rin na nag-e-enjoy dahil lahat naman, diba, yung mga camera ng mga tao, mga kababayan, nagsisigawan sila at give na give sa performance ang Sex Bomb Girls. Sabi dito, I quote, "We've been doing live concert production sa Australia for 10 years and now we have give our audience like quality shows." Nandiyan ang SB19, nandiyan ang Mr. Pure Energy Gary Valenciano, Eraserheads, Bamboo, Parokya ni Edgar, at marami pang iba. Ayon nga po sa E-Talent, sa AAP at sa iba, AEP at sa iba pang mga producers na aking nakapanayam, "It is a humbling experience because it's beyond our control. We hired the venue knowing the venue will deliver to us fully." Maraming salamat syempre. Nagpapasalamat sila sa Sex Bomb Dancers and Girls. Dahil ito nga ang chika. Nag-deliver daw talaga ng bonggam-bongga. They even said, nangyayari po talaga yan. people just need to be understanding and kind. Sabi nga dito, di ba, parang napakahirap po na magdala ng 36 packs na entourage to Australia with visas, airfares, and hotels. Opo. The show was delivered to the audience. Yun naman ang importante, di ba? Alam mo, buong gaday, dapat nga kasama ako sa Australia. Nakiusap na lang si Miss A na wala ng budget. Ang budget, eh okay lang din naman kasi nga diba yun yung panahon na naka-confine ako. So, magkita-kita na lang tayo dyan sa Dubai, diba? Oo, kasadong-kasado na po ang Dubai. Yes, ayan. Ah, kailan yung Dubai? August. August, no? Sa pinakamalaking theater ng Dubai, Etihad Arena. Wow, taray. First ever Filipino na magsushow sa Etihad Arena. Ayan, taray kami. Wow, taray, wow. O, diba? At syempre, ano, ang plus one ko dyan sa Etihad Arena, diba? Si Justin. Ae. Charek! O, eto muna, syempre. Ayan, yan yung balita natin. Alam mo, dapat talaga, meron akong Zoom interview, eh. Ay, natutulog ka na. Nakaginagising ka lang, Luigi. Ayan. Eto, meron tayo dapat Zoom interview kay Miss Annabel Regalado. Kaya lang kasi, parang nasa lawyer na. Parang may legal action silang ginagawa. Kasi nga, diba, parang may mga naging eksena na hindi naging maayos para sa magkakaibang partido. Alam ko, ang AEP talent, ano yan, eh. AEP Production. Si Sir Glenn. Si Sir Glenn, producer ko yan sa mga ibang mga shows ko. Si Sir Glenn at ang AEP Productions at ang E-Talent International ang nagdala sa akin sa iba't ibang bansa rin, no? Dubai. Dinala nila ako, diba, sa Dubai. Bukod sa The Filipino Channel. Bukod sa TFC, yes. Maraming bansa ako napuntahan dahil sa ano, TFC, The Filipino Channel. Kaya shoutout sa inyo dyan. Ay, ba't nakatayo kayo dyan? Wala nang upuan. Oo, teka lang, syempre. Oh, mag-time check mo. Ay, meron pa pala, Yeng Constantino, dai. Congratulations! Ayan. Congratulations kay Yeng Constantino. Na naiyak. Naiyak po siya sa kanyang post. Naiyak po siya sa kanyang post. Pinost niya ito sa ex. Kasi nga naman, diba, tumawag daw ang kanyang manager. Hindi ko pala na-on yung mic ko. Pasensya na. Tumawag daw ang kanyang manager at ibinalita sa kanya na sold out na ang kanyang concert. O, sandali. Tingnan natin na. Kinuha ko yan eh. Oo. Totoo. Yes. Eto po. Sabi dito, syempre, ayan, si Yeng Constantino nga po ay naiyak dahil sold out na ang kanyang Biyahing 20 ay nag-sold out in less than 6 hours. Ayan, matapos ilabas at magsimulang magbenta nga nung ticket ng kanyang concert na gaganapin sa Araneta Coliseo. Sa August, kailan yan, di ko mabasa. August, ano nakalagay? Sa ano? Sandali, asan na? Di ko makita, malayo masyado para sa akin. Ayan, basta sa August 20, anong date nakalagay? August, wait lang, di ko makita. Sobrang liit natin. August 28, 2026. Ay, syempre, nabasa ko din, sabi ng mga tao, no questions asked daw dapat talaga kay Yenggay. Kasi, di ba, bukod sa pagiging Pinoy Dream Academy champion, si Yeng Constantino rin ay very, very iconic yung mga songs niya. Hawak Kamay, Salamat, kung saan maraming mga batang graduate ang sa graduation song nila. Yung mga kanta ni Yeng Constantino ang kinakanta every graduation at saka recognition day. Diba? So, syempre yung mga batang yon nung mga panahon na hindi pa nila afford bumili ng ticket. Kaya nga sa sex bomb. Eh ngayon may mga trabaho na. Mayayaman na sila. Afford na nilang SVIP tickets. Ganon, diba? At saka syempre yung mga aspiring na ano rin, mga producer, music producers, composers, ganyan. Naging ano nila yan, parang life hero nila, ang nag-iisang si Ms. Yeng Constantino, diba? Kasi syempre, diba, napanood mo yung journey ni Yeng. Nakita mo kung paano nag-hit yung bawat mga kanta niya. Bukod dun sa mga nabanggit kong Hawak Kamay, Salamat, meron pa Habang Buhay, Chinito, Pag-ibig, diba? Yung Ikaw, yung kanta sa kasal ni Yenga. Diba? Kumbaga lahat halos ng mga songs ni Yeng Constantino ay kabisado natin at kaya nating sabayan talaga. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko nagkaroon ng ano eh, ng play sa Peta Theater na finiture yung mga songs ni Yeng. Oo, mga tama ba ako? Meron mang ganun talaga? Check ko yan kung confirm. Pero syempre, ang oras ay 12:56 sa ating pagbabalik. Meron tayong bisitang makakasama sa programa. O, diba? Sabi sa inyo, marami akong baon, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ayan. Kung last week, meron tayong kasama mula sa ano, Tawag ng Tanghalan. At meron tayong nakasama mga composer. Sila yung mag-best friend, ano, diba? Na-feature natin sa programa. This time, meron naman tayong another singer na makakasama. Si Tata Alcantara. Ayan, alamin natin kung anong kwento ng ating special na bisita dito lamang sa Bongga Kadzai. Walang bibitaw. Magabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Bida ang mga idol mo dito sa Fan Zone.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 12:57.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: umabot sa mahigit 50,000 Filipino job seekers ang lumahok sa isinagawang Labor Day job fair ng Department of Labor and Employment. Sinabi sa DZMM ni Dolly Bureau of Local Employment Director 4, Patrick Patriwirawan Jr., na halos 5,000 ang na-hire on the spot sa mahigit 70 job fair sites sa bansa. Patuloy namang inaaral ang petisyong gawing 1,000 piso ang minimum wage sa bansa.
1: Patuloy pong bukas ang ating mga peso sa pagtanggap po ng mga applications mula sa ating mga job seekers. Maaari din po nilang bisitahin ang ating online portal na yung PhilJobNet.
0: Samantala, nanindigan ang samahan ng mga manggagawa na kailangan magkaroon ng reforma sa buwis para matugunan ng krisis bunso ng gera sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Attorney Luke Espiritu, tagapagsalita ng buklura ng manggagawang Pilipino, na mistulang kumikita ang pamahalaan sa kahirapan dahil sinasabayan ng 12% value-added tax ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Gitnang grupo, dapat maging permanente ang tax reform, lalo't marupok anyang bansa sa krisis.
2: Tumataas na yung presyo ng bilihin, papatawan mo pa ng 12% VAT, ibig sabihin ng gobyerno, kumikita pa lalo sa ating kahirapan. Parang may mali doon, di ba? Mm-hmm. Parang mas makakapag-collecta pa sila kapag naghihirap tayo lahat. Hindi talaga tayo makakaalpa sa krisis eh, kapag hindi natin nireforma ang ating pagbubuwis sa Pilipinas.
0: Yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DC Balita ngayon, basta AM DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Good morning, my dear plants!
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz. At Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!

0: back. 102 na nga po sa buong kapulungan. Paano Arterte? Yung Arterte naman ni Jaiho. Oo, di ba? 102 na nga po sa buong kapulungan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ako po, si Jaiho. O tama ako, merong play sa PETA. Ang title ay Ako si Josephine. Yes, ito yung kay Yeng Constantino. Yung mga hit songs ni Yeng Guy ay ginawa sa PETA Theater. Kasi po, ang real name ni Yeng ay Josephine. Oo, yes. Oh, ay, fun fact. Nung nagsimula po ako sa industry, right after graduation, di ba parang una sa Bell House Entertainment muna, ang unang-unang trabaho ko po sa ABS-CBN ay production assistant. Yes, production assistant. Segment producer. Ayan, segment producer sa Music Up Late Live. Kung saan, nung panahon na yon, syempre, hindi ko alam ilang taon pa lang kayo nun. Baka mamaya yung mga bagets na nanonood sa atin, hindi sila makarelate. Pero yung mga kaedaran po namin, that was 2010, 2011, ganyan. Nung panahon po na yon, o diba dekada na, nung panahon na yon, yun po yung palabas sa Madaling Araw sa ABS-CBN kung saan binibigyang platform yung mga musikero. Oo, para siyang it's a music show. Actually, hindi lang yung mga baguhan ha, yung mga pinakabigating mga yung mga banda sa OPM, ganyan yan. Nandun po sila lahat nagigest, nagka-perform sila pagkatapos nung bandila, ganyan. May bandila pa that time. Oo, may bandila. Tapos yun yung palabas. Tapos napalitan yun ng O-Shopping. Ang host ay si Yeng Constantino. Yes, si Tuti Karingal at saka si Gican Las with Martin Concho. Oh, sorry, di ba? Totoo, yun po yun. Tapos Music Up Late Live. Tapos namimigay ng papremyo. At that time, di ba hindi pa uso yung yung interaction, yung pag-interactive sa, dati kasi parang lumalabas na, di ba uso yung ASL, age, sex, location. Yung parang mga chat sa TV, may ganun doon, sa gilid, may mga cards, ganyan. So, dun ko ang una ko nakatrabaho, si Yeng Constantino. Yes. Yun yung mga panahon na short hair siya. Yun yung panahon na ginawa niya yung Yeng versions live, yung ginawa niya ng version yung Banal na Aso, yung SM, ganyan, yung mahirap magmahal ng shota ng iba, yun yung time na yon. Yes! Opo, dati grabe, talagang nakikiusap ako sa Star Records na ngayon ay Star Music na Ate Abby, ayan, sabi ko, Ate Abby, pa-print naman kasi ako PA ako noon eh. Ako nag-print ng mga script ng mga host namin, script ng mga technical director, ng mga director, ganyan. Oh, di ba? Bongga, amini. Naka-LL na ngayon, di ba? O, di ba lahat naman talaga nagsisimula sa mga humble beginnings. Kaya, dapat masipag kayo, huwag tayong loloko-loko dahil hindi naman nakukuha yung mga bagay-bagay ng agad-agad. Hindi lahat nakita sa mall tapos naging artista kasi maganda, di ba? Kasi pogi, tinap. Uy, ang ganda mo. Ito yung card ko. Mag-artista ka. Hindi ganun lahat. Kailangan talaga may effort, di ba? Kapag may tiyaga, may puhunan. Hindi. May nilaga, syempre. O, pero ito na, 106. I'm sure may mga gantong kwento rin sila. Makakasama natin, sabi ko sa inyo kanina, isang singer ang makakasama natin na si Tata Alcantara. Ayan, oo. I-welcome na natin si Tata. Ayan, Tata, click mo yung red. Okay. Pak, gano'n. Isa lang. Tapos ito ang camera mo. Bumati ka muna sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Hello po everyone. Thank you for having me. My name is Tata and just shouting out po lang sa NGL fam, sa Madama fam ko, and of course sa mama at ate ko kung nakikinig at nanonood kayo right now.
0: Of course, nakatutok sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay. At hindi lang po isa, kundi dalawang makakasama natin. Siya po ang Chief Executive Officer ng New Generation Label. Kasama natin si Sir Gabe Rondain. Tama po?
2: Okay. Yeah, that's correct.
0: Hello. Oh, ito lang ang camera niya. Mati po kayo.
2: Hi everyone. Thanks for having me. Gabe Rondain, yeah. Shout out to friends and family.
0: Totoo. Tama ako, yung New Generation is a record label?
2: That's correct.
0: Yes, yeah. Record label. Paano ka nag-come up ng isang record label tapos ikaw ang CEO talaga nito? Ibig sabihin, you love music din talaga. Yeah. You have background sa music industry. Can you tell us your story po?
2: Actually, yung music really came from a hobby talaga. Mm-hmm. I think this is a relatable story for everyone. yung mga musicians na lalaki, usually it comes from my crush or love, something like around that. Uh-huh. Like you wanna make harana someone, something something like that. Tapos, it's been a hobby of mine for a very long time. It's my biggest passion. And then I had a lot of friends who were in the same, have the same passion.
0: Uh-huh.
2: And there, I basically recruited every one of my friends and then we started the label together.
0: Kailan lang po?
2: It's 2021.
0: 2021? Kasagsagan pa yun ng pandemic?
2: Yeah, we started in pandemic.
0: Oo, so. Kasagsagan pa na parang lahat ay bawal lumabas. Mm. Pero pag sinabing pag... Diyan, kimchi. Diba? Bawal lumabas pa nung mga panahon na yun. Pero kayo ay nakitaan nyo ng potential na magtayo ng negosyo. Diba? Kagaya ng marami nating mga listeners, mga kapamilya natin na nag-boom ang kanilang mga negosyo nung pandemic. Diba? Marami sa atin ha, actually lahat tayo, parang we don't know what will gonna happen the next day because of the pandemic. That's diba? True. Pero still, because we Filipinos are very, very optimistic. Mm-hmm. Diba? Kung baga gagawa tayo ng paraan kung paano natin may showcase yung talento natin, yung mga creative juices na nakatago sa mga utak natin. Ganyan. Tinayo nyo ito, tinawag na new generation.
2: That's correct. We wanted to be different.
0: Yes.
2: From everyone who's already established. We wanted to really find new artists and put the spotlight on them. Oh. So,
0: saan kayo humahanap ng mga artists sa stream?
2: Streaming online, yeah. I guess like social media, you can find us and everything. I guess even if it was started in 2021, you could still consider us a startup because we really established ourselves this year and last year.
0: Oh, parang ngayon kayo talagang tumodo.
2: Yes, that's
0: ngayon
2: correct.
0: Ngayon taon lang talaga. Yeah. Oh, ilan na artist na mga hawak ng new generation label?
2: As of the moment, 2 na lang.
0: Oh, 2 artists. Yes. Oh, talaga.
2: Inclusive of Miss Tata.
0: Of course, Miss Tata. Ayan. Oh, sir, babalikan kita later, ha? Oy, bongga yun, Tata, di ba? Parang dalawa kayo na parang nakafocus ang new generation, ganyan. Paano ka na-discover?
1: Exactly. Parang nagulat din kami na gusto na nila kaming i-manage. Because from there, parang may isa pang gusto mag-manage sa amin. Pero may green flag siguro si universe na when you meet someone, feel mo na they believe in your same dream and your same journey. So, randomly, nag-book lang kami doon sa... yung time pa kasi na yon si NGL ay isang... studio, kung saan ka pwede mag-practice. Mm-hmm. Tapos, yung first meet namin, naalala ko kung gaano ka bait sila Gabe and sila Gio, sila Drake, yung mga people sa NGL.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sinabi ko pa sa kanila na ikikip ko tong resibong to, ah. Pag sumikat na kayo, huwag nyo kaming kalimutan or something.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, from there, biglang...

0: after a few months, so sa isang song namin, may parang rock, biglang magiging pop, or kaya may song kami na hip-hop, na biglang magja-jazz. Parang nag-i-explore kami ng mga iba't ibang music in a single track.
1: Taray! Ano sa palagay mo yung parang nagustuhan ng new generation kung bakit ay gusto namin kayong i-manage at sana pagkatiwalaan nyo kami sa career ninyo?
0: Ano bang nagustuhan nyo sa amin? Pero I just feel that kapag four kami nagsama sa banda, we just bring a different kind of energy na may di ko naman sinasabing like other bands na general na they focus on one music, tapos yun yung parang shine nila. Kami kasi para kaming parts na pinagsama-sama in order to make some kind of art form eh. Sana yun yung ano, sana yun yung nagustuhan nyo sa amin.
2: Yeah.
1: Kayo Sir Gabe, paano? Bakit sa dami ng mga very very talented na mga Filipinos or mga artists natin all over the internet, diba ganyan? Actually, pag nag-research ka nga sa mall lang, sa mga kumakanta sa karaoke, napakadami din talaga magagaling, no? Bakit naman na napusuan nyo sila Tata and her band?
2: No. And yeah, I think like to connect to her story, the first time we met them, our studio just opened. We opened our studio publicly and they rehearsed there, and when we heard their music, it just clicked with us. We believe that they were really talented. And yeah, unfortunately, but we thought that they deserve more than what they just what they had. Yeah.
1: Sasagiho ba to?
0: Sasagiho. Yes.
1: Diba?
0: Yeah. Oo. Perfect.
1: Yes. Diba? Kasi nga, sa Music Update Live ako nag-start. Actually, talagang sa music yung pinaka-roots ko talaga dito sa ABS-CBN. Kasi nga, MU Live, nagbibigay kami ng platform para sa mga up-and-rising band, ganyan. Tapos pag as a segment producer also, nag-feature kami, napunta ko yan sa Makati, Sasagiho. Yeah. Alam mo ba, dati yung mga nagka-perform doon, ngayon mga big bands na sila. Parang dati ang parang ano nila yan eh, comfort zone. Yung they can be whoever they want to be, di ba? Parang gawin mo lahat, go, mag-perform ka, kanta ka, hindi yung kung ano yung nakasanayan na narinig natin sa radyo, dun mo maririnig lahat sa Sagiho, di ba? Tsaka hindi artista ang kilos ng mga tao. Yeah. Di ba? Mga artist talaga, yes. Ayan. Pwede ba kaming humingi ng sample sa mga sa song na talagang ibinibida ninyo?
0: Okay. Tata.
1: Ang title ay
0: Daloy, it's the one that we're going to release soon.
1: Meron akong programa sa FM. Sa FM, pwede tayo mag-play ng song nyo. So, of course, diba, yan ang isa sa parang pinaka-masasabi kong ipinagmamalaki ko talaga na bukas ang programa ko sa 92.3, of course, dito rin sa DZMM para sa pagbibigay ng platform sa mga record labels. Ayan, you can connect to me, Sir Gabe.
2: Oh, thank you.
1: Tapos, i-play natin exclusive yung song nyo para marinig nyo sa radyo.
0: Perfect.
1: Kapag lumabas na, bukod sa streaming platforms, di ba? Mag-guest din kayo sa may mga kabanda mo, no?
0: Perfect.
1: Okay, Daloy. Okay. What about Daloy?
0: So, Daloy is a song about unrequited love.
1: Why?
0: Di ba? So, parang it's to love without expecting something in return. Parang nag-aantay ka lang sa isang tao na alam mo, you deem worthy. So, kaya siya Daloy kasi tuloy-tuloy lang. So that's the
1: so kahit nasaktan ka na tuloy-tuloy lang.
0: Eh ganun talaga eh, minsan ginagawa pa rin natin yung mga bagay-bagay kahit wala nang sense dahil mahal mo yung isang tao. Pero song lang naman to, hindi ano. Which syempre kailangan mo magising in the future. Pero this is like the song that encapsulate na sige na I love you just because, hindi dahil may inaantay akong kapalit.
1: Okay. Gusto niyo marinig yung sample. Yung chorus na dapat tayo para pinaka ay, hindi. Sige, kahit hindi chorus yung... Oh, nagulat siya, di ba? Wag. Ay, alam mo, parang pag yan talagang, ano, para sa unrequited love.
0: Yeah.
1: Yung hindi mo, yung pag-ibig na hindi mo deserve, ganon.
0: Deserve mo naman, pero hindi kanya lang binibigyan ng pag-ibig mo na deserve.
1: Napabalik?
0: Oh, yeah.
1: Ba't kasi ganyan kayo? Di ba? Ba't ganyan kayo? Makinig ka. Sharing. Pakinggan po natin ang sample niya para makahinga naman siya at makapag-water break, di ba? So magbabalik ng Bongga Kajay! Oras muna natin, 1:16 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
3: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
4: Bongga ka jay!
5: Bongga ka jay!
4: Basta AM DZMM.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Basta AM DZMM.

1:18 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. Nagbabalik po tayo. Kapiling ka-bonding na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho. Ay, maraming salamat muna pala sa aking DZMM family, to my Alam Na This family, at syempre ang Bongga Ka Jai family. Kasi nakita ko meron silang parang ano, plug, yung spills, diba? Yung spills na parang binabati nila ko, at sa mga co-anchors ko, and syempre sa lahat po ng mga mahuhusay na mga Lodi Cakes natin na sa DZMM, binabati po nila ko sa pagkapanalo po natin as a back-to-back male radio DJ of the Year sa VP's Choice Awards. Ayan. Maraming salamat po. At syempre, nanalo tayo dalawa. Campaign champion. Uy, sa taray. Campaign champion. Bye. Campaign. Sorry. Campaign champion and male radio DJ

0: Tapos parang ganun na lang siya. Abangan nyo na lang po yung chorus. Kasi,
1: correct.
0: Parang may...
2: Ang tala ng boses mo naman, nag-iiba pag kumakanta ka.
0: Oh, thank you, bro.
2: Diba, parang may sariling vibra-vibrato. Yung mga ganun pa, diba? Yung nangingisa-ingisa.
0: May maliit na tao po sa loob.
2: Ang galing! Paano ka naging ano singer? Matagal ka, bata pa lang?
0: Bata pa lang. Kasi yung tatay ko, mahilig mag-karaoke. Tapos nakikita ko kung gano'n niya pinipraise yung kapatid ko.
2: Ah, pag kumakanta?
0: Pag kumakanta. So parang sige nga, matry nga. Pero hanggang nung nag-start yun, never ko nang binitawan.
2: Talaga? Mm-hmm. So tinitrain ka rin niya?
0: Hindi nga eh.
2: Kumbaga kanta lang ng kanta.
0: Mm-hmm.
2: Oh, sana lahat naman may ganyan. Diba yung may talento sa singing? Kasi diba ang sarap kaya express nung mga salita na feeling natin. Minsan hindi natin masabi. Pero sa pamamagitan ng pagkanta, di ba kaya tayo, kahit hindi tayo mga marurunong, kahit out of tune ba tawag doon? Hindi. Kahit na tone deaf. Ayan. Tone deaf. Ako yun. Oo. Kahit na tone deaf tayo, nandamay. Ako na lang. Kahit tone deaf ako, parang kapag ka nasa CR tayo, di ba? Lagi sinasabi, kumakanta ka ba sa CR? Ganyan, habang naliligo, ganyan. Kasi tayo parang doon natin sinasabi yung feelings na nararamdaman natin, di ba? Kayo rin ang sumusulat ng mga sarili niyong songs?
0: Yes. I try to base it talaga sa experience ko. Pero in another way, hindi naman palagi.
2: Hindi ang palaging nasasaktan ka, di ba? For sure.
0: Kamama mo naman ako.
2: Di ba? Yes. Oo. In fairness, syempre, di ba, parang hindi ganun kadali ang makahanap ng mga tao magtitiwala sa inyo. Because the industry is very, very talaga matindi ang labanan. Mm-hmm. 'Di ba? Kumbaga parang kapag ka may taong nagtiwala sa inyo, dapat parang i-value mo ng bonggang-bongga. Anong feeling na of course meron itong new generation na record label ganyan na nagbibigay ng trust and of course break sa inyo. It's not madali, but of course 'di ba, the fact na merong someone na nagta-trust sa inyo, panalo pa rin.
0: Totoo. Nakakagulat nga eh. Kasi maraming pinagdaanan yung band namin eh. Mm. For ilang years, iba't ibang manager. And I just know na minsan kapag ready ka na, ihaharap sa iyo yung mga tao na naniniwala din sa dream mo. Kaya alam ko yung dream ko, dream siya ng madami. Na mag-succeed ako. Like, how a musician wants to play music, there's someone who wants to listen to you. And I feel like yun yung NGL, perfect correct, example of that.
2: Correct. At saka hindi, yung sa sinabi mo, di ba minsan may mga tao na parang na-frustrate sila, nasa-sad sila, kapag kunyang nag-livestream sila, tas isa lang yung nanonood. Mm-hmm. Di ba? Isa lang or dalawa lang. Pero di ba, ako naging paniniwala ko, hindi sa pagiging charot-charot, pero ang paniniwala ko, narinig ko lang din to sa isang parang a good philosopher. Wow, tari. Eme. Yun ang Eme, may philosopher pa. Hindi, pero ito, narinig ko lang dito sa isang tao na sumikat at nagkaroon ng break talaga sa industry. Parang sabi niya, the fact na meron daw isa na naniniwala at nanonood sa kanya, hindi niya ini-end yung live niya. Parang kumakanta-kanta siya sa stream. Mm-hmm. Tapos dati daw, parang isa lang yung nanonood. Nakikita niya yung numbers, di ba? Yung... kunyari one, tapos pag dumami. Di ba iba parang mas ginaganaan sila pag maraming viewers. Pero siya, isa lang nanonood sa kanya. Parang sabi niya, hindi ko pwedeng i-end or magpakita lang ng putyo-putyo performance. Kasi yung isang yon ay nandoon, hindi ako iniiwan at nagtitiwala sa akin. Yeah, diba? May ganun. So parang ganun yung nangyari sa inyo, diba? Kayo naman, sir, anong masasabi niyo naman sa panahon na may crisis, ang hirap, ang gastos and everything,

0: Think, pero still, di ba, yun ang parte ng isang record label, parang kayo mag-push dun sa mga artists nyo, sa mga songs, etc.
1: I think it was, during that time, it was incredibly hard since it did start in the pandemic.
0: Mm-hmm.
1: But, actually, sorry, I just wanted to like go back on what she said when you asked her how it feels that someone believes in them. I think it goes both ways then. Na really happy that they parang trust us then to manage them and everything. So, thumbs up.
0: Totoo. Tsaka hindi lang kayo ang nagtiwala, sila din. Kasi that's sabi right. niya kanina, meron pang isang record label, pero kayo ang pinili nila talaga.
1: Yeah, that's right. And we're not a big company. So, totoo. Like, a very startup talaga.
0: May babalikan mo yung sinabi mo na yan. No, we're not a big company, di ba? Sa susunod na mag-guest kayo, big na kayo dapat.
1: That's true.
0: Yes. Because words are very, very powerful yan. At saka may Berto dito sa studio namin, ha. Kumbaga, yung mga sinasabi natin dito sa studio, nagkakatotoo. Marami ng mga nag-pageant-pageant dito na nung pumunta sila, wala pa silang crown. Pero bumalik sila, sila na yung mga nanalo. Di ba? At saka sana mag-hit din yung song nyo. Ituloy-tuloy nyo lang. Alam mo, dito naman sa industriya, sipag lang talaga. Sipagan mo lang yung promotion, di ba? Yung mga gigs na eh, hindi iba naman na ngayon, pero dati parang imagine mo sa halagang 500 minsan nga walang bayad, papatusin mo talaga yun, 'di ba? Kahit na nakakapagod, mapuyat ka, 'di ba? Pero para maiparinig, mailako, ika nga nila, yung talento mo at yung kanta mo, give mo sa kanila yun. Kasi pagka may isa lang na talagang ay day na aliw at natuwa sa iyo, 'di ba? Baka yun ang mag-produce, 'di ba? Oo. Perfect. Ayan. Ano pang plans ng banda?
2: So this year, magre-release kami ng album and a ton of music videos under NGL.
0: Oh.
2: Yeah. So please, please watch that. Sobrang nagustuhan ko yung sinabi nyo na kahit isa lang dun yung nanonood, mag-perform ka. Kasi the reason naman kung bakit namin to ginagawa, I mean, we could pick any kind of genre, we could make pop music na sisikat ka agad and stuff, pero we choose to go down this route kasi it's what we believe in. It's the music that we enjoy creating. So, as much as possible, like, we're also here to inspire other artists. Thank you din na sinabi mo, yung mga pumapasok dito is like...
0: Yes, totoo yun. Mga, hindi etos yun. Totoo talaga yun. Marami dito sa amin ng mga queens na parang nagpo-promote pa lang sila, asking for support and help. Mm-hmm. Tapos, pinapromise namin sana na i-minamanifest namin talaga. Uy, balik kayo ha, kapag ka nanalo na kayo, mga ganyan.
2: Oh my gosh.
0: Yes. Oo.
2: So in the future.
0: Lahat tayo, we will win, di ba? Oo, ipapanalo natin. No matter what.
2: No matter
0: what. Di ba? Yes, totoo. Di ba, ang bilis ng oras, nakakainis naman. I-promote nyo yung mga website nyo, yung mga Facebook page nyo, Instagram, TikTok, saan kayo pwedeng makita. Mga upcoming gigs. Go, Tata!
2: Okay, so we are available on all social media platforms. It's AYE The Anchor, I The Anchor, YouTube, Spotify, and also, you can follow me din sa IG, it's lotuschild_. Meron akong upcoming podcast din, which is Chai with Lotus Chai, and of course, please like NGL. They're available on all what?
0: Streaming platforms.
2: Streaming platforms. What, baby?
1: Yung
2: what?
1: Song na coming up. Also.
2: Yes. The song that's coming up is called Daloy. So I hope you guys check that out. We're also gonna release a music video right now sa gigs. Please abangan nyo na lang sa aming social media platforms. What? And we also have like a song na yung isang artist kasi din ni NGL, Sly, is going to release a song called Sayawan ng Buhay. And
0: oh,
2: then,
0: yes.
2: I'm gonna feature.
0: Sir Gay ba? Bigay mo sa akin number mo. Mag-coordinate tayo para yung isang artist mo pa. Tapos sila din, yes. Totoo. Malapit lang dito yung studio. Tatawid ka lang. Oh, diba? Tatawid ka lang talaga. Yes, diba? Ano pa? Meron pa?
2: Meron pa tayo, Gab? Anything you wanna feature? Okay.
1: Happy.
0: Diba? Okay, maraming salamat.
1: Oh, thank you.
0: 1:29 ng oras natin. Thank you so much. I hope to see you soon. Pagka kumpleto na yung song nyo, basta mag-usap kami ni Sir Gab. Oo, okay. Diba? Para tulungan natin i-promote, pati yung tulungan din natin ang New Generation Label or NGL. Yan. Salamat po for guesting. Happy Sunday sa inyong dalawa. Kayo, sir, may gusto mo promote?
1: No?
0: Parang may guys. naman.
1: And from a tata.
0: Super pa-smile si sir talaga. Nakakadala, di ba? Parang patituloy ako naka-smile din. Pero susunod na nga po ang Koneka dyan. Kasama si Dr. Luisa. At si ating Aimee Estareja sa DZMM Teleradio Cable and YouTube Channel. At ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Shoutout ko lang po, nakatutok daw po sa atin ang Henan Boracay. Tayo daw po ang kanilang background dyan sa kanilang restaurant at sa mga rooms. Maraming salamat to Henan sa pagtutok sa atin. Thank you so much. Ayoko nang kami-kami lang ang bongga. Gusto ko lahat tayo ay dapat sabay-sabay bongga kajay. Magkaranigan tayo Monday to Friday 9 p.m. to 10 p.m. sa Alam na Dis kasama aking kapartner na si Papa A. Awel Paz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho. Maraming salamat kay G-Byte sa damit ko at syempre dito kay Senator Bam Aquino. Love, love, love.

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Start na.
3: Start.
4: Okay, dilemma.
3: Yes, dilemma. Wait for it.
2: Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat simuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
3: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakan.
5: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
2: Welcome back! May clean na lang babasahin ko. Papapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estendra Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
6: With Due
7: Richard Haydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
2: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
7: Clive Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
7: Dino De Leon.
10: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
7: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
2: Umpisa na talaga usapan natin sa With You Respect. Ang ganda ng kulay natin, ha?
10: Sino ba nagpauso rito? Pauso mo to, Clive, eh?
2: Para sa mga nakikinig, karamihan sa may kulay pink. Kulay rosas. Mamaya sasabihan natin kung bakit, ha?
10: Bakit naka-pink na shawl? Ikaw, Cheska.
12: Pink na tumbler na lang ako, ha?
10: Ako, ha? Naka-pink, ha? Okay,
2: sige. Bukod sa mga kulay rosas na kasuotan natin ngayong hapon, kabilang din sa pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na suportado ng mga taga Mindanao ang pagdinig. Sa inyong palagay, bakit kaya dumadami ang pabor na dapat harapin ni VP Sara ang mga reklamo?
10: Siyempre, dapat naman, di ba? Pero tatalakayin din natin ang naging botohan ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Gayun din ang paghahanda ng Senado sakaling umusad ang reklamo. Muli ba may impeach ng Kamara ang Vice Presidente?
2: Dapat lang.
3: Yes. At sa question ng Senado, bubusisiin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court sa katagang fourth win sa proseso ng impeachment. Pati na rin ang sagutan ng ilang mga kongresista sa pagdinig.
2: Ihimayin din natin ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatagdang ganapin ang unang status ng conference ng trial chamber sa May 27.
5: Kaya nga, Carlo, kabilang sa posibleng talakayin kung dadalo si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call or physical na pagdalo. Pero ang tanong ng bayan, naniniwala ba kayong mapapanagot na ang dating Pangulo sa mga sinasabing patayan sa war on drugs?
2: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
6: Vibe Check!
7: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Linggo-linggo, napakaganda ng mga surveys na lumalabas sa balita. Kaya simulan natin ang talakayan sa pinakabagong survey kung saan nalaman nating suportado ng mayorya ng mga taga Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Octa Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court.
5: Yes, Clive, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao?
4: Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwala ang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara.
3: Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. At malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao.
10: Bukod dyan, Ina, luwas din sa survey na 87% ha, halos siyam bawat sampu na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat bang humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsasurvey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao?
13: Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng Okta ay, sa tingin mo ba, 'di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, you know, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte, pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, 'di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. At ibig sabihin ng galing sa kanya sa ikalawang pangulo natin, na handa siyang humarap, 'di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee, di siya nagpapakita, pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga aligasyon kay VP Sara. Yung kanyang bilyon na piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyong ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte?
10: Isang bank account lang yan, ha? Ako sa tingin ko, ha? Kasi yung mga, ang dami ko sinakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo, napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, 'di ba? Hirap na i-conquer yan sa history natin.
13: Yes,
10: no? Ibig sabihin, ang dami diyan ng mga makabayan. Ang dami diyan ay magigiting, no? And ang tingin ko lang, ha, even Mindanao knows that it now has to move on from the Duterte,
13: right,
10: no? Hindi naman, madaming matatalino diyan, madaming makikita mo talaga sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ha, ito lang, ha, pwede naman i-confirm ng mga kapatid natin sa Mindanao ito, eh sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte? Hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang, at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao, sinasabi ni yung kay Polong,
13: di ba? Control, nilagay sa distrito niya.
10: Nilagay sa distrito niya. Hindi rin makita yung mga, yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot, na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So, nung kinakausap natin yung mga politiko, no, ang hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus, sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte.
5: Correct.
13: At dagdag ko lang, ha, hindi, I think talagang may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan, na hindi naman synonymous yung Mindanao sa mga Dutertes. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, pangulo si Rodrigo Duterte, tapos sa pinuno ng hugpong, no, yung local alliance, no, party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon, maraming natalo ha na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes, pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City, pero hindi naman siguro yung Davao City nga eh, kundi pamilya Duterte at kanilang mga aliado, kasapakat, di ba? Diyan sa Davao City. Kasi naalala ko din kung bilyong-bilyon, madami pala yung 50 billion, baka mapagod ako. Billion times 50, yung inilaan sa distrito ni Pulong, no, at malaking bahagi niyan ay flood control project. Eh pero, nagre-reklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag ka bumabaha. Di ba? Hindi naman nila nararamdaman din niyang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, di ba? Yung mga nasa bank accounts, no? Tapos, ginagamit yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya yung nagpayaman at nakinabang.
14: Correct.
4: Ako, na-appreciate ko yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay, tas yung mga bilihin yung mga produktong petrolyo eh mahal, tas malalaman mo may billion piso
10: na hindi deklara sa SALEN.
4: Na hindi deklara pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga eh ano na. Diba lang talaga nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan. At dapat talagang kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa, nung unang impeachment trial.
5: Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung panatesismo sa kanila, no? Na akala nila, porque taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganung bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan. So, samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice sa nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap.
13: Buti pa si VP Sara, Cheska, dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no?
5: Oo. Ikaw parehas ba? Pink na pink.
3: Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung mismaking ng mga Duterte unti-unti nang nababasag. Tapos nakikita na natin eh. Lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinuit ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin pangalawa, kung sakali, di ba? Kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao. Hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang numbers sinasabi na, ito na, nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, marami nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa bilyon, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila.
13: Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam ko na halos sa siyam sa bawat sampung mamamayan ng taga Mindanao ay nakabantay sa impeachment at tutok sa impeachment, hindi ba sasagot ako, magpapakita ako doon at magpapaliwanag? Yun ay kung kaya kong sagutin yung mga paratang sa akin. Pero dahil hindi, at dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang pag-iisip, pag-rethink, no, nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin, nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national, sa kanila, di ba? At yan, nandyan yung flood control issue, nandyan yung mga corruption scandal, no, na pagdudugtong-dugtong na ng ating mga kababayan.
10: Alam mo ba, local politicians, politician na nakausap ko sa Mindanao. So ko lang sabihin ito, ha. Tanong nyo ko ano?
5: Ano yun?
10: Ang sabi, dapat daw, ang isa pang tingnan na source, yung ano, pinag-iimbakan daw ng corruption, sabi, ha. Dito, eh yung kay Kibuloy.
13: Uy!
10: Alam mo na yun? Kasi, tandaan ninyo, nung hinahanap si Kibuloy, bigla nag-take over na administrador. Itong si Rodrigo Duterte. Tama. Bakit kaya administrador lang lahat ng mga properties? Si Rodrigo Duterte, kasi raw, dun daw, ang sabi, ha, dun daw tinatago ni Rodrigo Duterte yung mga kaperahan na ito. Kaya kailangan talaga maimbestigahan, no, yung relasyon nitong si Kibuloy at ng mga Duterte. Ang sabi nga ni General Torre, nakita ko dun sa post niya, wala naman daw talagang numero yun, 2-5 lang. Kahit nung inaaresto si Rodrigo Duterte, ilan-ilan lang naman daw talaga. Pero bakit ang kanilang, yung kanilang nakalap na ari-arian? Di ba? May lupain pa to sa America. Di ba? Isang county.
4: Di ba nga, nag-charter ng sarili niyang
10: aeroplano? Private jet.
4: Papuntang Amerika.
10: So, ibig sabihin,
4: doon nga nahuli, di ba? May nahuling pera nun.
10: Saan nakuha yung pera na yan? Ang sabi ng local politician, mukhang ay doon daw nilalagay ni Rodrigo Duterte, kaya siya yung nag-take over. So ako, inihikayat ko yung mga opisyal, di ba, may basis ba itong ganitong akusasyon, at saan ba talaga nakuha ng ni Kibuloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan na investigasyon niya na, kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kibuloy, no? Noong mga panahon na hinuhuli siya, no?
13: Dapat bawiin yung yaman na yan para sa isang para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na yan, kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po.
10: Kapatid natin ng mga taga-Mindanao, ha? Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities, ang adhikain para lang, para common, di ba? Para sa ating bansa.
13: Yes, okay, syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang nagdadadaldal dito, lalo na po si Attorney Dino De Leon. Maaari rin kayong makisali sa aming huntahan mula po apari hanggang ulo. Makakasama natin dyan sa Mindanao. Mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DCMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
10: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa malawakang patayan na ginawa niya. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang.
17: Kaya ko pa.
15: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
18: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
19: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
18: Ay, malabo.
19: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
18: Para malinaw.
20: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: EO, love your eyes.
22: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
23: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
24: Itong calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
22: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
0: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
22: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda. Tapos,
7: mm-hmm. na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga.
1: At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
0: Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman
2: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
1: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Iba pa rin. Grabe, oh. Diba?
5: Yes. May commercials na.
6: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 27, gaganapin ang unang status conference ng trial chamber kung saan inatasan ang prosecution, defense at kampo ng mga biktima na magsubmite ng motion at iba pang impormasyon kaugnay ng kaso.
7: Tama ka, Ina, kabilang sa pinasusmite ang posibleng ilalatag na ebidensya haba ng opening statements ang update sa dagdag na aplikasyon ng mga biktima. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado nang humarap si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Depende sa mapag-uusapan sa status conference.
8: Yes, Attorney Dino, pero plano ng defense team na iapela ang desisyon ng ICC na ituloy sa paglilitis dahil sinasabing nagkamali ang pre-trial chamber na itakda ang mga sakop na parameters sa confirmation of charges.
9: Bukod nga dyan, Cheska, naniniwala rin ang defense team na nagbago ang mga ebidensya ng pre-trial chamber na patunayang may sabuatan sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at mga kasabuat sa patayan sa war on drugs.
10: Kaya nga, Cliff, pero ayon sa ICC, ang mga hukom na ang magdedesisyon sa apila ng kampo ni Duterte. Magsisilbing presiding judges ng ICC Trial Chamber si Joanna Corner ng United Kingdom. Sa inyong palagay, ano ang magiging desisyon ng ICC sa kaso? Walang break yun, ah.
7: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
11: Deep Dive!
2: Alam ko kasi ba? Ready ka na ba? Deep Dive!
11: Deep Dive!
10: Hindi nagbasa ng script.
7: O di ba ang ganda na babae na naman?
8: Yes.
7: Kasi
8: yes.
7: Alam mo itong si Rodrigo Duterte, misogynist eh.
3: Oh.
7: No, takot sa babae.
3: Di ba si Chief Justice Sereno, Ombudsman Merceditas Gutierrez,
7: Laila de Lima,
3: diba? Ang ating Nobel Prize winning journalist Maria Ressa.
10: Si Lenny.
7: Vice President Lenny Robredo, baka naman.
3: Baka naman. Nakaping po kami ngayon.
8: Tara.
7: Ano, next week magja-jogging attire po kami.
8: Yes, run po kami.
7: Okay.
3: Oh. Diba, tinik talaga sa kay Digong eh, yung mga babae.
7: Yung mga babae
8: talaga. Babae ang kanyang karma.
7: Oo. Grabe yung kay Laila de Lima, nakita mo, diba? Pero hindi nagpatinag, diba? Nung hampasin niya ng microphone si Trillanes, nasa kita si Laila de Lima.
3: Nung hearing to eh.
7: Oo, nung hearing, pagkatabi sila, tinignan ni Laila de Lima sa mata at sagsabi niya, stop it. Nakita niyo ba sa bibig niya? Stop it. Diba? She has been saying that for a decade already. No?
8: Yeah.
7: Rodrigo Duterte, stop it. Pero dito sa ICC, diba, apart from the presiding chair, babae naman, may dalawa pang bagong mga maestrado.
10: So ma-update na itong video na nakita natin. Ito yung huling beses na nakita natin si President Duterte.
3: Nagre-refuse. Nagre-refuse mag-pray.
7: From Sipa into
10: Rodrigo Duterte.
7: Diba? Tapos ano raw pala? Ano sabi ng test ng mga ICC? Doon sa ICC, di ba naalala ninyo, ang sabi sa ICC, ha, pina-check sa experts.
3: Mga independent.
7: Diba? Mm-hmm. Fit to stand trial. Yes. Ang sabi, niloloko, binobola niya yung test kasi kahit na yung mga madadaling tanong na even a simple person can get right, eh, sinasadya niyang baliin.
3: Mm-hmm.
7: Di ba? Ibig sabihin, he is trying to fool the system pero hindi niya magawa eh. Kasi scientific itong mga test na ito. So, malinaw, he is fit to stand trial pero he is refusing. Hindi niya matingnan sa mata yung mga biktima at saka yung mga kaanak ng mga biktima. Tapang-tapangan. Pero ayaw mag-attend. Pero in this particular instance, batay na rin po sa Rome statute, hindi na siya pwedeng maging duwag. Dahil kailangan niya mag-attend. Required siya under the Rome statute. At tandaan natin na nakakulong ito. Nakabilanggo. So he is under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. Ganyan talaga pagkatinitinan ka ng tinatawag namin sa pag-aaral ng batas, the cold neutrality of an impartial judge. Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh. Wala siyang pakialam kung naghahari-harian ka noong mga panahon na ikaw ay presidente. Wala siyang pakialam kung may nagpapakakulto-kultuhan na sumusuporta sa'yo. Wala siyang pakialam kung may mga dalang karton yung mga Pilipino supposed din sumusuporta sa'yo doon sa labas ng kulungan mo. No? Ang importante ay, dito sa mga West, is to deliver justice. Consistent ang pagkatalo, ha, nitong si Kaufman. At nag-apela na naman.
9: Baka nga dapat palitan eh.
7: Oo nga eh. Oo. No? Eh kaso,
9: pagka kulelat ka, di ba, parang sunod-sunod yung talo mo, resign ka na siguro.
7: Resign ka na. Resign ka na.
9: Kaso,
7: diba? Kaso, bakit? Marami bang option? Ito mga Duterte.
9: Eh, tsaka sayang yung kita.
7: Tsaka may nagbo-volunteer ba? Bukod kay Harry Roque, na ayaw naman. Ni Sara Duterte. May nagbo-volunteer ba? May nagtataas ba ng kamay? Wala eh. Kasi ang hirap depensahan ang murderer.
9: Yes.
7: Ang hirap depensahan yung totoo naman na nag-commit ng mass murder, malawakang patayan sa mga Pilipino. Kaya iilan lang, hindi rin sila maraming options.
10: At attorney, hindi yan kagaya ng sa Philippine justice system na kapag wala kang access sa representasyon, ay a-assignan ka ng korte.
7: Pwede kang assignan ng korte sa ICC, di ba? Pero syempre, gusto mo ba yung a-assignan ka? Gusto mo sana may options ka eh. Kaso iilan-ilan lang rin eh. Iilan-ilan rin yung options eh.
9: Meron diyang nagtatatambay ha sa hig. Di ba? Sabi ng prosecution, sino ba tong mga sama ng sama?
7: Pinarify.
9: Diba? Sino ba tong sila? Salpanelo, Salvador Medialdia. Di naman kayo kasali sa defense team. Tapos, tambay kayo ng tambay dyan sa hig. Ano bang ginagawa nyo dyan? Diba? Pero higit pa doon, ang tinatanong ng prosecution, maaari bang nakakadagdag kayo sa pangamba ng mga witnesses at mga potential witnesses na kayo ay umaaligid-aligid dyan sa korte.
7: Correct.
10: Sa baka naman talagang sinadya nilang sindakin pa, pasok naman yun sa kanila.
9: Oo, dahil ilan sa kanila naman din ay maaaring masampahan din ng warrant of arrest ha, bilang mga kasabwat dito sa crimes against humanity. So, hindi din talaga maganda na umaaligid-aligid sila dyan habang yung ating mga victims, survivors, mga witnesses naglalakas ng loob, di ba? Kinukutsa-kutsa pa ng ilan nating mga kababayan, naglalakas ng loob na ilahad yung kanilang karanasan kung paano sila isa-isa minasakit, no, sa panahon ng war on drugs.
7: Speaking of, sabi mo, pwede sila mga kasabwat. Sino ba nga itong mga kasabwat, itong mga co-perpetrators? Sino ba dapat na ma-aresto na?
9: Ay, 'di ba?
8: Tatago na.
9: Napangalanan naman eh, 'di ba? Parang nilabas, no, na ilan sa mga kasabwat, no, or alleged na mga co-perpetrators, no, sinasabing kasabwat ay sina Senator Bongo, Senator
7: anong participation ni Bongo? Financier.
9: Oo, 'di ba?
7: Financier. Sa kanya nanggagaling ang makinarya, ang pera para ipatupad ang malawakang patayan. Sino pa?
9: Si Senator Bato de la Rosa.
7: Oo, 'di ba? Ang architect at chief implementer ng tokhang.
9: Oo, 'di ba?
7: Ng tokhang ng violent war on drugs na malawakang patay na peke naman.
9: Pero parehas siya nagde-deny. Sabi nila, wala kaming kinalaman diyan. Senator Bongo, araw-araw lang ako nakikipag-selfie kay Digong, pero wala akong kinalaman.
7: Pero caught on video, sinasabi niya, yung reward.
9: Oo, may reward
7: system. Itong reward na 1 million ko na matay, 2 million ko na laban ko, 'di ba? Meron eh, meron siyang binanggit talaga ng mga amounts doon na huhuli talaga yung isda sa sariling bibig.
9: Diba? Kaya dapat talaga itong napapasok na sa paglilitis yung kaso ni President Rodrigo Duterte, siguro panahon na talaga na mailabas na ng International Criminal Court yung warrants of arrest, no, doon sa dalawang senador, kasi makakatulong din ito doon sa pagbibigay liwanag doon sa buong eskema ng naging patayan sa war on drugs. Kasi financier, si Senator Bongo, no? Tapos si Senator Bato de la Rosa, yung may control ng sangkapulisan natin, di ba? Tapos pinaka-mastermind, si Rodrigo Duterte.
7: Pero pa, sino pa ba? Diba?
10: Siyempre si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre.
7: Ayun. Correct. No, no, na talagang pinabayaan. Ito malawakang patayan.
9: Kasama pa yan sa isang sa sistema din, di ba?
10: Yung dalawa pang dating PNP chief, kundi ako nagkakamali, nag-implement din na nagmana ng posisyon ni Bato de la Rosa.
7: Pero bago tayo magpunta sa susunod na segment, gusto ko lang sabihin na nagtataka lang ako kung bakit pati itong sila Alan Peter Cayetano ay hindi kasama. Actually, kahit si Medjel Dea, kasi si Medjel Dea, executive secretary ng Maorsa yun.
10: Itel President?
7: Siya ang tagapagtupad ng lahat ng programa.
9: Eh, andyan naman na sa Dahig eh.
7: Oo nga.
9: Pwede na. Nabutin na.
7: Oo, yan. Si Salvador Medjel Dea, I think, dapat kasama. Si Cayetano, na naging foreign affairs secretary, na siya ang naging president at naging mouthpiece sa pagdidepensa nitong malawakang patayan. No? Dapat kasamang-kasama talaga yan.
9: Oh, yung nagpatupad at nagpatuloy ng war on drugs sa Davao City nung panahon na president Presidente si Rodrigo Duterte.
7: Nako, sabi nako, ni Arto Lascañas.
9: Si Mayor Sara Duterte nung Davao City.
7: Correct.
9: Dapat may isama din, di ba?
7: Hindi pa yan off the hook, ha? Hindi pa yan off the hook. Kasi diba? Nangyari yung mga panahon na, sabi ni Lascañas, pinagpatuloy ni Sara Duterte, malawak ang patayan sa Davao, nandun pa tayo sa ilalim ng ICC. Nung nagpatuloy yung patayan sa Davao.
9: Nako.
7: So, hindi lang impeachment ang harapin nitong si Sara Duterte, baka warrant
9: to mag-world tour pa naman si VP Sara, 'di ba naka-leave ang VP? May travel yan.
10: Magbalik makamayan na yan.
9: 15, 'di ba?
10: So, parang lalabas ito ay season 3 na ng ICC trial kasi first one yung kanyang jurisdiction na question. Pangalawa ay yung merong confirmation of charges, pwedeng sabihin na ganun. Season 3 na.
9: 2-0 na. 2-0 na, ha? Dalawang counts ng panalo yung prosecution, ha? Hindi mauto ng mga Duterte yung International Criminal Court. Siguro bago din itong pakiramdam para sa mga Duterte.
7: Correct.
9: Bago ito para kay Rodrigo Duterte, nasanay sila na kaya nilang sindakin kahit sino. Dito sa Pilipinas, nasisindak nila yung Korte Suprema, nasisindak nila yung Kongreso, nasisindak nila yung mga local politicians. Kaya sa matagal na panahon, hindi sila nakaranas ng pananagutan. Si VP Sara, ganun din, gulat na gulat siya. Bakit ngayon hinahabol siya ng impeachment, no? Samantalang nakabuyang-yang naman yung ebidensya bago sa kanilang pakiramdam na nanghihingi at humaharap sila doon sa pangangailangan ng pananagutan.
10: Mm-hmm. So abangan natin sa May 27 ang unang hearing, no, ng pagpapatuloy ng hearing. Pero sa ating pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating maiwagang ruleta at dapat bakit siya ang naging usap-usapan sa kwentuhan. Dito lang yan sa
11: With Due Respect.
9: Ang dami ko pang gusto sabihin.
7: Eh, kasi ang daming commercial, oh.
9: Ba't niyo ba ako sinipigil?
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
17: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
16: Ay, malabo.
17: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
16: Para malinaw.
18: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: EO, love your eyes.
20: Ang lamig!
21: Teka, yakapin kita.
20: Sarap ng feeling.
22: Everest Air Conditioner.
20: Han, ano ever best place mo in the world?
21: Siyempre, right here with you.
22: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
23: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
24: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
25: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
26: Galing makinig sa The Secret of Health.
23: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Sorry na lang sa natamaan.
9: Kabitin sa conversation. Grabe. Kasing init ng hapon na to yung usapan dito sa With Due Respect. Kaya kasama niyo pa rin po ang Team Pinas dito sa With Due Respect. Ako po si Clive Arguelles.
7: Ako po si Attorney Dino De Leon.
3: Ako po si Ina Gahan.
4: Mabalos, ako po si Cheska Persia.
10: At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na never nasunod sa sino mang matatapatan ng mahiwagang
7: what
10: ruleta.
7: What are you talking about?
10: Ewan ko sa'yo, Dino.
9: Ipapalagay kita sa IC.
10: So nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Radyo Patrol sa Isleta Facebook page. Ito ang
11: Magic Ruleta!
10: Yung mga apektado
23: it's time! Paikutin ang Magic Ruleta!
10: Nasa no huli? Okay, you're back, Cheska! Would you please do the honors?
4: Na-miss ko to! Yes. Ruleta!
9: Sino to?
4: Ang pinakauna natin!
10: Anong pangit naman ng
9: letter P.
4: Yes, representative Papa P. Paolo Marcoleta.
9: Hoy, offensive naman yan kay Papa P.
10: Kasi performative pop culture fan ko.
4: Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun.
7: Sabi nga ni Popoy.
9: I deserve an explanation.
7: Kinorek tuloy.
9: Ni Anakbayan Representative.
4: Mali.
9: Percival Sandania.
7: Excuse me, si Papa P. Ano sabi dyan? Hindi pala si John Lloyd. Anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Ni Congressman Brian Poe.
10: Nang FPJ.
7: Party. Seryoso itong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan?
9: Ako, masabi ko lang kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paolo ba, millennial ba yan? Or medyo...
10: Alam mo, hindi ko matukoy.
9: Hindi ko din sure eh.
7: Hindi ko matukoy eh.
9: Paano ba natutukoy yan? Sa kapal ba ng... Hilay?
7: Hilay?
9: Oo, sa... Saan ba yan natutukoy? Pero...
7: Hindi niya alam ang rules. Hindi niya alam ang pop culture reference. Hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan. Hindi niya rin alam ang hustisya. Yes. Eh, ano bang alam neto?
10: Ano
7: bang alam mo? Ano sabi niya doon?
10: Kiko Di ba yan? Paalisin yata si Kiko Di kasi nakikinitanan niya, may premonition.
7: Di ba? Parang sa bagay. Itsura namang manghuhula eh. Hulak na lang bolang.
4: Ako, isa-shoutout ko muna sa staff. Sa Nikong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman.
9: I-review nyo siya ng mga rules sa House, no, para makasabay naman siya dyan sa pagdinig sa House. Sabayan nyo na din ang onting panonood ng pelikula. No? Tulungan nyo na si Congressman parang awa nyo na. Sama nyo na din si Kiko at si Barsada. Si Congressman Leviste na board na board. Pelikula kayo.
7: Gagano'n yan, si Congressman Leviste.
9: Gagano'n.
7: Tapos, magbabasa na magbabasa. Yan.
10: Pero ano, naman si Smith, mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan.
5: Ay, oh,
10: lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment na ma, di ba, very technical no, na may in response to doon kay Kong Po. Na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture.
7: Ako basta ako sineseryoso ko si Popoy tsaka si Basha.
10: Oh, yun.
7: Dahil hindi ko naiintindihan bakit hindi ko seryoso yan.
10: Oo, oh, oh, oh,
7: diba?
9: Oh. Tsaka, one more chance, starting over again.
10: Mm.
9: Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta, nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, diba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba? At nag-sorry na ba sa taong bayan? Nagsabi na bang mali siya? O patuloy pa din na in denial, di ba? Yan, hindi yan pwede mabigyan ng chance, no? Walang starting over again.
10: Paano ba ako naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, ginugost ka nga.
9: Actually, no, siguro napapakamot din si VP Sara kasi si Congressman Paolo Marculeta yung taga-depensa mo sa impeachment.
5: Yes.
9: Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka.
7: Mga staff niya, going back nun sa mga staff, ha? Mali-mali din, hindi alam yung rules. Hindi alam yung iko-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya?
5: Wow.
7: O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba?
5: Usually, yung pag sa staff ka sa taong nakaka-inspire.
7: Nakaka-inspire. Magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiscaril yung pananagutan. Ang hirap mag-stop sa mga ganyan, ha?
10: Alam mo kung mahirap din? Yung quick comments din natin nasa mga.
7: Malaki lang ang katawan mo. Bakit kaya patumpahin?
10: Ikaw talaga, ginigigil mo yan, Kong Marculeta!
9: Bye, Kong Marculeta. Ingat.
7: Buti na nyo.
10: Wala talagang quick comments dito sa show na to.
5: Roleta, okay. Mabasa ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap
9: magkaroon ng si Bato?
5: Best friend. Senator Bato.
10: Sabi, due respect nyo lang mo alam mo si Senator.
5: Sorry, kayo na nga.
10: Ano sasabihin?
5: At sabihin ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo.
9: Parang pelikula.
5: So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Cayetano.
7: Ano ba sabi ni Alan Peter Cayetano?
9: Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator
7: Bato. Baka yung mga ibon yun, may isang kaibigan. Ano sabi ni ibon?
9: Baka usap ka naman talaga si Senator Bato eh. Kasi di ba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi niya, sabi daw ng isang kaibigan nila ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita. Natatakot lang dahil daw baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator.
7: Tama ba? Dinepensahan ba talaga? Eh, di ba sabi, parang pinalabas siya duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka lang ng trillions.
10: Make my day!
7: Di ba yung pala duwag? Di ba duwag? Ang tawag nga dyan, confirm. Di ba confirm na duwag itong si Bato de la Rosa?
10: At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC, ICC kay Senator Bato. At ilang buwan na siyang nawawala at na kumukubra ng sahod at mga allowance.
9: Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya.
7: Oo, diba? Nga. Hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Sobrang katigasan at kasinungalingan itong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Tsaka yung 10K kong pangako, ha?
10: Where na yung 10K?
7: Ang tigas ng kasinungalingan ito si Alan Peter Cayetano.
9: Ikaw, Ina.
5: Meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap, pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may
4: parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Mm. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap? O yung spin ng Duterte camp na ay pagdinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. Mm-hmm. So sa akin, it smells like desperation. Mm. Yeah. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong correct sasabihin talaga.
9: Mm. Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Mm-hmm. Kasali ba kami? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Mm. Eh, ano, kasalanan nyo yun. Pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero unong pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay chief ng Philippine National Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Mm. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naayon sa batas, humarap ka. Diba?
7: Alan Peter, ha? Sana matumay yung mga balahibo mo. Mm. Habang nagpag-kinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman. Mm. Nung panahon siya na senador. Mm.
5: Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang ng war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, diba? So, kaso sila, na sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan.
10: So, no. Senator Bito, mula sa With Your Respect team, gusto naming sabihin na we miss you. See you soon! Dahil dyan, go Roleta!
7: Go Roleta! See you soon, Big Posa!
10: Ito yung lumabas sa sunod ng dating spokesperson ng impeachment sa
9: Senate Impeachment Court
10: na si Attorney Tongol.
5: Attorney Reggie Tongol.
10: Na recently sinabi ay parang na-vindicate sila at they were right all along.
9: Kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na na bagamat dinismiss naman nila dahil nga moot na, mm-hmm, binanggit sa desisyon ng Supreme Court na yung fourth wid daw, no, yung pinagtatalunan na fourth wid, mm-hmm, eh pwede naman palang shorter or longer
7: depending
9: on circumstance with the like a reasonable period. Yeah. Kaya sabi ni Attorney Tongol ay tama pala kami. Tama kami, mm-hmm, na tinulugan namin ang impeachment, mm, nung panahon namin, no?
5: Mm.
9: 'Di ba? Na kasi yan yung position ni Senate President Chis Escudero, no, dating Senate President, mm, na yung fourth wid ay hindi nangangahulugan na agad-agad. Mm. Nilaro nila yung definition ng fourth wid, 'di ba?
5: Mm-hmm.
7: Na ang bilis na inilabas ng Korte Suprema ng mga panahon na magiging magko-convene na supposedly yung impeachment court, no? Pero sa ito yung tinatawag naming mga abogado na obiter dictum. Mm. Ibig sabihin, hindi naman naggamit yung opinion na besides ng Supreme Court, eh, no? Ang sinabi, moot in academic. Tapos biglang may opinion na it can be longer or shorter. Mm. Diba? Eh, moot na eh. Mm. So, moot na eh. So, para sa akin, ang basa ko dito, obiter dictum ito, number one. Number two, mali si Attorney Tongol. Kasi ang sinabi na Supreme Court doon, for so long as there is no unreasonable delay.
9: Mm. Mm.
7: Hindi in-apply na Supreme Court, ha, yung facts in this particular instance. Hindi sinabi na Supreme Court na walang unreasonable delay nung panahon nitong si Chis Escudero. Ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court. Mm. And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes. And I think mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa nilagay ang ako, nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal legis. Mm. No? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning, mm, ng salita. Mm. At ang fourth with immediately. Mm. No? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Mm-hmm. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, ha, meron pa rin unreasonable delay, mm, nung panahon ni Chis Escudero kasi Pebrero pa eh.
9: Mm.
7: Diba? Pebrero pa nung na-impeach eh. Tapos ang tagal, tinulugan. Tapos

0: Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no? Ng dubious na pattern yung Korte Suprema, kung saan pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga dun sa kanilang boundaries. Mm-hmm. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng forthwid, na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng konstitusyon ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter, mm-hmm, depending on their circumstance, dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay forthwith. Yes. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Mm. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman to usapin kay VP Sare.
1: Tama.
0: Usapin din to sa mga susunod na panahon ng impeachment.
2: Correct.
0: Ganyan din ba yung mangyayari?
2: Tama.
0: So, dapat malinaw na yung House ang may sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magta-trial. Wala naman sinabi diyan makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment.
3: Mm-hmm. Makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie Tongol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment.
0: Anong tawag pag ganyan?
3: Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along. Oo. Or I told you so, dahil siguro gusto niyang pag-aanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Cheese Escudero. Mm-hmm. Baka yun lang ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi.
0: Para makatulog sila ng gabi.
3: Yes.
0: Napahimbing.
2: Did his job well.
4: Congrats.
5: Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Pinasweldo.
1: Galing. Galing above and beyond na pala ng kanya. In terms of preference.
5: He walked the extra mile.
2: Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay sa service.
3: Thank you very much.
1: Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick.
0: Kasi dating SPCs eh, mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung
1: handa
0: ng mga susuntin. Ginawang fashion show yung Senate impeachment trial eh, diba?
1: Diba? So, okay.
0: Pero yung substance, wala, dinelay.
1: Sige, and we shall proceed forthwith.
0: Hindi! Hindi pa kami tapo!
5: Pero pa ako sasabihin!
0: Ba't mo kami pinipigilan, Carlo?
1: Eh, kasi ang lumabas naman ay si...
3: Eto na nga, kababayan ko to.
0: Ay, kababayan mo ba si Zaldi?
3: Kapwa ko, Albayano. Lumabas mo sa ating roulette para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zaldi.
0: Ano na ba? Kailan mo siya nasa nakausap, Cheska?
3: Ano,
0: kailan kayo last in touch, Cheska?
3: Parang hindi naman kami nire-represent nito. Kapwa namin Bicolano na to.
5: Mahal na Pangulo, nasa na po siya. Saan na po kaya? Mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi. Diba? So, asa na rin ba?
3: Ano namang balita
1: nasa
3: sa
1: France,
3: kanya?
1: Nasa France, allegedly, diba?
0: Dahil daw may mga properties sa France.
3: Okay.
0: Sana medyo conjecture na lang ulit, no? Pero hindi naman confirm yung presence din sa France, no?
1: Na naghihingi daw siya ng asylum, diba? Sa France. Kaya at may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic ay may request yata na ginawa. So, sa akin eh, doon lang papatunay na una kung gaano karaming rekurso at pera meron ito si Zaldi.
3: Yes.
1: No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, eh kaya niyang buy his way out of yung accountability.
0: Baka kaya naiingit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita niyo si Congressman Zaldi ko, daming nararating eh. Hindi. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, katakataka din kay Congressman Zaldi ko na hanggang sa ngayon nagtatago at umiiwas pa din siya. Eh nagbigay siya ng statement, 'di ba? Naglabas siya ng mga video, nagtututuro siya na ito, kesyo si ganito at si ganyan ang mga nakinabang sa flood control. Si ganito ang mastermind. Eh bakit hindi niya pangatawanan, 'di ba?
6: Correct. Correct.
0: Kaya ta lalo tuloy na nawawalan ako ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala na kung anumang susunod na sabihin ni Congressman Zaldi ko ay pagkakatiwalaan ko. Kasi sa tagal-tagal na ito, pinapahirapan niya tayong lahat na hindi siya humaharap. In fact, muntik na nga siyang mahuli doon sa Czech Republic, pero talagang nakatakas na naman para tong

0: parang series, no? Parang TV series. Oo. Na hahanapin natin, 'di ba? Mm. 'Di ba? Ano bang tawag dito? May kasi may ang probinsyano ba tawag natin kaysa, 'di ba?
1: Prison break. Napag-aaralan tayo ng mga idara.
0: Ang pugante.
2: Ang pugante.
1: Di ba? Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre, magtatago ka, magtatakbo ka, kung nakinabang ka eh. Diba? Tinapot si Laila de Lima. Mm. Hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Ito. Tinignan lahat sa mga mata yung mga accusations na sinasabi, hindi yan totoo. Mm. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at tino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Mm-hmm. Oh, di ba? Eh, masasabi ba yan ni Zaldico? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Eh, sa tingin ko, hindi.
3: Baka French niya sasabihin yan. Natin ang next question.
1: Nagpupasak na yung combo. Wow!
0: Koy, kong paano sa French yung go roulette?
1: Go roulette.
0: Sabi niya nila, go roulette.
4: She's a
0: cheese wheel. Okay. Parang pamilyar itong si dating ombudsman.
1: Uh-oh. Deputy yes. Overall Ombudsman.
0: Oo.
1: Diba?
4: Melchor Carandang.
1: Oo. Ano ba nangyari? Kakalabas lang ha?
0: Oh, Supreme Court lang. Na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week.
1: Kung matatandin ninyo ha, yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan tinanggal ni Rodrigo Duterte yung overall deputy ombudsman noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts.
0: Sa mga tinatagong yaman.
1: Sa mga tinatagong yaman, deputy overall ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati yan, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung decision ng Supreme Court as early as 2014, tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Tanda mo, dyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no?
0: After 8 years.
1: Void. Void yung action. Ibig sabihin, subject yan sa back pay. Ibig sabihin, na supposedly na vindicate si Carandang. Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo?
0: Ako, well, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Wala kang jurisdiction. Di dapat from the get-go, dapat hindi na si Bac sa pwesto.
1: Tsaka nag-iba lang yung pangalan. Same facts eh. Sa 2014, na-uphold na Supreme Court eh.
0: Diba? Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Carandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Sa panahon na kahit yung korte, sa panahon na kahit yung kongreso, nagigive in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman. Diba?
2: Tama.
0: Kaya pasasalamat din tayo kay deputy ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court hindi basta-basta nagigive in.
1: Last na, gusto ko sabihin na, sa aming sa pag-aaral sa batas, ha, justice delayed is justice denied.
2: Yes.
1: Imagine mo, ha, kung timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, edi sana nagawa ni Arthur ni Karandang ang trabaho niya.
0: Uh-oh.
1: Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya. Eh di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon. Di sana naimbestigahan niya kung sino pang mga involved. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions.
2: At ang
1: because of timeliness. Yes. Kulang sa bilis.
2: Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan. Diba? Napakapangyarihan yan dahil nga ipinagtatanggol. Diba? Yan ang tanod bayan. Dapat talagang naniningil sa mga politiko Kurak. Natin at lalo lang mga kurakot na yan.
1: So,
2: ginaganon-ganon lang.
0: Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, lelekturan kami ng Supreme Court na kesa walang due process na medyo minadali. No? Pero kayo nga po hindi nyo maaktuhan to sa tamang panahon.
2: Hindi ba forthwith din ang kanilang implementation?
0: Napakasimpleng desisyon dapat no, na isagawa na.
1: Last, alam mo, nalulungkot ako doon sa mga komento mo sa Supreme Court bilang sa abogado. Kasi alam mo, ang executive may power of the sword. Ibig sabihin, no, nasa kanyang sandatang lakad, commander-in-chief, executive. Ang kongreso may power of the purse. Siya yung budget. Alam mo, ang kapangyarihan lang ng Supreme Court, ha, is power of judicial review. At kinukuha yung kapangyarihan na yan sa moral ascendancy ng Supreme Court. Dapat mga learned yan. So every single time that a regular citizen expresses doubts, and alam mo yon, yung pagka parabang nawawala yung respeto ng sangkatauhan, no, ng sambayan ng Pilipino doon sa mga aksyon ng Korte Suprema. So it saddens me as a practitioner, pero dapat talaga i-scrutinize yung Supreme Court. Kaya ako, ang aking tingin nga lang rin, sana may pagkaroon ng pag-aaral kung gaano ba ka-delay yung mga desisyon ng Supreme Court at gaano sila kabilis sa ibang bagay. Kasi, di ba, yung sa kay Sara Duterte decision, parang ang bilis. Pero itong kay Arthur Karandang, 8 years. That they could have acted on it fast, in a faster way, because it is a very simple case. It's not as if the facts are noble.
2: Yes. Nagbago diba? Ang facts.
1: Diba? Ganun yun in 2014 pa. Okay.
0: Tsaka,
2: last na.
0: Tsaka alam mo, bilang nag-aaral din ng politika, kapag yung ating mga korte, hindi talaga nila nadidinig yung mga kaso at matagal, di ba, nabubulok yung mga kaso dyan, hindi ka ba susurprise kung bakit yung mga kababayan natin masiseduce ng mga patakaran na magpataya na lamang tayo. Diba? Magpapaloko na dapat wala nang kasukasuhan. Huwag nang idaan sa sistema ng korte.
1: Murahan na lang sa media.
0: Diba? Kanya-kanya na lang na hustisya. So, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin sinisisi yung court, Supreme Court dyan, pero may obligasyon din talaga sila sa kung papaano na nararamdaman na ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng hustisya sa bansang ito. Diba?
4: Ayan, kahit na mainit ang ating usapan at gusto pa nating ipagpatuloy, time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan nyo kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
0: Supreme Court Edition.
6: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte. Impeachment PRTV News Special May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
6: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
8: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: ball ng isang mainit na sabaw.
1: Gusto ko na kape ni bago.
0: Oh, siyempre. Fourth with. Kumain ka na fourth with.
2: Samahan niyo po kami ha. Makisabay kayong mag-merienda. Sige.
3: Let's go. Ayan, okay. Welcome pa rin po. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment na hindi masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
4: Mukbang Kaya!
0: May nagmumukbang na po!
5: Mabilis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Tinidor!
0: Kapit na!
3: Actually, hirap na hirap po kami walang tinidor dito.
0: Kumukuha kayo ng appears to be
1: La Paz Batchoy.
0: Na sikat sa Iloilo. Ito naman isa.
2: Kakamain ko na.
3: Ano ba yan?
0: Sabi ay ito isang ampaw. No?
1: Ampaw
0: na parang deep fried ito. Tapos,
2: kainin mo.
3: Crunchy daw.
1: Ay!
0: Walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob.
3: Ayun.
1: Pwede mo sarap, ha?
3: Ang sarap!
0: Ang ampaw?
2: Oo.
0: Oh, diba?
2: Ito na yung
0: tinidor. Oo, ngayon namang Linggo kasi parang may...
3: Sino ba naaalala natin sa ampaw at Labas Batchoy?
0: Taga... Ay, sikat sa Iloilo.
2: Yung Supreme Court.
0: Favorite dish niyang di-suspended na Kiko Barzaga.
1: Bakit naman sabi? Ano sabi?
0: Ha, tinatawag daw siyang Mommy. So, may
3: Mommy?
0: Lalabas na naman sa isang bagong ethics complaint. Na parang sa Kongreso pala, kapag nakailang ethics violation ka na,
3: pwede ka na malitin to expulsion.
0: Maalis. So parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually. Yeah.
1: Bakit daw? Ano ba sabi ni Kiko?
2: Ano ba context? Ba't tinatawag siyang Mommy?
1: Sabi yata ni Kiko, hindi ko yung tinatawag ng Mommy.
0: Anong tawag?
1: Ang tawag ko sa kanya, Deng Vaxa Queen.
0: Oh!
1: Shot fire! Ito si Kiko Barzaga. May nagkwento lang sa akin kay Bigat sa Kongreso. Na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko.
0: Bakit ka mo?
3: Sinasadya.
1: Sinadya. Kasi doktor to si...
2: Okay.
1: Congressman Garin.
2: Oh.
1: Eh parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko.
2: Ah.
1: So kailangan bantayan, no? Special in whatever way, di ba? So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, Mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedenay ni Kiko, ang sabi, Deng Vaxa Queen. Ano sabi ni Garin?
2: Pagkatapos sa alagaan.
1: Ano diba? Sabi ni Garin? Panggalin na raw. Ano ba sabi?
0: Kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon, lalo na sa mga taong nire-represent, no, ni Kiko Barzaga. Ako ang point ko lang ay, building up na naman yung issue ng Deng Vaxa. Naalala natin no pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na ikumbinsi yung mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Diba? Hindi dahil pinaputok ng Duterte ang issue ng Deng Vaxa para kalad ka rin at siraan ng... si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon, ha?
1: Marap. At na-justify kung bakit kailangan Deng Vaxa, kailangan i-prioritize, kailangan labanan yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources at, para labanan ng dengue.
0: At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no? To a certain extent, yung bakuna na yun, yung Deng Vaxa. So,
1: at ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries. Diba?
0: So, ibig sabihin, ako nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung issue na yan sa panahon na yun na nga meron ng distrust sa mga bakuna at in general no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer / meow meow congressman.
1: Minsan na nga lang bumuka yung bibig, wala na nga mapasang batas, wala na nga maayos na investigasyon, nagiging counterproductive pa sa public good.
3: Kaya ako, parang, ako, wait. Ako.
2: Go. Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect.
1: Oo nga.
0: Why nga?
3: Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain.
2: Siopa!
3: Pero kasi, di ba, tingnan mo itong si Congressman Barsaga. Okay sana siya eh, kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na, may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Mm-hmm. Pero itong si Kong Barsaga, nalilito ko. Ano ka ba, congressman ka ba? Congress Meow versus internet influencer? You can't be both eh. Mm-hmm. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. Mm-hmm. And the level of allegations na nilalabas niya, both for the internet, pati yung parang allegations.
2: Si Direk, nahinuhuli tayo ni Direk ha?
3: Pero sa akin, may internet, di ba? And for a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo.
2: Yes.
3: Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee, pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barsaga, parang talak lang ng talak for the clout.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? So sa akin, influencer ka man, Congress Meow ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao.
0: Tama.
2: Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga.
0: Ay, ito nga, ito naman walang laman sa gitna. Oh, ayan, walang laman, oh, Direk.
2: Ampaw talaga.
1: Oh, yeah. Walang laman sa loob.
0: Walang laman sa
1: loob. Puro hangin.
0: Ayun. Puro hangin pa.
1: Iba to, libiste?
2: Ay. Iba yun.
0: Well,
2: iba yun. Iba yun. Iba yun. Ayan ha. Kung habang nagme-merienda kami dito, mag-merienda din po muna kayo dyan sa mga nakatutok sa With Due Respect. Dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang desisyon ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
1: Kain po tayo!
0: Sana makakalundap!
2: Sara?

0: Sa pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte Impeachment. APRTV News Special May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region.
0: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Makabagong pagbabalita. May tawanan ng biruan.
5: Ikaw na. Ikaw.
6: Bago.
5: Kasama ang Team Pidas dito sa segment na
7: BS Politics,
5: also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang desisyon ng House Justice Committee na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
6: Ayan, pwede ka nang umuya, Attorney Dino. Unanimous o pinabura ng 53 miyembro ng committee'ng dumalo sa pagdinig na idineklarang may sapat na basihan ang reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President.
7: Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manasses Carpio.
8: Yes, at nakatakdang magpulong ang committee bukas para talakayin at pagbotohan ng committee report, resolution at articles of impeachment. Saka iaakyat sa plenaryo para pagbotohan ng Kongreso sa May 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado.
9: At nangako naman ang liderato ng Senado na agad magkoconvene bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment na Articles of Impeachment na una ng nilino ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Mm-hmm. Sa inyong palagay, tuloy na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin yan dito lang sa
10: Balat Sibuyas!
0: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
9: Kaya po ako kumuha ng sabaw, ipapanorin natin si Attorney Dino mag-discuss.
7: Take it away.
5: Sabukuro natin yung ebidensya. Diba?
9: Oh, ang sabi.
5: Ang question, may impeach ba ha? May impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya.
6: Mm.
5: No? Last year, based sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw.
6: Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa articles of impeachment.
5: Ano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, mayroong ang COA clearance. Wala na ngayon yan.
6: Wala na.
5: Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha?
6: Mm-hmm.
5: Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-money laundering counts in report.
6: Mm.
5: Hindi nagsisinungaling ang numero. Hindi nagsisinungaling ang datos. At kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dinedeny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan.
9: Yun ay betrayal of public trust.
5: Culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the finding of the SALN. Mm. Ha?
7: Yes.
5: Malinaw yan. So culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi ni Sara Duterte? Yung billion umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others.
6: Oh, nasa others daw.
5: Oo, sino naman yung mga pinagloloko, di ba? Tsaka, alam mo ha, sa akin lang ha, di ba abogado si Sara Duterte?
11: Mm. 80% diba? Nga yung nakuha ang resulta sa bar.
5: Di ba abogado siya? Mm. Di ibig sabihin, dapat alam niya kung paano fill out ang SALN. Mm. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others. Mm.
7: Yeah.
5: Pakita nyo? Mm. Cash on hand nga, malinaw
11: yung
5: eh.
11: Yung una, di bang ideklara mo, di ba?
5: Correct. Oo, so bakit niya hindi dineklara? At consistent, ha? So consistently wrong pala ang interpretation mo lang. Batas?
6: Mm.
5: Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN. At saka grabe yung egregious eh. Yung pagkakamali na yun. Na talagang wala kang, hindi pagkakamali yun eh, sinadya.
7: Mm-hmm.
11: Eh kung alam sinadya mo naman kasi hindi ka mapapanagot, eh maski anong ilagay mo dyan.
5: Correct. Oh, so yung mga ebidensya na yan, I think, fearless forecast. Hmm. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At dun sa Senado, alam naman natin, iakit yun sa Senado. Ang sabi ha, at least nung tinitinan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. Eh, mukhang may trial na tayo.
6: Mm.
5: Oo, so may trial sa ICC ng late May.
6: Mm-hmm.
5: May trial sa Senado at saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. Mm. I don't know, if I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupubigla sa hirap.
6: Mm.
5: Ang hirap ng trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. Mm. No? Na, yung magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others, ang hirap nun. Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong!
11: Ang tanong!
5: Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon present. Magpapakita present.
11: Tsaka no? Magsispeech sa graduation.
5: Magsispeech sa graduation. Ano yung plan A, plan B, plan C?
11: Napaka-unique.
6: Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment, ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain, no, yung allegation laban sa kanya.
5: Mm-mm.
6: So baka hindi naman humarap din yan sa ano, no, sa Senate trial. Pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives, kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na ng House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa, no, sa masikat ng araw ngayong tanghali, no, dahil summer na summer. Kaya, nakatutok po ang taong bayan na dyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas. No?
5: Mm-hmm.
6: Tandaan nyo po, sa survey ng OCTA at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment. At pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng aligasyon sa kanya.
5: Mm-hmm.
6: Paalala na ang House of Representatives ay House of the People.
5: Mm-hmm.
6: Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan yan ng mga kongresista.
5: Correct. Oo. So ako, ito yung tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya.
6: Mm.
5: Democratic institutions. And last year, we failed. Diba? Retake na itong exam na ito eh.
6: Mm.
5: Last year, yung mga in-expect natin.
6: Nag-fail ang Senate.
5: Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institution.
6: Nag-fail ang Supreme Court.
5: Oo. Diba? So, sa akin palagay, nagkamali sila. No? So, ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institution at will the institutions be there for us? No? Ito ay stress test ng ating mga institution. Sana, this time around sa ating retake, we will pass with flying.
11: Ito pala yung totoong
9: starting over again eh.
6: At one more chance.
7: Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga edistrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party list representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino.
5: At hindi lang yan sa election. History will judge you. Posterity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salin lahi, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, eh talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service.
6: Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, diba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya.
5: Correct.
6: Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, diba?
8: Correct. Okay. Tsaka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman.
6: Gula!
8: Game! Saglit lang po. Hindi, sa akin tingnan nyo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganong checks and balances. So to the point nga of starting over, starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Diba? So nasan ang pagmamahal natin sa bayan? Nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people. Nakikita natin yung stakes for the people who have lost their love ones doon sa drug war. Yes. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito?
6: Correct.
8: So kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya. At dahil dyan, ngayon, babasahin natin ang komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, hindi kami Supreme Court, but we judge. Magde-decision kami if we will either
10: take it or leave it.
0: Take it or cleave it.
9: Yun.
5: Oh, mabilisan, mabilisan. Go.
9: Oh, sabi ni Teresio, excited again to watch WDR. Sa yung programa, mas namumulat ang taong bayan sa kung ano ang hindi alam ng mamamayan na katuwilian ng gobyerno.
6: Take it or cleave it.
10: Take it.
5: Salamat, Teresa, iyo. At sabi ni Carlos G7L8Q, Senator judges taking an oath of impartiality should sign on the oath that give consideration on evidence. Acceptability or credibility of evidence should be voted by majority before it can be used.
6: Take it or cleave it.
5: Cleave it ako.
6: Oy.
5: Oh, yun. Oo. Kasi para sa akin, di ba, hindi muna, kailangan makita muna yung ebidensya bago pagbotohan. Sabi niya kasi, kailangan pagbotohan
6: ng majority.
5: Tsaka isiwalat mo muna yung ebidensya yan bago pagbotohan.
6: Okay. Tsaka ano naman eh, binigay naman talaga sa Senado yung kapangyarihan na mag-determine din kung ano yung rules nila, kung paano nila papatakbuhin yung trial.
5: Diba? Correct. Okay.
9: May pangatlong comment. Sige. Si Archie.
7: I'm sorry. Sabi ni Achi Paguligan, dapat humarap si Sara personal. Ang tapang nila sa press conference at social media, then pakita nila tapang nila harapan sa impeachment court sa Kongreso at Senado. Tapos na sa Kongreso, no show siya. Sa Senado, pakita mo tapang mo, Sara.
8: Yes.
10: Take it.
7: Gusto ko yung tapang ni Achi.
5: Ako, cleave it.
9: Bakit ka mo?
5: You're asking for too much. Pakita yung tapang. Wala naman siyang tapang sa katawan. De, take it.
9: Okay. Cleave mong...
7: Para sa iya.
6: Last ay, comment. Ano, para napaka-special na comment eh.
9: Para may bias tayo na
6: comment dito. Mula pa dito. Sa New York. Sabi ni Kim Villamer de Leon, hello Dino, love you.
9: Yes. Hello everyone, salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Take it or cleave it?
7: Take it!
5: Alam ka naman sabihin nyo.
9: Ako,
5: Subukan nyo lang. Pag ako hindi nakauwi.
9: Ako, cleave it. Bakit ka mo?
6: Inyo na yung love you nyo.
9: Ano ako
5: yung Pag-i-get-pike. Ito lang tayo mga trolls dyan, ha. Nabalitaan ko lang. May nagsusubok sa akin kanina na nakikipag-away kayo. Nako, eh ako nga hindi na nanalo dyan. So, watik lang, hindi kayo. Gaganahan lalo yan pag inaaway ninyo. Okay? So, take it. Take it.
9: Magdalaman.
12: Sino winner natin
5: dito? Kim Villaverde Leon.
9: Okay, congrats, Kim!
6: At saka batiin naman natin yung ating napakadaming mga live viewers.
5: Wow!
6: 1.6K!
5: Wow! Live yan, ha?
6: 1,600!
5: Wow! Sa Facebook, guys, sa YouTube. Sa YouTube.
6: Susunod na linggo, 6.7 billion na yan.
7: Billion.
6: Hindi, nakita ko din, ha, nung break, na merong mga taga-ibang bansa pa talagang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pagtuto.
5: Bukod pa yan sa mga nakikinig sa radyo all over the Philippines.
6: Wow!
5: Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagsuporta sa With Due Respect.
9: Yes. At meron tayong two winners bukod kay Kim na si Dino na ang nagdesisyon.
6: Gusto ko si Achi.
9: Achi.
6: Kasi dapat tumarap si Sarah personal. Okay.
9: Sa atin yun? Okay. Congratulations sa ating Achi. Mga winners. At gaya nga na pinapaalala namin sa Team Pinas every week, mainit ang usapin lalo na pagdating sa politika. Pero tandaan natin, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang Pilipinas. Mahalin natin ito. At paalala itong video na ito.

0: bago tayo magtapos.
1: Oh. Bakit ba ang ating color of the day ay pink?
2: Ako, dediretso na ako. Lenny, nananawagan po kami. Naniniwala po kami na kailangan na ng pagbabago sa ating bansa. Hindi po dahil naghahanap kami ng savior. Naghahanap po kami ng karapat dapat sa governance. Lahat po ng pinaghirapan natin simula 2016 hanggang 2022, ngayon na po yung mga oras na makukuha natin kung ano man yung fruits nun at papagpapatuloy natin. So, nananawagan kami. VP Lenny, sana po i-consider din yung tumakbo para sa 2020
1: election. Yes. Tsaka napanood ko dun ha, sa mga Taganaga nung inasar ni Vice Ganda si Mayor Lenny.
3: Yes.
1: Parang naghihiyawan naman ang mga Taganaga.
2: Yeah.
1: Kaya kagaya ng sinasabi namin dito, naniniwala kami na yung inyo pong mga pinaglilingkuran dyan sa Naga ay handang-handa na ibigay muna kayo at ipahiram muli sa bansa sa 2028, yeah. Di ba?
2: Okay, Manila, wala na kaping ka.
1: Okay.
2: So, tawagin nyo lang kami. Mga kampanya kami para sa inyo ulit.
4: Okay. At, ako na naman ang bearer of bad news. Diyan naman ako nagtatapos. At misa't kalahating oras ng Bantagulan at pag-convince kay Mary Lenny tumakbo. At malamang talakayan natin sa iba't ibang issue ng Pilipinas.
2: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
3: I'm sure nabitin kayo sa kwentuhan. Pero huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
5: At sunod niyo mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, FMR Radio Station at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa.
1: Tandaan, Mayor Lenny, andito lang kami. Inaantay ka. Pero ngayon muna, wala pong personalan lahat yan. Dito lang sa
6: With You!

0: sa Servicio Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Masdan po nating bayan, anong iyong...
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usap. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin

0: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe!
1: Usapang Biyahe!
0: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: This is a reminder to all passengers for Flight Radio 630. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: aboard! Dito lamang po sa pinakahintay nating programa every Sunday, ha? Ang libreng pagbiyahe dito lang sa Travel ni Awel with yours truly, the ever laughable, Papa Awel Pod! Naku, I'm sure marami pa po ang mga nakatutok ngayon at nag-aabang dun sa family fun run natin ng ABS-CBN. Supportahan po natin yan, ha? June 14. Nalaman po natin ang detalye kanina sa programa po ni Dr. Luisa. O, di ba naman? Pero cute-cute afternoon po, mga ka-travel ni Awel. Masayang hapon po muli sa ating lahat. Fasten your seatbelt dahil babiyahin na po ang travel ni Awel. Marami po tayong pupuntahan dahil ngayon po ay trending food trip. Ano? Tara! Alam ko marami pong gusto na meron mga fudang-fudang, di ba? Yung mga pagkain. Lalo na yung mga night market na ganyan, mga street food. O kaya may mga destination po talaga na ang pinupuntahan natin ay pagkain lang. Alam niyo po yung kahit anong layo, pupuntahan nyo, idadrive ninyo kasi masarap talaga yung pagkain at nakaka-crave talaga yung sarap ng pagkain doon. Yan po ating chikahan sa special episode ng Travel ni Awel na may tema na trending food trip. Ano? Tara! Diba naman? At huwag nyo pang kalimutan na abangan ninyo. May part 2 ang pa-vlog ng Travel Chico sa mga nabitin po sa Norway. Hey, pupunta tayo doon. Ako, in-effort talaga. Kinaririan ni Kuya Alvin El Chuco. Ha? Kaya maganda ba yan? Bongga po yan. Pero syempre, hindi pa rin pumawala ang babati po sa atin. Kaya eto na po, Teleradyo Pasok Vietnam!
1: Mula sa Hanoi, Vietnam!
2: Mundo'y libutin, kaya samahan kami sa
1: Travel ni Owl!
0: Yay! Thank you very much dyan naman sa pabating yan, di ba, sa atin naman mula Vietnam. Baka kayo po ay may biyahe din po, ah. Pwede kayo magpadala ng inyong video greetings at ipadala lamang po sa televiber number namin na 0919-278-3000 at ilagay nyo po for travel ni Awel ganun para mamasaya ang ating chikahan. At syempre kung may picture po kayo ng mga pinasyalan nyo o kaya yung mga kinainan ninyo, kung may pa food vlog kayo dyan or pumunta lang po kayo kahit saang lugar, ipadala nyo po sa travel padala tapos i-send nyo po yan sa 0919-278-3000. Mas maganda po kung meron po kayong konting chika para naman may chika natin yan dito. Pero eto na po, naku, bibigyan po namin kayong lahat. Naku, matagal natin din nagagawa ito, ha? Magpapa-travel pass ako dahil marami tayong special guest ngayon. Narito na ang ating travel pass.
3: Pass-pass ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: Libre lahat yung travel pass natin, lalo na sa mga first class passengers natin at business class passengers. Sa inyo po lahat yan. At nandito na pong ating very first special guest. Ang una nating guest, hindi taga-Pilipinas dahil sa Taiwan siya naka-base. Pero dahil siya ay dakilang traveler, food vlogger at content creator kung saan-saan na siya nakarating. Maging mga food trip dito sa Pilipinas at sa ibang lugar, hindi niya pinalagpas. Balita ko nga, ibibida niya rin sa atin kung anong pwedeng food trip sa Taiwan. E di ba ba sa pagsabing Taiwan, andyan yung mga famous na street food. Kaya we would like to welcome on board live via Zoom, Bonti Tan! Bonti B! Kumusta?
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay.
0: Yes, welcome on board. Nakubatiin mo ang lahat ng iyong mga followers, lalo na sa mga sumusunod sa mga content na ginagawa mo. Kasi foodang yan. Ako, ang daming pabubusugin natin ngayon, Bon TV.
4: Yes. Binabati ko ang mga followers ko sa TikTok, sa Facebook, at saka sa YouTube.
0: Nako, ayan. I'm sure mas lalo pang darami kasi napapanood tayo worldwide ngayon via the Filipino channel. Ganun din po sa iWant TFC o iWant app at sa 1.5 million subscribers natin sa YouTube, sa 600,000 plus subscribers natin sa Facebook at syempre sa Teleradyo, ha, TV and sa radyo. Diyan po sa 630 kHz sa Radyo Patrol sa East Trenta. Bon TV, tanong ko lang, saan ka banda sa Taiwan at dyan ka na ba talaga nakabase ngayon?
4: Yes, Kuya Awel. 40 years na ako dito sa Taiwan.
0: Wow. Saan po sa Taiwan? Kaohsiung, Taichung?
4: Dito sa Taoyuan City.
0: Taoyuan mismo.
4: Kung nasaan ang airport.
0: Tama naman. Ang ganda kasi dyan, very convenient mga kapamilya. Pagpunta kayo ng Taiwan, gusto nyo pa pumunta sa ibang city, by train, ang bilis, di ba? From Taiwan,
4: yes,
0: Taiyuan. Kung anumang bigkas doon. Yun ang nga, di ba? Tama-tama naman. Tapos sa ano, Taichung, Kaohsiung, di ba? 1.5 hours lang. Tapos yung bus, napaka-systematic. Naku, I'm sure, Bon TV, kilala mo si Father Joy Tahonera, ang ating pong parish priest dyan sa Taichung at sa Taipei, di ba? Paano ka nakapunta sa Taiwan? Ano yung nasimulan mong trabaho dyan? Expat ka ba namin?
4: Kuya Awel, nung nag-graduate ako sa medicine, niyaya ako ng kaklase kong Taiwanese,
0: yeah,
4: na pumunta dito sa Taiwan para dito ako mag-practice ng pagka-doktor.
0: Wow. Mm-hmm. So ayun.
4: Ngayon, pagdating ko dito, siyempre mag-e-exam ka muna,
0: mm-hmm,
4: hanggang sa pwede ka mag-practice.
0: Yes.
4: At nag-practice ako sa mga hospitals, nakatatlong lipat din ako, at nag-retire ako noong 2018.
0: Mm-hmm.
4: Mag-8 years na.
0: Wow. Oo. So ngayon, dapat pala tawag namin sa'yo, Doc Bon TV.
4: Thank you.
0: Doc, ano pong field of specialization po ninyo?
4: OBGYN.
0: Oh, OBGYN ka. Naku, ang dami mo nang pinanganak ng mga Taiwanese dyan. May mga,
4: yes,
0: naging pasyente ka ba ng mga Filipinas din?
4: Meron din. Bihira lang.
0: Bihira, eh no. Nakapag-practice din po ba kayo sa Philippines bago kayo nakapag-practice dyan sa Taiwan para ma-share po natin yung difference?
4: Hindi. Hanggang internship lang ako sa sa Biluna.
0: Ayun.
4: Sa Philippines. Uh-oh.
0: Ayun naman. Pero dyan, mukhang ine-enjoy nyo na lang, Von TV, ang pagiging content creator at ang mga pagkahilig sa pagkain. Naku, dyan kung nasa Taipei area ka po, yung Shilin, ang madalas puntahan po yata dyan na night market at food trip.
4: Shilin Night Market at saka Rauhe Night Market.
0: Tsaka Simending. Tsaka Simending.
4: Simending, karamihan dyan tumitira ang mga Filipino tourists.
0: Ayun. Naku, eto na. Ichika mo na sa amin kasi isa sa pinakamadaling puntahan ngayon bukod sa Hong Kong, Taiwan. Tapos ang Taiwan, mas nakilala siya sa food trip, yung mga pagkain na Xiaolongbao, di ba? Tsaka yung mga milk tea. Diyan yaan nagsimula. Ganon.
4: Dito ang original na milk tea sa Taiwan.
0: Ayan. Kunwari, ganito po, Doc Von TV, pag kami po ay pupunta dyan sa mga first-timers, for example, saan-saan mo po ba kami ipapasyal na mga destinations muna sabay kending na sa food trip natin?
4: Unang-una, karamihan kasi ng mga Filipino tourists, ang choice nila na place ay Simending.
0: Mm-hmm.
4: Itong Simending, maganda hanggang gabi, kahit na past 12 ng gabi, bukas pa rin ito.
0: Opo.
4: Maraming tao dito, maraming makakainan, at saka maraming shopping store.
0: Opo.
4: Ngayon, pag nasa Taipei City ka, ang hindi mo dapat palagpasin yung Chiang Kai-shek Memorial.
0: Tama.
4: Taipei
0: 101. Taipei
4: 101, yes.
0: Opo.
4: Tapos yung Mao Kong Gondola, Taipei Zoo.
0: Yes. Opo.
4: At saka itong Martyr Shrine at saka National Palace Museum.
0: Opo. Balikan din natin yung Simending. Siguro kaya naging popular din ito kasi dito matatagpuan yung Rainbow Pedestrian Lane na nakalagay yung TAIPE ay yung Taipei na Rainbow,
4: yes,
0: Crossing.
4: Yes, yes.
0: Di ba po?
4: Mm-mm.
0: Tapos andyan din po yung famous yung mga chicken tsaka yung bubble tea, yung milk tea na pinipilahan po talaga.
4: Yes, yung Sing Fu Tang.
0: Opo.
4: Yung Sing Fu Tang.
0: Correct, oo. Pero
4: actually, mas marami pang masasarap na milk tea dito sa Taiwan, aside from Sing Fu Tang.
0: Yun na nga.
4: Overpriced na rin kasi ang singputang eh.
0: Correct. Tsaka ano po, medyo pinipilan na, kumbaga nag-trending lang po siya. Pero pagpupunta po kayo dun sa mga hole in the wall, dyan sa Taipei, kahit sa Taichung, yung mga lumang tindahan dyan, yun yung masasarap na ano, no? Milk tea at iba-iba pang flavors. Yes. Yun. So, mas sa Taipei area po kayo, Doc Bon TV.
4: Siyempre, yes, meron kayong, mostly sa Taipei area.
0: Meron kayong favorite place dyan. Ang nakakatuwa lang kasi sa Taiwan, laging merong ano, park. Sa bawat community, or kumbaga sa atin, bawat barangay or bawat district, di ba? Sa inyo nga, ultimo barangay, parang kahit ano lang yung mga condominium, may open park eh, di ba?
4: Yes.
0: Ano po yung
4: totoo
0: mga
4: yun.
0: Favorite
4: binibigyan
0: place?
4: Nila ng importance ang mga park dito, ano, para makapamasyal ang mga tao.
0: Totoo po, mapa senior citizen, mga bata, pets, para magpasyalan, ganyan. So, sa Taipei lang po ba kayo naka-base talaga or nakapasyal na rin kayo as far as Taichung, Kaohsiung, Taitan?
4: Yes. Nakapunta na ako sa Kaohsiung.
0: Ayan.
4: Sa Chiayi, kung saan naroon yung ano, yung isang forest park. Sa Chiayi.
0: Opo.
4: Tapos sa Taichung, nandiyan dyan. At saka sa Nanto, Central Taiwan.
0: Ayun.
4: Yung Sun Moon Lake. Magandang puntahan ang Sun Moon Lake.
0: Sun Moon Lake. Dako. Tsaka yung Yelu na...
4: Yelu Geo Park dito yan sa North.
0: Yan. Maganda po yung formation po nung ano, no?
4: Rock formation.
0: Yes. Na nakadepende sa hangin at sa tubig. Paiba-iba po siya. Nakakatuwa naman. Pero syempre, ang special episode natin ay pagkain. Yun naman. Ang tanong ko, nagustuhan niyo po ba kagad ang stinky tofu dyan? Or hanggang ngayon, eh, hindi pa rin kayo kumakain ng stinky tofu?
4: Nung una, hindi ko gusto.
0: Mm-mm.
4: Pero nung sinabi sa akin ng mga colleague ko na masarap, tikman mo.
0: Opo.
4: Masarap talaga.
0: Masarap po talaga, no? Yun lang talaga siya. Yung amoy, itataboy ka, di ba? Papalapit ka dun sa amoy, no po? Ganun. Paano nyo po
4: maamoy din naman ang bagoong, pero nasasarapan tayo, di ba?
0: Naku, mas mabango po ang bagoong natin dyan. Mas mabango. Ipaglalabang ko ang bagoong natin dyan. Talagang may invite ka sa kanya. Pero yung stinky tofu, stinky talaga, no? Parang, pero, tsaka pagkakain mo siya, pagkadighay mo, Doc, nako, dighay mo pa rin ay stinky tofu, di ba naman? Dala-dala mo hanggang bahay mo eh, ganon. Pero kayo po, ano po yung mga favorite na pagkain ninyo? Yun nga, babalikan ko, pag una po kami nagpunta dyan, ano ang mga pagkain na hindi dapat namin ma-miss, tas matikman kagad namin bukod dun sa fried chicken, stinky tofu, at milk tea at xiaolongbao. Ano-ano pa po yung mga pagkain?
4: Merong mga tindahan dito na ang tawag nila ay tusok-tusok.
0: Ayan.
4: Apa? Yung kukuha ka ng chicken, mm-hmm, squid, tapos yung mga may mga vegetable din, mm-hmm, ilalagay mo sa isang maliit na llanera,
0: mm-hmm,
4: tapos ibibigay mo sa kanila, tapos kanila iprito.
0: Ayun.
4: Masarap yon, yung tawag nilang tusok-tusok.
0: Tusok-tusok, yun na nga po eh. Tsaka bukod po sa tusok-tusok, laging katabi niyan yung mga prutas na kagaganda ng kulay, tapos ilalagay sa plastic at tutusok-tusokin mo rin ang iyong barbecue stick, di ba po?
4: Advice ko lang sa mga kababayan natin na huwag bibili ng prutas sa mga tourist spot.
0: Okay.
4: Talagang overpriced.
0: Totoo naman.
4: Pumunta ka na lang sa ano, kung gusto mo kumain ng prutas, pumunta ka na lang sa supermarket.
0: Opo.
4: Doon ka bumili ng fruits, saka mo na lang gayatin.
0: Tama naman po. May naglabas nga pong video niya na medyo na-scam daw po sila, ganun. Parang isang mga ilang piraso lang, naging 825 pesos ang halaga. Isa-isang ganun lang po yun. Medyo yun nga daw po, may pang-scam. Sana ano, maayos din niya ng Taiwan, no po? Kung ganun man po kaayos. Kasi ang kwento naman sa akin, maayos talaga siya sa Taiwan. At na-experience namin for my more than 20 trips dyan. May naiwan na wallet. Kung saan naiwan na wallet, matatagpuan mo pa rin po yun. Yun doon. Tama po ba, Doc?
4: Yes. Totoo. Kahit cellphone, kahit wallet, pag naiwan mo, ibabalik yan. Dadaling yan sa police station.
0: Totoo po yun. Tsaka kunwari local po yung nakapulot, hihintayin ka, lalo pag alam ka niya na ikaw ang nakalaglag, hihintayin ka niya para maisoli sa'yo yung ano, yung wallet mo o yung gamit.
4: Meron nga passport eh.
0: Opo.
4: Naiwan na passport yun.
0: Opo.
4: Hinintay siya at naibalik.
0: Diba?
4: Minsan nagpatulong sa akin isang OFW dito na naiwan daw niya sa bus ang kanyang cellphone. Tinawagan ko yung bus station tapos sinabi niya na ano, puntahan dun sa ano kung saan nag-last stop yung pasahero, dun puntahan at nandoon.
0: Opo.
4: So nakuha niya agad.
0: Ayan. Naku, Von TV, ganyan po talaga. Sana lahat, pati sa Pilipinas, maging ganyan na rin tayo, no? Tsaka sa ibang bansa din. O, ayan. Pinakita po natin, Doc Von TV, yung mga vlogs mo po, ganyan. Ano-ano na po yung na-feature mo, pakikwento sa amin, at alin yung vlog mo na pak na pak, patok na patok, lalo na pagdating sa pagkain?
4: Sa pagkain, yung Rauho Night Market, pinuntahan ko yan. Mm-hmm. Simula sa, ano, dulot-dulo, pinuntahan ko lahat ng mga pagkain na tinitinda doon. Yun, maraming ano, maraming views yun at maraming nagre-request na tikmang ko daw yung ano, yung tinatawag nilang ano, duck. Yung dila ng duck.
0: Duck? Ano po yung duck po talaga? Paano po yung luto
4: pato,
0: nun?
4: Pato.
0: Pato, opo. Paano po yung luto niya?
4: Niluto sa ano yon? Niluto sa mga herbs.
0: Oh.
4: Oo.
0: Ayun naman.
4: Masarap yon, masarap.
0: Opo. Mm. Sa Taichung po ba, nakapunta na po kayo? Ito yata ang kinakain nyo. Ito yung donut na merong tinapay na may ano, asukal na may gatas eh.
4: Sa Taichung ba?
0: Yata po, opo. Nakapunta na rin po kayo sa Taichung?
4: Yes, sa Taichung. Sikat ang night market nila sa Taichung.
0: Yes, lalo na yung Lailay.
4: Yung malapit sa train station na night market, maraming pumupunta dyan.
0: Opo, Funja.
4: Funja, medyo malayo yun.
0: Opo.
4: Ng konti. Pero sikat ang Funja night market sa Taichung.
0: Yes, tsaka yung Lailay, yun po yung malapit dun sa ano. At famous yan sa mga bata, ganun. Laging pinipilaan dyan yung chicken po na chip pie?
4: Tea pie, ang tawag na tea pie.
0: Opo, yung chicken po, no.
4: Ano yun, isang chicken breast yun.
0: Yan.
4: Chicken breast, tapos dinip fry.
0: Mm-mm.
4: Masarap. Meron silang powder na nilalagay eh.
0: Tama.
4: Yung salted na pepper.
0: Opo.
4: Masarap yun.
0: Pwedeng maanghang, pwedeng hindi maanghang.
4: Pwede. Pwede mo sabihin na ano, slightly ano, anghang or walang anghang, pwede.
0: Opo.
4: Sinasabi naman yun.
0: Opo, yan. Sa lahat po ng na-feature nyo po, Doc Von TV, ano po yung pinaka-favorite po ninyo na babalik-balik ka ninyo na mare-recommend nyo rin po na puntahan namin pag gusto namin pumunta sa Taiwan?
4: Ang isa, hindi pwedeng palagpasin pag pumunta ka ng Taiwan, lalo na pag first-timer ka, ang Chiang Kai-shek Memorial.
0: Opo.
4: Yun tinatawag nilang Liberty Square.
0: Wow! Opo naman.
4: Madali lang yan. Mga one or two stops lang sa MRT mula sa train station.
0: Mm-hmm. Ayun naman.
4: Hindi dapat palagpasin yan.
0: Totoo po yun. Tsaka syempre, yung ano, flying lantern natin dyan sa Old
4: sa
0: Street.
4: Ano yun? Sa Jofen.
0: Sa Jofen, noon.
4: At saka Shifen.
0: Shifen at Jofen. Yung Old Market, yung Old Town, tsaka po yung magsusulat ka nga po, tapos paliliparin mo sa Shifen at sa Jofen yung ating ano, star.
4: Yung mga wishes.
0: Ka. Yes, mag-wish ka. Di ba naman po? Kailan na ho ba kayo nakabalik ng Pilipinas? At saan po kayo parte sa Pilipinas? Doc Von TV.
4: Taga San Jose, Occidental Mindoro.
0: Oh, nakubatiin niyo po sila. Mukhang nagfiesta po yata ang San Jose.
4: Yeah, kasi, fiesta nung May 1.
0: Yun. Oh. Di ba? Patanda-tandaan natin.
4: Binabati ko mga kababayan ko dyan sa, ano, sa San Jose.
0: Mm-hmm. Ayun, ako nakakatuwa po. Proud po siyempre ang mga taga San Jose. Ayan yung Shifen. Pinakita na natin, Doc. Ayan yung mga nagpapalipad po, bibilihin nyo po yan. Ano pong tip po ninyo pag bibili dyan? Kasi diba meron dyan 200, may 150, may 350, may 400.
4: Pag one color lang, ayan. 200.
0: Yan.
4: Tapos pag merong four colors, 250.
0: Yun.
4: Pag dumadami ang color ng lantern mo, mas mahal. Pero yun. Advice ko, mga one or ano lang, four colors lang.
0: Tama
4: pwede
0: naman.
4: Na
0: opo, yun. Tapos meron dyan mga ano, may mga convenience store din yan kung gusto nyo magkape-kape, ganun.
4: Kasi yes, yun.
0: Para
4: lahat
0: mas mura.
4: Lahat ng mga convenience store dito,
0: yes.
4: May mga coffee.
0: Yes. Maraming brewed coffee drinks. Lagi. Drinks. At yung inyong ano, mga sandwiches, di ba naman?
4: Yes,
0: ayun. Sandwiches. Naku, Doc Bon TV, maraming maraming salamat po sa very engaging na kwentuhan po natin. Please promote your social media account para mas marami pa pong mag-follow sa Bon TV by Doc Bon Titan.
4: Sa mga nanonood po, paki-follow po ang aking TikTok account, ang Facebook at saka ang YouTube. Ang pangalan po ay Bon TV, as in victory ha, Bon TV, double E at saka isang letter B sa uli. Yun yes. lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo.
0: Yes, maraming salamat po, Bon TV. Yan po si Dr. Bon Titan. Thank you very much. God bless po sa inyo. Nakakatuwa naman, di ba? Licensed doctor, nasa Taiwan, at ngayon nagko-content creator na, di ba naman? Naku, from licensed doctor, may licensed nurse naman tayo, registered nurse, na nanonood ngayon ng aking kumare, Marlene Peconcilio, ang napakagaling, at siya na yata ang pinakamatagal na nurse sa Miriam, formerly Marinol College, at ang dami niyang inalaga ang mga estudyante, mga artista ha, ang naalagaan yan ng ating registered nurse na si Miss Marlene Peconcilio. Pinababati niya ang kanyang anak ba to? Magdalene Peconcilio, 43rd birthday today, May 3. Happy, happy birthday, Magdalene Peconcilio. God bless sa'yo, Magdalene. Ayun, happy, happy birthday. At syempre, mamaya babatiin natin yung mga nag-message sa atin dito sa YouTube, ah. Dahil sa ating pagbabalik, makakasama naman natin si It's Moy. Alamin yan, lahat dito lang sa Travel ni Awel.
5: Siyempre ako Batanes talaga. Talagang forever ano kaya love ko na napakaganda talaga ng lugar. At ipagmamalaki ko, nagpapasalamat ako na mayroong lugar na gano'n sa Pilipinas. At siyempre Palawan din.
3: Mundo'y libutin. Sumama na kayo. Travel ni Awel.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto in punto, alas 4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang walang sarili.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM.
0: Mga kapamilya, ang oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
15: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: At masaya nagbabalik po ang Travel ni Awel. Fasten your seatbelt, lalo sa mga first class passengers at mga business class passengers natin. Pasaya ng pasaya at mas mataas pa ang liliparin natin dahil etong ating susunod na panauhin ay mula pa sa Naic, Cavite. At sinamahan tayo ngayon dito sa studio. Gaya nga ng sabi niya, ang cravings mo, sagot ko. Naku, bakit kaya? Ano kaya ang cravings natin ngayon at masasagot niya? Pinifeature niya mga masasarap, mga sulit at mga legit na food discovery sa kanyang page. Talagang mapapasabi ka ng it's not you, it's Moy! Welcome po sa studio!
16: Hello po, magandang araw po.
0: Yes, ako nakaka-excite naman kasi pag-usapang pagkain, marami talagang excited dyan at padidigahin mo ba kami?
16: Ngayong hapon. Ayun, konti lang po.
0: Okay, so Moy, kwento mo naman, paano ka nag-start dyan sa content creation mo? That pagkain ba kagad ang pinifeature mo?
16: Actually, hindi po. Mm-hmm. Nakilala ko po yung isang kaibigan ko, mm-hmm, si Cavite Connect po.
0: Yes.
16: And then, nag-start po ako sa mga events, mm-hmm, concerts, mga mm-hmm ganon.
0: Wow.
16: Yan.
0: Oh.
16: Until nakilala ko po si Vivas Malimban Page. Siya po yung naging mentor ko dito sa full vlogging. Mm-hmm. So, mm-hmm, I started po last third week or fourth week lang po ng January.
0: Mm-hmm. Very nice naman. Pero prior to that, so nagpo-produce ka ng concert? Nagdadala ka ng mga artists? Or anong ginagawa mo? Bakit sa concert-concert? At
16: Nag-start lang po ng pag-vlog.
0: Pag-vlog? Manonood ka ng concert, tas i-vlog mo yun.
16: Mga events.
0: Pero outside vlogging, ano ang iyong ginagawa? Meron ka bang full-time job or negosyo?
16: Dati po nasa ano ako, BPO industry.
17: Ayan.
16: Mm-mm. Noong nakatira pa po kami sa Pasig until nalipat po kami dito sa Nanay, Cavite. Doon na po nag-start.
17: Yun. So ang ganda pala nito dahil ano, yung iyong vlogging ay may pinanggalingan naman. At tapos pagkain ka, naku, ngumunguya ka kagad sa pinapakita natin eh. Nag-i-introduce pa lang tayo ng background, ginugutom mo na kami. O, eh kung kumain ka, parang laging ano, mukbang. Mukbang ba lagi ito?
16: Mga food review lang po talaga.
17: Food review, eh ang dami, chicken lang. Ako isang hita lang, ikaw tatlong buong chicken yata yung inaan. So, ano yung unang-una mong finiture na pagkain without actually mentioning kung anong brand yan or ano? Ano yun, bakit ano, pumatok agad sa'yo ang food vlogging?
16: Ano po talaga, mahilig po talaga ako magluto.
17: Mm-mm.
16: Tapos madalas nanonood po ako ng mga food vlog. Mm-mm. Lalo kaya no, kay Ninong Rai po, shoutout Ninong Rai. Ayun po.
17: Ayun. Oo, marami talaga natuto dyan kay Ninong Rai, lalo na nung pandemic.
16: Opo, no? Talaga.
17: Gugutuin ka muna sa pagluluto, tapos for all you know, umu-order ka na. Ayun. Ng pagkain. Dahil gusto mong kainin na kagad, ganyan. Or sample-sample.
16: Oo, yan o. No? Yung recipe po niya, iluluto ko mga ganun.
17: Oo. Pero ikaw, meron kang sariling recipe mo na gustong-gusto ng iyong malulusog na pamilya, ha? Yung ano, iisasukat niyong lahat.
16: Talaga?
17: Ha? Mamaya, tingnan natin yan. So, anong paborito mong lutuin?
16: Pickled chicken po.
17: Pickled chicken. Okay. Oh, yung chicken familiar, pero bakit naging pickled? Inano mo to, parang binuro na may pickles? Ganun?
16: Parang may tomato sauce po, cheese, tapos may pickles.
17: May pickles. Hmm. Yung pickles, yung buo-buo, pahihiwain mo, or yung gawa na mismo na pickles?
16: Yung gawa na po, yung durog na.
17: Durog na. Oh, may flavor na kasi yun. Opa. Kasi pabibilibin mo ko kung buong pickle muna ang gagawin mo, tapos tsaka mo siya lulutuin. Kasi kakaiba yun, di ba? So, chicken manok din ang favorite ng family mo.
16: Opo, isa po doon. Tsaka spaghetti yan.
17: Spaghetti, pataas o pababa? Spaghetti.
16: Paikot-ikot po.
17: Paikot-ikot. Pwede, pwede ito. It's Moy talaga ito. Ha? So bakit It's Moy?
16: Mahilig po talaga ako manood ng It's Showtime.
17: Ah.
16: So isang beses, habang nagmamotor po ako,
17: oo.
16: Nag-iisip po ako ng pangalan ng page ko. Eh.
17: Mm-mm.
16: Kasi dati po, ano, yun nga po, nasa events pa ako, nagsimula
17: correct.
16: Po. Magsimula po ako as Cavite Lens.
17: Mm-mm.
16: Pero nung nag-transition po ako sa food, sabi ko, ano kaya maganda?
17: Mm-mm.
16: Then pumasok sa isip ko yung It's Showtime.
17: Oh.
16: Sabi ko, It's Moy na lang. Kaya tapos ang opening ko yung It's Moy Time.
17: Yun. Ay, ang ganda, bongga yun. It's Moy Time. Ang galing. Witty yun, witty. Pero pag dinala mo to sa France, baka halikan ka. Ayun. It's Moi. Diba?
16: Yun nga po.
17: Baka mamua-mua, chup-chup ka dun, diba? So ito, ipasyal mo kami. Since taga na ikaviti ka, siyempre, ang una mong pinuntahan, Naik Cavite ba? Opa. Or lumayo ka na kagad?
16: Naik po, isa po doon yung empanada na nagsimula sa amin.
17: Kwento mo yung empanada. Ano yan? Bakit pumatok? Tsaka ito ba yung pinaka-pumatok na vlog mo? Kwento mo na yung empanada, tsaka yung pinaka-pumatok na video vlog mo?
16: Bali, isa po siya sa unang nag 50,000 views.
17: Views? Oo.
16: Hindi po siya authentic empanada.
17: Oo.
16: Medyo manamis-namis ng konti po yung longganisa niya.
17: Oo.
16: Nag-i-startup pa lang po yung client.
17: Mm-mm.
16: Na nauna pong na-vlog talaga ng mentor ko, si Vivas.
17: Okay.
16: And then, after that, sinama po niya ako doon, tapos vlinag ko.
17: Mm-mm. Ayun. So yun na, dire-diretso ka na. Kumbaga, buena mano si empanada. Magaang na buena mano, ha? Di ba? Ganun daw yun. O afternoon, ano na, tsaka ano yung mga pumatok mong vlog at bakit sa tingin mo, anong ingredients? Uy! Ingredients doon sa food vlog mo. Bakit yun ang ano, pumatok sa masa?
16: Ano po talaga, ang unang pong nag-million views yung ano.
17: Million, ha? Wow.
16: Yung nag-million po sa ano, sa Fusion Alley na po yun eh.
17: Ah, Fusion Alley dito sa may Sampalo.
16: Opo. Oo. Kung narinig nyo na po yung steak, yung street steak po.
17: Oo, oo, oo.
16: Ayan siya po. Bali,
17: kwento mo sa amin para alam ni Teleradio. Yan, okay, go.
16: And so, siya po yung ano, yung affordable na steak street.
17: Uh-oh.
16: Sa Fusion Alley na for only 180 pesos,
17: okay.
16: Matitikman nyo na.
17: Oo.
16: Ayan po, ayan.
17: Yan siya. O, kapisado yan ng Teleradio kasi gusto lang pumunta din dyan eh. Sa ano na yan? Sa lugar na yan. O yan, steak 180 pesos
16: 180
17: lang.
16: Pesos po. So after po niyan, bali, ginawa ko po siyang mga short reels, so short videos.
17: Oh, oh, oh, oh.
16: So in-upload ko po dalawang beses, pareho po nag-1 million.
17: Wow! Kasi kakaiba talaga, no? Dahil ikaw ba natikman mo?
16: Opo, mismo. Oo.
17: Tapos paano yung ano diyan, yung kain diyan? Ayan, ayan pinapakita ayan na. May kanin, parang kulang sa kanin, sobra sa steak. Ha? 180 yan, ganyan karami.
16: 180 po.
17: Where?
16: Bali wala pong kanin, ano po siya, mashed potato.
17: Mashed potato.
16: Tapos instead of asparagus, sitaw po yung nilagay nila.
17: Oh, para syempre mas makatipid naman tayo sa sitaw kaysa sa asparagus, 'di ba? Yun. May cheese?
16: Wala po.
17: Wala, no. May gravy?
16: Meron pong gravy tsaka Thai sauce.
17: So, yun so, yung dun ka pipili.
16: Opo.
17: Ah, yaan. Pero ikaw, syempre, meron kang parang favorite na mga na-vlog mo. Yung tipong pwedeng ulitin to, ganun. Or kaya, meron kang napuntahan na gusto mo talagang balikan.
16: Oh, meron po, syempre.
17: Ano yan?
16: isa po sa gusto. Mahilig po kasi ako sa Japanese food. Eh.
17: Japanese
16: food. Po, Hiromitsu po.
17: Hiromitsu? Saan ang Hiromitsu?
16: Meron po sa Bulacan, sa Cavite po. Meron sa Bacoor.
17: Oh.
16: Meron din po.
17: Ano yan? Nasa street food lang yan? Or may pwesto talaga siya?
16: Restaurant po talaga.
17: Restaurant talaga siya. Ano yung pinaka-favorite mong pagkain dun?
16: Bukod sa po sa tempura, ramen syempre.
17: Ramen. Oo, opa. Napaparami ka ng kain sa ramen, opa. No? Ganon. Yung ramen mo, yung tantanmen, yung maanghang or shoyu lang yung tamang timpla lang?
16: Mahilig po ako sa maanghang. Eh. Sa
17: so,
16: maanghang
17: tantanmen
16: ako.
17: Ka. Tapos nadagdagan mo pa ng ano, ng anghang.
16: Opo.
17: O ayan, no. Ako, ang sarap-sarap
16: ayan,
17: talaga.
16: Ayan, no. Napasigaw pa si Idol.
17: Si Idol, talagang napasigaw pa eh, no. Yun. Pero ngayon, hindi ka na nakikipag-collab or may kakollab ka dyan sa food vlog mo or ikaw na lang on your own. Kasi di ba yung best friend mo, yung idol mo dati, ang una mong nakasama?
16: Si?
17: Sa Cavite. Hindi,
16: ay,
17: ikaw
16: hindi
17: lang.
16: Mentor ko po siya.
17: Mentor mo
16: hanggang
17: siya.
16: Hanggang ngayon po, kasama ko siya.
17: Kasama mo pa rin siya. Ayun naman pala. So, eto naman, ipasyal mo kami doon sa mga lugar as sige we show it. Ano, para, oy, eto, para, kasi syempre, hindi mo naman memorize yan. Kung mapakita mo, ay, eto yung favorite, pwede niyong puntahan yan malapit lang. So, kunwari, etong pinapakita natin sa niyan.
16: Yan po, katulad niyan sa Noveleta, Cavite po.
17: Noveleta, oo.
16: So, nag-offer po sila ng apat na ulam for only 99 pesos lang, napakamura.
17: Apat na ulam, 99?
16: Apat, opo.
17: Wisaan niya, teka, isulat ko nga, pumupunta ako ng Noveleta eh. Ang pinupuntahan ko ay General Trias, Noveleta, Imus, Kawit, tsaka Rosario. Oh, ayan.
16: Ikot pala kayo doon.
17: Sa Naik, nakapag-seminar na ako dyan sa may, yung Oasis, yung
16: ah, okay
17: gano'n, yung guest speaker nila ako. So, ito 99 pesos.
16: 99.
17: Isulat nyo nga ito pupuntahan. Nadalhin kong staff ko dito. Makakamura ako dyan.
16: Sobra po.
17: Kasi 99 pesos lang. O, yan. Sa ano-ano yung mga ulam na pwede pipili ka pa?
16: Meron po silang ano, yan, may liempo, may chicharon bulaklak, siomay, lumpia.
17: Ah.
16: May sausage din po, pero yung sausage nila 100 plus po atin.
17: Parang 99 pesos yung pagkain, tapos mag-spend ka ng 1-2 sa check-up. Parang gano'n.
16: Parang gano'n.
17: Natakot naman ako dun. Kakain kami ng 99 pesos. Papacheck up kami ng 1-5.
16: Putok batok.
17: Oo, putok batok ito. O bukod dyan, saan ka pa nakapunta? Next Teleradio. Doon, siyempre lumayo-layo ka mula doon sa General Trias. Eh. Saan ka pa, ano, ay sa Noveleta. Eh. Saan ka pa nakapunta? Yung mga sinend mo sa amin na mga material, saan-saan yung mga kinainan mo doon? So, may kinainan ka ng ganyan, 99 pesos.
16: Ah, meron din po sa Laguna ngayon.
17: Ayan. Ano yung pinapakita natin?
16: Ayan po, sa Maragon doon po.
17: Ayun. Ipapakita na lang ni Teleradio, tapos tsaka mo ikwento para ano, sulit na ano, maikwento mo lahat. O, teka, may noodles, tsaka may siomay. O, game. Kwento yan, Maragon doon.
16: Yan, Maragon doon po, bazaar.
17: Mm-hmm.
16: Bali, nakita ko po, nagtitinda si ate. Mukhang,
17: yes,
16: ano po eh, masayahin na tao. Tapos ano yung masipag eh.
17: Correct.
16: So tinanong ko ate, sumasayo ka ba pagka binigyan ng tip?
17: Oo, ganun.
16: Bali doon po nagsimula.
17: Oo. So kaya sumayaw siya.
16: Sumayaw naman po.
17: Magkano yaan yung pagkain na yun, tsaka kung ano yan?
16: Takoyaki po, 345 po ata yung sambong platter kung
17: oo,
16: kano pagkakaya.
17: 345. Tapos magkano mo binigay kay ate para sumayaw siya?
16: 20.
17: Sama nito. Alam mo na misis mo yan. 20 lang binigay mo. Nginginig lamang po sa iyo, ha? 345. Pero ilang piraso yung platter na marami? Ilan makakakain doon?
16: 28 pieces na po ata.
17: 28 pieces. Tapos apat kayo sa pamilya. Kayang-kaya nyo yan, no?
16: Baka sa akin lang po talaga. Wow. Hindi, joke lang.
17: ang tanong, kagaya niyan 28 pieces, di ba? Ito talaga, parang sikreto yato ng mga food vlogger eh. Totoo ba na inuubos niyo yung pagkain or konting tikim lang tapos next, tapos ipapakain na sa iba? Honest answer. Kasi ang daming nag-aano yun, ang daming naging viral niyan eh. Naku, para lang ma-promote yung lugar. Kunwari, sarap na sarap isang kain tapos hindi na uubusin. Tapos next naman, nasasayang yung pagkain.
16: Mm. Meron po talagang mga time, actually madami na hindi namin inuubos. Meron din namang inuubos. Mm-mm. Pero hindi naman po nasasayang, tinitake out din po namin yun.
17: Tama naman.
16: Kasi sayang po talaga pong datapon na lang.
17: Oo.
16: Kapag may chance po kami or nakasalubong po kami minsan sa mga street children po, inibigay namin. Or madalas po, inuwi rin po namin sa pamilya namin.
17: Correct. Ganun. Ayun. Tapos eto pa, syempre itong pagpa-vlog mo, yung iba, volunteer, ikaw talaga yung gumagawa. Syempre, pumatok na sa mga million views. Mukhang paldo-paldo ka na. Paldo-paldo ka na. May mga nag-i-invite na. Uy, feature mo naman kami.
16: Meron na gumagawa ng message.
17: Yan. May meron ng ganyan, no? Yun. Tapos, nakalabas ka na ba na, pag ganun, syempre, arrangement nyo na yan para sa impormasyon ng lahat na gusto ko rin mag-food vlogger, libre na pagkain, tapos kumikita pa, ganun. Syempre, may ano yan, meron ng special arrangement niyan.
16: Hindi po lahat eh.
17: Okay.
16: Katulad po ng mga, may tinatawag kaming food crawling. So, okay. Yung po yung talagang naghahanap kami. Walang client, walang kahit anong alam. Kahit kami, hindi namin alam saan kami pupunta.
17: Yes.
16: And then, kakausapin lang po namin si na vendor. Pagka, mostly po, pag small business, pinabayaran po namin, hindi talaga yan libre.
17: Oo naman.
16: Minsan po, ano kasi, dinadaan lang sa joke.
17: Wow.
16: Pero talagang nagbabayad po kami.
17: Totoo. Support local. Di ba naman? Tsaka small pinaghihirapan business. Din nila yan eh.
16: Opo,
17: diba?
16: Totoo.
17: Namumuhunan din sila dyan. Gaya mo, namumuhunan ka rin sa effort at talent mo, di ba? Pero syempre, bawat puntahan mo na kainan, kending na rin sa pasyal.
16: Isa po yun.
17: Ganon destination, di ba? Kasi may mga discoveries ka ba? Kunwari, ikaw taga Cavite, alam, may lugar palang ganito sa Noveleta. Ay, may lugar palang ganon. Yun, na-discover mo rin ba yun? At saan-saan ka na nakapunta? Saan-saan ka na dinalang lugar ng iyong pag-food vlog? Kwento mo sa amin.
16: Ayan, kasi ano po ako eh, laking Pasig po talaga ako. And then, halos lahat po talaga nung napupunta ako sa Cavite. Bago po sa akin.
17: Yes.
16: Katulad yan sa Noveleta, hindi naman po ako napapadaan dati dyan.
17: Yes.
16: Si Vivas po talaga yung nag-iikot sa akin.
17: Oo. Yun.
16: Tapos, isa po yung ano, mga malalaking food bazaars.
17: Yan.
16: Sa Gentry.
17: Dinadayo talaga yan.
16: Trece Martires din po.
17: Oo. Tsaka ngayon, meron na doon sa Mesentennial Highway yung mga merkato doon. Di ba? Yung mga joggingan
16: ayun,
17: doon.
16: Po,
17: yung mga... Hindi ko lang masabi. Ayun basta yung yun, di ba? Yung letter,
16: malalaking food bazaar
17: yung letter M, tapos letter G, di ba? Ganyan.
16: Exactly po.
17: Ang dami-dami na nilang lugar dun, di ba?
16: Opo.
17: Ayun ba, nakendingan mo na?
16: Meron na pong dalawa. Meron dalawa naman po. Dun.
17: Dalawa
16: ay,
17: na rin.
16: Ay, tatlo na po actually. Sorry.
17: Oo. Ako din eh. Kasi masarap dun. Ang laki ng lugar. Kumakain ka, nababurn mo na yung calories mo. Mm. Mapapakain ka na naman.
16: Pagkatapos.
17: Correct. Tsaka piknik-piknikan, di ba? Pwede. Opo. May pasaranggola pa yata dun ganyan.
16: Meron din
17: diba,
16: po.
17: Mga ganun. Yun. Outside Cavite, nadala mo na ba ang pamilya mo or pasyal? Not necessarily about food vlogging. Pero, syempre, this is a travel show. Saan-saan na kayo nakapasyal ng pamilya nyo?
16: Actually po ngayon, pagtapos ng show, plano namin pumuntang Fusion Alley.
17: Ay, very nice. Pagkain pa rin. Ito
16: pagkain pa rin.
17: Pamilya ito, pero pagkain eh. Ganun eh. Nadala mo na ba ang iyong family abroad? Hong Kong, Japan, Taiwan?
16: Po,
17: dyan, dahil dyan sa pag-food vlog mo, baka madala mo
16: sana
17: na yan
16: po,
17: sa abroad.
16: Sana po, sana pagka nag-success po.
17: Diba? Oo naman, claim mo yan na magiging successful yan, diba? Kasi mo sila dadalhin sa Fusion Alley kasi first time nila.
16: Hindi first time po nila.
17: Since nandito na kayo, lumuwas na kayo.
16: Opo.
17: Ay, very good. Mukhang dapat iba-vlog nyo na rin yan.
16: Tingnan po natin.
17: Yun ang, or mas enjoy po. Yung pagkain.
16: Opo. Yun po talaga yung plan ngayon. Enjoy
17: quality
16: lang po.
17: Time. Uh-huh. Very nice. Pagpupunta ng Fusion Alley, kasi nakailang punta ka na, diba, dyan? Kasi syempre yung iba, lagi namin narinig yung Fusion Alley, ganun-ganun. Paano ba, saan ba pwede, kung may dalang sasakyan, saan pwede mag-park, tapos safe ba yung parking? Tapos kung hindi naman, ano yung sasakyan para makapunta dun sa Sampaloc area na yan?
16: Pagka, ang ginagawa po kasi talaga namin, lagi po kaming dumadaan ng Quiapo. So, bumababa po kami ng from Pitex. Nagkaka-Riedo station po kami. Tapos titingnan muna kami mabablog doon. Pag wala po nagtataxi na po kami papuntang Fusion Alley.
17: Ayun.
16: Ngayon, for parking naman po, Along the streets lang po. May mga nagbabantay naman.
17: Ayun. Yun para siyempre, alamin dapat yung mga dapat tandaan pagpunta doon sa lugar na yun.
16: Apa.
17: Diba? Sa Pilipinas, nakapasyal doon ba kayo? Luzon, Visayas, Mindanao? Ano, saan yan?
16: Boracay po.
17: Boracay, kasama ang family.
16: Yes po.
17: Ay nako.
16: Birthday po nung yung bunso.
17: Nung bunso? Nako naman. Sa'yo naman ng birthday na yun. So, tinry nyo rin yung mga street food doon, tsaka yes. Yung mga ano, yes. Different stations, diba?
16: Apa.
17: What's your most favorite about Boracay?
16: Food po ba or ano?
17: Lahat, in general. Siyempre food. Oh, last natin yung food. Oh.
16: Siyempre po yung ano, yung magandang dagat. Ang ganda talaga. Buhangin na white sand.
17: Yes.
16: Na parang gusto mong iuwi pero bawal.
17: Correct. Bawal. Oh.
16: Tapos mga water activity like banana boat. Ganon. Para sailing po, kaya lang takot yung misis ko sa height. Eh.
17: Yun. Pero eto na, yung pagkain doon, meron bang kakaibang pagkain kayong kinain? Kasi syempre yung, wala niyan sa Cavite, wala niyan sa Manila, yan ang tikman natin.
16: Meron po. Ano yun? Tumatak talaga sa isip ko yung oyster na sisig.
17: Oyster sisig? Paano to gano'n? I'm sure wala na yung balat niyan, no?
16: Wala na po, balat na.
17: Yung laman na. Bakit naging favorite mo ang oyster sisig?
16: Parang ano po eh. Kakaiba siya, hindi siya yung normal na sisig na pork or beef, di ba? So seafood siya, tapos oyster masarap din kahit ilaw.
17: Correct.
16: And tapos po tinimplahan, medyo may alat na maasim-masim, ang sarap talaga.
17: Ano ang halo niya, suka or ano? Green?

0: Sense ka na ba ganun? At ano nyo, paano nyo inaayos? Paano nyo siya hinahandle? I-vlog nyo pa rin ba? Or kakausapin nyo yung may-ari? O syempre, kahit hindi nagva-vlog, syempre, meron pa rin dapat ayusin dyan. Pero bago mo sagutin yan, mga kapamilya, ang oras mo na sa buong kapuluan, 4:22 ng hapon.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
0: Ayan, ako, ma-cheese! Kasi syempre, lalo pa kumain ka ng cheese sa labas, di ba? Medyo, wow, ingat yung mga, ano, lactose intolerant, yung mga ganon-ganon. Paano nyo ina-handle ng pagpa-vlog yun? Kasama pa rin po natin, syempre, si It's Moy, Moises Hutalia.
2: Ayan, pag hindi po talaga katanggap-tanggap yung lasa o masarap, kinakausap po namin yung owner na hindi na lang po namin ilalabas yung video. Kesa po masira yung, ano nila, yung business nila. Tapos, nagbibigay na lang po kami ng feedback kung ano yung pwedeng improve. Ganyan.
0: Tama naman. Ay, maganda rin yun. Pero baka minsan naman gusto rin nila. Kasi syempre, halos lahat na papanood natin na food vlog, all positive. Wow! Sarap, punta kayo. Natatandaan ko, Moises, nako. Biglang may nag-post na ganyan, no? Salamat nga pala sa mga restaurant, sa mga vlogger na sinayang ang pera namin puntahan yan. Yung mga ganun.
2: Ayan. Po.
0: Kasi, ang ganda ng pagka-vlog, pagdating dun, lo, oh, paano yun?
2: Hindi po talaga may iwasan, eh.
0: Yes.
2: Katulad nga po nung ano, kanya, sinasabi namin, kanya-kanya po talaga ng panlasa, eh. So, merong masarap sa amin, hindi masarap sa inyo.
0: Oo.
2: Tsaka, yung price din po, syempre, merong, syempre yung, kung kukumpara nyo yung mahal, tapos mura lang naman po ito. Yung ganun.
0: Naku, ang dami. Umabot na ng more than 1,000 live viewers tayo. Moy, bit-bit mo yata ito. At hello, syempre, sa more than 1.5 million subscribers natin. Bilisan lang natin, batiin natin sila. Sila Jamal Ditukalan. Ano, Ditukalan, yes. Si Volox. Ganda si Beth Kamaing. Hello, Tita Lina Ho ng Pradidor Bulacan. Kanina pa sila, nakatutok talaga. Got enjoy na enjoy. Josh Kyle Edip Official. At ganda si Aya and Jin. Thank you. At syempre, nakatutok din sa atin si Tita Lina Ho. Ayan nga, Josh Kyle. At si Louie Basco. Hello, Louie Basco. Shoutout again kay Miss Marlene Peconcillo. Tsaka kay Darlene. Hello, inaanak. Darlene na nasa Thailand ngayon. Si Julius Bangalando. Tuwan-tuwa daw. Nanonood din sila from Caloocan. At nakakagutom. Si Louie Basco. Masarap din daw nasa biyahe tapos magpi-picnic. Kayo ba, naranasan nyo na rin mag-picnic-picnic? Ganyan.
2: Opo.
0: Yun. Si Carlo Marasigan, sabi niya po, ay lagi silang nanonood din sa atin. Hello, Carlo Marasigan. Si Maria Dulce Orate, magandang hapon po sa inyo. Magbabawas lang tayo ng greeters at ang dami. Lorenzo Progelia, namimiss daw nila yung food. Kasi nga, puro pagkain na pinag-uusapan natin. Sabi ni Maria Dulce Orate, nakakatuwa talaga, Papa Awel, masaya kakwentuhan. Sana one day ma-interview mo rin ako. Sige po, Tita Maria Dulce Orate, sana po ma-interview din namin kayo. Kiefer PPPPP, yun, hello po. Si Precious Wisdom, si Sir Jeffrey J, ayun, hello po sa inyo, yun, nakakatuwa naman. Si Lu, si Professor Paz Diaz, hello po. Still watching, kanina pa daw nanonood si Professor Paz Diaz. Josh Kyle, hello. Donald Figueroa Bagisa, yun, from San Miguel, Bulacan. Natutuwa naman po sila. Dahil si yung kanina ilang parish ay nagse-celebrate din. Thank you, Tita Lina, ho, Tita Donald, at si Rudelisa Ren Moren. Ayun. Thank you very much po. From Leyte, Rudelisa Reno Meron. Ayun. Hello po sa inyong lahat. Ayun. Ang oras muna po sa buong kapuluan, 4:26 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Hello, naku, ang dami nag-engage, ang dami natutuwa kay It's Moy. Mukhang mga nakita ka rin nila. Tsaka sa TV daw po ay masayahin ka at ngiti ng ngiti, yeah. Diba? Ganyan ba talaga ikaw, Moy?
2: Ganyan daw po talaga.
0: Sige nga, ulitin nga natin, paano ka nagsisimula? Pag kunwari magla-live ka, diba? O kaya mag-greet ka na. Paano yan yung opening ng iyong It's Moy? In 3, 2, 1.
2: It's Moy time!
0: Ayun, It's Moy time! At maganda rin yun kasi yung mga pagkain, di ba, may amoy. Gana, amoy mo kagad na masarap.
2: Ayun
0: ganun
2: po.
0: Very inviting. Kaya

0: okay na okay yung Moy. Meron ka po ba pong mga tips dun sa mga hindi nagba-vlog? Pero yung pumupunta sa mga night market, street food, ganyan. Yung iba kasi, ayaw nila na syempre na, ay, teka, may nagba-vlog. Huwag muna tayo dyan kumain. Kasi ayaw nilang, alam mo yon. May mga ganun pa conservative ng mga tao na mapapasama sa vlog. Yung iba naman, gustong-gusto talaga. Uy, sits mo, sama ako, ganyan. May na-experience ka naman ng ganun na ayaw at yung mga gustong-gusto naman.
1: Oo, pareho. Katulad nga po dun sa isa sa Ebi Tempura, yung sumisigaw kanina.
0: Yes.
1: So, tinanong ko lang po siya kung ano, masarap po ba talaga? So, okay naman po siya sa video. Sige, sama po kita sa vlog.
0: Wow.
1: So, kung ayaw naman po nila sumama sa video, nagsasabi naman po, okay, nag-i-stop naman po kami.
0: Totoo naman. Meron naman yung kasi dapat meron din permit. Lalo na pagbata.
1: Tama.
0: Yung diba, basta-basta napapakita yung bata, diba?
1: Maingat po kami na doon.
0: Correct. Meron ka bang mga dreams na gusto pang puntahan? Kasi yan, Fusion Alley, napuntahan mo na. Kasi diba, aminin natin, yung pagpa-vlog, naubusan din ng content.
1: Totoo.
0: Diba? Lalo na ng mga lugar. Sabihin, ayan na naman, ganun. San pa? Diba? Kaya dapat meron ka pang dapat pupuntahan. Ikaw, meron ka pang gusto na ma-feature?
1: Marami pa po eh. Gusto ko pong pumunta ng Cebu.
0: Okay.
1: Mindanao. Oy,
0: pag nasa Cebu, try mo yung chorizo. Yung bilog-bilog. Tsaka yung may lugar talaga doon na palengke, doon lang talaga puro pagkain. Yes! Puro lechon. Tsaka chorizo, di ba? So, yan yung sa Cebu. Yung isa pa?
1: International po. Siyempre, Japan. Kasi mahilig ako sa Japanese food.
0: Oo. Kahit saan ka pumunta sa Japan, masarap ang pagkain. Promise. Wala pa akong hindi nakainan sa Japan. Mapakalye, mapahole in the wall, mapa-restaurant na hindi masarap.
1: Ano po yung favorite niyo doon?
0: Ramen din, syempre. Tsaka gyoza.
1: Ayun.
0: Gyoza. Tsaka mas, kung kayo po ay pupunta ng Japan, lalo na pag winter, ang sarap kasi ng experience na umuusok yung ramen.
1: Oo, yun.
0: Tapos ang background mo, ang paligid mo, nanginginig ka sa ginaw. Ang sarap nun, ang pupuntahan nyo po, yung mga iskinita, yung mga ali-ali, yung mga hole in the wall, yung tipong yung tindahan walo lang ang kasya, 10 lang ang kasya, pero ang haba ng pila.
1: Oo nga po.
0: Tapos walang pakialaman doon pag kumain ka, order ka, pindot-pindot, turo-turo. Kung sino yung taga-order, siya rin ang magluluto, siya rin magsiserve, ikaw maglilikpit. Ganun lang sila, 1 to 2 persons lang ang nandoon. Tapos alam mo, naghihintay ka sa likod ng kumakain kami, naghihintay na sa likod mo, kainin mo lang yun, bala ka kung anong oras mo. Tapos syempre, maano ka lang na, uy, may kasunod pa. Tapos yun yung next. Ganon. Tsaka yung mga yakiniku, yung mga barbecue.
1: Yan, isa po yan.
0: Nako, rice is life. Pag nagkaganon ka, di ba?
1: Wala na pong diet.
0: Wala na. Kalimutan mo muna ang diet. Lalo pag walang show, hindi ka naman mag-fitting. Kain na lang muna. Laughs kung laughs. Laughs, di ba? Nako, eto, magko-commercial break muna tayo. Pero sana mahingian ka namin ng mga tips.
1: Sige po.
0: Tips po, ano yung mga dapat na lugar na titindi sa pagkain? Hindi lang basta, uy, may ihawan, maganda yung usok, kain na kagad, di ba? Siyempre, pipiliin mo din yung lugar mo, di ba ganun? Tapos, di ba, yung mga drinks, gusto mo ba, magdala ka na lang sa sarili para naman makatipid, di ba? Pwede naman, di ba?
1: Kasi tama yun.
0: Very engaging. Yung mga paraan na makakatipid tayo sa travel, tripid tips, di ba? Dito lang yan na sa travel ni Awel. Ang oras po muna natin, eksakto 4:30 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel!
2: Travel ni Awel!
3: Hi, this is Earl Agustin and ang aking dream destination ay Japan because I hear it's a really beautiful place and I just want to experience what that's like. So, ayun.
2: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel! Basta AM DZMM. For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liveraid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: TZMM Numero uno sa aksyon.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. X30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
7: Basta AM, DZMM.
11: Kapit na ng mahigpit sa travel ni Awel. Food, people, and places. Covered lahat yan sa travel ni Awel.
12: Travel ni Awel.
0: Mga kapamilyang, oras po muna natin, 4:33 ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Travel ni Awel!
0: At mapapanighay po talaga tayo sa nakakagutom at malasap na masarap na usapan dito sa Travel ni Awel. Kasama pa rin po natin, it's Moy, Moises Utalia. Greet ka sa mas lalo pang dumaming fans mo.
1: Ayun, hello po. Magandang araw po sa inyo.
0: Sabi ng mga fans, tsaka mga nanonood, ang ganda daw na nakasmile ka lagi. Ang sarap daw tingnan sa TV. Sabi rin naman ni Mizaki Vlog, so official, nanonood siya sa Montalban, Rizal. Nagpapa-shoutout din siya. Si Tita Lina ho, kanina ko pa tinititigan ng kausap mo, Papa. Ah, akala ko si Sir Willie Delgado siya. Wow. Ganun na ba? May ganun na, may character ka na ha. Siya po si It's Moy, tandaan po natin. Mamaya ipopromote natin kung nasaan yan ha. Ang sarap nung chikahan natin kanina, tsaka parang doon sa pagkwento mo, napaka-credible mo na kausapin, lalo na pagdating dyan, kasi syempre vlog-vlog ka eh. May naiwan akong tanong, ano yung mga dapat tandaan ng mga manonood natin pagdating sa pag-food vlog, tsaka pagpunta din sa mga night market, tsaka sa street food? Kasi yung iba, sige, para hindi tayo mauli sa usapan, tikman natin yan. Pero ako po, in all honesty, tsaka may kaibigan din po ko, medyo dalawang beses na akong nasiraan ng chan. Ganon, yun. Mm. Baka meron kang mga tips na gustong i-share.
1: Yan po, unang-unang tip po talaga. Siyempre, research. So, isa na po yung mga food vlogger. So, I recommend po na hindi lang isa, dalawa, or tatlong food vlogger po ang tingnan nyo. Mm-mm. Para ma-review nyo talaga. Tapos, pagdating nyo po dun sa store, syempre, tingnan nyo kung hygienic talaga, malinis yung store, paano nila pinaprepare yung food. Ngayon, pagka 50-50 po kayo, syempre, wag na po kayong tumuloy. And then, syempre, comment section po.
0: Ayun. Oo. Kasi maganda rin yung mga comment section. Hindi lang dapat yung review nung vlogger.
1: Opo.
0: Kasi minsan, nag-review yung vlogger, tapos sa comment section, eh, teka muna, ba't nung pumunta kami? Ganyan-ganyan. Diba? O, dahil dyan, samaan mo ko sa ating travel tripid tips na dagdag pa ha, para dito sa travel ni Awel.
14: Mahiling mag-travel, pero tagipit, kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: E Eto na nga, nakatakam-takam talaga din ba ang binahagi ng ating guest ngayon, di ba? Gusto nyo rin bang i-try pero nagtitipid ka? Tingnan nga natin kung ang ating travel tripid tips aprobado kay Itzmoy. Una, huwag ka magkalala dahil kami na ang bahala sa'yo kasama si Itzmoy para ma-enjoy yung food trip adventure nang hindi nabubutos ang bulsa. Mag-research muna bago pumunta. Yun ang una mong sinabi.
1: Approve.
0: Applause. Ang galing ni Moy. Magbasa ng reviews at gamitin ng social media.
1: Approve ulit.
0: Para makita kung sulit ba ang presyo. Yung presyo din ng pagkain sa pupuntang lugar. Pero bukod sa presyo, yung lasa.
1: Lasa. Sure.
0: No, kung yung presyo equals lasa.
1: Exactly.
0: Diba? Yun yun. O eto pa, discarte lang yan sa pag-order. Mas nakakatipid kung magbabahagi ng pagkain sa kasama. Mas marami iba't ibang putahe ang matitikman ninyo sa mas mababang halaga. Gusto mo pang i-explain yan?
1: Ay, maganda po yan. Lalo diba? Na po kung ano yung may mga group meals, di ba? Tapos pag kinenta nyo,
0: yes,
1: mas makakamura, mas mura yung price. Doon
0: correct.
1: Na po.
0: Tama naman. Magdakda ng food budget bago umalis. Maglagay ng limit sa pera na gagamitin. Halimbawa, 500 pesos lang para sa buong araw. Pag naabot na ang limit, tumigil na sa pag-order. Tama ba?
1: Tamang-tama po.
0: Tama naman yan. Tsaka siguro pwede natin idagdag yung ano, buy one, take one.
1: Oo. No? Exactly.
0: Yun, di ba? Buy one, take one. Kunwari, lalo yung sa drinks. Di ba? Pag bumili ka ng dalawa, may libreng isa. Okay, buy one, take one. Ganun, di ba? Ito sa atin dalawa lang ha. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Total tayo
1: secret
0: lang naman.
1: Lang.
0: Natin. Secret lang natin ito ha. Ako, pagkasama ko yung maraming tao, bibili ako ng ano, yung mga drinks na wala pang ice. Ganun, pwede huwag lagyan ng ice. Ganon, di ba?
1: Isawin mo sa discount.
0: Di ba? Di ba? Huwag na po mo lalagyan ng ice. Okay. Tapos dala ka na ng cups. Doon mo lalagyan ng ice yung cups. E di puno yung ano mo, di ba?
1: Yung lalagyan.
0: Tapos hati-hatiin mo siya, di ba?
1: Yes.
0: Makatipid ka ng mga dalawa tatlong drinks doon. Eto pa, ang food trip ay tungkol sa karanasan at sa sarap ng pagkain. Hindi sa kung gaano kamalang napunta ang lugar. Minsan ang pinakamasasarap na kainan ay nasa Gedli-gedli lang. Tama ba? Gilid-gilid
1: tama
0: lang. Di ba naman? At syempre, para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
6: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At syempre masaya si Itzmoy dahil ang ganda ng sharing niya. Kasama niya ang kanyang pamilya dito. Sama muna natin sila, guys, mommy and two kids. Pakilala mo sila, Itzmoy, please. O yan. Syempre ang yung kids, ikaw na lang. Kasama ka din, mommy. O sige, okay, go.
1: So ito po si Julius.
0: Hello, Julius. Greet ikaw. Sabi mo, Itzmoy. Ganun, Itzmoy, go. Sabi mo daw, Itzmoy time.
15: Itzmoy time.
0: Yes. At syempre.
1: Samantha Margo naman po yan.
0: Yan, Samantha Margo. Hello, Samantha. O, Itzmoy time.
15: Itzmoy time.
0: Yes. O, naku. Hello kay mga klase nyo. Napapanood kayo niyan, Chuck. Yan. Shout out kay mami na si, pangalan ni mami?
1: Josette Tutalia po.
0: Ayun, Josette Tutalia. O, eto na, promote mo na ang iyong ano, ang iyong page para mas marami pa. At syempre, pag in-upload mo to ha, i-tag mo kami.
1: Ayun.
0: Sige, go.
1: So, yun na nga po la, sa mga fans po ni Travel ni Awel. Nako po, follow nyo rin po yung page ko, It's Moy, E-A-T-S space M-O-I. Para po lumaki yung page ko. Beginner pa lang po, marami pang dapat matutunan, pero sana po supportahan nyo ako.
0: Yay! Thank you very much, Itzmoy! Tsak sa yung mga kids at yung family. Eto na, nakaabot na ng Norway ang iyong ano, ang iyong pag-vlog. Kasi si Judeline Gravador ay nanonood ngayon from Oslo, Norway. Ano ba dyan? Go moon, go often, or go not? Diba? Mangetak dyan sa Norway. Hilsen, Elisam. Ayan, ako, maraming salamat sa iyo, Itzmoy. Thank you very much. God
1: Thank
0: bless.
1: Thank you so much din po. It's an honor po. Thank you po.
0: Yes! And it's my time! Yay! Thank you very much po. Follow natin siya. At ako, sa ating pagbabalik, makakasama naman natin si Ken Arellano. Ano naman kaya ang entry niya? Malalaman natin yan, ha? Samantalang oras muna sa buong kapuluan, 4:41 ng hapon.
16: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
17: Hi, this is Aldrin Breneca. Kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon ng chance na makabiyahe sa dream destination ko sa ibang bansa ay sa Italy. Bakit? Kasi dito ko gustong makita ang Renaissance time kung saan nagsimula lahat. Ang majority na ginagamit natin today, so politically, arts, yung pinagmulan talaga.
18: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
7: Basta AM, DZMM.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
21: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
7: Basta AM, DZMM.
0: Mga kapamilya, ang oras natin sa buong kapuluan, 4:44 ng hapon.
22: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel ni Awel.
7: Travel ni Awel.
0: At mas mataas pa ang paglibad ng Travel ni Awel kasi naku, may mga katropa tayo ngayon na nanonood sa mga ka-Travel ni Awel. Special guest po natin ang tanong, magpapahuli ba ang travel at food vlogger na susunod nating guest gamit po ang kanyang motor kung saan-saan siya nadadala nito. Mapa-viral food trip man yan o pasyalan. Iaangkas tayo ni Ken sa kanyang travel, kaya angkas na tayo mga katropa kay Ken Arellano.
24: Hello po, magandang hapon po sa atin lahat. Ako nga po pala si Ken Arellano. Let's go.
0: Yes, let's go. Paano ba ino-open ang iyong ano, ang iyong vlog ganun? Kunwari nag-open ka ng vlog mo, ayan magi-greet ka. In 3 2 1 go.
24: Yo, what's up mga katropa? Nandito pala tayo sa pinakamasarap at sulit na kainan dito sa may lugar natin.
0: Yo naman! Yo mga katropa! Kaya let's go dito na sa Travel ni Awel. Naku, natutuwa sa iyo si Tita Maria Dulce Orate. Ang cute mo daw. Si Poy Poy Vladimir. Ganun. At syempre mga taga Norway. At nanonood ngayon ng isang napakagaling na director ha. Direct Ding Dong Cabazor. Hello po sa inyo, Direct Ding Dong. Eto na, nakakatuwa naman kasi ang Ken Arellano. Paano ba nagsimula yung mga katropa natin? Nag-start ka ba kagad talaga na ano, na nakamotor kagad? Kasi pinapatanong yan ng kababata at kaklase mong si Gerson Cruz.
24: Yes, sir.
0: No, yun naman talaga.
24: Yes po, nagsimula po ang Ken Arellano sa YouTube po siya, panahon po ng pandemic. Nagluluto-luto lang po kami sa may likod ng bahay namin, sa Meriles. Bahay po yun ng kuya ko. Nag-start po kami mag-vlog, magluto. Then, nag-switch po ako for Facebook. Doon na po nabuo ang Ken Arellano. Tapos meron po akong isang mentor na nagturo sa akin dalhin sa food vlog po.
0: Wow.
24: Naging idol ko po siya, tapos sinundan ko po yung yapak niya.
0: Ayan, sino ito?
24: Si J. Tots po, ngayon po, nasa ano na po siya.
0: Okay, oh, huwag mo muna siyang sundan doon.
24: Yes po, hindi po.
0: Ayun lang naman yun, di ba? Oh, pero ano naman, pero ginaguide ka ni J. Tots.
24: Yes po,
0: diba?
24: Yes
0: yun
24: po.
0: Naman yun. Maganda, kumbaga nabuhay sa'yo
24: yes
0: ang
24: po.
0: Iyong mentor.
24: Yes
0: ganyan.
24: Po.
0: Ano yung unang-unang vinlog mo na pagkain?
24: Ayun po.
0: At bakit siya pumatok?
24: Ayun po, yung na-vlog ko po noon, na first time ko po mag-vlog, nangingi po ako ng authorize sa kanya na sundan ko siya.
0: Mm-mm.
24: Ito po yung sa Steamy Bite Siomay ng ano, South Signal, Taguig.
0: Okay. Oo. Anong kakaiba doon? Bala, sumunod ka lang sa kanya. Kumbaga, ano ka lang, sama ka lang sa akin.
24: Yes po.
0: Try
24: yes.
0: natin to. Ganon.
24: Mm-mm. Yes po.
0: Yun. Naku, meron kakagad fan na nanono. Kita mo naman, may hatak pala itong si Ken Arellano. Pa-shoutout naman daw kay Mesa CJ's Official. Tama ba? Yes, yun. Yun, Mesa CJ's Official. Thank you very much. Si Ayan Jen din from Pasay City. At syempre, si Tita Lina ho. Talagang tutok na tutok at ayaw pa rin bumitaw. Sa lahat ng vlog mo, ano yung pinakapumatok? Yung million views ba talaga ito or 100,000 views?
24: Yes po. Nag-start po sa 1,000 views to yung million views.
0: Mm-mm.
24: Sobrang dami ko pang vlog. Pumatok po sa akin ngayon sa part ng vlog natin ngayon. Yung ano po, yung empanada po.
0: Empanada? Kwento mo itong adventure mo sa empanada. Yes. Saan ito at bakit pumatok itong empanada mo?
24: Yan po yan. Sa Barangay Rizal po yan. Wala mm-hmm. po siyang nagtitinda ng empanada doon sa lugar na yon.
0: Mm-hmm.
24: One time po may umusbong na empanada.
0: Mm-hmm.
24: Kung tawagin nila ngayon ay Macbeth.
0: Macbeth.
24: Yes po. Mm-hmm. Yun po, na daanan ko lang po siya gamit po yung motor ko.
0: Mm-hmm.
24: Then pagdaan ko po, nakita ko po na discover ko, grabe to, street style empanada.
0: Oo.
24: Tapos try ko kaya i-vlog.
0: Oh,
24: tapos ayun po, pag ano po niya, pumalo po siya, nakilala po, then dinadayo po siya. Ngayon po, sobrang hirap na makabili.
0: Oo, dahil siguro malaki din yung tulong nung pagbablog mo,
24: yes,
0: di ba?
24: Po,
0: kasi dinadayo po. Na. Yung nakikita natin ngayon sa teleradyo, parang yung paraan ng pagluluto niya, kung paano din niluluto mismo sa vegan, sa
24: yes,
0: Ilocos,
24: po,
0: no?
24: Po,
0: sige,
24: yan.
0: Kwento mo nga, bakit ka na-attract dyan? Tsaka kwento mo yung anong lasa, paano niya muna ginawa, paano mo siya binlog
24: yes,
0: hanggang matikman mo. Siyempre, yung best part is tiki man time.
24: Yes, po. Mm. Ayan po, pagdaan ko po, nakita ko parang kakaiba to, street style. Tapos ano, talagang hawig na hawig niya yung sa Ilocos empanada,
0: oh,
24: kung
0: oh.
24: paano gawin.
0: Oh, oh.
24: Then po, pagbaba ko po ng motor, tapos in-ready ko po yung camera, then binidyoan ko po na nagpaalam ako sa owner
0: mm-mm.
24: na pwede po natin i-vlog na ganun.
0: Mm-mm.
24: Ayun po, pwede pa natin ma-video yung paggawa. Yan, then, yan sir, nakita ko naman yung pagluluto nila, malinis.
0: Mm-mm.
24: Tapos, masarap po kakwentuhan yung may-ari rin.
0: Correct. O, syempre, yan, empanada, move on tayo. E, gamit mo ang motor mo. Saan-saan ka na dinala ng motor mo? Saan-saan lugar niya? Kasi, syempre, partial time na yan. Let's go.
24: Yes po, sobrang dami pong napuntahan na lugar. Like Cavite, Bulacan.
0: Mm-hmm.
24: Pero natumanin po sa akin sa Pangasinan po.
0: Pangasinan? Saan sa Pangasinan?
24: Sa Bayangbang po.
0: Ano yan?
24: Bayangbang po.
0: Bayangbang? Ano meron sa Bayangbang?
24: Yun po yung mm-hmm. dinadayong rebulto doon.
0: Oo.
24: Talagang naano ko yung puso ko. Talagang napakaganda. Binidyon ko po siya. Doon din po nakatry yung wife ko ngayon. Sa
0: talaga?
24: Bayangbang po. Then nandito po kami sa Manila.
0: Mm-hmm.
24: Pupunta po kami doon para i-explore po yung lugar. Tapos may masarap din po na lugawan doon
0: wow.
24: sa Bayangbang na talagang dinadayo ko pag pupunta po.
0: Lugawan?
24: Yes po.
0: Yung tipong pinipilahan din?
24: Yes,
0: may
24: po.
0: Itlog ba to? May laman doob? May kalamansi? Meron bang dinong na bawang na pinrito?
24: Yes po. Ang kakaiba po sa kanila yung may adobong manok.
0: Ha?
24: Adobo pong manok.
0: Ang lugaw na, nasa adobong manok.
24: Oh. May adobong manok po.
0: Oh, oh.
24: Tapos may ano rin po siya. Kumbaga mo, may itlog din. Kumbaga, kakaiba yung twist niya pero talagang dinadayo po siya doon sa Bayangbang.
0: Ayun.
24: Yung lugawan na yun.
0: Correct. Siyempre, gaya din ng tanong ko sa iba, sa lahat ng napuntaan mo, may personal favorite ka.
24: Yes po.
0: Ano yung pinaka-favorite mong lugar? Ano yung mga makikita doon? At ano naman yung mga makakain doon? Lafang kong lafang tayo kasi nasarapan si Professor Paz Diaz sa empanada mo. At from New Zealand, may nanonood sa atin si Vanessa Torres. Ang sarap daw ng Ilocos empanada with sukang Ilocos.
24: Yes. Po.
0: Yung suka ba doon na sinawsawan mo? Sukang Iloco?
24: Yes or? Po, pure po na sukang Iloco.
0: Talaga yung brown-brown?
24: Brown-brown po siya. Matamis na may pagka maasim po siya.
0: Oo.
24: Totong inaangkat pa po nila.
0: Correct. Kasi si Maria Dulce Orate, natakam doon sa vegan empanada mo. Yung nagluluto ng empanada kasi, Ilocano?
24: Ano po siya? totally hindi po talaga silang taga ano, taga Iloco. Kumbaga mahilig lang po silang kumain.
0: Wow.
24: Tapos nagpaturo po sila sa taga Ilocos na marunong magluto. Then po pinakalat po nila doon sa may lugar namin sa Barangay Rizal.
0: Very nice yun naman pala. So eto na, ano yung mga lugar na paborito mo? Bakit? At ano mga makikita doon at ano makakain?
24: Ayan po, yung paborito ko po na lugar na napuntahan ko is yung ano, San Pablo po.
0: San Pablo sa Laguna.
24: Yes po.
0: O ano yan?
24: Yes po, yung ano po yung river po nila doon kung tawagin ay ano. Nakakalimutan ko po pero...
0: O basta yung kakain ka sa balsa.
24: Yes po, yung...
0: Seven rivers, eight rivers, seven rivers. Parang ganon.
24: Yes po, yes po.
0: Oo. Yung may tilapia.
24: Tilapia po.
0: Oo.
24: Napaka ano po doon, napaka... Ganda po ng memories ko doon. Then, ang dami din pong food trip doon sa may dinaanan namin na, ano, na lugar. Tapos marami rin ako na vlog din po doon na explore. Pero pinaka ano ko po doon yung ano, mga pool po nila na... Hot spring.
0: Yan.
24: Nagganon po na tayo doon. Nagbabiral din po tayo sa mga hot spring natin sa Laguna po.
0: Correct. So basta ang pinakamalakas mong vlog talaga, yung empanada.
24: Yes po.
0: Million views yan.
24: Meron pa po doon.
0: Ano naman, ano pa?
24: Yung po yung halo-halo ngayon, yung sweet tricks halo-halo ng Barangay Pinagsama Taguig.
0: Sa Taguig?
24: Yes po talaga.
0: Ano naman kakaiba dyan sa, ayan na nga, nakaready ka agad ang ano dyan, no, ang teleradyo. Iyan nga, halo-halo na yan. Mukhang dyan tayo dederecho, Kuya Gerson, na teleradyo after nito. Anong meron dyan sa halo-halo
24: po,
0: yan, na yan?
24: Hindi po siya yung sweet tricks. Siya po yung ano, yung G2G halo-halo. Pinagsama rin po siya. Tapat lang po siya ng ano, ng simbahan ng Pinagsama.
0: Oh.
24: Then yung kakaiba po sa kanya, yung halo-halo niya po, meron po siyang ano, timpladong buko pandan, makapuno.
0: Wow.
24: Talaga pong masarap din po siya, talagang vloggable po.
0: Wow, vloggable. Yes. Kumbaga, nakakatuwa naman. Pero kanina parang merong naka-outfit. Yan,
24: yes,
0: na uma-outfit-outfit ka pa, ha?
24: Ayan po.
0: Anong
24: yung...
0: drama mo dyan?
24: Pa-eming, pa-trending po ngayon. Yung trending po ngayon na pag-drop
0: ayong
24: na,
0: ano, yung
24: transition po.
0: Correct. Transition. Dahil doon eh, magkaka-transition ka, di ba naman? Ang sarap daw ng halo-halo, sabi ni Josh Kyle Official. Tapos yung empanada daw sa ni Maria Dulce Orate, nagpapasarap daw talaga sa empanada yung suka.
24: Yes.
0: Dapat masarap ang timpla. Totoo ba 'yun?
24: Yes po, totoo po. Talagang kahit na hindi ka taga, kahit hindi ka magpunta ng Ilocos, dito pa lang sa Taguig matitikman niyo na yung Ilocos empanada na 'yon.
0: Oo, pero eto, yung kakaiba talaga kasi diyan sa empanada na 'yan, parang gawang Pilipino. Although ang pangalan na empanada, parang Espanyol, ganyan-ganyan yung way of cooking na mana natin, pero iba pa rin yung sa atin talaga, yes, 'di ba?
24: Yes,
0: ikaw ba daw ay marunong magluto din o tagakain ka lang talaga?
24: Ayun po, sa totoo po, hindi po talaga ako marunong magluto, marunong po ako tumikim.
0: Tumikim. Yes, ayun, saan naman ang next destination mo?
24: Next destination.
0: Where to go? Kailan ka naman, saan mo naman gustong dalhin yung motor mo?
24: Yan po, ngayon po talagang dadalhin ko siya sa Ilocos po.
0: Ilocos?
24: Ibablog ko po yung talagang literal na Ilocos empanada po.
0: Oo, para ma-compare mo.
24: Compare ko po yung ano po.
0: Doon ba sa kinain mong empanada, doon sa finiture mo, meron siyang ginayat na papaya?
24: Yes po, shredded papaya. Ayun. Po, tsaka yung ano po, yung vegan longganisa, tsaka yung longganisa na isa.
0: Oo, yun pala yun.
24: Mix po siya.
0: Minix siya. Ganun din yung pagkaluto,
24: ganun,
0: tsaka yung
24: ganun.
0: Pagiging orange,
24: yes,
0: niya, di ba naman?
24: Yung rice dough niya po.
0: Pwede ka bang mag-share naman ng tips? Ay, teka, saan itong ice cream?
24: Yan
0: ito,
24: po, yan, yung po yan, sa Bambang Taguig po yan. Yan
0: Bambang.
24: Yung sherbet po. Kakaiba po, ha, wala pong ganyan sa Taguig. Meron po yan sa may Bambang. Yan po. Kauna-una ang sherbet sa Taguig po yan.
0: Wow! Ano kaya yung flavor niyan? Very Pinoy.
24: Yes po, may mango at yung ano po, yung buko na original.
0: Oh, ito naman pansit na to. Saan yung pansit na yun? Na pinag- yan.
24: Ayan po,
0: yan?
24: Sa ACC po yan, sa may Pateros po.
0: Ba? Oh, may pa-fried rice pa?
24: Yes po.
0: Eh, hindi lang pala puro mga empanada at halo-halo ang pinunta ni Ken Arellano. O meron, so ang mga, oh, champurado ba ito?
24: Dinuguan. Parang po siyang champurado.
0: Dinuguan.
24: Yes po, ni Tatay Rudy na nag-viral po sa akin tatlong beses po.
0: Oh, bakit nag-viral si Tatay Rudy doon sa dinuguan? Kanin, may puto ba?
24: Yes po, may puto. Nilalagay
0: may puto naman
24: yun.
0: Ako. Oh, bakit kakaiba? Anong lasa?
24: Talaga po, si Tatay Rudy po kasi nagtatrabaho bilang butcher sa Guadalupe Nuevo.
0: Ah.
24: Tapos yung natitira niya pong mga, ano tawag dito, yung mga lamalob.
0: Pinagtabasan ng mga
24: po,
0: ano.
24: Lamalob. Eh, ginagawa niya po, binibenta niya sa bahay, dagdag side line na rin po. Tapos yung lasa naman po, talagang panalo rin, madadayo rin. Then ano po,
0: si Tatay Rudy mismo ang nagluluto nung dinugo. Ano yes, asawa niya?
24: Siya po, siya po 'yung nagluluto. Ay, then sa murang halaga po mabibili po natin.
0: Like magkano?
24: 40 pesos po siya dati. Ngayon po 50 pesos pero talagang budget friendly pa rin po.
0: Oo, tsaka parang dalawa, tatlong miyembro yes, na ng pamilya, kakain
24: po,
0: doon.
24: Hindi po, po siya tinipid sa serving, talaga pong umaapaw pa. Masarap. Talagang po walang blagger-blagger.
0: Lasa 'yung suka.
24: Yes po.
0: Ganun 'yung asin.
24: Asin po tapos
0: 'yung lasa ng dugo. Ang sarap. May siling berde.
24: Yes po, yes po. Ha? Pwede po mag-request po.
0: Kami, nakakaloka. Kahit walang puto, masarap kainin. Yes, yes. Mainit.
24: Talagang mainit-init pa pag sinerve po sa inyo.
0: Nahihigop yung sabaw ng dinugo. Ah.
24: Yes po, yes po.
0: Bayan, ginuto mo kami. Pero ikaw, syempre, meron kang paboritong pagka. Oh, ito naman, ano naman yun? May mga iyaw-iyaw.
24: Dry pusit po yan.
0: Dry pusit, parang hindi naman yung pusit ang pinuntahan mo yes dyan. Po, na, umamin ka.
24: Yan po, yung sibuyas po pinuntahan ko dyan.
0: Yung sibuyas, yes, hindi yung, yung totoo ka. Yung totoo, yung yes, pusit po. O yung sibuyas.
24: Yung sibuyas po.
0: O yung nagpupusit. Yun naman pala. Si Mrs. nanonood.
24: Yes po
0: nanonood. Diba naman? Uy, pero attraction din, no?
24: Yes kung po.
0: Bukod doon sa pagkain, yung nagbebenta, di ba may kanya-kanyang no, gimmick sila? Yes po. Meron ka ba na experience na, uy, pinupuntahan to dahil sa gimmick ng tindera?
24: Yes po. Yun po yung ano doon eh. Nagdadala rin po. Nagpapatao rin po yung mga tindera po.
0: Correct. O sa Pangasinan ito, Kaliskes.
24: Kaliskes po yung delicacy po ng Pangasinan.
0: Isa ano yung
24: po.
0: Kaliskes?
24: Yung Kaliskes po parang laman loob po ng ano ng mga baka ganun.
0: Mm.
24: Then po hindi mo na kailangan pumunta pa ng Pangasinan dahil yung sa may Pitugo, barangay Tatagig. Matitikman na po nila na 70 pesos lang may with rice na po.
0: Naku naman, lalo mo kami ginutom dyan, pero mas lalo namin pasasarapin ang kwentuhan natin kasama si Ken Arellano sa oras na 4:57 ng hapon.
22: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
0: Medyo bibitinin muna namin kayo ni Ken Arellano. Baka gusto yung uminom ng tubig or magpanghimagas dyan. Kasi ang Kuya Alvin El Chico excited na ipalabas ang part 2 ng kanyang biyahe sa Norway para sa Travel Chico. Lahat ng yan, sabay chika kay Ken at may guest pa tayo sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
2: Hello, this is Mark Newman, and if I'm given the chance to travel to any place, I would choose Japan because I like the culture and the scenery.
23: Kapit na ng may pizza! Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:59 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Hmm. Order for more. Dessert?
10: EO. Love your eyes.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Basta AM DZMM.
0: Mga kapamilyang, oras po sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
14: Travel ni Awel!
0: At mas marami pang katropa natin ang nakitravel ni Awel. Naku, may katropa daw tayo nagtitinda ng halo-halo na talagang mampak na pak. Sino ito? Ay, teka, pa-on natin yung red. Yung red pa-on po. Ayan, oo.
15: Yan po, si Ma'am Trixie, ang pangalan po ng ano niya, ng business niya po ay Trixie Halo-Halo po, sa Face to pinagsama rin.
0: Ayun naman. Ako, dahil dyan yata sa Halo-Halo niyan, umabot na ng 1,354 live YouTube viewers! Diba? Ano bang kakaiba doon sa mga Halo-Halo mo? Ba't ang dami nagpa-follow? Gusto daw nila yung Halo-Halo dahil din, sabi ni Girly Kinagon, naku, shoutout daw po, Kabayan Biryani.
15: Yes po, Kabayan Biryani.
0: Kabayan Biryani, si Girly Kinagon.
15: Sir tsaka Jan, yun, tsaka si Sir G. Yan.
0: Ayun, tsaka si DZ MM Teleradio version 2. Thank you, Professor Paz Diaz. Napakain daw tuloy siya ng salad dahil dyan. Please promote your vlog kasi ang dami palang vloggers din na nanonood sa'yo
15: yes
0: ngayon.
15: Po, yes
0: mga
15: po,
0: katropa, so please.
15: Yan po, ini-invite ko po kayo na i-follow ang aking page na Ken Arellano. Marami pong sulit na food trip. Tapos marami pa po tayong destination na pupuntahan. Kaya abang-abang lang. Let's go!
0: Let's go! Maraming salamat sa iyo, Ken Arellano. At pasyal pa more, ha, mga yes, katropa. Ayan po, nakasama nga po natin ang sensational at influencer na vlogger, food vlogger. Dala ang kanyang motor na si Ken Arellano. And as promised, nako, ang Kuya Alvin El Chico na namamayagpag din ngayon sa YouTube sa kanyang mga travel vlogs. Andito na po ang part 2 ng kanyang pagbiyahe sa Norway. Kaya tayo nang makitravel chico.
6: Suhai today with the great Fabian, who is going to guide me because we don't know how to do this one. Nina is an expert, but we are not. Let's go!
14: First time naming ginawa itong snowshoe hiking dito pa sa Tromsø sa Norway. Ano nga bang snowshoe hiking? Ito ay isang winter activity na paglalakad sa snow gamit ang snowshoes para hindi lumubog sa snow. Ang guide namin ay si Fabian na matyaga sa pagbabantay sa amin ay dahil wala nga namang snow sa Pilipinas, si Nina na taga Slovenia sumemplang agad. May snow pa sa kanila niya na. Pero madali lang naman actually, maglakad ka lang na parang pato ay pwede na para hindi ka matumba.
6: So, kumusta Mike? Kaya naman. Ano ba ginagawa natin?
14: Excited na kami mag-hike, but as you can see, dahil spring na when we did this, may ilang patsyanan ng lupa na hindi na snow-covered. But as we go farther, eh tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang landscape. Snow-covered mountains at nature na para kang nasa loob ng painting. Eh siguro mas maganda pa ito during the winter season. Dahil nga may parteng nakalabas na ang batok lupa, binahubad na sa amin ni Fabian ang mga snowshoes at this point. Pero sinuot ulit namin yan sa kalaunan. At habang papalapit sa tuktok, unti-unti rin nakikita ang isang fjord. Ang ibang turista naman gumagawa ng mga ganitong stone stackings to mark something kasi parang pare-parehong itsura ng paligid na pwede kang maligaw. Tirik ang araw when we did this tour, kaya nabawasan din ang lamig. This is the part na naghuba din muna kami ng snowshoes dahil nga po sa bato.
6: Ayun. Nagpapawisan na ako. Kaya lang, hindi ko tinatanggal yung jacket dahil pag tinanggal ko yung jacket, hindi na sikat ng araw, you know? Mga araw. It's a sunny day. Kaya wala, pagdating sa Manila, move tayo nito. Pero maganda experience. Kasi paganda yung landscape look. Ayan yung araw. There's the sun. Maybe just a few hours left.
14: Siyempre si Mike, hindi na magkamayaw sa pagvideo ng bundok na snow-covered. By the way, if you take this tour, be sure na ready kayo sa lakaran kasi mga 3 kilometers siguro ang lakad na paakyat at pababa. Pero it's definitely worth it, lalo na kung nature lover ka. Sabi nila maganda rin ang hiking dito pag summer dahil green at muumbo ang itsura ng mga bundok at kitang-kita ang blue o green na kulay ng fjords. E sa view pa lang, eh panalong-panalo ka na. Kung may pets ka, pwede mo rin isama. Kaya next time isasama ko si Lily at si Epi, kuhanan ko ng visa. After a few minutes, naabot din ni Mike ang dulo ng trail. Wala ang kahirap-hirap, kayang-kaya kahit may bilbil pa siya ng konti. Pero biro, may mga Norwegian na in their 80s na umakyat dito to see this view. Ako naman, hapong-hapo, eh ganyan po pag malaki ang tiyan. Nahihingal, kahit maiksing height lang. Pero pagdating naman sa dulo, naku, ang ganda ulit ng view. Sulit ang pagod at lamig. O, tingnan nyo ha.
16: Diyan ka lang, diyan ka lang. Upuha ka na ng view.
14: This is what you pay for, the view from the top. You can stay here for hours if you want, just staring at the fjords and the mountains, or magmuni-muni about life in general, or just simply relax and reflect on life.

0: Tingnan nyo naman. You know, if you're to... Oh no, ganda ng lugar. We're about to leave. Patapos na yung tour. Kaya iikot muna to ako para makita yung buo. Look at that.
1: Thank you for letting me share a part of my experience in Tromsø, Norway. Yes, it is an expensive destination, but you have all the time in the world to prepare. Take your time and save money and research on this beautiful country. You know, visiting places does not only please the eyes, it also gives us a new perspective on things. And syempre, life in general. So pagkatapos nating mabisita, malinang ang magagandang tanawin sa Pilipinas, eh pwede na tayong mag-explore sa ibang bansa. Sa Asia man yan, sa Latin America, sa US, sa Africa, o sa Europa. Kaya hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lamang sa Travel the Owl.
2: Travel ni Owl.
3: Thank you very much. Naku, nag-iisa ka, Kuya Alvin El Chico, ang ating pong pambansang lakwatsero ng Teleradyo. Thank you very much, ha, for sharing that experience. Parang nakarating din kami sa Norway. Tamitin natin, kaingit-ingit. Kaingit-ingit, di ba naman? Thank you sa mga kababayan natin sa Norway, Mangetak. Thank you very much po sa inyo, Tusentak. Yan. Thank you, Kuya Alvin, sa Travel Chico. Samantala po, mga kapamilya, eto na, nako. Kumapit. Kumapit na kayo dahil ang susunod nating guest, punong-puno ng kagwapuhan sa katawan at artistahin daw. Alam nyo ba kung bakit? Aba, pinagkakaguluhan. Sumisigaw ang mga napapadaan at syempre napapabili ng kanyang sherbet. Viral na viral ang kanyang mga videos online kung saan sinasayawan niya ang mga bumibili ng kanyang tinda. Kaya naman binansagan siyang si Chris Brown. I-welcome natin si Chris Brown, ISTC Sherbet ni Chris Brown. Welcome on board, Chris Brown.
4: Hey guys, good afternoon. DJ MM, good afternoon po. Hi guys.
3: Hello. Gulat na gulat kami naman, Chris Brown. Ginulat, yes, mo kaming lahat sa kagwapuan mo. Mag-excuse me muna tayo kay Piolo Pascual, kay Alden Richards, di ba naman, kay Donnie Pangilinan. Kakatuwa naman, viral na viral ka daw ngayon, Chris Brown, dahil sa iyong sherbet, di ba naman? Paano mo naisipan, ba't kailan nagsimula at paano nagsimula yung sherbet ni Chris Brown?
4: Mostly po ano eh, nag-start po siya that doon po lang po sa Quiapo, yung first place ko po doon. Doon po nag-start mag-tinda ng sherbet, and then in-apply ko po yung, nag-start po siya sa English po eh. Tapos hanggang sa in-apply ko po yung matrix, pagpapalipad po nung tarif, hanggang sa ito po, tinagdag ko na rin po yung pagsasayaw dahil nga dami rin po nag-asabi na kawi ko daw po si Chris Brown. Kumbaga, nagkaroon po ako ng lakas sa loob po para gawin yung bagay na po yun. Kumbaga, parang nagkaroon po ako ng inspiration din po, ganun.
3: Nako, Chris Brown might be watching right now. What's your message for Chris Brown? Kasi sinasabi na ikaw ang Chris Brown ng Pilipinas.
4: I want to say na thank you so much because naging ano siya, like, isa siya sa ano po eh. Isa siya sa napili kong character na talagang hindi makakalimutan din ng tao. Talagang magugustuhan at maaaliw yung mga tao dahil sa character na yun na si The One and Only Chris Brown.
3: Wow! Kakatuwa naman.
4: Siya po yung pinaka-ano rin eh. Talagang thankful po, ganun.
3: Correct. Kataw kung hataw ka pala talaga sa pagtitinda nung ano, sherbet na tsaka may pasayaw pa. Paano yan nagsimula? Eh, sariling resume po mo ba yan? Meron ba nag-recommend sa'yo niyan? Magkano bilihan yan? Saan yan? Natataranta kami sa kagwapuhan mo, sa artistahin value mo dyan sa sherbet mo.
4: Sa ano po yan, sa family business po ng kaibigan po namin.
3: Okay.
4: Kaibigan ko, family business po namin yan. Kumbaga, ayun po, hanggang sa pinapatuloy po namin, hanggang sa ayun po, kasi mostly tagal na po yan eh. since 90s na po yung sherbet na yan. Hanggang sa ito po ulit, like ito, nag-boom po siya na unexpected din po yung mangyayari.
3: Ayun.
4: Ito po, napuwi po yung sherbet. O sin, kaling po sa ano po yan eh, mga ninuno pa po nung...
3: Ninuno? Ah, ba't may ninuno na? Ba't, paano napunta yung ninuno?
4: Kasi sana po siya eh. 90s na rin pong ice. Baga 90s po siya eh.
3: Oo.
4: Baga sa unang pamilya pa po ng kaibigan po yan eh.
3: Correct. Oo. Ang dami nagpapapicture sa'yo. Viral ka talaga. Ano sinasabi usually ng mga nagpapapicture sa'yo at bumibili ng sherbet ni Chris Brown?
4: Ano po sila? Pogi daw po, ganun. Kamakaura po talaga si Chris Brown. Tapos, ang humble ko daw po.
3: Wow.
4: Kasi, ang vibe ko po, ganun.
3: Yes.
4: Baga, nakakalubilo po nila ako. Sabi niyo pong, ganun po yung naging sitwasyon ng buhay ko. Baga, naging ganun po yung, ano ko, kahit na marami po kung ano, hindi pa rin po ako nag-asawang makipag-ano po sa kanila, kapwa-tao rin po sa kanila.
3: Correct. Tsaka sa kagwapuan mo, tsaka sa artistahin na datingan mo, nalulusaw yung sherbet sa'yo, ha? Ganun mismo ang effect nun,
4: sabi
3: ha?
4: Sabi din po nila.
3: Oh. Tama, di ba? Ano-ano mga flavors ng sherbet mo? Tsaka paano mo napapanatili yung lasa niya para pinupunta-puntaan ka o hindi na yung sherbet ang pinupuntaan? Mukhang ikaw na talaga ang pinupuntaan, Chris Brown.
4: Sa akin po kasi, actually pareho naman din po. Kumbaga, syempre, ayun pa rin po yung inahabol. Kumbaga, hindi naman po makikilala dahil hindi dahil po si sherbet. Hindi naman po makikilala yung sherbet, hindi naman hindi po dahil sa akin. Kumbaga, mostly, talagang parehong pinupuntahan po siya kasi gusto po nung iba matikman at yung iba naman gusto naman masayawan at masubukan yung sherbet ni Chris Brown.
3: Wow! Kita mo naman. Ulitin nga natin, saan ba matatagpuan yung sherbet ni Chris Brown? Ang dami nang nagtatanong dito. Mukhang mamaya pupunta na kagad siya.
4: Hi guys, located po natin tayo ay sa Idolos Reyes, Sampaloc, Manila. Kung tinatawag po siya natin, Fusion Aldi 2.0. Yun guys, sa mga gusto pumunta, iniinkayat ko po kayo na bumisita at pumunta po doon. At no way, masubukan niyo po yung aking produkto.
3: And speaking of subukan, bago namin subukan yung produkto mo, subukan naman natin, paano ka ba magtinda? Kasi sabi, rapper ka yata. Ayan o, yung pinapanood natin, no? Bakit ganun kasaya? Yung pumipila sila, tapos pagkaabot mo, kinikilig sila, tapos nagpapapicture sila. So kunwari magtitinda ka ng sherbet ni Chris Brown, paano ba yan? In 3, 2, 1, go!
4: How many? One on the right?
3: Yes. Ganun. So, paano ka magtinda? Go. Paano ka nag-aaya ng mga tinda ng mga dumadaan doon? Go. Sample naman dyan, Chris Brown.
4: Sherbet, madam. You can try. Sherbet like coconut shake ice cream. Pure coconut and pure milk. I'm sorry, I don't speak Tagalog. Whatever.
3: So, nag-i-English ka talaga pag nandun ka. You wanna try
4: actually,
3: the sherbet?
4: In character on my business.
3: In character. Talaga yes. Naman. Buti sherbet pa rin ang sabi mo, hindi sherbet.
4: Not sherbet sure, because the sherbet is the, you know.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, you know the sherbet is ganun. So, what are the different flavors you have for your sherbet, Chris Brown?
4: Actually, the coconut is a original flavor of sherbet. Eh. Mostly since 90s, right? Ilang yung ano eh, yung nag-iisang flavor na talagang pumatok sa mga tao. And then bukod sa pumatok, syempre unang-una syempre masustansya, pure coconut and pure milk po siya. Eh. Eh, talagang, you know, so refreshing. So, you know,
3: delectable.
4: So
3: very gamitin mo. Delectable. Ganon.
4: Yes.
3: Yes.
4: But, more entertainment kasi. Like,
3: wow.
4: Ganun.
3: O yun ako. Eh, habang na-entertain kami sa'yo, sherbet ni Chris Brown, may papadaanin muna kaming mahalagang balita. Ah, sandali lang ha. Sherbet ni Chris Brown. Dahil mga kapamilya, meron po tayong isang...
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Samantala, isa munang mahalagang balita, pinayagang makapagpiyansa ang dating broadcaster na si Jason sa kaugnay ng kasong unlawful publication. Matapos bawiin ang naunang desisyon na nagsasabing non-bailable ang kaso laban sa kanya. Kinumpirma ng abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino na binago ng Pasay Court ang desisyon kaugnay ng kaso at plano ng kanilang kampo na maglagak ng piyansa sa Lunes para makalaya si Sonsa. Naunang inaresto ng National Bureau of Investigation si Sonsa sa kanyang bahay sa Quezon City noong Huwebes dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon online kung saan naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrime at paglabag sa revised penal code. Antabayanan ang iba pang detalye sa balitang yan dito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Reports Travel ni Owl. Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel ni Owl.
6: Travel ni Owl.
3: At nagpapatuloy po ang Travel ni Owl. Kasama pa rin po ang ever-laughable Owl Pass. And of course, live via Zoom is a very controversial sherbet ni Chris Brown. Hi, Chris Brown. Are you still there?
4: Hi. I still alive.
3: Wow, still alive. Katama naman. Mga banat nito. Kaka-flash report lang. I-flash na. Ika pang pwedeng ka-flash-flash, di ba naman? Pero sherbet ni Chris Brown, we're so proud of you. Napa-viral mo yan. Dati ba, bago mag-sherbet ni Chris Brown, ano yung pinagkakaabalahan mo bago ka naging, wow, trending at viral?
4: Actually, dati po is bago ako mag-sherbet, mostly, siyempre, namasukan po ako sa iba-ibang work. Tulad na paglilinis po, ganun. Mm-mm. Waiter, at iba-iba po eh, construction, na-try ko rin po. Kumbaga, bago po ako maging isang sherbet ni Chris Brown, siyempre, kumbaga, pinagdaanan ko po muna yung, ano, yung iba-ibang trabaho, kumbaga, sinubok po ako nung panahon po. Kumbaga, hanggang sa ito po, sa mabuting palad na binigay po sa akin ito ng Diyos na yung ganitong sherbet. Kumbaga, siya yung nilapit ako ng Diyos sa sherbet para makilala ako ng tao. Hanggang sa ito po, hindi ko po in-expect na ganito yung mangyayari.
3: Very good. Blessing yan sa'yo. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, you deserve it, sherbet ni Chris Brown, kasi mabuti kang tao at marangal yung mga pinagtrabawahan mo. Tsaka more than doon sa ginagawa mo na nakakabenta ka, ang dami mong napapasayang tao, Chris Brown. Tsaka ito pa talaga, dahil dyan, naging tourist destination yung Fusion Alley. Dahil sa inyo, di ba? Kaya mabuhay kayong lahat dyan sa Fusion Alley, lalong tumataas ang turismo natin. I'm sure may mga taga-probinsya, meron bang nabalita na dyan, mga taga-probinsya, dumayo pa mismo sa inyo, tsaka yung mga foreigners.
4: Oh,
3: kwento mo nga.
4: Baga na, ano rin po

0: Nag-communicate
1: po na eh.
0: Kayo?
1: Yung iba po ginagawa po ng mga customer ko. Baga, sila po yung tutulak na pakita kay Chris Brown yung mga ganun ano. Pero ngayon po, wala po po kasi yung ano eh, balita sa ano ni Chris Brown na ano, update sa kanya. Pero yung mga customer ko naman, syempre nakakatuwa po. Kumbaga, sila po gumagawa ng paraan para lumapit kay Chris Brown at makilala ko ni Chris Brown po ganun. Baga nakakatuwa po kasi gumagawa po yung ibang tao po yung gumagawa para i-push yung ginagawa ko at makilala ko ni Chris Brown as Chris Brown ng Philippines.
0: Oo, actually, 'di ba kagaya ng ina-announce ko lagi, napapanood tayo live ha, worldwide via TFC. Baka makarating ito sa kanya just in case on a serious note, o baka gusto mo naman ano, meron kang pa-drama sa kanya or message talaga. Kukunin namin tong message mo, baka mapanood mismo to ni Chris Brown. So pag na-meet mo kunwari si Chris Brown, anong gusto mong sabihin sa kanya? What do you wanna tell him? Go, Sherbet ni Chris Brown.
1: I want to say na thank you so much because you're my personal idol and my inspiration sa my business and your entertainment, your fashion, your personality, because you know, kasi because Chris Brown in Philippines is the most favorite number one of Chris Brown. But I want to say again, thank you so much for the opportunity.
0: Yo, listen up, yo. Yes, thank you very much. Bongga, nakakatuwa naman. Mapapanood niya na chance. Siyempre, sana makarating sa kanya at mag-message din siya. So ito na, invite mo ang iyong mga fans tsaka mga hindi pa nakakapunta. Puntahan ng page mo, ang Sherbet ni Chris Brown, tsaka yung lugar mismo dyan sa Fusion Alley. This is your chance to promote. Go, Sherbet ni Chris Brown.
1: Hi guys, I'm inviting you Fusion Alley, Idolist Ray Street, Sampaloc, Manila, mga DZMM. Sana makabisita kayo sa Fusion Alley at iintay ko po kayo at tikman niyo po ang produkto ko. At isa nga po pala, syempre, isa shoutout ko rin po pala yung mga so walang sawang sumusuporta sa akin at nandiyan palagi para sa akin. And syempre, una po nandiyan po sa yung The Bell Clothing and Fragrance and In Beast at DTB, ATK, and Chris Brown and Friend. Siyempre yung mga taga-kaya po natin dyan. Tsaka yung family ko dyan at family, lahat ng kamaghanak ko dyan, lahat. Alam nyo na yun, hindi ko nadabang kita. And salamat nga pala sa Fusion Alley. Kung di dahil sa Fusion Alley, wala ako. And then sa director ng Fusion Alley, siyempre yung chairman po ng Adelina Street. Shoutout din po pala dyan sa mga EXO at Tugawad. At shoutout din po pala kay Madam James Inche ng barbecue one dyan sa Fusion Alley, sa famous na barbecue one. Kaya maraming salamat po sa lahat na suporta nyo. Naway, gabayan nyo pa rin po sa buhay ko. Kaya maraming salamat po. Thank you po sa suporta. God bless you. The one and only Chris Brown of Fusion Alley. Whatever.
0: Yes! Thank you very much! Maraming salamat sa iyo, Sherbet ni Chris Brown dyan sa Fusion Alley. Ang dami mong napasaya. Thank you at tikman natin at supportan ang kanyang vlog. Thank you, God bless! Naku, napakasaya at nakakabusog talaga dito sa studio. Tawanan kami na tawanan. Busog kami sa kwento, sa sarap ng usapan, at syempre sa entertainment pa na binigay ng last guest natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ay, humabot pa sila Rodel Lopia, DZMM Teleradio, Professor Paz Diaz. Kaya thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Maligayang paglalakbay po sa DZMM Teleradio. Shout out sa almost 1,400 live viewers po natin sa YouTube. At syempre, dun pa po sa iba pa po mga live na mga platforms natin. Isang kasiyahan na makasama namin kayo sa biyaheng ito. Sa ngalan po ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Denden Cruz, John Paul Pasawawa, Jay Vertusio, Mary Panopio, Jay Yabut, at mga flight attendants na sina Hannah Alquizar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, at Christine Joy Enoho. Ito po muli ang yung ever laughable, ever lovable, Papa Abaw Pass. Hanggang sa muling masayang pagbiyahe ng Travel ni Awel. Susunod na po, TV Patrol Weekend.

0: Balitang Kumpirmado Simulado sa DZMM Radio Patrol 630. Susunod na
1: mga ilang pangkaibigan tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagpapalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Makapal na apo bumalot sa ilang bayan sa Alpay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ilang hayop namatay, mga residente nagsilikas. Ang pinakahuling sitwasyon, tutukan live. Sales lady na nalaglag sa tricycle at nagulungan pa ng truck, kailangang putulan ng pinti. Lola, critical naman matapos mapangga ng motorsiklo. Tuta, sinaktan umano ng gwardya ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Albay. Hiwalay na reklamong vlogger laban kay Vice President Sara Duterte na may parusang pagkakakulong pwedeng isabay sa kanyang impeachment trial ayon sa isang batikang abogado. Naglalakihang OPMX humataw sa Music Fest sa Clark, Pampanga. At pambato ng La Union, inurunahang bagong Miss Universe Philippines. Maghahanda na para sa kompetisyon sa Puerto Rico.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nabalot ng makapal na abo ang ilang komunidad malapit sa bulkan. Bago ito ay nabulabog ang mga residente matapos mamataan ang makapal na usok sa dalisdis ng Mayon. Live mula Kamali, Galbay, nagpapatrol si Erin Terran. Erin, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan?
4: Dito sa Kamali, Galbay, halos wala nang makita, lalo na kung may mga dumaraan na sasakyan. Kagabi, nagkaroon ng lava dome collapse sa Misigali na sinabayan ng minor strombolian activity ng Bulkang Mayon at sunod-sunod na pyroclastic density current o uson. Ang tanawing ito ang gumulantang sa mga residente ng Albay Sabado ng hapon. Tuloy-tuloy na nagbubuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon. Sa video ni Riza May, napakakapal ng usok na bumabalot sa dalisdis ng Mayon at nililipad ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Sa video naman ni Joya de la Rama sa Salvacion Daraga, napakakapal din ang abong nagmumula sa bulkan at halos matabunan na nito ang paanan ng Mayon. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang bumagsak ang makapal na abo sa ilang komunidad sa ikatlong distrito ng Albay. Dinig ang malakas na tunog sa pagbagsak ng makapal na abo sa ilang lugar. Tila gumagapang naman papunta sa kalsada ang makapal at kulay itim na usok mula sa bulkan. Ito na ang bumalot sa ilang komunidad sa Albay, kung saan isa sa mga nasa pool ang mga motorista. Sa Kamalig Bypass Road sa Barangay Salugan, halos mag-zero visibility, kaya hirap magmaneho ang mga motorista. Pagsapit ng gabi, naging mas pahirapan pa ang biyahe ng mga motorista. Sa Barangay Libot, nagtulong-tulong na mga residente sa pagbuhos ng tubig sa mga dumadaang sasakyan.
5: Nagmakatabang man sa mga kapwa driver.
4: Sabi ni Hill, tulong nila ito sa mga kapwa driver lalo't wala nang makita sa sasakyan dahil sa dilim. Nabagsakan din ng abo ang mga pananim. Gaya sa Ginubatan, Albay, nabalot ng abo ang mga ornamental plants ng residenteng si Jeffrey. Ipinasok niya rin sa bahay ang mga alagang ibon at ilang exotic animals. Agad na mahagi ng face mask sa mga residente ang lokal na pamahalaan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng minor strombolian eruption o mahina hanggang katamtamang pagputok ng bulkan na naglalabas ng lava at volcanic gases. Naitala rin ang pagbuga ng lava at lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa may Misigali.
6: Nag-collapse po itong lava at nag-form po siya as PDC. Marami pong gas na nag-escape and kasama na po dyan yung ash.
4: namunong maranasan ulit ang ganitong pangyayari, lalo't patuloy pang pagputok ng bulkan at nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado nito.
6: Medyo unique po itong event na to kasi napakalaki po talaga yung tumaas doon sa material. But very possible po, lalo na dun sa ating ibang mga galis na madami na din yung deposits na ngayon volcano.
4: Sa Barangay Suwa, Kamalig, makapal pa rin ang abo sa kalsada, bubong ng bahay at buong paligid. Namuti naman ang mga pananim na kamatis at sibuyas dahil sa abo. Kaya nangangamba ang mga Bicolano sa epekto ng abo sa kanilang kalusugan.
7: Kasi yan naman affected sa amin sa kalusugan naman. Tapos yung sa pagkain, hindi safety yung pagkain.
8: Zen, dalawang flights ang nakansela kanina dahil pa rin sa pag-aalboroto ng bulkan ngayon. Pero natuloy naman ang mga sumunod pang flights ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Balik sa iyo, Zen.
1: So, Irene, wala pa bang utos ang lokal na pamahalaan dyan na mag-evacuate yung ilang tao? O mayroong mga nagkukusa na bang mag-evacuate sa ating mga kababayan dyan?
8: Okay, Zen. Actually, nung tinanong natin yung FIVOX, ang sabi nila, hindi pa naman itataas sa Alert Level 4. Kasi pag nagtaas sa Alert Level 4, ibig sabihin, mag-evacuate na yung mga nakatira sa extended 7 to 8 kilometer permanent danger zone. Pero ngayon, yung may mga pinuntahan tayo dito, no, nakatira sila dito sa Suwa, Kamalig, Albay, kung nasaan tayo ngayon, nakatira sila sa 7 kilometers. Pero grabe talaga yung abo, no. Mabuti na lang, kanina medyo umulan, kaya medyo basa. Pero sila mismo na lang yung magkukusa, sabi ng ilan na nakausap natin, na mag-evacuate at pumunta sa mga kapamilya nila dahil wala pa naman talaga na pinapatupad na mandatory evacuation sa mga nakatira doon sa extended 7 to 8 kilometers. Zen.
1: At Erin, tama ba na ngayon lang na parang ganito kakapal yung usok? Ilarawan mo sa amin. Kung sapat ba yung suot nyong face mask ngayon? Ano yung amoy sa paligid? Gaano kahirap huminga?
8: Actually, nung pumasok tayo dito, kanina, no, kagabi pa nangyari yung ano, nung pagbagsak ng abo. Nung pumasok tayo kanina, hindi pa umuulan, grabe talaga, nasa loob ka ng sasakyan, tapos may makasalubot ka lang na kahit tricycle, wala ka nang makita sa loob ng sasakyan. Tapos, para kang naka-spray net, yung buhok ko, pag ginahawakan ko, para kang naka-spray net, tapos medyo masakit din sa mata. At kailangan talaga na naka-face mask ka kasi nga delikado. Pero meron pa rin tayong nakikita na mga residente na naglalakad dito na hindi nakasuot ng face mask. Pero yun, laging paalala actually ng FIVOX at ng mga local government units na kailangan magsuot ng face mask. Zen.
1: So kagabi yun, yung nangyari na talagang makapal na usok, ano? Wala namang safety issues ngayon as we speak.
8: Wala, come again, Jen?
1: Oo. Nangyari siya kagabi, pero ngayon medyo nag-clear na ba yung paligid,
8: yes,
1: yung mga kalsada? Yes?
8: Hindi. Makapal pa rin. Actually, grabe pa talaga yung binagsak na abo. Hindi pa siya nawawala. May mga ginagawang minor clearing operations, yung local government, pero hindi pa talaga siya nawawala dito sa area. Like halimbawa, itong Suwa, sa Anuling na part ng Kamalig, at sa ilang parts pa, no, ng Ginubatan, ng Ligaw, meron pa rin, hindi pa rin talaga nawawala. So, pag umuulan, medyo mababasa, pero sa ilalim niya, dry pa rin yun. Kaya, parang pag may dumaan talaga na kunyari, malalaking sasakyan, yung abo, mapupunta ulit sa atmosphere, no? So, talagang malalanghap siya ng mga residente.
1: Okay. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Irene Perol.
2: Naputulan ng binti ang isang 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Habang kritikal ang 67 taong gulang na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid sa kalsada sa Sampaloc, Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
9: Pasado alas 6 na umaga nitong Sabado nang mahagip sa CCTV ang 67 anyos na lola habang patawid ng G-Tuason Street sa Sampaloc, Maynila. Maghahatid sana siya ng almusal sa 91 anyos niyang nanay nang mabundol ng humaharurot na motor. Sa lakas sa pagkakabangga, napaikot ang biktima bago tumama ang kanyang ulo sa gutter ng kalsada.
10: Pansin akong nakamotor din, yung niya, mabilis ang takbo. So nung bumabaybay na ako, nakita ko si nanay, tumawag din ako ng doktor na ano ba dapat gawin. During that time na nag-uusap kami ni Doc, bigla siya nag-blow. Nag-blow ng dugo, sumuka.
9: Agad rumesponde ang medical team para isugod sa ospital ang biktimang si Mirna Alfonso. Narang naman ang mga residente ang magkaangkas na rider na dinala sa police station. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima. Mabigat ito para sa kanilang pamilya, lalo't si Mirna ang nakatutok sa pag-aalaga sa 91 anyos niyang nanay at maging sa asawa niyang stroke patient.
11: Ang sabi po ng doktor, may crack yung pinakalikod ng bungo niya. And then yung pinaka nasa harapan naman ng bungo niya, namamaga siya. Ang kinakatakot po is lalong mamaga. Tapos yung mga sintomas niya is baka mamaya mag-seizure, ganyan, mas lalong maging critical.
9: Nakipag-areglo na ang kampo ng biktima sa mga magulang ng mga sangkot na rider. Paalala naman ang Manila Police District sa mga motorista.
12: Tignan natin yung ating tamang bilis at alam naman natin na ang aksidente nangyayari sa mga panahon hindi inaasahan. Maging responsable tayo at sumunod tayo sa batas trapiko. Kung nagmumotor tayo, dapat magsuot tayo ng helmet at iba pang mga protective. Bilmasan natin tumabi dito sa mga malalaking truck at may mga blind spot po, hindi tayo napapansin.
9: Sa Tondo, Maynila, malubhang nasugatan ng 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng trailer truck Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa trabaho ang biktima. Nahulog sa sinasakyang tricycle ang babae at nagulungan ng paparating na truck.
13: Papunta na rito. Ngayon, nag-counterflow yung motor. Yung tricycle is papunta rito. Kaya napagitna na ilang dun sa may motor na dumaan. Dumating yung truck. Kaya naminto na yung truck dahil nabangga na yung tricycle. Ngayon, yung babae nakasakay sa back ride. Kinain siya ng trakto sa ilalim.
9: Ayon sa mga biktima, kinakailangan putulan ng binti ang kanyang anak dahil sa tindi ng tinamong pinsala.
14: Ang sabi lang sa akin ng anak kong bunso, nabangga raw yung ate niya.
9: Ayon sa tricycle driver, hindi niya sinasadya ang nangyari. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng truck at ang Manila District Traffic Enforcement Unit habang patuloy ang investigasyon. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Tumuho ang isang detour bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos tumaan ang isang 10-wheeler truck nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya at pahayag ng Department of Public Works and Highways, bumigay ang Kaliwet Detour Bridge sa Barangay Nalasin dahil hindi kinaya ng tulay ang bigat ng truck na nasa 20 tonelada. Tumawid pa rin anila ang truck kahit nakapaskil sa paanan ng tulay na hanggang 5 tonelada lamang ang load limit nito. Sugatan ang driver at pahinante ng truck at ang rider ng isang motorsiklo na kasamang nalaglag ng truck. Nagtulong-tulong na ang DPWH, PNP at barangay sa pag-aayos ng trapiko sa lugar. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente.
1: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Kaugnay ito sa pagkakaaresto kay Sonza dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa social media post ng abogadong si Mark Tolentino, kinumpirma niyang maghahain sila ng piyansang 10,000 piso sa Lunes pa ng umaga para agad makalaya si Sonza dahil walang opisina ngayong araw. Git pa niya, una na nilang kinwestiyon kung bakit non-bailable ang kaso sa warrant. Gayong hindi naman anya ito mabigat na paglabag. Naisilbi ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang warrant of arrest laban sa dating TV host nitong Webes ng gabi. Biyernes nang mailipat si Sonza sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City.
2: Pinuri ng ilang mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang visa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang Ayon sa kanila, nakabatay ito sa konstitusyon at pagpapatibay sa anilay matapang na pagganap ni Karandang sa kanyang tungkulin na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Alison Po.
15: Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court na isinapubliko noong Sabado, May 2, ipinawalang bisa ng pinakamataas na hukuman ang dismissal order ng Malacanang noong 2018 kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Karandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh na sumulat ng desisyon, labag sa konstitusyon at prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno kung hahayaang parusahan ni dating Pangulong Duterte si Karandang na isaan niya sa mga opisyal na may mandatong panagutin ang mga nasa pamahalaan. Pinuri ni ML Partyless Representative Laila De Lima ang pasya ng Korte Suprema. Patunayan niya ito sa matapang na hakbang ni Karandang na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kabila ng panganib sa kanyang sariling seguridad at karera. Suportado rin ni Akbayan Partyless Representative Chel Diokno ang desisyon. Ayon sa kanya, katarungan ito para kay Karandang na dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay na nakaraang administrasyon habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nagpahayag din ng suporta at pasasalamat si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Karandang na nanindigan sa oras ng pangangailangan. Taong 2016, naghain ng reklamo si Trillanes IV sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte dahil umano sa graft, plunder at malversation kaugnay ng kanya umanong di mapaliwanag na yaman. Nagbunsod ito sa investigasyon. 2017, nag-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kaso dahil sa posibleng conflict of interest. Tiyahin siya ni Attorney Manassas Carpio Mister na ngayon Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Kaya si Karandang ang humawak ng investigasyon. Sa taon din yung ibinahagi ni Karandang sa ABS-CBN News na base sa bank records na nakalap mula sa Anti-Laundering Money Council, may daan-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon ng mga Duterte sa iba-ibang banko mula 2006 hanggang 2016.
16: Yung billions kasi baka inadnan nila itong lahat ng transaction. Kasi 20 million, 20 million, 20 million. 16 million. Pag inabot siguro, naabot ng billion. So, marami. 40 million, 40 million. Several 40 million. 200 million. Agad ito. Ito pa, 50 million. Dami.
15: 2018, naglabas ang Malacanang ng dismissal order laban kay Karandang. Sumunod na taon, iniutos ng Office of the Ombudsman na nagtanggal sa kanya sa pwesto dahil sa umano'y paglabag sa confidentiality at pagbunyag ng detalye ng investigasyon sa mga bank account na iniuugnay sa yaman ni Duterte. Pero ayon sa Supreme Court, hindi paglabag sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Karandang kundi bahagi ng kanyang tungkuling ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kinalaman sa pambansang interes. Ipinababalik na rin ng Korte ang lahat ng retirement benefits sa Karandang pati na ang hindi nabayarang sweldo niya mula nang suspendihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Travel ba ang gusto nyo? Abay, tara! Kakaibang karanasan na naghihintay sa mga bisita ng pinakabagong museo sa Pasay City na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng paglalayag ng mga Pilipinong marino noong ika-17 siglo na panahon ng galleon trade. Bida rito ang immersive experience at dambuhalang barko na pwedeng-pwedeng sakyan. Nagpapatrol Francis Orso.
17: Tila mapapat time travel ka sa nakaraan sa bagong bukas na immersive museum sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Ayon sa executive director ng museo at historian na si Manuel L. Quezon III, pambihira itong learning experience kung saan babalik ka sa panahong nagsisimula ang pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas.
18: Hindi ito yung pangkaraniwang museo kung saan maraming bawal. Ang nais naming mangyari, marami kayong susubukan. Sana susubukan ninyo ang mga interactive display, sana susubukan yung umakyat at dumaan sa loob ng isang napakalaking replika ng isang bapor or representation ng isang bapor.
17: Tampok din ang buong replika ng isang 17th century galleon o barko na kilala bilang Espiritu Santo. Ayon kay Quezon, isa ito sa mga ginamit noon sa Manila-Acapulco galleon trade na umiral mula 1565 hanggang 1815 na nagdugtong sa Asia at Amerika sa loob ng mahigit 2 siglo. Isa sa pangunahing paksa ng museo ang malawak na impluensya ng Manila galleon trade sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
18: Masasabi natin na ito ay isang napakalawak na bahagi ng ating kasaysayan na nabura. Ngunit, buhay na buhay siya sa pangkaraniwang kaugalian at mismo mga salita natin.
17: Dagdag pa niya, hindi lang kalakal tulad ng pilak at spices o sangkap pang luto, kundi na impluwensyahan na tayo ng iba pang kultura na nananatili hanggang ngayon sa wika, pagkain at pamumuhay ng mga Pilipino. Patunay din anya ito na mula noon, ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalakas na global maritime industry.
18: Bakit ba ang daming mga seaman na Pinoy all over the world? Bago lang ba ito? And kung sisiriin natin ang kasaysayan, 19th century, kilala na na tayo. They were called Manila men.
17: Konsepto ang museo ng Yumaong Senador Edgardo J. Angara para bigyang pansin ang malawak na palitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Latin America. Ayon sa pamunuan ng museo, inaasahang makakaengganyo ito ng higit 250,000 na bisita kada taon. Nasa 675 pesos ang admission fee at may diskwento sa mga guro at estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Susunod, dalaking nanapak sa pulis noong Labor Day protest, tupoy na. At Donnie Pangilinan at Bel Mariano, emosyonal sa pansamantalang paghihiwalay bilang love team. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
19: Proteksyon ng mga bata kontra tigas, polio, tetanus, hepa-B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigas, polio, tetanus, hepa-B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga.
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Pagcor.ph.
22: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Proteksyon ng mga bata kontra tigas, polio, tetanus, hepa-B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigas, polio, tetanus, hepa-B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Kinondena ng Buhi Animal Welfare Society ang pagmamalupit umano sa isang ligaw na tuta sa loob ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Albay. Sa isang video, hawak sa batok ng gwardiya ang tuta na tila matamlay at nanghihina. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ng grupong Sorsogon Animal Rescue and Adoption na sinipa ng gwardiya ang tuta nang pumasok ito sa campus. Gumanti ang hayop at kinagat sa paa ang gwardiya, kaya dinakma niya ito at inalis sa lugar. Sumang-ayon ang pamunuan ng eskwelahan sa face-to-face meeting kasama ang Animal Welfare Group at iba pang sangkot sa pangyayari sa Miyerkules, May 6. Nangako rin itong makikipagtulungan na mapanagot ang may sala base sa ebidensya.
1: Naniniwala ang isang batikang abogado na pwedeng sampahan ang reklamong plunder o pandarambong si Vice President Sara Duterte kasabay ng paggulong ng impeachment process. Isang people's court naman ang itatayo ng mga organisasyon para mas maintindihan ng publiko ang proseso at mga argumento sa paglilitis sa Vice Presidente. Nagpapatrol Jervis Manahan.
2: Sa tingin ng batikang abogadang si Attorney Lorna Kapunan, matibay ang mga ebidensya para sa posibleng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, higit pa sa sapat ang mga ebidensya inilatag ng Anti-Money Laundering Council para kasuhan ng bise ng pandarambong. Ayon pa kay Kapunan, pwedeng sabay na gumulong ang prosesong impeachment at ang pagsasampa na reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte.
3: A criminal case for plunder, what is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, eh meron ring penalty ng permanent disqualification.
2: Bukod pa rito, pwede rin isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang 73 million pesos na ginastos ng bise na disallowed o hindi pinayagan ng Commission on Audit. Samantala, isang malawak na People's Court ang sisimula ng ilang civil society groups para i-monitor ang posibleng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo.
4: So pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung cardinal at mga akadim, no? Mga professor sa UP Ateneo at saka PUP may taga-US rin at yung mga student leaders.
2: Layo ng People's Court na maging tama at maintindihan ng publiko ang paglilitis at ang mga argumento dito.
4: Ang objective nito ihanda yung tao sa anumang mga eventualities at yung galit nila ay malagyan ang direksyon.
2: Bukas, May 4, inaasahang isasapinal na ang committee report ng House Justice Panel, kaya nalalapit na ang debate at pagboto sa plenaryo. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, posibleng magsalita dito si Davao City Representative Paolo Duterte.
5: Ang in-expect ko namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings.
2: Sabi ni Ridon, walang katotohanan ang mga alegasyon ng kapatid ng bise na pinepwersa ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment.
5: The votes will come, particularly yung po minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.
2: Tinangka ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng kampo ng bise, pero wala pa silang tugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Pinumpirma ng Malacanang na aprobado na ang mahigit isang linggong biyahe ni Vice President Sara Duterte sa limang bansa hanggang May 15. Matatanda ang unang humiling ang Vice Presidente ng leave of absence mula April 23 hanggang May 15. Pero nang inaprubahan ito ng April 22, binawi niya ito dahil last minute na umano ang pag-aproba ng palasyo. Nakasaad sa unang sulat ng bise sa nabibiyahe siya sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kinumpirma rin ng palasyo na otorisado ang pagbiyahe ni VP Sara habang naka-leave of absence at walang budget o pondo ng gobyerno na gagamitin dito. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa pag-aproba sa kanyang biyahe.
1: May bago ng may hawak ng korona ng Miss Universe Philippines. Wagi ang pambato ng La Union na nanaig mula sa 50 kandidata ng Miss Universe PH competition. Sa pagpapatrol ni Diane Castillejo.
6: On this stage, a new Filipino will rise to conquer the universe!
7: Bongga ang opening number ng 50 kandidata kasama ang aces of P-pop na BGYO. Suot ng beauties ang electric blue outfit at ipinamalas on stage ang matagal nilang inensayong sayaw. Ang drag queen na si Marina Summers ang host ng MUPH 2026. Mula sa 50, inanunsyo agad ang top 30. Diretso ang top 30 sa pagrampa sa swimsuit round. Patalbugan ng beauty, suot ang puting two-piece at may makulay na vinta-inspired sarong. Hataw ang girls sa kanya-kanyang stilo ng pagrampa at pose. Sunod naman umusad ang top 15 na nag-transform ng rumampa sa kanilang evening gown. Pinakamalakas ang sigaw para kina Bea Windorski ng La Union na naka-brown beaded low-cut gown. Kay Miss Baguio Roxy Bayen, suot ang pink and black gown. Patok din sa audience ang flowy gold gown ni Miss Pampanga Alison Hetland. Agaw pansin si April Smith ng Cebu City at gown ni Miss Cebu Province Nicole Borromeo. Hanggang isa-isa ng pinangalan ang pasok sa top 7. Sina Miss Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Diretso sa Q&A ang finalists.
8: Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
7: Iba-iba ang atake sa sagot.
9: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life.
10: Our country is going through a crisis right now. We will always soar twice as high.
11: I do understand that we Filipinos feel that way because we care. Philippines is worth believing in.
7: Si Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida ang nag-anunsyo ng bagong queen.
12: Miss La Union!
7: Hindi agad nag-react si Bea Windorski nang tawagin ang kanyang probinsya. Pero all smiles at emotional na siya nang koronahan ni Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo at mag-first walk bilang bagong reyna ng MUPH.
13: You were like surprised when the winner was announced and then you were like looking around like did you hear something else?
9: I was kind of zoning out, so when Miss Tarlac said to me, "No, it's you." I was like, grabe. This really is a dream come true. I still feel like I'm dreaming. If you could see in my reaction, I couldn't quite believe it. So thank you to the Miss Universe Philippines organization.
7: Lubos ang pasasalamat ni Bea sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Next target ang Miss Universe crown sa Nobyembre. 6 na bumpa bago ang laban ni Bea Windorski sa Miss Universe sa Puerto Rico. Pangako niya mag-eensayo pa siya ng todo para makuha ang panglimang korona ng Pilipinas mula sa Miss Universe. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
0: Mga pananim na napagsakan ng abo mula sa Bulkang Mayon na tuyo, pinagkukunan ng tubig ng mga residente, apektado rin. Miyembro ng Atinito Coalition, matagumpay na nakapag-jet ski at nakapagtirik ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM.
15: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
16: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
18: Liver Aid Pro.
17: May Silimarine, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
19: TTZMM Numero uno sa aksyon.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
23: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
25: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
14: TV Patrol sa DZMM.
1: Tukoy na ng Manila Police District ang lalaking nanapak sa isang pulis sa kasagsagan ng protesta ng mga grupo ng manggagawa sa Calo Avenue sa Maynila noong auno ng Mayo o Labor Day. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, bukod sa pagkakakilanlan ng naturang lalaki, nakumpirma nilang siya rin ang humablot sa cellphone ng isang police intelligence officer na kumukuha ng video sa lugar. Na-discovery ring sangkot din siya sa September 21 rally sa Mendiola noong isang taon na nanakit din ng pulis. Kabilang sa mga isasampang kaso sa kanya ang direct assault to a person in authority, physical injury, robbery at paglabag sa batas pambansa 880. Mariin ding kinundina ng National Police Commission ang insidente. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calanisan, hindi nasusukat ang diwa ng protesta sa lakas ng sigaw, kundi sa disiplina ng pagkilos. Hindi anya kasama sa ginagaranti ang karapatang maghayag ang pananakit sa mga pulis.
27: Minintay natin yung maximum tolerance, yung pinakamataas na antas na pagtitimpi. Pero hindi naman ito katanggap-tanggap na para sakta natin at pagbumuray natin yung mga pulis. At pinakita natin yung pagiging professional natin at disiplinado.
0: Nangamatay ang ilang alagang hayop habang natuyo ang mga panamim dulot ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Nag-inspeksyon na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig para tutukan ang clearing operations sa mga daan na napalot ng abo. Nagpapatrol, Vince Villar.
28: Makapal na abo ang sumalubong sa mga motorista papasok sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay. Isa ang barangay sa apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang kalsada mistulang binuhusan ng semento sa kapal ng abo. Kanya-kanyang linis ng bubong ng kanilang bahay ang mga residente para maalis ang abo. Kung hindi kasi aalisin, delikadong bumagsak ang mga bubong dahil sa bigat ng abo. Ang iba naman, pilit sinasalba ang mga aanihing palay na napalot din ng abo. Problema ng mga residente ang malinis na tubig inumin matapos maapektuhan ng abo ang kanilang pinagkukunan ng tubig.
29: Kailangan talaga namin dito ang tubig. Wala kaming tubig. Yung tubig namin yan, inasahan namin yung tubig sa ulan yun. Ang dumi-dumi na magamit.
28: Sa barangay Anuling, nanlumo ang ilang magsasaka matapos mamatay ang ilang alagang hayop. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, 5 kalabaw at 2 baka ang naitalang namatay dahil sa abo.
2: na-suffocate na din yun kasi hindi din kakayanin yung sobrang kapal ng pasyon.
28: May mga senior citizen at mga bata rin na may hika ang inilikas muna dahil sa abo. Ayon kay Mayor Baldo, hindi pa nila mapasok ang ilang lugar sa Mayon area na sakop ng kanilang bayan para mamigay ng food packs.
2: Supposedly na mayang hapon, mamimigay na kami. Eh, hindi pa nila in-advise kasi makapal pa ang abo.
28: Sa Miisi, Daraga, Albay, may ilang hayop din ang namatay dahil sa abo. Problemado rin ang mga magsasaka dahil hindi lang abo ang bumagsak sa kanilang taniman. Agad bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan para matutukan ang clearing operations at flushing operations sa mga bayan na nabalot ng abo.
3: Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo yan, titigas lang yan.
28: Pinabubuksan din ni Dizon ang mga drainage na posibleng nabarahan ng abo. Maging ang DPWH Sorsogon ay tumulong na rin sa paglinis ng abo sa Ginubatan, Albay.
4: Sa ngayon, nakapag-report na sa atin, hindi lang dito sa Ginubatan, more than na halos 50 barangays na ang affected. May mga malalayo pa. Pero as fall lang ito, ha? Hindi naman ito lahat. Kaya kailangan lang maglinis tayo. And hopefully, hindi na sumunod ulit ng ganong kalaki.
28: Samantala, nakapreposisyon na rin ang food and non-food items ng DSW ng Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na apektado ng ashfall. Higit 300,000 family food packs at libu-libong ready-to-eat food boxes at non-food items ang nakahanda ng ipamigay sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng bulkan. Naipamahagi na rin ang ahensya ang nasa 11.3 million pesos emergency cash transfer sa mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Vince Villar, ABS-CBN News.
0: Magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga eroplano at barko para itaboy ang namataang apat na Chinese research vessels na nagsasagawa ng ilegal na aktividad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa PCG, ang mga barkong nabanggit ay nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito, ang Shang Yangchong 33 na namataan sa layong 140 nautical miles sa hilagang kanluran ng Rizal, Palawan. Ang Xi'an 1 na namataan 180 nautical miles sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Jiaging na nakita naman sa layong 88 nautical miles sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ang Zhu Haiyun na namataan 102 nautical miles sa hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Sadya umanong pinatay ng mga naturang Chinese vessels ang kanilang automatic identification system para hindi masubaybayan at natuntun lamang ang mga barko gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang pananaliksik na lumalabag sa ating soberanya at karapatan sa dagat.
1: Tuloy ang suporta sa isa't isa ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano kahit pansamantalang magpapaalam ang kanilang love team pagkatapos ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Samantala, excited na para sa bagong seryeng Love is Never Gone si Joshua Garcia, habang personal namang humarap sa ticket selling ng kanilang upcoming movie sina J.M. Ibarra at Fiang Smith. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Emotional sa media conference sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nagpasalamat sila sa isa't isa habang pansamantalang pinipili na ipahinga ang kanilang love team. Inanunsyo ng dalawa na ang romance drama na Tayo sa Wakas ang huling proyekto nila bilang makatambal sa ngayon.
5: I'm just so, so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you.
6: I just want to say thank you. Thank you so much for the journey, for just being there, for the support.
1: Ibinida ni Donnie ang growth ni Bel, habang proud naman si Bel kay Donnie bilang artista at bilang individual.
5: If they ask everyone here, you know, Kuya Epi first, yung Inconvenient Love is Banner first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I will always look up to you. Not figuratively, but...
6: I respect you so much. And ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa. And I'm just so proud of you, and I'm so proud of the man you are now.
1: Nilinaw ni Donnie, mananatili ang kanyang suporta para kay Belle.
5: We may not be working with each other in the near future, but I'll always be here.
1: Sa sentro sa kwento ng dalawang taong nagmahal, nasaktan at naghanap ng sarili, ang pagbibidahang huling proyekto sa ngayon ni Donnie at Belle ang Tayo sa Wakas.
7: Simply put, it's a journey, no? Of two people who loved, got hurt, and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films. That you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, we always choose love.
1: Mapapanood na ang Tayo sa Wakas sa mga sinehan sa May 27. Samantala, excited at puno ng pasasalamat si Joshua Garcia sa kanyang latest project kasama si Ivana Alawi, ang Love Is Never Gone.
8: Tulad na lagi sinasabi, I'm really excited, hindi lang para sa akin. I'm excited for everyone, sa mga cast member ko kasi hindi lang ako yung naghihirap dito eh.
1: Isa rin sa mga pinaka-inaabangan ang pagbabalik niya sa action scenes.
8: Every time bumabalik ako sa action, na-enjoy ko siya. And hindi rin naman ako babalik kung alam kong hindi rin ako mag-enjoy.
1: Pag-amin ni Joshua, hindi biro ang paggawa ng action at believe siya sa mga sanay na sa genre. Mapapanood ang Love Is Never Gone sa Prime Video simula May 8. Pinilahan naman ang advance ticket selling ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ni JM Ibarra at Fiang Smith sa mga larawan at video na ibinahagi ng Regal Entertainment. Makikita ang dalawa na nagbenta ng tickets. Dahil sa malakas na suporta ng mga tagahanga, hindi bababa sa dalawang screenings agad ang nasold out habang isinasagawang advance selling. Inaasahang mas dadami pang manunood sa paglabas ng pelikula sa mga sinihan sa buong bansa sa May 6. Gainul Krishnan, ABS-CBN News.
9: Libo-libo dumagsa at nakihataw sa OPM Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
26: TV Patrol sa DZMM.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silimarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
16: The morning news team you can trust for the news that really matter.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
30: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapakan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.

0: kapit na mga motorista, eto na ang busina sa Petronio. Matapos ang ilang linggong rollback, tataas na muli ang presyo ng diesel at gasolina sa Martes, May 5. Ang estimate na taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso kada litro. Ang gasolina, 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo kada litro. Ang kerosene may bawas presyo na 250 hanggang 350 kada litro. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara ng Strait of Hormuz, paghiwalay ng UAE sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, at ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan ang ating ito koalisyon para sa ika-apat na civilian mission nito sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ito ang kauna-unahang civilian mission na lumayag at tumapak sa isla. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Simple ang pamumuhay ng nasa 400 residente ng lampas 37 ektaryang isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Hindi kalayuan dito, tanaw ang mga sasakyang pandagat ng China. Ilan sa mga ito, 3 hanggang 10 nautical miles lamang ang layo mula sa isla. Pasok sa loob ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. 2003 pa o mahigit 2 dekada nang naninirahan sa islang ito ang mangingisdang si Obnor.

0: Ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo at jurisdiction kahit pa may nagsabi anyang isuko na ang Kalayaan Island Group na kinabibilangan ng pag-asa.
1: Hindi yun patriot sa kwan. Hindi yun talagang makabayan. Hindi tapat sa bayan yun. Gusto ko lang talaga kwan, ipagtanggol ito. Kahit atin naman ito eh.
0: Malugod na sinalubong ni Obnor at mga nakatira sa pag-asa ang pagdating ng ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea gabi ng Sabado. Kinaumagahan ng Linggo, matagumpay at ligtas na tumawid sa kalapit na Sandy K o Pag-asa K2 si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at itinirik ang bandila ng Pilipinas. Ito'y kahit sinundan-anya sila ng mga barko ng China. Dito rin isinagawa ang jet ski ride na pinangunahan din ni Ismula. Ayon sa atin ito koalisyon, simbolikong pagtindig ito sa karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Sila na rin anila ang tumupad sa napakong pangakong jet ski ride noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert ng atin ito koalisyon na nilahokan ng music artist na Moro Beats, isa sa mga inawit ng grupo ang teritoryo na tumatalakay sa pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa. Nagsagawa rin ng koalisyon ng serbisyo medikal at namahagi ng pagkain, bigas at school supplies para sa mga estudyante at petrolyo para sa mga mangingisda. Isa sa naabutan ng tulong ang mangingisdang si Larry na aminado ring nabawasan ang oras ng pangingisda dahil sa mahal ng diesel na gamit nila para mapaandar ang makina ng bangka.
2: Yung isda namin dito kasi napakamura, hindi sasapat doon na sa presyo ng gasolina ngayon. Napakamahal na po ng gasolina, kaya po kami nagpapasalamat sa mga tulong na binibigay sa amin.
0: Kinilala ni Kalayaan Mayor Belshazzar Alindogan ang kahalagahan ng pagtuntong ng civilian mission sa isla at ng kanilang ipinaglalaban.
3: Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan, hindi lang sa West Philippines.
0: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa Pag-asa Island. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ang matagumpay na paglalayag at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa Cay ng matibay na diwa ng pagkamakabayan ang mga Pilipino. Higit anya sa simbolikong hakbang, isa itong matapang na paggiit ng ordinaryong mamamayan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ang mga taga-isla ng Pag-asa na sa tulong ng mga nakikiisa sa pagtindig sa kanilang laban, mas mapagtatagumpayan nila ang tunay na mapagpalayang kinabukasan. Francis Orso, ABS-CBN News.
4: Buhay na buhay ang Original Filipino Music o OPM sa Jam Pack the Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa unang araw ng Music Fest, aabot sa 80,000 ang nakikanta at nakihataw sa hits ng iba-ibang bigating Pinoy artists. Live mula sa Clark Global City sa Pampanga, nagpapatrol, Gracie Ruta. Gracie, gaano karami ang

performances, pinainit ng mga DJ ang crowd sa Clark Global City na agad nagpasigla sa festival atmosphere. May ilang naiyak nang kantahin ng Four of Spades ang mundo. Damang-dama rin ang emosyon sa performance ng Ben and Beth para sa kanilang awiting Saranggola. Nakijam din ang mga nanood sa set ng December Avenue at sa kilalang Bugot Songs ni Army Milyare. Lalo pang nagliyabang entablado na magtanghal ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang worldwide hit na Gento na sinabayan pa ng fireworks display. Pero hindi naman nakapag-perform si popstar royalty Sara Jeronimo matapos payuhin ng kanyang doktor na magpahinga pagkatapos mag-ensayo. Humingi sila ng paumanhin sa organizers at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa bigating performances, dinagsa rin ang iba't ibang food stalls, games, product booths at mga atraksyon gaya ng hot air balloons. Sa 5th taon ng Aurora Music Festival, isa pa rin ito sa pinakamalaking music fest sa bansa

0: na patuloy na naghahatid ng world-class OPM acts.
1: Sa day 2 ng festival, muling aapak sa stage ang SB19 at ang Four of Spades. Kasama ang Sex Bomb Girls, ang parokya ni Edward Kamikaze at ang nagpe-perform ngayon dito sa likuran ko na si Kitchi Nadal. Paalala naman sa mga hahabol, magsuot po na mga preskong damit at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang init ng panahon. Zen?
2: Ingat at enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Gracie Rutao.
3: Paano?
2: Why not? Tama ba yung pagkakaalam ko? Alam ko may parang may tourism activities din sa Pag-asa Island.
4: Sana magkaroon. Pwede.
2: Oo. Kumbaga, yan ay isa sa mga ine-explore natin dyan. Dahil, atin yan.
4: Atin yan.
2: Yes.
4: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana namang broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong linggo! 6:29.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Ngayon po ay araw ng Linggo, May 3, 2026. Ako naman po, Jeff Caparas, para po sa ating Story Outlook. Bulkang Mayon, nagbuga ng pyroclastic density current o Uson. 52 barangay sa Albay, nakaranas ng ashfall. DPWH nagsasagawa ng clearing operations sa Kamalig, Albay matapos magbuga ng Uson ang Mayon. Angat Dam posibleng sumadsad sa minimum operating level sa susunod na linggo. Sa ibang balita, rescheduled overseas trip ni VP Sara Duterte inaprubahan ng Office of the President. Dating broadcaster na si Jay Sonza pinayagang magpiansa ng Pasay Regional Trial Court. Dagdag preso sa mga produktong petrolyo, aarangkada po sa Martes. Pagdaan sa Cavitex C5 Link, may bayad na simula May 5. Sa mga detalye, mahigit 50 barangay sa Albay ang nabalot ng makapal na abo matapos ang pagbuga ng pyroclastic density current o Uson sa Bulkang Mayon Sabado ng hapon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, kabilang sa mga apektado ng ashfall, ang 18 barangay sa Ginubatan at tig 17 barangay sa Kamalig at Ligao City. Mahigit 200 karton ng face mask ang ipinadala ng OCD 5 sa mga naturang lugar, gayon din sa Daraga. Ayon sa FIVOX, alas 5:38 ng hapon kahapon nang maitala ang pagdaloy ng lava na nagdulot ng Uson sa Miisi Gully sa southwestern slopes ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sinabi po sa DZMM ni FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na wala pang nakikitang indikasyong dapat pang itaas ang alert level nito. Nagsasagawa naman po ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways sa Kamalig, Albay matapos ang pagbuga ng pyroclastic material mula sa Bulkang Mayon. Ayon po sa ahensya, nililinis na ang bahagi ng Maharlika Highway at nagbibigay ng traffic assistance dahil sa ashfall na epekto ng volcanic activity. Pinayuhan ang mga motoristang mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa malabo ang visibility. Pinadadaanan din muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta na itinakda ng lokal na pamahalaan. Kasabay po nito, inabisuhan ng publiko, lalo na ang mga residente na magsuot ng face mask at limitahan ang exposure sa abo para maiwasan ang respiratory problems. Patuloy po ang koordinasyon ng DPWH sa LGU at Bureau of Fire Protection habang binabantayan ang sitwasyon sa paligid ng bulkan.
1: Story Outlook!
0: Nagbabala naman ng Department of Environment and Natural Resources na posibleng sumadsad sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam sa susunod pong linggo. Sa Angat Dam nang gagaling ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sinabi po sa DZMM ni DNR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David na mas maaga ito dahil kadaniwang pumapatak sa minimum operating level ang Angat Dam sa pagtapos ng dry season sa Hunyo. Ay ayon po kay David, posible ring ipagpaliban muna ang susunod na pagtatanim ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga dahil din sa pagbaba ng water level sa dam. Sa tala ng Pag-asa, hanggang alas 8 ng umaga kahapon, bumaba pa sa 183.31 meters ang level ng Angat Dam mula sa 183.65 noong Biyernes. Ay medyo nakaka-alarma nga ito. Abril pala ang hungay. Aba, hindi. Abril tuloy. Mayo na pala. Eh kung sa katapusan pa ng usually ng Hunyo, pumapatak yung minimum operating level, abay bumaba ng mas maaga ng isang buwan o dalawang buwan, ano? Kulang dalawang buwan. Eh tipid-tipid muna sa tubig, ha? Eh sa ibang balita, inaprubahan ng Malacañang ang nireschedule na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Eh sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na inaprubahan ng Office of the President noong April 28 ang rescheduled trips ng Vice Presidente na nagsimula kahapon at tatagal hanggang Mayo 15. Wala pang kumpirmasyon ng Office of the Vice President kung nakalabas na ng Pilipinas ang pangalawang pangulo. Matatanda ang ipinagpaliban ni VP Sara ang naunang nakaschedule na biyahe noong Abril dahil last minute umanong inilabas ng Malacañang ang Travel Authority. Kabilang sa mga bibisitahin ng bise ang The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom.
1: Story Outlook.
0: Pinayagan naman pong makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jason Za kaugnay ng kasong unlawful publication o pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos baguhin ng Pasay Regional Trial Court ang naunang desisyon na nagsasabing non-bailable ang kaso laban kay Sonsa. Eh ayon po sa abogado ni Jason Sa na si Attorney Mark Tolentino, plano ng kanilang kampo na maglagak ng 10,000 pisong piyansa sa Lunes para makalaya si Sonsa. Nauna na pong inaresto ng National Bureau of Investigation si Sonsa sa kanyang bahay sa Quezon City noong Huwebes dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon online kung saan naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrime at paglabag sa revised penal code. Atensyon, atensyon mga motorista. Matapos po ang tatlong linggong rollback, aarangkada naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro po sa 3 hanggang 4 na piso kada litro ang sirit sa gasolina at piso hanggang 2 piso sa diesel. May rollback naman po na 2.50 hanggang 3.50 sa kerosene. Ay nitong Biyernes, sinabi po sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo dahil pa rin sa krisis sa Middle East. Ito pa ang isang abiso mga kapwa biyahero. Eh simula po sa 5 ng Mayo, may bayad na ang toll sa Cavitec C5 Link Segment 3B. Eh ayon po sa Toll Regulatory Board, tapos na ang 1 buwang libreng pagdaan sa bagong kalsada kaya papatawan na ng bayad ang mga motorista sa darating pong Martes. Eh saklaw po ng bagong toll rates ang rutang sukat hanggang C5 sa Taguig na aabot sa 59 pesos para sa Class 1 vehicles. 117 pesos naman sa Class 2 na mga sasakyan habang nasa 176 pesos naman para sa mga Class 3 vehicles. Nakatulong naman ang bagong segment sa pagpapaikli ng biyahe mula Paranaque hanggang Taguig. Mula sa dating mahigit 1 oras, aabot na lang ang biyahe sa 15 minuto.
1: Story Outlook.
0: Muli po mga kaserbiso kapamilya, ako po Jeff Caparas at yan po ang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Ano na, kamusta mga kapamilya? Abay, lintik na po talaga ang init, ano? Talagang kahit ikay walang ginagawa, si Ahana napapatango, ano? Talagang kahit wala kang ginagawa, mararamdaman mo ang tagaktak ng pawis, ano? Sa ulo, ano? Ahana, ano? Kahit na nakikipag-usap ka lang, ano? Talagang mararamdaman mo pong ang iyong pawis bumabagsak ho talaga mula sa iyong bumbunan, pabagsak sa iyong katawan, hindi ba, Boss Gerson? Napakainit! Kaya ho talagang ang tubig, ha? Lagi hong kayong iinom. Tapos kung wala naman ho kayong gagawin ng ano ba yung mga delikadong oras ang sinasabi 9 AM hanggang 3 PM, yan ho ang sobrang init. Kung wala naman ho kayong masyadong gagawin, wag na ho kayong lumabas. Sa bahay na lang ho kayo, ha. Talaga ho matindi ang init. hindi mo mararamdaman minsan eh, nahihilo-hilo ka na. Yung pala dehydrated ka na, hindi ba? Dahil nga, nag-iba na ang panahon. Kaya sabi nung DOH na nakaraan, ang ilan sa mga senyales, yung inaantok-antok, yan pala yung mga senyales din minsan kapag ikay dehydrated, sabi ng DOH. Tsaka may mga heat stroke na ganyan, ano? Kaya iwasan ho munang maglalabas kung wala namang gagawin masyado. At tsaka huwag masyado rin magkikilos, hindi ba? E teka muna po, abay nasa linya na po natin. Oy, via Zoom pala natin makakasama si Attorney Marichu Lambino, ang Assistant Professor po ng UP College of Media and Communication. Magandang gabi po, Attorney Lambino. Jeff Caparas po at welcome po sa Story Outlook, Attorney.
2: Magandang gabi sa lahat. Isang makabuluhang World Press Freedom Day sa lahat ng nasa DZMM Teleradio, ang inyong tagapakinig, at sa lahat ng mga platforms po.
0: Ayun, maraming salamat po dyan, Attorney Lambino. Ma'am, ito pong mainit-init po na issue, ito nga pong sa kaso po ng dating broadcaster na si Jay Sonza. Ano po ang kumbaga lessons learned po natin dito, Attorney?
2: Yun pong breaking news ay mukhang naalimpungatan na po yung judge at binago na po niya yung kanyang napaka-misteryosong order na non-bailable daw yung Article 154 na unlawful publications, na correctional prison mayor lang po ang penalty. Lahat po ng abogado nagsasabi na yun po ay bailable, hindi po yung non-bailable. At meron po akong kopya ng kanyang initial na warrant of arrest.
0: Opo.
2: Ang ginamit po nilang form dito ay para sa bailable. Tapos meron pong nag-type ng not bailable. Kasi meron, tapos meron nakalagay na and the accused or bondsman can furnish by corporate surety or by cash bond. So obviously yung form na ginamit ay para sa pagpapiansa or bailable. Pero may nag-type ng not bailable. Napakalaking error po nito na hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. At sana ay makapagpaliwanag po yung ating si Your Honor. Dahil po, sino mang abogado po or sino mang huwes na magsabi na not bailable ang cyber libel or ang unlawful publications ay dapat pong matanggal sa pwesto, kasi po, bailable po yun. Lahat po ng abogado sasabihin na bailable po yun kapag prison correctional at prison mayor.
0: Okay, pero po dun, Attorney, sa ina-allege po kay Sir Jason sa yun nga pong pagpapakalat ng maling impormasyon, ano sa tingin nyo ang natutunan ho dito sa kasong ito? Ano ho yung mga do's and don'ts o ika nga moving forward sa mga mamamahayag? Ano ho yung mga hindi dapat talagang ginagawa? At ano ho yung dapat best practice?
2: Ang best practice po siyempre, tulad ng ginagawa ng nasa lahat ng mga news organizations, ay i-verify po lahat ng ating ipopost at kailangan po first-hand source. Pero hindi ako sumasang-ayon na dapat ay masyadong maging high-handed, dahil mas epektibo po kapag i-de-platform or tatanggalan ng platform yun pong nagpapakalat ng fake news. Paano po ito gagawin? Atin pong makipag-ugnayan sa may-ari ng kumpanya, halimbawa yung Facebook, yung ex-Twitter, at sabihin sa kanila na ang mga sites na ito ay nagpapakalat ng maling impormasyon at dapat ay i-delete ang mga, i-cancel ang mga sites na ito. Yun po yung pinaka-epektibo, self-regulation po ng mga nasa platforms na ito. So, pamagitan pakipag-ugnayan sa mga platform companies. At hindi po ito ang ginagawa. At maaari rin po silang ma-deplatform sa pamamagitan ng mass reporting.
0: Uh-huh.
2: So yun pong mga umaayon sa katotohanan, i-mass report po natin yung mga nagpapakalat ng fake news. Sa ganitong paraan, mawawala po yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero yung pong ginawa, mas lalo pong maraming actually ang nag-i-interview sa mga abogado ni Jason sa at sa kanya mismo. At lumabas po yung kanyang kaso sa lahat ng mga news organizations at tuloy lumaki ho yung kanyang platform. So hindi ho epektibo na pupuksain natin yung tao. Ang puksain ho natin yung maling ideya o yung maling kaisipan. Puksain natin yung ideya, hindi yung tao, kasi pag hindi mo pinupuksa yung ideya, mas maraming followers na susunod dyan. So ang puksain po natin yung ideya, hindi po yung mga tao.
0: Attorney, kamukha nyo ho, kaya nyo talagang maspat o kumbaga on the spot, kaya nyo hong ma-determine, abay, fake news ito. Kahit ho ako, ang inyong lingkod, kahit papa, ay, fake news ito ha. Ang isa ho sa tinitignan ko dyan, Attorney, sa experience ko rin ho, nalalaman ko hong fake news din or may misinformation kapag ho hindi at least na itry, nakunan ho ng statement yung kabilang panig, hindi ba? That's one. Sa tingin nyo ho ma'am, para ho sa mga nakikinig natin, para sila na ho mismo ang mag-spot ng sinasabing fake news, attorney?
2: Oh, sa ating mga nakikita sa social media, unang-una po mas mas reliable po na tayo ay kumuha ng impormasyon sa mga news organizations dahil ang mga ito po ay may mga editors at mga news directors at may mga reporters at journalists. So, mas panunahin pa rin na dapat panggalingan ng impormasyon yung mga news organizations. Kung hindi naman ito news organization, tignan po natin kung first-hand source at kinuha ho iba't ibang panig. Kung hindi niya kinuha yung iba't ibang panig at hindi naman first-hand, ang ibig sabihin ho ng first-hand source, yun pong signatory halimbawa ng medical certificate. Po ang kanyang source at i-interviewin. Dito po, yung Peking Medical Certificate, basta na lang pinost nang hindi po kinuha yung panig ng St. Luke's o yung hospital. Radiologist hospital. O yung doktor.
0: Yes ma'am, go. You were saying ma'am. Sige lang po.
2: So kaya po dito po, malalaman po natin na hindi naging padalos-dalos at merong pwede mong sabihin sir na dahil sa masyadong hindi pumapanig sa katotohanan, merong intensyon. Merong intensyon na manlin lang dahil alam po naman nila na dapat ho ay kunin mo yung first hand source. So kung medical certificate yan, yun pong doktor na nakapirma. Dito po hindi po yung ginawa, hindi po nila kinuhang interviewin yun pong radiologist kuno na nag-issue ng medical certificate na peke ni Pangulong Bongbong. Pero tulad ng sinabi ko po, para naman po sa estado na gusto nga magsampa ng mga reklamo, mas epektibo po, sir, yung puksain natin yung kasinungalingan sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan. So yung ginagawa po ngayon ni Pangulong Bongbong na halos araw-araw po ay lumalabas siya para ipakita na wala naman siyang sakit.
0: Nagbubuhat pa
2: naman siya kanyang slim figure, ganyan. Lalo pong tumaas ng konti yung ratings niya, Pangulong Bongbong, nitong mga nakaraang buwan dahil po sa kanyang ginagawang paglabas ng halos araw-araw. So mas mabisa po na puksain yung maling kaisipan, yung kasinungalian, kaysa pupuksain mo yung mga tao. Dahil kung pupuksain mo yung mga tao, mas maraming maaawa sa kanila at mas maraming silang magiging followers.
0: Attorney, how about naman yung mga, kasi parang somewhere along the way, yung fake news nagkaroon na ng ibang meaning. Halimbawa, meron namang isang balita tungkol sa iyo, porke hindi mo gusto, o dun sa isang taong sinusuportahan mo, porke hindi mo gusto, kahit totoo, sasabihin mo fake news naman yan So, paano ho nyo ma-determine o ma-i-define yun hong talagang misinformation doon ho sa fake news? Kasi ngayon hong sa mga panahong ito, attorney, aminin ho natin, nagiging parang kasabihan na lang yung fake news basta hindi mo gusto yung naririnig mo kahit na totoo ito.
2: Tignan po natin kung sino yung nagsasabing fake news yan at kung sino rin po yung pinaparatangan ng fake news. So kapag tulad ng ating paulit-ulit na sinasabi, kapag hindi po reliable yung platform, kapag hindi naman siya naipakitang first-hand source, yun po ay parang magdududa ka kung yun po ay totoo. Pero yun po mga pinaparatangan na nagpapasinungaling doon sa kanilang mga nagpaparatang sa kanila. Tanungin din natin ang ating mga sarili kung meron silang mga vested interest para pasinungalingan.
0: Yun.
2: At kung minsan mga nagsasampa pa ng kasong cyber libel laban doon sa mga mamamahayag, tanungin natin ang kanilang motibo para sabihin na merong disinformation tungkol sa kanila. Mas pangkalahatan po, sana magkaroon po ng legal reforms para po hikayatin yun pong mga social media companies na mag-employ ng mas maraming fact checkers. Mas maraming fact checkers. Dahil tinanggal na po yan ng Facebook ngayon dahil ayaw ni merong mga interest nagsabi sa kanila tanggalin na. Pero kayang-kaya pong maglagay ng fact checkers yung mga big tech social media giant platforms. Kaya dapat po magkaroon ng legal reforms po tayo tungkol dyan.
0: Actually, nabanggit nyo, attorney, kasi ako siyempre sa trabaho, ginagamit ko yung X, formerly Twitter. Meron ho dyan kapag in-scroll mo, meron ho sila talagang may mga posts na sila na ho mismo ang naglalagay na this is AI generated, this post is from this year. Kumbaga kasi meron mga nagre-re-upload na ngayong taon Doon ho nilalagay na mismo. So, dapat to ganun din ang gawin ng lahat ng mga social media platform no? Kahit ho papano. Sabayan ho yung X.
2: Oho, sabayan ho natin sila. At maganda ho na merong katulad ng ginawa sa European Union, yung Digital Services Act, meron pong meron pong multa. Meron pong multa yung mga billionaire big tech giants kapag hindi po nila sinasawata yung fake news. Pwede po natin gawin ito para hit them where it hurts yung mga billionaire big tech giants para gawin po nilang mahusay yung trabaho na pag-fact-check sa kanilang mga platforms.
0: Mm-hmm. How about, attorney, naiisip nyo rin ho ba na yung mga, kumbaga, mas bigatan o parusahan din ho yung mga nag-i-spread ho nito?
2: Para ho mabigatan. Sige po. Kapag yun pong ginamit na batas dito na batay sa Revised Penal Code, alam niyo po ba na ito ay batay sa Kodigo Penal ng Spain? Na nanggaling pa sa 15th century, kaya't ang mga ito po ay medieval in origin at sobrang lumang-luma na. In fact, nung may mga dumayong Spanish lawyers sa UP Law Center, pinagtawanan nila yung ating Revised Penal Code kasi bakit nyo kinokopya yan? Nasa medieval age pa yan, sabi ng mga Spanish lawyers. So dapat na pong baguhin yung ating Revised Penal Code dahil masyado itong antiquated at masyado hong mapanupil yung hong ipapakulong mo yung kahit sino na lang. Kahit sino na lang na sa tingin mo ay ano. Dahil nagiging dapat lang siyang punishable kapag ito ay nagko-cause ng public disorder or nagko-cause ng panic. Kapag merong clear and present danger o merong panganib na naidudulot. Ngunit kung wala naman itong panganib, mas maepektibo po na ipakita natin yung katotohanan. Puksain natin yung kasinungalingan kaysa sa yung tao yung pupuksain natin.
0: Mm-hmm. So sa case ho ni Mr. Jason sa... Yun ho kung saan niya ho ipinalabas yun. Doon sa social media ho niya, ano? Tsaka ho doon sa... Yung platform niya mismo, ano ho?
2: Aha, doon ho sa kanyang Facebook. Well, honestly, hindi ko naman sinusundan po yung mga post ni Jason. Pero pinanood ko po at pinag-aralan at ni-research ay yung kanyang arrest warrant. At kahit po mismo yung si Attorney Claire, sabi po niya ay mali yung baka isang oversight lang yung ginawa ng West dito.
0: Ngayon ho, balikan ho natin yung arrest warrant. So anong tingin niyo doon, attorney? Meron hong nagka-typo, merong sinadya o ano, hindi naman ho talaga sinadya yun.
2: Alam mo, di ba ano, matagal ka na sa police chief reporter, di ba? So dapat po nating imbestigahin yan kasi parang sobrang misteryoso. Sample copy ng non-bailable ako dito. Ang standard line ho kapag non-bailable is there is no bail recommended.
0: Correct.
2: Ito po yung sample form kapag non-bailable. Ang ginamit po nilang form ay may piyansa. Pero bakit may nag-type ng not bailable? So yun po ay misteryoso. At sabi po ni Attorney Claire, sinundan ko po yung kanyang podcast. Sabi po niya baka lang oversight. Wala naman daw pong harm. Nag-a-agree ako na siguro nga oversight pero hindi po dapat natin palagpasin yung ganong klaseng oversight na sobrang napakalaki ng pagkakaiba ng bailable at non-bailable para hong buhay at kamatayan ang pagkakaiba ng dalawang yan. At paano kung heart attack yung nakakulong, di ba? Hindi namatay siya. Bagamat wala naman pong masamang nangyari kay Jason sa hindi po dapat palagpasin yan at dapat po magpaliwanag po yung si Your Honor, mawalang galing na po Your Honor. Dapat po ipaliwanag yung kung ano po yung nangyari, bakit nakalagay not bailable. Yun pala ay isang pagkakamali po yun na mismong inamin nung itinama ng court yung kanyang ginawa.
0: Ayan. Ano sa natitingin, ang tingin nyo ho dyan, attorney, na chilling effect niyan sa mga ordinaryong mamamayan?
2: Tama po. Meron po itong chilling effect dahil po... Una po, meron na pong circular ang Supreme Court na dapat po ay huwag i-serve ang mga warrants of arrest kapag malapit na ang weekend at kapag weekend. Meron pong ganong circular ang Supreme Court. Meron ding circular ang Supreme Court na dapat yung executive judge ay maaari siya magbigay ng piyansa kahit weekend kapag emergency. So ang mga ito ay nilabag sa ganitong pagkakataon. At higit sa lahat, nilabag po talaga ng maling pagtatype ng not bailable. So ang mga ito, kahit na sibing oversight, may mga nilabag na karapatan dito at hindi to dapat palagpasin para hindi na maulit at para hindi maging chilling effect, dapat ay tanungin yung judge kung ano ang nangyari dito, bakit nagkaganoon.
0: Mm-hmm. Kasi ho, di ba, lumabas yung warrant ng April 30, kinabukasan ay holiday, May 1, Labor Day, di ba? So tapos tatamaan pa ho ng weekend, di ba, attorney? Saturday, tapos ngayon Sunday. Pero pinayagan naman ho, pero bukas, ano?
2: Opo, meron pong sinabi ng Supreme Court na iwasan magdulog ng warrants of arrest kapag malapit na ang weekend. Although may mga tricks of the trade po yung mga abogado dyan na kapag meron kang inaabangan na warrant of arrest, huwag mo nang hintayin. Pwede ka naman pumunta sa court at magpiyansa agad bago ilabas yung warrant of arrest. So may mga tricks of the trade yung mga lawyers dyan at merong mga tricks of the trade na maglakwatsa ka muna kapag ano, hindi pa namin na-post yung bail. Hindi ka magtatago, huwag ka lang uuwi, maglakwatsa ka. Hindi naman nagtatago yung naglalakwatsa ka, diba? So, kasi usually sa bahay mo yan is serve. Right. Pero siguro kung high profile ka, baka arrest intent ka rin kahit naglalakwatsa ka.
0: Totoo.
2: May mga ano, may mga paraan, pero hindi dapat mag-resort sa mga pamamaraan para lusutan yung isang warrant of arrest. Dapat po ay sumunod sa mga circulars, yung korte, yung sheriff, at yung mga magdudulog at maghahain ng warrants of arrest.
0: Oo, so marami po hong dapat busisiin pala dito sa nangyaring ito, attorney. Ano? Attorney, bago ko
2: kayo... Pagal natin bukas, sir.
0: Oo, attorney, bago ko kayo bitawan, total ho, nandito na ho tayo sa topic na ito. Ano ho, maipapayo nyo sa mga future journalists ho dyan na nakikinig ho? May mga magulang na nag-a-aspire na maging journalist. Ano ho ang inyong maipapayo para ho hindi ho sila mabiktima nitong mga fake news at hindi rin ho sila magulat na maya-maya ay sila na pala nagpapakalat ng mga maling impormasyon? Go ahead po, attorney.
2: Galingan po natin ang ating pagsaliksik bago tayong mag-post at tiyakin po natin na first-hand source o yung mismong gumawa ng dokumento ang ating interviewin. At lagi ay kunin natin ang lahat ng panig bago po natin ito i-post. At maganda rin po na magkaroon ng training sa mga news organizations tulad ng DZMM, ABS-CBN News para po matuto tayo kung paano magkaroon ng mas tamang pagpalahad ng impormasyon.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor ng UP College of Media and Communication. Salamat po, Attorney. Happy weekend po sa inyo.
2: Thank you.
1: Story Outlook.
0: Ang inyo pong napakinggan sa radyo at napanood po sa live stream ng DZMM ay si Attorney Marichu Lambino, ang Assistant Professor ng UP College of Media and Communication. Ayan, kung kayo nakikinig ha, ganun dapat, straight from the source bago nyo ilabas, hindi ba? Kung siya'y papayag na ilabas yung kanyang sinabi sa inyo, hindi ba? Tsaka dapat two source verification, kung po pwede nga tatlong source pa. Kami ho ganyan dito sa ABS-CBN tsaka ho sa DZMM. Marami ho kaming dinadaan ng vetting kapag ho merong isang information kaming nasagap, hindi ho namin basta-basta pwedeng ilabas. Kailangan ho ay ito'y kumpirmado, sigurado. Yan ang tagline namin di ba? Bago ho namin yan ilabas. Kasi nga, mahirap ho kapag kami nalusutan o kami mismo yung nakapag-post ng mali, ay nako, matindi hong problema ho sa amin yan. Halimbawa, ako yung mismo yung nag-post, nako, mapagpapaliwanagin ako ng opisina. Ganun ho yun. Kailangan talaga ho i-verify, tsaka i-research mo yan, ha? Pero ang sinabi rin kanina ni Attorney Marichu, hindi naman siguro sa kinakampihan dyan si Sir Jason sa yung technicalities doon sa warrant of arrest. Kasi nga naman, yung nakita niya bilang abogado, nakita niya na yung format ay pang bailable pero nakalagay doon not bailable. So yun yung mga dapat ipaliwanag bukas. Tsaka abangan bukas yan. Siyempre yung kampo ni Mr. Jason sa hindi naman nila papalagpasin yung nangyari, di ba? Teka muna, bago tayo mag-break, marami na pong nakatutok ngayon dito sa ating live stream. Si Josh Kyle Edip, official. Good evening po, Sir Jeff Caparas. Attendance check siya. Si Agnes Reca. Si Louis Basco. Si Manuel Villanueva. Hello po, mga ka-DZMM. Si Colette 011. Nandito na rin po. Dapat magreklamo rin yung nag-akusa kay Jason sa... At di dapat makalabas yung inakusan. Hindi, ang sinasabi nga ay ang Pangulo, hindi ba? NBI, Colette, di ba yun ang sabi? Tapos si Amazing, dapat lang taasan ng parusa sa pagpapakalat ng fake news para di pamarisan. Yun nga ho eh. Kasi nga eh, kapag meron nabasa ka agad agad sinishare eh. Di ba matagal na, dali-dali naman tandaan nung paalalat. Think before you click, di ba? O, tapos si Noel Dorosan, lipat muna lahat ng Pilipinas sa Pilipinas. Aba, sobrang ginaw pala sa Melbourne, Australia. 14 degrees Celsius sila doon. May malamig, ano. Ingat pa rin. Pag malamig, mahirap din niya. Kapag masakit din sa ilong yan. Nakakasakit din kapag hinihinga mo o ini-inhale mo yung napakalamig na hangin. Mag-iingat, Noel Dorosa. Si Vanessa Torres, Auckland naman siya sa New Zealand. 12 degrees Celsius naman ang temperature nila. 10:45 p.m. doon sa Auckland, New Zealand. Diba? Sino pa nandito? si doon, nabasa ko na si Noel. Si ako, yon good side. Okay? Sino pa? Si Labrador Janiel. Hello, hello sa iyo. Si Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. At si Enlim WS at si Vanessa Torres. Yan po ang mga nakatutok ngayon dito sa ating live stream. Ay, marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa programa ha. Eh dahil meron palang lumalabas na survey na yung mga ang ating mga kapwa Pilipino pala. Eh mas nais nilang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang trabaho, sahod at presyo ng bilihin. Ayun, ititingnan natin ano pang lumabas doon sa research na yon ang sinasabi ha ng Okta Research ha. Kayo ba, yung ba talaga ang saloobin ninyo sa mga nakatutok sa live stream na dapat ay mas pagtuunan yung trabaho, sahod at presyo ng bilihin ha? Tingin nga, patingin nga sa comment ha, kung yun talaga yung mga tingin nyo dapat na pagtuunan ng gobyerno. Kung hindi naman, ano sa tingin nyo ang dapat pagtuunan ha? Yan po ang ating mga pag-uusapan. E dyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Story Outlook makalipas ang ilang paalala.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana namang broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 7 eksakto.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Good morning, my dear plants!
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
3: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
7: The morning news team you can trust for the news that really matter.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM.
9: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan.
2: Story Outlook.
9: Story Outlook.
0: Nagbabalik po ang Story Outlook. Ako rin po, Jeff Caparaz. Ang oras po natin, 7:03. Ay nasa linya na po natin. O, via Zoom pala ulit, makakasama natin si Professor Guido David, ang fellow po ng Octa Research. Magandang gabi po, Prof. Jeff Caparaz po. Welcome po sa Story Outlook.
13: Yes, magandang gabi, Jeff, at sa mga viewers and listeners natin sa ating programa.
0: Alas magkakulay tayo, Prof, ha? Para tayo nag-usap, ano?
13: Nako.
0: Magkakulay tayo halos, oh, blue na blue. Anyway, Prof, ano ba itong lumabas na survey po na ang sinasabi eh, ang mga Pilipino eh mas gusto na pagtuunan ho ng pansin ang trabaho, sahod at presyo ng bilihin. Ito ay sa gobyerno, ano?
13: Yes, every quarter nagko-conduct ng survey ang Okla Research as public service. At isa sa mga tanong na tinatanong namin every quarter is itong urgent national concerns for adult Filipinos. So may listahan kami binibigay sa mga respondents na mahabang ano listahan, siguro mga parang mga halos 20 items. Pinipili nila dito kung ano sa tingin nila para sa kanila ang urgent concerns na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. And the most recent, noong March 19 to 2025, ang lumabas na pinakamataas with 45% is controlling the increase in prices of basic goods and services. Mm-hmm. Ang pangalawa naman, increasing wages or salaries of workers, 33%. At ang pangatlo, 26%, fighting graft and corruption in government. Ang pangapat, 24%, access to affordable food like rice, vegetables, and meat. At sa panglima, 20%, reducing poverty. So yan yung top 5. Mabanggit ko lang, Jeff, na nung nakaraan na quarter, nung December, nung tinanong namin yung similar question, ay pang-apat lang doon yung fighting graft and corruption. Ngayon, pangatlo na. At nung December, pangalawa lang yung controlling the increase in prices, basic goods and services. Ngayon, nangunguna na siya at hindi naman nakakagulat kasi syempre, nagkaroon na gera sa
0: yes.
13: US and sa Middle East, sa Iran. At dahil doon, dahil na blockade ang Strait of Hormuz, nagtaas ang presyo ng mga bilihin.
0: So yung graft and corruption po, yung labanan yung corruption, Prof, ay umangato no, ng isang notch no, from 4 ay naging pangatlo na siya.
13: Tama. In contrast dati, nung sabi natin, bigay lang ako ng halimbawa, no 2020, 2021, nung matalas ako na-interview noon, ang urgent concern nun syempre yung, ano, yung healthcare, yung sa COVID. And then pagkatapos noon, naging urgent concern yung ano yung yun nga yung corruption wages or salaries of workers tsaka yung controlling the increase in prices of basic goods kasi nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin and dahil naman sa Ukraine Russia war so tumaas to 4-6% yung inflation rate ngayon na control naman siya last year bumaba na nasa less than 2% na which is a good inflation rate. So, bumaba na rin sa concerns nila yun. Nawala momentarily, pero bumalik ngayon yung controlling the increase in prices of basic goods and services. Pero, kaya ko nabanggit yan kasi nung mga nakaraan na taon, nung mga 2022, 2023, 2022, 2024, wala sa top 5 itong fighting graft and corruption. So, nag-surface na lang siya. Nung nabanggit ng ating Pangulo na yung sa kanyang SONA last year na mahiya naman kayo na sinabi niya na yun nga uuklat itong corruption sa government. Naging top of mind tuloy yan sa mga kababayan natin. Kaya ngayon number 3 na nga tulad ng nabanggit mo even though ang pinaka-concern natin ay yung inflation at yung sweldo ng mga tao pero at andyan number 3 hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao itong corruption, itong mga flood control projects na itong mga ghost projects na nakita natin last year at meron pang ibang mga corruption na nakikita tayo at iniimbestigahan ng ating gobyerno.
0: Mm-hmm. Sir, from 2020 na lang ho tayo, ika nyo, ano? Ano ho yung hindi nawawala ho talaga sa listahan? Kumbaga meron pa rin nagre-respond ho doon sa question na yun. Alin ho yun?
13: Well, yung poverty, yung sweldo, ay consistent yung mga yan. Kasi syempre, hindi naman natin madideny na
0: correct.
13: Meron talagang poverty sa ating bansa. And yung sweldo, perennial problem yan. Lalo na sa mga minimum wage earners, gusto nila mapataas yung, ano nila, yung minimum wage, yung salary ng mga manggagawa. Pero yung ano, yung presyo ng bilihin. Yun nga, naging issue siya nung nagsimula nagkaroon ng gera sa Russia and Ukraine.
0: Mm-hmm.
13: At consistent yun eh. Since then, mga 2022 ba yan, patuloy na mataas yung inflation. Yun nga, nag-subside lang siya last year, pero ngayon, bumalik na naman. So, medyo consistent, pero dahil kasi tuloy-tuloy mga conflicts na nangyayari sa Russia, sa Middle East, ayun. Pero yung ano, yun nga, yung access to affordable food, may panahon na tumaas yan kasi diba napansin natin, may panahon na nagkakaroon ng parang hoarding yata sa mga sibuyas, sa bigas, na walang access. Pero ngayon, walang problema. Kakabili ko lang nga ng sibuyas kanina at nasa 100 something per kilo. So, tsaka may availability. Di ba nagkaroon pa ng panahon na nawala ng sibuyas, parang hindi tayo makabili ng onions. Bumibili ako ng shawarma, walang sibuyas. Sabi ko, walang lasa yung, iba yung lasa ng shawarma na walang sibuyas. Pero yun, ngayon hindi na siya concern masyado. Nananatili pa rin, pero mas umiiran na yung mga iba, like yung presyo ng bilihin, yung sweldo. aking corruption.
0: Oh, Prof, inaasahan nyo ba na mas tataas pa itong graft and corruption na category na ito? Mga baka mag second place pa sa mga susunod sa susunod na quarter? Kasi di ba, March 19 to 25 itong kinandak nyo pong survey. Eh, wala pa ho yung impeachment noon eh, di ba, sa Congress?
13: Tama, and pwedeng tumaas yan kasi nabanggit ko sa aming show noong Sabado. Hindi ko na mababanggit yung ano yung source ng survey. Pero may nag-survey, tinanong nila kung naniniwala sila doon sa ano sa ipinalabas na accounts ng Vice President na
0: okay.
13: May billions siya.
0: Mm-hmm.
13: And 58% ng respondents ay naniniwala na totoo yun. So the fact na majority naniniwala na may ganyan, ay I think and hindi naman nakatutok lang to sa Vice President.
0: Yes.
13: Pero I think ano, magiging issue talaga itong corruption.
0: Mm-hmm.
13: Kasi parang namumulat na yung mga kababayan natin. Namin ganyan pala. Dati, kala ng mga kababayan natin, pag may millions ka, marami na yung pera mo ngayon. Hindi lang pala millions pinag-uusapan.
0: Billions,
13: di ba? Karami ng mga kababayan natin in their lifetime. Kahit ako, in my lifetime, di naman ako makakahawk ng ganong kalaking pera. Pero sa mga ibang tao, parang, ano lang yan eh, parang, sa, kumbaga yung billions sa kanila, parang millions sa mga normal na mamamayan na, you know, di ba? Parang ganon. Or sa iba pa, baka hundreds of thousands. Ganon yung mga kakayanin nila. Sa, dito pala sa ibang tao, may billions pala na pinag-uusapan. At naniniwala sila.
0: So, ibig sabihin, Prof, tingin nyo po ay sa susunod na... Kailan ho ulit kayo magsasagawa ng quarterly? Sa June? Ano?
13: Baka mga... baka this
0: around
13: May
0: June.
13: Or sa June.
0: Pero sa June ho, ay ano bang magiging factor? Simula ngayong April, May, June, ay baka ho bumalik sa health ano, dahil sa init ng panahon, hindi ba?
13: So far, okay yung health
0: okay.
13: naman natin.
0: Mm-hmm.
13: Unlike nung COVID, syempre, health talaga yung concern nun.
0: Oo.
13: Ngayon, manageable naman yung mga diseases na pumapasok.
0: Mm-hmm.
13: Kahit may COVID pa, ay hindi na talaga pinapansin ng mga tao. Pwede maging health. Pero for sure, yung presyo ng bilihin, mananatiling mataas yung presyo ng crude oil. Dahil kahit na medyo parang may indefinite ceasefire na sa, ano, sa Middle East, yung supply chain disruption, yung effects niya medyo matagal. And for several months, mananatiling medyo mataas yung presyo ng bilihin ng crude oil. That's a reality. Now, we have to face and we have to prepare for. Pero so magiging factor talaga at magkakaroon ng pagtaas ng presyo ng mga ibang bilihin dahil nga mataas yung cost to transport goods.
0: Mm-hmm.
13: Pero sa tingin ko, yun nga, yung inflation, yung controlling increase in prices of basic goods, mananatiling mataas dito sa survey, pati rin yung sweldo. Pero I think yung graft and corruption, mananatiling mataas. Pwedeng mag-number two. We'll see kasi pagdating ng mga June, July, baka rainy season na yan, maaalala na naman ng mga tao yung
0: flood control.
13: Yung flood control. Tapos patuloy pa rin yung sa ano eh, kasi kung mag-proceed sa Senate, yung impeachment hearings na sinasagawa sa Congress. So I think magiging, nasa balita yan, nasa top of mind yan eh.
0: Correct.
13: Sa survey namin din, so tinanong namin, ay so halos 9 out of 10 Filipinos aware this impeachment process. Eh.
0: Mm-hmm.
13: So alam nila yan, na naririnig nila sa balita, sa DCMM,
0: mm-hmm.
13: iba pang mga stasyon, at sa iba pang mga news outlets.
0: Mm-hmm.
13: Kaya nasa top of mind nila.
0: Mm-hmm. Prof, susugan ko lang ho yung nabanggit nyo na 58% naniniwala ho dun sa mga bank accounts. Kailan ho ito isinagawa ulit, itong survey na ito?
13: Very recent kasi ano tayo, parang panel survey. So parang April 29. So April 29 sinagawa yung survey niya.
0: Ilan po ang respondents dito?
13: Sa alam ko, 1,200 din eh.
0: 1,200.
13: Hindi ikokting gumawa nun, to be transparent.
0: Kasi
13: sa amin dahil ano, medyo matagal yung turnover ng survey. Pero ito, mabilisan naman.
0: Mm-hmm. Na-erase na ho ito, itong survey na ito, itong resulta?
13: Yes, sa alam ko, na-release na eh. Discuss ko sa aming programa ito nung Sabado. Siguro, send ko yung link or ano. ayoko na masyadong ipag-usapan kung sino yung gumawa na ano, kasi syempre ibang yan, ibang surveyor, pero ako naman data analyst ako, so tinitingnan ko lahat ng sources of information kahit ibang survey kasi pinag-aaralan ko rin lahat yan.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, Prof, ang certain ho dito yung issue ng graft and corruption ay mukhang hindi pa ho talaga mawawala kasi umangat pa nga, di ba? Nasa pangatlo na ngayon.
13: Umangat pa nga. Pwedeng hindi siya umangat next quarter, pwedeng number 3 pa rin or number 4, pero the fact is nasa top 5 siya. So nasa top of mind siya ng mga kababayan natin. In a way, it doesn't really matter kung number 2 or number 3 siya. Basta nasa top 5 siya. Ibig sabihin, andun siya sa conscience ng mga, sa consciousness.
0: Hindi nalilimutan.
13: Hindi nalilimutan ng mga kababayan natin. Kasi may mga nagsasabi, yung mga Filipinos, napaka-short ng memory natin after a few months, nalimutan na. Pero ito hindi na kakalimutan. And siguro din may constant reminder dahil napapanood nila itong mga hearings.
0: Correct.
13: At na yung mga pagbabaha, nakikita nila, nararamdaman nila. Pero yun nga, yung mga hearings at yun nga, siguro nalula yung mga ibang kababayan natin doon sa scale nga ng pinag-usapan na pera na billions. So parang hindi nila in-expect yun.
0: So yun talaga ho, ang kumbaga in short, Prof, ano, sa salitang kanto, malapit ho sa bituka talaga di ba? Kapag may konting ulan lang ho, kahit ho kaunting-kaunti lang, mga dalawang oras na unan o isang oras, bumabaho sa lugar. Hanggat hindi ho nasusolusyonan palagay ko, hanggat wala hong big fish na nahuhuli, ika nga, ano, Prof. Talaga maaalala ng ating mga kababayan yan, ano.
13: Saka, pag-isipin natin, di ba, para sa mga kababayan natin, di ba, nagsastruggle mga kababayan natin, yung sweldo nila, hindi nila mapag-abot sa day-to-day needs nila, pambili ng mga bilihin nila. And yet, yung buwis nila, yung hard-earned salaries nila, tapos nagbabayad sila ng buwis, nakikita nilang nagagamit ang ibang ano, ibang nasa pamahalan in a negative way. At yun nga, yung nakikita nila sa impeachment proceedings, diba? Parang, at saka sa mga flood control projects, parang barya lang itong mga ano, itong mga buwis na ating ano, binayad sa in the form of taxes. At parang ginaganyan lang . So in a way, parang kahit na hindi tayo gano ka masyadong ano, yung mga Filipinos in general, hindi tayo gano ka ano, outspoken, yung silent majority. I mean, syempre mga malalaksang boses, pero generally mas passive tayo as a nation, as a people . Pero kahit ganyan, sasaktan yung mga kababayan natin na parang sila nagsisikap, mga OFW na kababayan natin, nagtatrabaho, yun nga, papadala dito, nag-remittance, at kahit naman sila, lahat naman tayo nagbabayad ng buwis in many forms ng mga taxes sa ano natin. Hindi ko naman sinasabing masama yung buwis kasi kailan mag-function yung government. Pero syempre, ayaw natin na yung buwis na binabayad natin ay nagagamit sa mga ganyang paraan.
0: Yun. Ang malinaw ho dito ay ang ating mga kababayan, Prof, ay hindi ho nakakalimot. Ha? Maraming salamat po sa inyong oras, Professor Guido David, ang fellow po ng Octa Research. Salamat, Prof. Mag-iingat po palagi.
13: Maraming salamat din, Jeff, at magandang gabi.
14: Story Outlook!
0: Ay, yun po ha, si Prof. Guido David, ang fellow po ng Octa Research. So talagang yung graft and corruption, ha? Talagang hindi nalilimutan ng ating mga kababayan, ha? Ay mula sa pang-apat na pwesto, umangat ito ngayong quarter, ha? Nung December, pang-apat lang ito. Nitong quarter nito, tong March, umangat siya sa pangatlo. Ha? Ibig sabihin, hindi nakakalimutan. Paano pa kapag pumasok na ang tag-ulan? Maaalala ulit ho yan. Ha? Maaalala ng ating mga kababayan ulit yan. Pero aside ho doon, sa sinasabi ni Prof kanina, base nga po doon sa Octa Research Tugon ng Masa Poll, found na 45% po ng kanilang respondents yung inflation o yung rising prices ng mga bilihin ho talaga yung kailangan ho talagang tugunan o solusyonan ng ating gobyerno. Tapos meron ding 63% ng mga respondent na yon na job creation tsaka livelihood ang dapat ding tutukan ng ating gobyerno. At yung 49% naman ay pinili na dapat itaasan ho talaga ang sweldo ha, ng ating mga manggagawa. So ito'y face-to-face interview pala ito. Noong March 19 to 25. Ganun ho pala sinasagawa yan, no? Ganun pala talaga kailangan ni harap-harapan, no? Pero simula ho, kita nyo, kaya yung mga survey na yan, reflection ho yan kung ano talaga yung mga current issues natin, eh. Kaya tinututukan din ng mga kawanin ng gobyerno yan, maging tayo ho sa media, eh. Kasi tinitignan ko ano ang kumbaga pinaka-importante sa ating mga kababayan.
14: Story Outlook.
0: Ay, sa oras na 7:20, nasa linya naman natin si Sir Jeric Sevilla, ang director po ng Communications Affairs Group ng Manila Water. Dahil ang Manila Water ay kanilang ineengganyo yung kanilang mga customer na i-avail itong dislodging services. Gawa nga ho nitong, sa gitna ho nitong dry spell. Itanungin natin kay Sir Jeric, ano ba itong dislodging nito? Sir Jeric, magandang gabi po. Jeff Caparas po. Welcome po sa Story Outlook.
15: Hello, Jeff. Magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat na nakatuon sa iyong programa. Good evening po.
0: Sir Jeric, ano ba itong dislodging na ineengganyo nyo ho sa inyong mga customer o consumer ho na i-avail? Go ahead, oh.
15: Yeah, ang Manila Water, dalawa po ang mandato, no? Bukod dun sa pagbibigay ng supply ng malinis na tubig, yung pangalawa ay yung tinatawag natin na wastewater services, no? Ito yung ano ba ang ginagawa natin dun sa tubig na nagamit natin sa loob ng ating mga bahay, no? So, meron tayong dalawang uri ng wastewater services. Ito yung meron kang tinatawag na sewer system, mula sa bahay ninyo, yung nagamit na tubig, merong linya na tinatawag na sewer line, dun siya dumadaan at pupunta sa isang sewage treatment plant, no? Mm-hmm. Ngayon, kapag wala kang sewer line, so meron kang pasintabi po, no? Meron kang isang tinatawag na Poso Negro, no?
0: Oo.
15: So, yung mga nagamit mong tubig, pati na yung lahat ng mga dumi ay doon na pupunta.
0: Mm-hmm.
15: No? So, ito ay kinakailangan every 5 years, ito ay kailangang i-dislodge, no? Yun yung yung technical term natin sa pagpapasipsip ng Poso Negro.
0: Mm-hmm.
15: So, every 5 years, kinakailangan ipa-dislodge yan at meron po tayong schedule, no, bawat barangay every 5 years kung saan hinikayat natin yung ating mga customers na i-avail ito dahil wala po itong karagdagang bayad dahil kumbaga yung dislodging service po ay bahagi na ng serbisyo.

0: Yun lang ano, Sir Jeric, tsaka
1: opo,
0: mag-signify lang na oh, sa barangay na natin pala yung naka-schedule lang Manila Water. Eh, mag-pass-list na tayo.
1: Opo, maaari po silang makipag-ugnayan dun sa barangay nila para po malaman nila kung kailan po talaga anong buwan ang naka-schedule yung kanilang barangay at kung kailan yung actual na napetsa kung saan magde-desludge, no? Yun pong para sa buwan ng Mayo, yan po ay nakapost na dun sa ating social media platforms, no? Sa Facebook po at sa X. Makikita po doon yung mga barangay na bibisitahin po ng Manila Water para po magsagawa ng desludging operations ngayong Mayo. At ulitin ko po, wala po yung karagdagang
0: bayad,
1: no? Wala po, no? Ang hiling lang po natin ay magko-conduct naman po kami ng census dun sa barangay kung saan kami magsasagawa ng desludging. Sana po kapag nandoon na yung ating desludging truck, sana po ay kumbaga nakahanda na yung Poso Negro, no, yung bukas na
0: para po
1: ihuhulog na lang natin yung hose at sisipsipin yung laman na to para po mas madali at mas marami dun sa barangay ang maka-avail ng desludging service kasi Jeff, marami rin kaming na-encounter na problema na naka-schedule yung barangay, pero pagdating doon, una hindi ma-locate kung saan yung Poso Negro nila, parang hindi na nila alam kung saan nakalagay yung Poso Negro nila. Pangalawa, meron naman alam nila, pero yung takip ng Poso Negro, kumbaga hindi nila maalis. No, so yun yung mga yung hinihiling sana natin na sana ma-identify nila, matukoy nila yung lokasyon talaga ng septic tank.
0: Correct.
1: At pangalawa, sana po ay yung medyo pag ayan na yung ating desludging truck, yung madali pong tanggalin yung cover o ng septic tank.
0: Yan ho ba kahalagahan na magpa-desludge ka kahit na sa tingin mo eh hindi pa puno ito? Lalo na ngayon tag-init, Sir Jerry.
1: Oh, well, unang-una, no, para dun sa karaniwan kasi ang nangyayari sa atin, naaalala lang natin na magpasipsip ng Poso Negro kapag nagbabara na yung ating mga palikura, no? So, wag na nating hintayin na magbara yung ating mga toilets bago tayo mag-avail ng desludging service.
0: Yeah.
1: No? Pangalawa, parang ano na rin to eh, panawagan doon sa environmental conscience ng bawat isa, no? Na kasi kapag umapaw po yung Poso Negro, for example, ito ay nakakakontamina doon sa tinatawag nating groundwater.
0: Okay.
1: Pangalawa, pag nag-overflow ka, saan po ba pupunta yung mga overflows nito? So pupunta po yan sa mga estero, sa mga bodies of water na makadadagdag pa ng pollution, no? Heavily polluted na nga yung ating mga daluyan ng tubig, yung karamihan dyan. So, kinakailangan po, no, para hindi na ito madagdagan pa, kailangan na regular na malinis po yung Poso Negro natin to prevent overflows and declogging.
0: Yan, eh, lalong-lalo na kapag ka nangyari yan, magbabayad na talaga ho kayo dyan, di ba, Sir Jeric? Libre, di ba?
1: Oo, kasi kapag, yun na, Jeff, yun nga ang kaibahan, no? Halimbawa, hindi ka nakaschedule, tapos nagpa-request ka, yun po ay may bayad na.
0: Oh, di ba?
1: No? Pero kung kapag nakaschedule ka po, yan, wala pong karagdagang bayad kasi po yung buong taon nakalinya na po o nakaprograma na po yung mga barangays na ating i-desludge, no? Kaya po talagang bago kami mag-desludge, kami po ay nagko-conduct ng isang information, education and communication session sa mga barangay at hinihiling namin yung tulong ng barangay para po ipamalita doon sa mga nakatira dun sa barangay na meron pong desludging service na gagawin sa ganitong petsa.
0: Yeah.
1: So sana po ay avail po nila.
0: Tsaka kahit na halimbawa, Sir Jeric, kung halimbawa ang bahay mo na sa 2 years pa lang ito, abay kung libre ito eh, kung ako yung nakatira sa bahay na, sige na rin, ano, kahit pasabihin mong 2 taon, no, mas mabuti nang malinis ka agad yun, di ba?
1: Oo, yun yung sinasabi natin na huwag na nating hintayin, no? Kasi yung kadalasan kasi, halimbawa, lalo na ngayong summer, no? Mas maganda nga na ngayon mag-avail na tayo kung naka-schedule. Kasi normally, pagdating mo ng tag-ulan, mas madali ang mapuno, no?
0: Oo, naman.
1: Yung mga storm water natin dyan din napupunta. So, mas madali yung mapuno. So, mas maganda na handa na tayo para pagdating ng tag-ulan, medyo wala tayo.

0: masyadong po problemahin kung magbabara ba yung ating mga toilets o yung ating mga palikuran.
1: So, basta ang pinakagagawin lang ho ng customer, Sir Jeric, pumunta sa barangay, alamin ang schedule. Kailangan pa ho bandalhin yung water bill?
0: Pwede pong tanungin lang kung kailan yung barangay, no? Kasi po pag kung kailan ang schedule ng barangay. Kasi pag nandoon na sa barangay, iniisa-isa naman po namin yung mga kabahayan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin po silang tumawag doon sa ating consumer desk hotline, no? Yung 1627 para po itanong kung kailan naka-schedule yung kanilang barangay.
1: Okay.
0: Pwede rin po na mag-mensahe sa atin via Facebook or via X para din po i-inquire nila kung kailan po yung talagang
1: schedule
0: month and month and date, no, para po aware sila at kung sakasakaling wala yung may-ari ng bahay, maari po nilang ipagbili nito.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jeric Sevilla, ang director po ng Communication Affairs Group ng Manila Water. Salamat, sir. Blessed Sunday po.
0: Salamat. God bless po.
2: Story Outlook.
1: Ang inyo pong napakinggan ay si Jeric Sevilla, ang director po ng Communication Affairs Group ng Manila Water. Ayan na, yung dislodging na service nila, bay libre yun. Libre, alamin nyo na lang sa inyong mga kabarangay kung kayo naka-schedule, eh, di ba? Magpa-schedule na kayo. Kahit pa ang nire-recommend ay 5 years, kung 5 years ng bahay, tsaka kayo magpa-dislodge. Eh kahit pa hindi, kung libre naman, eh nung mawawala sa inyo, eh di ba? Eh kung mapabayaan ninyo ang inyong Pozo Negro at magka-aberya, mas may gastos yon, mas mapapagastos kayo, hindi ba? Eh tapos na po ang aming programa. Muli po, ako po, Jeff Caparas. Ito po ang Story Outlook Sunday Edition. Ay susunod na programa na po, GBU, God bless you. Kasama po sina Father Eric Lacandula, SVD, at ating Amy Estareja. Magandang gabi, kapamilya. Mag-iingat kayo saan man kayo naroon.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7:31.
1: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa nakalipas na mga araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa paglalakbay namin sa mga nakalipas na linggo at sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas ng aming kalooban dahil sinabi mo, "Do not let your hearts be troubled." Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkukulang din sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban at papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo kami lalong-lalo ng aming pagninilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD. At welcome po sa God Bless You. At syempre, kasama natin ang ate ng ating programa.
1: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome po once again sa unang episode. Uh-huh. And God bless you ngayong buwan ng Mayo, Flores de Mayo.
0: Flores de Mayo. Oh. Ang bilis talaga ng araw, Ate Amy.
1: Kanya nga. Oh. At hindi lang ngayon, May 1st, May 3 na agad.
0: May 3 na agad, oo.
1: Oh, diba? So, ganun kabilis ang panahon, kaya kailangan hindi tayo nakakalimot, Father.
0: Yes.
1: Diba? Para kahit anong bilis ng panahon, kailangan nakakaagapay tayo ng nasa tamang landas.
0: Oo. At sa susunod na buwan, kalahati na naman ng taon.
1: Actually, magpapasukan na. Aligagana ang mga nanay sa mga nagpapaaral. Ayan, aligagana sa paghahanap.
0: Alam mo,
1: Ate
0: Amy, isa sa mga kaibigan ko nagsabi sa akin, alam mo, Father, ngayon, parang nagkakaroon ako ng anxiety, separation anxiety. Dahil yung aking anak, parang ang bilis lumaki.
1: Correct.
0: Dati baby pa siya, ngayon mag-aaral na ng kinder at parang hindi pa ako ready. Naiwanan siya sa school.
1: Napakawalan siya.
0: Oo, actually, kasi baby pa siya.
1: Alam mo, Father, isa yan talaga sa mga pinaka-challenging moments sa buhay ng isang magulang, lalo na ng nanay.
0: Yun.
1: Kasi alam naman natin, protektado tayo ng ating magulang, di ba? And then, tunuturuan tayong maglakad, magsalita, and then isang araw, kakailangan niya tayong pakawalan. Meron akong nabasang poem tungkol dyan dati, pero forgot ko na. Basta ang kabuuan nung poem ay, Lord, gabayan mo yung anak ko sa pagharap niya sa mundo, sa totoong mundo, kasi wala na ako doon. Diba? So, ikaw na lang ang kasama ng aking anak paglabas niya ng pintuan ng aming tahanan. Diba? Pagka inisip mo, nakakatakot talaga. So, kailangan talaga, sabi nga, i-cherish mo ang bawat oras na kasama mo yung anak mo. Kasi saglit lang yun, promise.
0: Yun nga, mabilis talagang magsilaki yung mga bata. Sabi ko doon sa kaibigan ko, alam mo, hindi forever bata yan.
1: At marirealize mo, talaga palang pahiram lang siya sa'yo.
0: Darating yung point na mas lalo siyang, yung paglago niya at lalawak yung kaniyang circle of friends.
1: Yes.
0: At kung kaya nga ngayon palang bata pa lang siya, ibigay mo talaga yung best, yung lahat-lahat, yung paggabay sa kanya kasi darating yung time na pipiliin niya na yung
1: Ibang tao. Napag-usapan namin yan dito nung isang EP natin na nanay. Sabi ko nga, talagang marirealize natin isang araw na para tayo nagpalaki ng isang tao, para isang araw kukunin siya ng totoong may-ari sa kanya. Diba? Pero malungkot, masakit, pero yun po ang buhay. Kaya kailangan, anong dapat gawin? Namnamin ang bawat minutong kasama natin yung mahal natin sa buhay. And by the way, Mother's Day next week. Ito, tandaan natin. Habang lumalaki po ang mga bata, tumatanda ang ating magulang. Lalo na ang ating nanay. Diba?
0: Sa mga bata naman na nakikinig sa atin ngayon, yung nanay na yan, na akala mo pabalik-balik yung kanyang sinasabi.
1: Na makulit.
0: Oo, dahil pabalik-balik yung sinasabi ng mama mo. Pero one day, marirealize mo, tama si mama.
1: At hahanapin mo yung boses na yun.
0: Tama.
1: Diba? Sabi nga, ang buhay ganyan, maiksi, mabilis. Kaya kailangan, mahalin ang mga taon dapat nating mahalin.
0: Yes, huwag nating sasayangin yung bigay sa atin na oras ng Panginoon.
1: Yes.
0: Ispend natin sa mga tamang tao, sa ating pamilya, at higit sa lahat para sa ating pangarap.
1: Amen. Tamang gawain. Speaking of gawain, yun ang ating tema ngayon.
0: Yes, Ate Amy. Yung ating pong tema ngayong gabi, patungkol po sa ang ministry ng lektor.
1: Aba, yan na isang vocation din.
0: Oo.
1: Diba? Mm-hmm. Oo, ano ba ito? Diba? Akala ko dati itong mga nagbabasa na ito sa simbahan ay ganun-ganun laang. Ayun pala, naalala mo nung New Year na tayo ay, ikaw ay nagbisa
0: at tama.
1: Ako ang iyong pinagbasa.
0: Oo.
1: Doon ko na-realize, hindi pala siya basta-basta.
0: Hindi.
1: And then someone came to me, sabi niya, alam mo ate, kailangan mo mag-aral, may ganito, may ganyan, punta ka sa
0: may
1: ganito.
0: May proseso.
1: Oo.
0: May formation.
1: Oo, kayo kumbaga, lisensya pala, hindi pala yun basta-basta po.
0: Kaya ngayong gabi, magandang paalala ito sa mga taga-subaybay natin.
1: Mm-mm.
0: Baka naman ikaw isang tatay na retired na or nanay na retired na, pero gusto mo pang mag-serve.
1: Correct.
0: Huwag mong sasayangin yung time mo.
1: Oo.
0: So, samahan mo nyo kami ngayong gabi para pagnilayan natin ang ministry ng lektor.
1: Matutunan natin ng sabay-sabay.
0: Natin.
1: Oo. Ako'y aminado, hindi ko rin yan masyado. Mm-hmm. Actually, wala akong alam tungkol dyan, Father. Naririnig ko yan sa'yo na subukan mo yan.
0: Oo.
1: Pero wala po talaga akong alam. At nakakakaba yung wala kang alam. Diba?
0: Sa mga tito at tita din na walang magawa pag weekend. Baka naman ito yung way na tinatawag ka ni Lord to serve the church.
1: Amen.
0: And His people.
1: Ayan. So pakinggan po natin yan.
0: Oo.
1: At dyan, meron tayo pong tanong ngayong gabi.
0: Yung question natin ngayong gabi ay, anong ministry sa simbahan ang nais mong salihan o makibahagi para makapaglingkod sa Panginoon?
1: Amen. Ako, napakagandang tanong. Ano, ano nga ba? Minsan kasi para tayong mga nanonood lang, di ba?
0: Oo.
1: So, magsisimba ka, nakikinig ka, pero baka meron ka pang pwedeng magawa.
0: Yes.
1: Lalo na nakikita po natin ano, sa mga nagsisimba linggo-linggo, makikita mo talaga yung kakulangan sa iyong parokya. No, hanggang doon ka na lang ba?
0: Kahit malang diba? Ate Aimee yung mag-operate ng laptop para doon sa projector o sa...
1: Yes.
0: Malaking bagay yon.
1: Oo.
0: Or yung sa mga bata, na magsakristan, mag-serve sa simbahan, sa misa.
1: Naku, nakakatuwa talagang tingnan.
0: Yung nagka-choir.
1: May sakristan na sa pamilya ko ngayon.
0: Congratulations!
1: Kaya nga, nakakatuwa. Yun na nasa isip ko kanina, looking at the kids. No? Iniisip ko, wow, meron
0: so,
1: na kami sa
0: napakalawak ng napakaraming minister sa simbahan na pwede nating salihan or makibahagi tayo.
1: Amen.
0: Minsan, ang problema kasi ay paano magsimula?
1: Paano lalapit?
0: Kanino lalapit? Sino yung lalapitan?
1: Correct. Diba? So yan, pag-uusapan namin po yan sa kabuuan po ng ating programa ngayong gabi. Kaya ihanda nyo na po yung mga sagot sa tanong, anong ministry sa simbahan ang nais mong salihan o makibahagi para makapaglingkod sa Panginoon? Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-2783-1000. O baka may tanong din po kayo kay Father. Misa may nagtatanong sa iyo, Father, diba? Through text. Ayan, isend nyo na po ng mas maaga para po mabigyan ng pagkakataon ni Father Eric na yan po ay masagot. Pero ngayon, Father, eto muna para itong nagaganda ang ating mga bisita. Mabigyan
0: na
1: natin
0: tayo
1: ng oras.
0: Gabi dahil meron tayong guest.
1: Kaya nga, diba? So eto, unahin muna namin po ni Father.
2: Serbisyong Simbahan.
0: Magbabalik sa Pilipinas ang Pilgrim Relic ni Carlo Acutis sa huling bahagi ng taon na bilang bahagi ng ikalawang national tour na bibisita sa Cebu at iba pang lugar sa Visayas. Ayon kay Franciscan Father Jerome Ponce, patuloy ang paghahanda para sa pagdating ng relic mula sa Nobyembre hanggang Disyembre. Inaasahan ding may sasama ang Mindanao sa susunod na yugto ng pilgrimage bagamat wala pang tiyak na schedule. Ang relic ay bahagi ng pericardium o lamad na bumalot sa puso ni Acutis na itinuturing na first-class relic para sa debusyon. Noong 2025, dinagsa ang unang pagbisita ng relic ni Acutis na kilala bilang God's Influencer dahil sa paggamit ng teknolohiya para palaganapin ang debusyon sa Eucharistic Miracles.
1: Father, ito si Carlo Acutis, ito yung parang bata pa, no?
0: Yes, bata pa
1: siya. At ginamit niya yung technology
0: yes. Yung social media para ma-promote ang debosyon sa Eucharistia.
1: Ang galing. Noong una ko nabasa yung kanyang kwento, nagulat ako na may ganung bata.
0: So, in relation, Ate Aimee, sabi, ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Carlo Acutis ay, "The Eucharist is the highway to heaven."
1: Wow.
0: Ang Eucharistia ang daan.
1: Patungo.
0: Hindi lang basta daan, kundi highway to heaven. Kung gusto natin ma-experience or makapunta sa langit, sabi niya, ang pinaka way daw na para makapunta doon ay yung pagmamahal natin sa Eucharistia. Tama naman.
1: Kasi sa Eucharistia, tinatanggap natin ang Panginoon.
0: Tinatanggap yung katawan at dugo ng Panginoon. Mm-hmm. At doon natin sa celebration ng banal na misa sa Eucharistia, yung real encounter with the Lord.
1: Oh,
0: sa proclamation of the word, and in the breaking of the bread.
1: Yes, oo. Oo. At yun talaga ang iniwan niya sa atin bago oo. Siya umakyat. Mm-hmm. Okay, isa pa po. Nanawagan naman si Archbishop Alberto Uy ng agarang pagpapalakas ng bukasyon sa pagpapari at pangmatagalang pastoral planning ng sa Archdiocese of Cebu, kasabay ng pagtanda ng hanay ng mga pari. Sa State of the Archdiocese Address sa Cebu, sinabi ni Uy na bagamat nananatiling nasa 386 ang mga pari, halos 60% sa kanila ay edad 50 pataas at inaasahan na may mga magre-retiro sa susunod na 8 taon na kailangang paghandaan para maiwasan ang kakulangan sa pastoral service. Dapat din anyang paigtingin ang vocation promotion, mas matibay na formation ng mga pari at mas malawak na partisipasyon ng laiko. Sa ngayon, may 225 seminarians ang mga seminaryo ng Archdiocese habang pinalalakas din ang mga programa at pasilidad para sa pagsasanay ng mga magiging pari. Father, itong 386, ano to, dun sa Archdiocese sa Cebu?
0: Sa Cebu lang ito, Ate
1: Amy. Okay, kala ko buong Pilipinas, nagpanik ako deep inside.
0: Sa amin nga lang, yung mga nag-aaral dyan ay nasa 150.
1: Oh, so maliit pa rin ang bilang. Maliit pa rin yan. Kasi ilan lang naman ang seminaryo.
0: Malalaman ko yung ating pinagnilayan noong isang linggo. Yung binanggit natin at inipasay natin sa ating programa at pagninilayan noong nakaraang linggo, yung vocation is born in prayer.
1: Yes.
0: And prayer is born in silence. Kung mas gusto pa nating mapalawak, maparami yung bukasyon sa pagpapari at relihiyoso, kailangan nating paigtingin, palalimin yung pagdarasal. Maging ang pagdarasal ay maging kultura, maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay dahil doon lamang ipinapanganak ang bukasyon.
1: Ito yung prayer in silence.
0: Yes,
1: kasi parang nagkaroon ng ano ngayon na kahit saan, pwede naman ako magdasal. Mm-hmm. Iba po kasi yung nagdadasal ka talaga na nasa katahimikan ka. Kumbaga, kaya nga ako, ang ganda kapag pupunta ka sa chapel na walang tao, di ba? Oo, tapos kaya nga tayo may pagkakataon. Na, bigyan natin ng oras, hindi yung, of course, lagi tayo nagdadasal kahit saan, Father, di ba? Pero iba yung praying po na ikaw talaga at siya at talagang yung utak mo ay itatahimik mo.
0: So kung gusto nating dumami pa yung magpare, magmadre at maging relihiyoso, dapat ma-establish natin yung personal relationship with God. Kasi doon lamang ito natin ma-realize, makikita na tayo ay tinatawag ng Diyos. Kung tayo ay may personal na relasyon sa Panginoon.
1: Amen.
0: Otherwise, kung palayo tayo ng palayo sa Diyos, ang bawat pamilya ay palayo ng palayo sa Diyos at hindi natin nabibigyan ng oras ang Diyos sa loob ng pamilya. Hindi mag-grow ang vocation sa loob ng pamilya. Remember, ng pamilya ay yung seedbed ng bukasyon. Ano mang bukasyon at paglilingkod sa simbahan ay nagmumula sa pamilya.
1: Sa pamilya talaga. At nakakatakot po ang mabuhay ang isang pamilya na parang, yun nga, walang connection sa Panginoon, ano? Kung puro salita lang, pero sa loob wala talaga, di ba? Kasi hindi ko ma-imagine ang buhay ng isang pamilya tapos nagpapalaki tayo ng mga bata. Nakakaawa po yung mga bata, no? Mga kapamilya na walang direksyon o hindi nila alam ang importansya ng pagkakaroon ng malalim na pananampalataya.
0: Gayon din Ate Aimee, yung pagninilay natin ngayong gabi sa Ministry of Lector at iba pang mga ministry sa simbahan, ang lahat ng ito ay nag-grow through and in prayer.
1: Yes, amen.
0: Kasi pag tayo naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa Panginoon, dapat in-nurture natin ang paglilingkod na yan sa pamamagitan ng pagdarasal.
1: Opo.
0: Otherwise, kung naglilingkod lang tayo at hindi tayo nagdarasal, hindi tayo mag-grow.
1: Pakitang tao yun.
0: Oo, pakitang
1: Father.
0: Tao lang yun.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung paglilingkod should be an avenue para mapalalim yung ating ugnayan sa Diyos. At mapalalim din yung ating buhay pagdarasal. Kasi kung naglilingkod ka lang sa Panginoon at hindi mo siya binibigyan ng oras pa, lalong-lalo na yung pagdarasal, yung personal time for prayer, hindi lalago ang paglilingkod mo kay Lord.
1: Yes. Oo. At ang pagsisimba mo, parang nagiging ano lang.
0: Mechanical lang yan.
1: Mechanical. At yun talaga, yun makakaramdam ka ng pagod at pagka-umay, kumbaga.
0: Kung kaya nga, maraming nabuburnout sa ministry dahil hindi sinasamahan, hindi nilalaki pa ng pagdarasal.
1: Amen.
0: So kung gusto nating mag-grow sa ministry natin sa loob ng simbahan, kailangan nating
1: Magdasal. Yun ang dapat natin laging ginagawa eh. Mm-mm. By the way, kanina yung katabi ko sa simbahan, sinama ko siya sa prayer kasi umiyak siya nung kinanta yung ama namin. Umiyak siya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan po niya. No? Pero isama natin lagi yun sa panalangin natin, mga hindi natin kakilala. Kasi for all we know, may nagdadasal din para sa atin.
0: Yun.
1: Okay, so ngayon, naku, para pagbalik namin yung atin po mga bisita, 747, dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang
0: God Bless You!
2: GBU, GBU, God Bless You, God Bless You. Basta AM, DZMM.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
3: Love?
5: Ano ever best food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, direk! Kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM Numero uno sa aksyon!
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silymarin and vitamins.

0: God bless you. God bless you. GBU. God bless you. Sa DZMM. Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa GBU. God bless you. Ang mabuting balitang kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay, ating pakinggan sa GBU. God bless you.
1: Balik po tayo 7:50 ng gabi. Oo, Father, meron na tayo ditong mga bisita, pero bago yan.
0: Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan. Lakbay Bahaginan.
1: Father,
2: Ate Amy, talagang binibless tayo lagi na magkaroon ng guest dito sa ating programa.
1: Yes.
2: At niminsan hindi tayo nawawalan. Mm-hmm. In fact, maraming nakalingya at gusto magbahagi ng kanilang mga experiences mm-hmm. sa programang ito.
1: Okay.
2: But anyway, ngayong gabi po ang ating pong guest sa pagninilay po natin ng Ministry ng Lector. Sila po ay members of the Lectors and Commentators Ministry at the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word sa Quezon City po ito, sa Christ the King Seminary sa Irod. Ipakilala po natin yung atin pong guest, si dalawa po sila. Yung una po ay si Miss Melly Hilado at yung pangalawa po ay si Miss Janet Lotuaco. Welcome po sa God Bless You.
1: Sino po si Miss Melly?
3: Good evening.
1: Ayun. Good evening, ma'am.
3: Good evening,
1: Ate Amy. Opo, welcome po sa show.
3: Good evening, Father Eric.
1: Mm-hmm. And, ma'am?
4: Janet.
1: Janet, si Ate Janet. Ayan.
4: Good evening po, Pat.
1: Hello.
4: Good evening, Ate
2: Amy. Good evening.
1: Salamat ha, kasi kahit alam ko, Sunday ngayon, ano, busy mm-hmm. sila sa ministry, pero naglaan sila sa atin ng oras, Father.
2: Yes, alam mo, pag si Father Eric yata yung nag-iimbita, parang ang hirap yata.
1: Oh, parang namana mo yan kay Father Bell.
2: Pag nag-invite ako, parang hindi yata ako natatanggihan.
1: Oo, oh, oh, diba?
2: Alam mo, Ate Amy, halos puno na yata yung ating, hindi naman puno, pero maraming nakapila talaga.
1: Yes, oo. Oh, oh. Eh, sobrang dami nga, minsan nalimutan na.
2: Sa dami ng aming mag-guest, minsan nagkasabay.
1: Oo, oh, oh, oh, diba?
2: Pero blessing yon.
1: Tama po.
2: Blessing yon, oh, ang lahat ng yon.
1: Oh. Yes, oh. So ngayon, ano, so sila po ay mga bilang miyembro ng Lectors and Commentators Ministry ng Diocesan Shrine of Jesus sa Divine Word. Okay, so maliban po dito, parang hindi naman sila pareho mga retired.
2: Hindi.
1: So ano ang pinagkakabalahan ninyo? Pero para kayong mag-ate?
3: Ayun!
1: Tama ba? Magkamukha eh.
3: Oo nga eh. Ganun din ang sabi sa church na magkapatid daw kami.
4: Actually, kambal. Kambal pa nga kami na papagkambal.
1: Oh, magkamukha kahit saan ko si Patin eh.
3: Oo.
1: Opo. So wala, hindi kayo
3: magkadugo? Hindi kami
1: related
3: sa isa't isa.
1: Wow! Ang resemblance. So talagang pinagtagpo kayo ng tadhana ng
2: Panginoon
1: sa paglilingkod. So ano po ang ating mga pinagkakaabalahan?
3: Okay, ikaw?
4: Ako po, I'm a mother of two. Yung eldest ko po, isang doktor na.
1: Wow!
4: Yes po. Katatapos lang niya mag-board exam last year.
2: Pwedeng batiin, no?
1: Yes. Alam mo, gusto kong itanong kung ilang taon na siya. Pero alam ko, you never ask a woman
2: about her age.
1: Pero kasi may doktor na siya, nakakagulat.
4: Oh, opo, yung bunso ko naman po, negosyante.
2: Ayun.
4: Pero ako po, may sarili ring pinagkakabalahan, may konting negosyo, mga rentals, ganun
1: okay.
4: po.
1: Okay. Ikaw naman po?
3: Ako naman, actually, aside sa lector commentator, nag-umpisa talaga ako sa SVD, no, Christ the King, as greeters and collector ministry.
1: Okay. Uh-huh.
3: Oo. And then, ayun, ngayon, lector and commentator. Aside from that, I'm working for Legado Motors as head of customer experience department.
1: Mm.
3: Yan. And I also do part-time teaching in college.
1: Sa ang school?
3: La Consolacion. University.
1: Oh, okay. Yes, so, ang dami nyo talaga, puno ang inyong mga schedule. So, ano ang sikreto? Paano nyo nababalanse?
2: Nababalanse.
1: Kasi sa ministry ng lector, sigurado hindi madali, di ba?
4: Yes.
1: Oo. So, bigyan nyo naman kami ng tip. Paano ba nababalansi? Kasi yun nga lang pagsisimbalinggo-linggo, struggle sa karamihan sa dami ng ating ginagawa.
2: How much more yung i-commit mo yung sarili mo para mag-serve talaga, magbasa sa simbahan?
1: Kasi hindi po yung basta binabasa, mga kapamilya. Pinag-aaralan po yun, pinagdinilayan. So, sige po, sino po ang pwedeng mauna, kahit sino?
4: Actually, nababalansi ko po yung time ko through discipline and perseverance. Talagang marami po yan. Meron akong online Bible study. Pumapasok pa po ako sa CBS, doon din sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Tapos meron pa po kaming service. Tapos yun nga, may konting negosyo. Babalansin mo, siguro nakakatulong po itong aming ministry na ito. Dahil siguro si God na rin, ano? Hindi siguro, siguradong si God na rin ang nag-aayos ng aming schedule. Sabi nga, God of order.
1: Yes, o kasi kapag siya ang nag-utos at siya ang nagbigay ng task, talagang siya rin ang gagawa ng paraan para magampanan mo lahat.
4: Siya na rin ang nagsosolve ng mga solution kung ano man yung mga problema, mga struggles. Siya na rin nag-aayos.
1: At wala akong nakikitang stress sa dalawa, ha?
2: Mga masayahin nga natin, I mean.
1: Kaya nga.
2: In fact, masayahin nga sila.
1: Ikaw nga ma'am, paano mo naman binabalanse?
3: Actually, ano lang to, pagka gusto mo, you are inspired to do something, nagagawan mo ng paraan yan.
1: Ay, sabi nila, hindi ka daw nag-work kapag gusto mo.
3: Yes.
1: You're playing, kumbaga.
3: So, it's really something that I like to do. I love to do.
1: So, ilang taon na po kayo sa Divine Word, dalawa?
3: Ako po, I started 2022.
1: Okay.
3: As greeter and collector. But as a lector commentator, magka-batch po kami last year.
1: Last year. So, sino nag-inganyo sa inyo? Siyempre, nagsisimba lang kayo noon siguro doon. And then, paano that's nagkaroon weird. Ng ano na kayo ay talagang maglingkod na o maglaan ng mas maraming oras?
4: Okay. Way back 2014 po, may talagang Bible study na yun. Liturgical Bible study headed by Reverend Father Arlo Yap.
1: Yeah.
4: Yun po, marami pong mga nandun ng mga lectors, may mga lay ministers. Ngayon nakita ko sila, ang gaganda magbasa. Ang galing nila mag-reflect. Yung mga insights nila. Sabi ko, nako, gusto ko rin ng ganun. Kanya, dun po, na-inspire ako sa kanila. At the same time, in-invite din nila ako mag-join.
1: So, dun, naging ano talaga, parang tinawag siya, no, Father?
4: Opo,
1: ikaw?
3: Ako naman, my daughter, I have one child. My daughter used to be a lector commentator father sa SVD also.
2: Oh, okay.
1: So, nauna yung si daughter?
3: Nauna yung daughter ko.
2: Na-inspire si mother.
3: Yes.
1: Okay. Oh,
3: kaya lang, when she worked sa Makati, so she transferred na. Most of the time, she stays there. So, doon na po siya nag-lector commentator sa Rockwell Chapel.
1: Okay.
3: So, after itong 2021, I inquired. Nag-inquire po ako. And sa SVD. And then nakalimutan ko na about that inquiry. Ang sabi kasi mag-email ka to this person. However, I was not accepted kasi wala daw opening. So I forgot about it. Last year po, ito very very symbolic and very touching sa akin kasi doon mismo sa post-graduation, I graduated kasi last year, no? Sa aking post-grad studies. During the graduation, 11:40 in the morning, I received a text. Pero nabasa ko siya hapon, sabi, "Are you still interested to become a lector commentator?" So, I forgot about the 2021 email. So, sabi sa akin, ang message sa akin ni God, ayan, gumraduate ka na, maglingkod ka na sa akin. So, I was inspired by
1: that. So, nung time noong una, parang si God na rin na nagsabing, hindi pa ito yung tamang panahon.
2: Oo. Siguro, diba? Dahil hindi rin niya rin mapagsasabay dahil sa pag-aaral at iba pang mga concern sa buhay. Pero dahil nga nakapag-graduate na, imagine, nung graduation mismo na receive yung, ano, yung text message na inviting her
1: na mag-join
2: sa ministry, isang magandang ano yon, magandang way talaga, timing na binigay ni Lord.
1: Perfect timing. Kasi naman si God talagang perfect lagi ang timing diba? Walang mali, walang huli, walang napaaga. Laging eksakto.
2: Alam mo, Ate Aimee, noong panahon, ang paglilektor ay bahagi yan ng formation ng pagpapare. Exclusively para sa pagpapare lang. So pag ikaw ay naglektor, ikaw ay lektor sa simbahan, ibig sabihin, ikaw ay magiging minister.
1: Okay.
2: Ikaw ay magpapari.
1: Seminarista.
2: Seminarista. Okay. Or kasi ang paglektor ay bahagi ito ng tinatawag na minor order. Itong acolyte, itong pagbabasa, itong subdeacon at iba pang mga minor orders, bahagi yan ng formation sa pagpapari. Ang lektor ay inopen lamang yung door para sa mga laiko.
1: Okay.
2: Oo. Noong mga
5: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Doon na binuksan ng simbahan ang mas malawak na ministry para ang mga laiko ay makapag-participate at makibahagi sa paglilingkod sa simbahan. But previously, sa habang kasaysayan ng simbahan, ang paglelektor sa simbahan ay para lamang sa pagpapari.
1: Okay. So naalala ko nung bata ako, may mga tiyahin ako na mga laiko, mga yun, sila-sila yung nandoon sa simbahan. Although hindi ko pa naiintindihan nung panahon na yun, kung bakit abalang-abala sila doon sa may altar. Di ba? So anyway, so kayo po no, sa tinagal-tagal ninyo dyan na naglilingkod kayo, ano po yung mga spiritual learnings na nakuha ninyo? Paano po ba nabago yung buhay ninyo na kayo ngayon ay talagang part na ng simbahan?
4: Sabi nga Ate Amy, ano, ang salita ng Diyos ay buhay. So, hindi lang siya binabasa o binibigkas. Ito po ay tumatagos sa ating puso't isipan.
1: Yes,
4: kaya ba, sabi nga, be a doer of the word, not just a reader. Pangalawa, yung pagpapakumbaba, yung humility. Sabi nga, hindi tayo ang bida dito. Sabi nga, hayaan natin ang Diyos ang magsalita sa pamamagitan natin. Sabi, kanya, he must increase and I should decrease.
1: Yes.
4: Isa pa po yung discipline at saka yung reverence. Kaya nakailangan pagka nandun kayo may paghahanda na unawaan mo yung konteksto, malinaw ka magsalita. Sabi nga, God deserves your best, even small things. Kaya kailangan prepared. Isa pa siguro dahil ito pong ministry na to, yung pagiging lector, is a community eh. We belong to one body of Christ, the Church. So, we are asked to remain united and love one another. In short, tama po ang sabi ni Pads na talagang kailangan, hindi lang to formation na parang skill sa pagbabasa, kundi ito po yung formation ng puso. Nandito yung ating buhay pananalangin, nandun po yung ating pagpapakumbaba, at saka naka-anchor po sa salita ng Diyos ang ating pamumuhay.
1: So, kumbaga, yung binabasa mo, kailangan galing sa puso mo. Hindi lang bibig ang kumukumpas, kundi talagang galing dito. Kasi nga, totoo, no? Kahit mas sa pagtuturo sa loob ng paaralan, kapag yung teacher mo, punong-puno ng passion, very passionate sa kanyang tinuturo, ang daling napipick up ng estudyante. So the same, lalo na, dapat kapag ikaw ay lector. Kasi ang binabasa mo, hindi naman ordinaryong libro. Diba?
2: Oh, it's a sacred word ng Panginoon. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Hindi mo maipoproclaim ng maayos ang salita ng Diyos kung ikaw mismo ay walang karanasan, walang encounter, walang relationship doon sa pinagmumulan ng salita na binabasa mo.
1: Amen.
2: So dapat po, napakahalaga na tayo mismo ay immerse tayo doon. Mayroon tayong personal na oras, immerse tayo mismo doon sa ating relasyon sa Panginoon para maging effective tayo na proclaimers ng salita ng Diyos.
1: Okay. So, ma'am, mamaya, pagkatapos ito, tsaka kita hihinga ng sagot sa ating gano'n. Okay, kailangan lamang po namin mag-break ulit ni Father Eric, pero hindi pa po tapos ang
2: God bless you!
6: GBU. GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: GBU, GBU, God bless you. God bless you.
2: Okay, balik na kami ulit ni Father. So si Ma'am naman, si Ma'am Janet, tama ba? Ay, Millie, ikaw si Millie pala. Ayan, sabi ko sa inyo, magkamukha kayong dalawa eh. Si Ma'am Millie. So Ma'am Millie, ikaw naman, ano yung mga spiritual learnings mo sa pagiging member ng Ministry of Lector?
3: Ay, lagi ko pong iniisip kasi na katulad ng nabasa ko doon sa isang ano, sa isang post, na ang lector daw is not only reading scriptures. A lector is the voice, no? To spread the good word, the good news of the Lord.
2: Yes.
3: Opo. And mahalagang mahalaga talaga na merong pagninilay, hindi lang basta binabasa ang salita ng Diyos. Kailangan may pagninilay para mas lumalim ang pag-unawa sa salita ng Diyos. Para nang sa gayon, humarap man tayo sa kongregasyon, ay maramdaman natin kung ano yung sinasabi natin. Kasi na-experience ko yan eh. Kapag hindi, kulang sa ganon, minsan mababaw lang. Mababaw lang ang pag-share, ang pagbasa. Kailangan talaga i-internalize muna bago sabihin. Kaya ang mahalaga talaga ang preparation.
2: At yung preparation na yun, hindi yun mga kapamilya, isang ilang minuto.
4: Oo,
2: hindi ganun. Talagang pinaglalaanan ng oras, di ba, Father?
0: Yes, so dapat yung lector yung unang natatransform ng salita ng Diyos bago ka maka-inspire
2: ng iba.
0: Yes. Dahil sa iyong pagbabasa.
2: Oo.
0: So ikaw yung muna nagiging instrumento, yung sarili mo muna, yung sa sarili mo na experience na matransform ni Lord bago ka maging instrumento ng transformation ng ibang tao.
2: O, totoo yun ha. Kasi paano mo sasabihin na kailangan matuto tayo magpasensya dahil yun ang gusto ng Panginoon. Pero ang nakikita naman sa'yo, kasungitan. Yeah. Di ba? So hindi eh. Kailangan ko, ano yung sinasabi mo? Yun ang isinasabuhay
5: mo.
2: Walk the talk. Kasi yung boses nila ang ginagamit para maintindihan naman namin na mga ordinaryo yung salita ng Diyos. Di ba? Hindi rin pwedeng tayo-tayo lang, sarili lang natin, binabasa natin. Tama, Father, no? Kaya nga maganda kung makaka-attend ka ng iba-ibang misa para maintindihan mo. Kasi bawat gospel, napapansin ko, sinasabi ko to kay Father, iba-iba kayo ng interpretasyon.
0: Doon din natin makikita kasi na buhay, sinabi ni Ate Janet kanina, buhay yung salita ng Diyos. Na ako, kahit na pagninayan ko yung parehong scriptural passage araw-araw, iba-iba yung aking reflection.
2: Oo, no, parang magugulat ka, nabasa ko na to noon, pero parang pag binasa mo siya ulit, parang first time ulit.
0: Kahit na 3 times natin yan, or ilang beses natin pagnilayan yung salita ng Diyos within a day, iba-iba yung ating magiging reflection.
2: Totoo yan, oo.
0: So, ganun ka kayaman yung salita ng Diyos. Buhay siya eh.
2: Amen.
0: Oo. Na hindi lang siya limited sa isang interpretation, at hindi lang siya limited sa isang yung konteksto, kundi napakalawak ng salita ng Diyos pag siya ay nagsasalita sa atin mismo.
2: Oo.
0: Sa nagbabasa. At sa iyong pagbabasa, marami ka rin makikita at marirealize sa iyong sarili.
2: Oo, actually mapapatingin ka talaga sa kawalan at maiisip ko na, oo nga no, parang tama. Parang hindi ko to naisip kahit minsan noon. Mapapaganon ka talaga sa sarili mo. At kaya po, kung papansinin ninyo, no, kung katulad nung binigay mo yung Bible Diary, Father, di ba? Sa isang, pag may binasa ka na for this day, makikita mo doon, maraming nakalagay na iba-iba pang mga parts ng Bible, di ba? So, kailangan po yun, susundin mo yun. Pati yung mga nagbabasa ng iba pang mga books, di ba? Yung mga daily, titingnan ninyo yun kung ano yung mga sinasabi ng mga, hindi yung basta inilagay doon para lang sabihin na kung baka kasi nasa isip ng iba, and then doon kinuha yon, so parang source lang, di ba? Kumbaga sa libro, yun yung ibid mo. Hindi po ganun yon. So, kailangan, tingnan natin, ano ba yon? Kasi pag binuksan mo na yon, doon ka na magsisimulang parang ayaw mo na nga actually putulin yung pagbabasa.
0: Alam mo, Ate Amy, ngayong gabi, napakagandang opportunity ito para i-remind din yung mga manang sa mga barangay, o sa mga kapilya ng mga nagbabasa. Minsan sabihin nila, 30 years na akong nagbabasa. Magaling na magaling na akong magbasa. So kahit hindi na ako mag-practice. Oo. Mm-hmm. Pero kasi napakaganda po talaga yung itong pinaginilayan natin ngayong gabi. Mm-hmm. Na sana po bigyan natin ng seriousness.
2: Yes.
0: Pagdating sa formation, pagdating mm-hmm. sa preparation. Kasi hindi lang ito basta pagbabasa. Kundi ikaw ay ginagamit ni Lord as an instrument
2: mm-hmm.
0: para yung kanyang salita ay makarating doon sa mga tagapakinig.
2: Mm.
0: Eh, paano kung hindi ka nag-prepare tapos mamali yung ano mo, pagbigkas mo?
2: Pagbigkas, diba?
0: Oo, tapos iba pala yung marinig ng ano, ng tagapakinig, ng audience,
2: at
0: ng
2: ano,
0: nagsisimba.
2: Ha? At ano yung Father, bilang isang nasa communication industry, diba?
0: Oo.
2: Alam po ng nakikinig kung hindi totoo sa loob mo yung binabasa mo.
0: Yes.
2: They know and they feel. Oo. So, pag ikaw nababato, ika nga, doon sa binabasa mo, parang ginagampanan mo, trabaho lang naman to. Ganun din sila.
0: Mm-mm.
2: So, yun matatransmit mong message sa kanila, negative.
0: Oh.
2: So, dapat magkaroon tayo ng, paano ba, sincerity doon sa ating binabasa.
0: Tama.
2: And yung knowledge na hindi tayo nakarely lang sa knowledge natin o pag-intindi natin. Kaya nga, magdadasal pa tayo na, Lord, tulungan mo naman ako maintindihan. Sa totoo lang po, hindi madaling maintindihan eh.
0: Hindi.
2: Yes. Hindi talaga. Hindi. Kaya nga, kailangan yung mga passages na nandun, pagdudugtong-dugtungin mo eh, susundan mo talaga.
0: Yes.
2: And may group talaga, yung sinabi niya, may Bible study group ka, it will really help you kung nandun ka sa
0: ganun. Mapalalim pa yung pagninilay.
2: Yes.
0: At yung understanding natin patungko sa salita ng Diyos.
2: Amen. Mm-hmm. So, Father.
0: Oo. Alam mo, Ate Amy, nabanggit nga natin kanina na maraming tao dyan yung nagsisimba na gusto rin talagang maglingkod.
2: Oo, talaga.
0: So, ano po yung mensahe ninyo, Ate Janet, Ate Melly, ano pong mensahe ninyo ang nais ninyong ipaabot sa mga kabataan o sa mga tito at tita, mga magulang na nakasubaybay sa atin ngayong gabi na gusto rin talagang mag-serve pero
2: nahihiya.
0: Hindi alam kung paano magsimula.
2: Oo.
0: So, ano po ang
2: paano
0: po ba, ano po ba yung gagawin at paano magsimula?
2: Ayan. At lahat ba qualified? Diba? Ano yung mga qualification?
0: Ayun.
4: Opo. Kung talagang kung gusto nyo, lalo-lalo na taos sa puso nyo ang paglilingkod, go! Huwag ho kayong mahiya. Kasi ito na yung pagkakataon nyo mag-serve kay God. Sabi nga, many are called, but few are chosen.
2: Totoo yun.
4: Kanya po, nandyan po yung pagkatapos nating mag-mass, pwede na po kayong magtanong, mag-observe, makiisa o makibahagi. Puntahan niyo ho yung mga parish secretary o kaya yung coordinator, head ministry, magtanong kayo kung may opening na or wait for an announcement. Kami po, naghintay ni Ate Millie kung ilang taon. Inabutan na po kami ng pandemic.
2: Okay.
4: Kasi 2021 po kami, sabay kami. Palagi tayong sabay, ano, sa greeters and collectors, sabay
3: ang,
4: din
3: ang
4: tayo.
3: Ang mahalaga doon, parang mararamdaman mo na parang tinatawag kang mag-serve. There's this desire to serve.
0: Mm-hmm.
3: Kaya at saka bawat isa sa amin, iba-iba ang dahilan kung bakit gusto naming maglingkod. Merong gusto magpasalamat, may gusto basta gusto niya maglingkod lang sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: Marami iba-iba ng kadahilan ng maglingkod ang bawat.
2: Sabi nga,
3: bawat isa.
2: Iba-iba man ang dahilan.
0: Oo.
2: Pero siya lang ang dahilan.
0: Ang dahilan. Ang pinakadahilan sa lahat.
3: Sa bakit tayo sa lahat.
2: Diba? Iba-iba yung paraan.
3: Siguro
2: yun more on ano yun. Iba-iba yung paraan ng pagtawag, pero iisa ang dahilan.
4: Yes.
2: Siya yun. Diba? Naku, napakaganda naman. Oo. So sana marami pang sa St. Paul, alam ko kulang kasi may mga batang nagbabasa.
0: Oo.
2: So, ayun pala, may tanong ako. So, itong mga bata, even yung mga teenagers, itong
0: pwede.
2: Mga to nag-aaral
0: din. Yes. Oo.
3: Okay. Actually, meron po kaming kasama around 16 years old.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Oh, so, kasama na po namin sila.
2: Mm-hmm.
3: Kasi recently po, Father, meron pong bagong batch.
0: Okay.
3: 9 po sila.
0: Mm-hmm.
3: And ang isa po doon, yung 16 years old.
2: Maganda yun, no? The
3: He's got a very good voice. Ang ganda.
2: Okay, wow.
0: Saka, Dito mo, Ate Amy, makikita na the more mong in-open yung sarili mo at ibinibigay ang sarili mo, the more na maraming biyaya na bumabalik sa iyo.
4: Amen.
2: Amen.
0: Kasi sa pagbabasa, marami kang natututunan eh. Mm-hmm. Sa pagbabahagi mo ng iyong sarili, mm-hmm, marami ring bumabalik sa iyo. The more mong binibigay ang iyong sarili sa paglilingkod, mm-hmm, the more mong nakikita na mas marami ka pa palang pwedeng ibigay. Mm-hmm. So, ang ano kasi minsan sa atin, yung mga Katoliko, no, mga Kristiyano, ano bang maibibigay ko kay Lord? Ano bang pwede kong maibigay? In fact kasi, hindi mo pa sinisimulan. Mm-hmm. Pero pag sinimulan mo na, mm-hmm, at patuloy mong ibinibigay ang iyong sarili mo, the more mong makikita na, uy, ang dami ko palang pwedeng ma-share.
2: So, para nag-unboxing kayo.
0: Yes. No? Yes. Dito na rin natin makikita kung gaano tayo kayaman. Mm-hmm. Gaano tayo puspos yung ating sarili,
2: yes,
0: ng maraming blessings at biyaya.
2: Mm-hmm.
0: Kasi the more mong binibigay ang biyaya, the more mong nakikita, uy, ang dami ko pa palang pwedeng ibigay. Hindi lang ito.
2: True.
0: Kasi from one ministry, pwede ka pang mag-explore pa at maging bahagi pa ng iba pang ministry sa loob ng simbahan.
2: At ano-ano po ba yung mga ministries na ito sa simbahan?
0: O, halimbawa na lamang po, sa communication, mm-hmm, nandyan yung
3: choir.
0: Sa choir. O, nandiyan sa
2: ministers,
0: altar servers.
2: Yung boses, hindi pwede. Altar servers.
0: Pagiging katikista. Napakarami.
3: Mm-hmm. Lay minister.
0: Lay minister. So, kung kaya nga, kung sisimulan mo na ipresenta ang iyong sarili,
2: opo,
0: gusto ko bukas sa aking kalooban, sa aking puso, yung maglingkod, doon mo makikita kung saang ministry ka talaga tinatawag ni Lord.
2: Amen. Naku, napakaganda. So, sabi nga, di ba, pag nagtatanong ka, parang pag, kaya nga hindi mo daw pwedeng sabihin na parang wala naman akong swerte, di ba? Mm-hmm. Hindi pwedeng sabihin kasi lahat tayo, lahat ng kung ano yung kailangan mo para maging maayos sa tao, nasa iyo na,
4: yes,
2: binigay na, i-discover mo na lang. So, yun, parang ganun din, pag maglilingkod tayo sa simbahan, i-discover natin. Hindi nga tayo eh. Actually, isa-isa niya yung ilalantad.
4: Yes.
2: Ang kailangan mo lang muna, pumasok ka muna.
0: Ato,
2: ako, kumbaga, tumugon ka muna sa imbitasyon,
4: yes,
2: and the rest will follow.
4: May kanya-kanya nga tayong gifts, Ate Amy.
2: Correct. At walang taong pinanganak na walang gift,
4: yes,
2: diba? Imposible yun.
4: May mga uniqueness din tayo.
2: Yes. Amen. Naku, napakaganda. Pero ito, no, may sagot si yung ating regular viewer,
0: okay,
2: or listener, si Ginoong June Baldomero. Sabi niya, hi, naku, nakaka-relate ako sa tanong. Of course, kung may babalikan akong ministry, ito yung altar servers. Kaso nga lang, ay overage na ako. May overage ba doon?
0: Meron
2: daw. Kasi ito yung mga bata, no?
3: Lay minister.
2: Sabi niya, I think continuation na din ito last Sunday. After I left the ministry noong 2022, until now, naging churchgoer na muna ako. Along the way, inaya ako dito sa St. John Mary Vianney Parish na mag-lay minister. Okay, ayan, ng mismong parish priest. Pero tumanggi siya. Oo, nag-focus po kasi ako sa aking career at bukod doon yung oras. Ganun pa man, if magkakaroon din talaga ako ng pagkakataon na muli maglingkod, it's either lector or lay minister na din. In fact, naging lector na din naman ako sa office, First Friday Mass before, sa St. Gabriel the Archangel, Uptown Mall. Volunteer lamang po, pero natigil na din. Then yung isa, lay minister, I gave communion kapag wala talagang kasama ang pari. More power daw sa atin. Salamat, Ginoong June Baldomero. Alam mo, may calling tong si Sir June.
0: Mm-hmm.
2: Oo, doon sa mga sagot niya sa atin, may calling siya. Maybe may hinihinging tamang panahon.
0: Dito kasi, Ate Amy, sa Metro Manila, usong-uso yung mag-misa sa mga opisina pag First Friday.
2: Yes, oo.
0: Alam mo, mayroon akong na-meet sa isa sa mga minimisahan ko. Lagi siyang nagbabasa.
2: Mm-mm.
0: Lagi siyang sinasabing, uy, kami yung magbasa sa misa.
2: Mm-mm.
0: Alam mo ngayon, naging part na rin siya ng lector and commentators.
2: Mm-hmm.
0: Pero nagsimula siya sa pagbabasa.
2: Volunteer.
0: Sa office.
2: Oh. Kasi habang binabasa mo yun, hindi mo namamalayan. Kinoconquer na niya yung heart mo.
0: Mm.
2: 'Di ba? Oh, hindi mo namamalayan eh kasi after mo magbasa, tsaka ka magre-reflect eh. Binabasa ko kanina, parang message. Meron talagang ganun, mm-hmm, Father eh. So siguro yun yung dahilan. Yes. Actually yun talaga yung dahilan.
0: Uh-oh.
2: So while you're reading the Bible, kino-conquer ni Lord yung puso mo, yung buong pagkatao mo, 'di ba? Mm-hmm. Kaya nga sinasabi, walang matigas na pader diyan, walang matigas na puso sa salita ng Diyos.
0: Oo, pag hinipo yan ang grasya ng Panginoon, lalambot yan at mag-respond sa kanyang invitation.
2: Amen to that. Yeah. Naku, so bago tayo mag-gospel, mag-break at mag-gospel, so any last message word, po sa ating mga viewers and listeners?
3: Well, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin dito sa God Bless You program. And sa mga nanonood po, welcome po kayo sa SVD, Christ the King Seminary. Kung meron po kayong interest to join any of the ministries, welcome po kayo. And we are really very thankful kasi ang training program po ng Lector Commentator Ministry is really very comprehensive. Grabe, one-on-one pa yan sa amin just to train us. So we are really very thankful, no, sa simbahan, sa SVD. Because if not for them, hindi siguro kami ganun ka better.
2: Okay. So, ma'am.
4: Dagdagan ko na lang yung sinabi ni Ate Mili. Kompleto na. Ngayon, if ever po na parang medyo hesitant pa, medyo nahihiya pa, mag-start muna tayo sa maliit. Siguro po pwede muna tayong mag-welcome ng mga parishioners o kaya yung katulad nun sa amin.
3: Sa greeters and collectors.
4: Greeters and collectors.
2: Magkaiba rin pala yun.
4: Yes, iba pa. Yung po bang nag-co-collect na
2: yun.
0: Just to familiarize, no, yung sarili sa ministry. And then later on, mahahanap mo.
2: Para magja-jibe ka lang muna sa loob.
4: Yes. Okay. Kasi parang mas malapitan siya eh. Mas malapit ka sa tao. Kumbaga talagang malapit dahil nagko-collect.
2: Okay, so thank you so much po, Ma'am Mili Hilado at Ms. Janet Lotuaco. Salamat po sa oras ninyo. Sana hindi ito yung last.
3: Salamat
4: po.
2: Okay. Ayan, sila po yung mga miyembro ng Lectors and Commentators Ministry at the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word in Quezon City. Yan po yung sa E. Rodriguez Avenue, dyan sa may malapit sa St. Luke's.
0: Yes.
2: So, babalik pa rin kami ni Father. Huwag po kayong alis. Sa hindi pa po tapos ang
0: God Bless You!
1: GBU, God Bless You! Sa DZMM. Basta AM, DZMM! Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: TTZMM, numero uno sa aksyon.
9: For liver health, level up na. Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silymarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liveraid Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol

0: balik na po tayo. Ngayon naman basahin natin yung mga sagot, mm-hmm. Di ba, Father?
1: Sabi ni Dory Banias ng Venus Compound Angono Rizal, sa kasalukuyan po ako ay active lector sa aming parokya sa Christ the King Parish Church sa Sky sa Muzon, Taytay Rizal. At bilang lector, nagpapahayag ng salita ng Diyos sa oras ng misa, ay damang-dama ko lalong-lalo ng aking napapalapit ako sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa edad kong ito, 78, ay malakas pa ang aking katawan at malinaw upang naipapahayag ang mabuting balita. Dumadalo po ako sa gawaing simbahan tulad ng BBS 1, 2, and 3 maging sa PREX at mga kaugnay na formation program upang mas lalo ko pang magampanan ang gawain ng lectors sa at anumang espiritual na pagpapala at may bahagi ko sa aming sambayanan. Papuri po sa ating Panginoon.
0: Ano yung BBS 1?
1: Ito yung Bible Seminar, something ganun, Ate Amy.
0: Okay. Para lang at least mas maging mali. Yung PREX, Father?
1: Ito yung Parish Renewal Experience.
0: Okay.
1: Nag-guest na rin tayo ng PREX dati.
0: Dito,
1: sa program.
0: Si Liz naman, sabi niya, good evening po. Some 20 years ago, I was one of the youth leaders in our church and as a music ministry po ako. Pero nung mag-asawa po ako at nagkaanak, nawalan na ako ng time sa choir, but I am planning to go back when I retire from my work in 2031. God permits.
1: Sabi naman ni Arlene Castillo, I served as a lector in Greenbelt Chapel when I was employed at Salesiana Publishers. I wish to serve again now at the UP Chapel, but I have not yet applied. Sana po mag-apply
0: gusto,
1: na.
0: Diba? Ito si Ma'am Maria Dulce Orate, sabi niya, gandang gabi daw sa atin. At tama po, sa preparation po kasama ng pag-aaral, pag-internalize, ipinagdarasal pa namin para maihatid ang tamang mensahe sa mga nagsisimba.
1: Yun.
0: So, ang daming talagang ang daming napunta sa ministry, iba-ibang ano yan, na simbahan. Pero, yun nga lang, dahil nagiging abala na nga sa buhay, kaya parang nawawala. Pero, lagi nandun yung intention na bumalik eh.
1: Oo.
0: Kasi, ika nga eh, pag napunta ka na doon, hindi mo na yun makakalimutan.
1: Sa doon din masusukat yung ating commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, wala namang taong busy talaga sa buhay.
0: Uh-huh.
1: It all depends on our priorities naman eh.
0: Yes.
1: Kung ibigay natin, ilagay natin ang Panginoon na

0: priority natin sa buhay natin, lagi at lagi tayong mag-create ng oras para sa Kanya. No matter how busy we are sa buhay natin araw-araw.
1: Yes. So, ika nga, kung ano yung gusto mong unahin, nandun yun. Pero syempre, naiintindihan din naman ng Panginoon kung talaga sobrang busy ka. Pero yun nga, huwag nating kalimutan, maglaan din ang oras para sa Kanya. Eh, sabi nga, di ba, intentional yan, parang love din yan, Father. Pero ito'y higher form ng relationship ito dahil kay God ito. Di ba, intentional. We choose to love. Hindi yan ano. We choose to love. We choose to
0: choose
1: stay.
0: To serve.
1: Yes. So, we choose to serve. Diba? Ganun yon. So kahit anong mangyari, ipaglaban natin yung pag-ibig natin
0: tinawag
1: sa Panginoon.
0: Tinawag ka ni Lord sa ministry na yan. So manatili ka dyan.
1: Tama. So, tayo kasi pinaglaban niya tayo. Yun, diba? So kumbaga he deserves more than kakaunting oras. Okay. And with that, napakabilis. Uy, sakto tayo ngayon, Father. Susunod sa atin ang K-Pops playlist. Kasama naman po si Pops Eric Galang. Ano yon? Ah, kasama si DJ Monica. Oo, wala pala si Pops Eric. So, si DJ Monica. Okay. Babae ang ating DJ ngayon, Father. So, again, sa tulad ng dati, lagi ko pong sinasabi, kung tayo po'y punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Ito po si ating Amy Estareja. Salamat!
0: At bago po ako magpapaalam, ipromote ko lang po itong The Lord's Flock Spirit Empowerment Seminar sa May 9, 1 to 6 p.m. at Sunday, May 10, 1 to 8 p.m. Open po ito sa lahat. Sa mga interesado po, pwede po kayong mag-join sa Empowerment Seminar ng Lord's Flock Community.
1: Maganda yan, maganda. Napakaganda po ng event na yan. Puntahan po natin.
0: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
2: God bless you. God bless you.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One through party in the county. Come shake your body, baby, do that congan. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Join na lang kayo. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
1: Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello, surprise! Nagugulat kayo, no? Hindi poging Pops Eric ang nakikita nyo. DJ Monica po, pansamantalang humahalili para kay poging-poging Pops Eric. Dito lamang po sa K-Pops Playlist. Ito po ang ating date with our favorite OPM music every Sunday night. Nako, ang dami po naming hinanda para sa inyo, mga maiinit na tugtugan ngayong mainit na linggo. Ang init, ano po? Kumusta na po kayo? How are you doing with the heat? Nako, yung mga mahilig ano dyan, mahilig sa mga hot stuff, enjoy na enjoy nila yung panahon. At bibigyan po namin kayo ng mga tugtugan na talaga namang sobra sa init. Ano ba? Meron tayong Gary Valenciano sa lineup. Meron din po tayong, Martin Yavera. Yung mga kapamilya natin, kailangan patugtog yan di ba? April Boy Regino, yung mga fans niya. Put your hands up! Okay. Papatugtugin po natin yan maya-maya si April Boy, ano? At madami pa pong iba dito po sa ating programang nangangalang OPMO, EPMO! Kaya tara na po, mag-party-party tayo ngayong linggo, no? I-viber lang po ang inyong mga request. 0919-278-3000. Once again, ito po, no? Viber line, 0919-278-3000. Ayan naman, kung mas type nyo po ng old-fashioned landline, nako, panahon ko po yan, yung mga telebabad sa landline. Pwede rin po, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Puro OPM po tayo, no? Tuwing linggo, alam nyo po yan. Uy, yung mga loyal listener ni DJ Eric. Si Pops Eric, di ba? Parating OPM Sundays. Ang tema po natin, ito po, OPM o EPM nyo. Kaya tara na! Mag-PM na! Viber line 0919-278-3000. Hotline, itawag po 8924-4101, 5671, 5672, at 5673. Si DJ Monica at your service. Magkakasama po tayo hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, hala, sige, magpapatugtog na tayo ng mga ano? Magpapatugtog tayo ng mga kanta after po nating mag-take ng konting-konti lang, a very short break, di ba po? Oo, and don't forget po, kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio sa East 30, the best radio station in the land. At napapanood sa DZMM Teleradio sa inyong mga favorite cable networks. O siya, mga kapamilya at mga kapuso, balik tayo, no? With more music later on, dito lamang sa K-Pops Playlist sa DZMM.
0: Pops, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM. Basta AM, DZMM!
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.
9: K-Pop's Playlist with Pops Eric.
1: Magandang gabi, kapamilya at kaserbisyo. K-Pop's Playlist Sunday po tayo. Nako, OPM all day. Ngayon, well, not naman all day, ano? Sa susunod na isang oras at kalahati, puro OPM po tayo. Ayan, dito po sa K-Pop's Playlist, ang ating tema po, no, tuwing linggo, OPM o... EPM mo, EPM nyo na po yan. Dito lang po sa aming Viber line, wide open po para sa inyo. 0919-278-3000. Oh, ayan na. Si Gary V. Nagsisimula na. Humahataw na. Diba? Mag-enjoy naman tayo. Ang init ng panahon eh. Kaya mabuti namang medyo pasayaw-sayaw lang tayo ng konti, 'di ba? Paborito ko po 'yan si Gary V. Sigurado ako, paborito nyo rin 'yan. Minsan sa buhay, ang daming problema, kailangan magsayaw kasi eto na naman sa DZMM.

0: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.
1: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, nag-enjoy ba kayo doon? Gary V. Sabay segue kay Martin Yevera. Alam niyo po, kung kasing tanda niyo na po ako. Alam niyo po na back in the 80s, no, nung nagsisimula yan dalawa, si Gary and si Martin, may rivalry po yan. Oo, they were being pitted against each other. Medyo may ano yan may friendly rivalry din lang naman. Hindi naman totoo. Pero ngayon, kita mo, di ba? Kasi dati may Team Gary, Team Martin. Ako, Team Gary talaga. Oo, mula sa simula. Oo, pero biglang ngayon, di ba? They are the best of friends. Ganyan po talaga ang buhay. Nako, paikot-ikot. Ika nga ni Gary eto na naman, paikot-ikot lang ang buhay. Yung dating rivals, pwedeng after 10 years, best of friends na, besties na, beshi na sila. Okay, ang ating topic po ngayong gabi, huwag po ninyong kakaligtaan, signs na may aray ko, iba kang nagugustuhan, iba nang nagugustuhan ang partner mo. Ang sakit naman nun. What are the signs? Ladies and gentlemen, tell us all about it. Ang alam mo, di ba, medyo parang nanlalamig na siya. Parang, hindi na parang dati. Medyo parang, hindi na siya nagtitimpla ng 3-in-1 para sa'yo. Aray ko, hindi ka na niya masyadong tinetext ng good morning, honey. Medyo hindi ka na pinagluluto ng daing at pinagsasaing. Ano ba yan? What are the signs na may iba nang nagugustuhan ang partner mo? Hala, text us all about your experiences. Mga kapamilya at kaserbisyo, adlib, mag-aano po muna tayo. Tayo ay magpapatugtog ng mga kanta, pero maya't maya po ay babasahin namin ang inyong mga responses sa aming topic of the night. Once again, pwede po kayong mag-text sa amin, ano? Text lang po. What is our, ano, where is our text number? Parang nawala doon sa ating board, our text number. Yes, just call in 8924-4101. Pwede pong tumawag with your answers dito lang po sa K-Pop's Playlist, or di kaya naman ay mag-Viber 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Ito po ang ating topic of the evening. When do you know? When can you tell? What are the signs that your partner has found someone else? Naku, ang sakit. Meron na siyang iba. Paano ba naman yan? Sabihin niyo po sa amin. Ano po? At kayo lang po ay mag-message. Viber line, wide open. 0919-278-3000. That is our Viber line. Okay, as we move on with more music. But first, we are gonna take a short break. Yeah, before we play more. Naku, magugustuhan po ninyo yung mga papatugtugin ko pagkatapos nito. Ito po ang aking clue. We're gonna be playing some songs from a couple of popular 90s bands in the Manila band scene. O ayan po, dadating po yan maya't maya. Dito lamang po sa OPMO, IPM mo sa DZMM.
0: K-Pop's Playlist. K-Pop's Playlist sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na nagbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Oh, i-PM mo at isasalang ko.
2: Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling atin.

DZMM K-Pops Playlist. Nako, hindi daw siya si Darna. Diba? Yan po ang Tagalog version ni Karen White, Superwoman. Diba, alam niyo ba yung kantang yun? I'm not your superwoman. O, diba? Request yan ng aming poging-poging EP. Hello, Sir Gerson. Alam niyo po, kasi ito po ay talagang nararapat eh. Swak na swak sa topic namin eh. Yung Darna ni Janine Desiderio. Kasi ang topic po natin ngayong gabi, signs na may iba nang nagugustuhan na ang partner mo. Aray ko. Anong hindi naman masyado? Pogi? Pogi talaga. Ano ba? Kahit nga kumain ng takoyaki eh, pogi pa rin eh. Ang saya namin dito, kapamilya talaga. Kaya hala, join na po kayo sa aming topic. Join na sa aming diskusyon ngayong gabi para maging masaya rin kayo. Uy! Ang topic po namin, the signs na may iba nang nagugustuhan si partner. Tell us all about it. 0919-278-3000. Dito lamang sa K-Pop's playlist. Tonight is OPM night. O, diba? At pinatugtog namin kanina yung Miss Maganda ng Rainmakers. Para yan kay Dean of Cavite. Hello, Dean! You ask for it, you got it, honey. Oo, we will play your songs for you as much as we can. At may nag-request din si, ano, si Lina Ho. Hello, Lina. Si Lina talagang hindi nawawala. Maritres, kahapon, at ano, yung iba-ibang programa ng DZMM. At ngayon, nandiyan pa rin si Lina, no? Napaka-loyal naman, nakapamilya, at kaservisyo. Salamat, Lina. Okay, at maya't maya ay magpapatugtog tayo ng mga request pa. Ayan, ang daming nag-request. Si Helen of Laguna, Winston Nabong, at si Louie Basco. Louie, hindi namin mahanap yung kanta mo. Baka merong bago pa. Hala, mag-text ka na uli kasi baka may bago pa tayong pwedeng ano, patugtugin, ano, Louie. In the meantime, eto muna. Request ito ni Dulce. Paborito daw niya ang OPM o IPM mo. Dito lamang sa K-Pop's playlist, Joey Albert, as we slow things down. Ikaw lang ang aking mamahalin sa DZMM.

Teka, parang naiiyak ako. Ano ba naman? Talaga lang. Ikaw lang ang mamahalin. Honey, no matter what you do. O hindi po ganyan ha, kailangan may hangganan din. Nagbibiro lang ako, pero dapat may boundaries, diba? Hindi pwedeng hanggang sa dulo ng walang hanggan, masarap sabihin. Nako. Pero masakit sa kalooban yan. We need self-respect. Because people will respect us if we respect ourselves. Parang nagiging love connect. Teka, hindi eh. K-pop's playlist po ito eh. DJ Monica po at your service. Pansamantalang humahalili kay Pops Eric. Ngayong linggo, ang ating topic, napaka-interesting. Signs na may iba nang nagugustuhan, si partner, si jowa. What are the signs? Ako merong isa, kasi nangyari na sa akin yan eh.

0: dalas mag-text, aray? Oo, so those are my signs. What about you? Ano po ang mga senyales para sa inyo na talaga namang may iba na ang ating jowa? Tell me lang ha. O ito, sabi ni Lina. Hello Lina, sagot ko sa tanong. Kahit magbago pa o magkaroon pa siya ng iba, hindi pa rin ako magbabago sa kanya. Talaga ba yan, Lina? Mamahalin ko pa rin siya, aasikasuhin ko pa rin siya, at ipaparamdam ko sa kanya na talaga namang mas higit pa ako. At hindi tatagal ay... Naku, ano ba ito, Lina? Hindi tatagal ay iiwanan din niya ang kinalolokohan niya dahil ikaw ang OG. Palaban itong si Lina? Palaban! Oo. So, sige pa rin daw, pero at the end of the day, iiwan din ni cheating jowa yung isa, yung side chick. Tama ba, Lina? Dahil siya daw ang OG. Oh, di ba? Okay. Kayo, ano ba? Anong mga senyales na may nagugustuhan ng iba si partner? Mag-text lang po sa amin, 0919-278-3000, DZMM Viber Line. Bukas na bukas po para sa inyo yan. And we are gonna play your requested song. Si Winston, hello Winston, hinahanap namin yung iyong kanta. Dadating yan maya-maya. And si Helen ng Laguna, thank you so much for calling in. Pero magbe-break muna tayo, ano? Oo, we're gonna be taking just a short break. Mga kapamilya at kaserbisyo namin, kasi maya't maya po, naka magugustuhan nyo pa yung mga papatugtugin naming request ninyo. Dito lamang po yan sa OPM o EPM mo sa K-Paps Playlist.
1: K-Paps Playlist, K-Paps Playlist sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Alam mo may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liveraid Pro.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Yes! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
7: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
9: K-Pop's Playlist. With Pops Eric.

naman, sakaling ikaw ay lalayo. J Brothers, dito lamang po sa K-Pop's Playlist. Hello, hello, DJ Monica po, humahalili pansamantala para kay Pops Eric. Ngayong linggo and every Sunday, alam niyo naman po, di ba? Talagang OPM Sundays tayo. OPM o, EPM o, ang dami na po nating request. Nako, naubusan tayo ng oras. Time flies when you're having fun with music. Yan pong ano, J Brothers, ni-request po ni Winston Nabong. Hello Winston, thank you so much ha Winston sa iyong pag-request. We appreciate you, uy. And kanina po, no, pinatugtog natin si Renz Verano para naman yan kay Lina Ho. At ngayon meron tayong ano, sagot sa ating question of the night. Signs, paano nyo nalalaman? Ano ang signs na may nagugustuhan ng iba? Si partner, iyak ako. Sabi ni Arlene of Quezon City, good evening DJ Monica, the signs ay number one, nako, nag-enumerate siya. Number one, laging galit sa'yo. Totoo po yan. Pag medyo mainitin na ang ulo sa'yo, nako, mag-isip-isip na po tayo. Number two, wala nang connection. That is very correct. Connection is very important. Arlene, thank you ha sa ano mo, point of view. Alam niyo po, yan pong mga point of view ninyo, we appreciate it so much. Kasi natututo po tayo sa isa't isa. Ayan, at sige, ano pa ang mga sagot natin? Randolph Kapili, hello Randolph. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Dito lamang sa K-Pop's Playlist. Good evening po. Sabi niya, may mga request siya. Uy, paborito ba si Junior? Gusto ko rin yan. Diba? But if you leave me, uy. Sinong gusto mong kantahan yan, Randolph? Tatry nating ano, no? Hanapin ang iyong mga paboritong kanta ni Junior. At si Louie Basco, nako, magre-request ng bola pa. Blooming, DJ Monica. Ng bola pa. Huwag ka naman babala, Louie. But I'll take it. Thank you so much. We're gonna play your song anyway. Bola or no bola? At si Ron, DJ Monica. Hello, Ron. Good evening to you. Thank you for being with us, ha? Ayan, oh. Sige. Sabi niya, oh, I'm glad to see you outside of Maritres. Sagot ko po sa question. Sabi ni Ron, pag hindi na po siya interesado, napag-usapan pa yung mga problema ninyo or kapag mas marami na siyang reasons para di kayo magsama. Ayan naman. That's when I know na may iba na siya. Aray. Nako, minsan ng mga tao, ano po? Ano eh, two steps forward, one step forward, two steps back. Diba? Ika nga ni Regine, eh, urong sulong. Request yan, papatugtugin natin, maya't maya lamang. But for now, sabi ni Lorelai, good evening po DJ Monica. Good evening din, Lorelai, ganda ng pangalan mo. Nanunood ka ba ng Gilmore Girls? That's one of my favorite comfort TV shows. Ang pangalan po ng bida doon ay Lorelai. Good evening, signs po na nagkakagusto na ng iba, sa iba ang jowa ko kapag madalas niyang tinatago mga ginagawa niya. Nakakagigil. Bigla na lang secretive ang jowa. Aba? But why? Why are you doing this to me? At ito pa, he doesn't keep you informed anymore sa mga ginagawa niya. At may mga secret accounts pa. Nako, may mga kausap pa daw sa IG. Oy, at sa Telegram. Ano ba? Ate girl Lorelai, tama na. Move on. Ganda na pangalan mo, sigurado ako. Ang ganda-ganda mo rin. Madami pa dyan para sa'yo, Lorelai.
Okay, one more answer before we go on to our requested song by Regine Velasquez. Edwin Lobrera. Edwin, hello. My common indicators that my partner has another relationship. Nako, oha, parang speaking from experience itong si Edwin ah. Masakit ba, Edwin? How is your heart tonight, Edwin? Digital secrecy, ika nga ni Edwin. She is protecting her phone, changing passwords all the time, hiding screens when I'm near. Oha? Talagang parang based on experience, aray. Behavioral changes, sudden unexplained interest in personal appearances, such as... Talagang ano? Based on experience talaga kasi may mga example pa eh. New clothing. Oh, ha? Improved grooming. Ano ba, Edwin? Yung tipong dati naliligo ng Biyernes, tapos hindi na uli maliligo hanggang Linggo. Ngayon, araw-araw na. Ganun ba? Yung dati nagsha-shampoo eh, tuwing Lunes lang, shampoo day. Ngayon eh, aba, araw-araw na mag-shampoo. Yan ba ibig mong sabihin, Edwin? Thank you very much, Edwin. Nako, I feel for you, Edwin. Ska, sabi ko nga kanina, been there, done that. Alam niyo po, mga kapamilya namin at kaserbisyo, minsan kailangan isipin talaga natin, sarili natin. Kasi ang mga partner, nako, ang hirap ispilingin eh, no? Eto na. Sabi nga ni Regine Velasquez eh, urong-sulong sila. We deserve better. Hindi pwedeng urong-sulong. Request ni Helen of Laguna dito lang sa K-Paps Playlist DZMM.

K-POP's Playlist sa DZMM. K-POP's Playlist OPM. OPM mo. Basta AM DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. K-Pop's Playlist, K-Pop's Playlist sa DZMM.
1: Magandang magandang magandang gabi po. Nako, mga kapamilya at kaserbisyo, tail end na po ng K-Pop's Playlist. Our Sunday OPM date. O, diba? Ang sexy ng aming music, background music. O, ha? Sexy yung background music, pero our topic for tonight, medyo aray, medyo masakit. The topic is, paano mo ba nalalaman pag meron ng nagugustuhang iba si jowa? Talaga naman. Alam mo, eto ha, totoo lang. Real talk. Ang hindi ko maintindihan dun sa mga cheater-cheater dyan. What I don't understand is, bakit di nila kayo makipag-break? Kung ayaw nyo na, bakit kailangan pang manloko? Diba? Talagang hindi ko maintindihan yan eh. Pero, ganun talaga. Nangyayari yan, sabi nga ni Janice of Quezon City, alam ko pag meron ng iba kapag ka, medyo natawa ko. Nako, eto na. Sabi ko na eh, masipag magpabango bigla. Samantalang dati ba, Janice, once a week lang maligo? Hindi naman once a week, baka twice. Or every other day naman, di ba? Ngayon, napakabango na. Nako, talaga naman. Kaya alam mo na, na parang may something-something on the side, right? Ang hirap niyan, Janice. Minsan kailangan, pag ganyan, like I said earlier, boundaries. Because we need to respect ourselves and to know na, alba, I deserve better, di ba? Beshi, hindi mo ako pwedeng ganyan-ganyanin, talaga naman. You deserve better. At hindi lang pwedeng ganyan-ganyan lang. Kailangan po, paniwalaan ninyo that you deserve so much more than si jowa na meron ng nagugustuhang iba. Ika nga ng blue jeans, kailangan paniwalaan mo. O ha? Ayan. Request ni Louis Basco, paniwalaan. Dito lamang po yan sa K-Pop's Playlist with DJ Monica, DZMM.

Ayan naman, another requested song. Our last one for the night. Dulce at paano? Paano nga ba? Dahil kailangan na nating mag-goodbye. O, diba? Dito nagtatapos ang OPM o EPM mo. Sa susunod pong linggo, more of your OPM favorites with Paps Eric. Nag-enjoy akong humalili para kay Pap. Sana nag-enjoy din po kayo with me. Okay, maraming salamat po sa inyong pag-deck, sa inyong pagtawag, nako, sa mga mensahe ninyo. We appreciate you so much. Huwag po ninyong kakaligtaan na up next po, tayo po ay magdadasal. The Holy Rosary is coming up next. Pagkatapos po, alas 4 mamaya, Radio Patrol Balita, alas 4. Sa ngalan ni Pops Eric, DJ Monica at your service, saying goodnight for now. Dito lamang po sa K-Pops Playlist right here on DZMM. You.

0: K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparaanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
5: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
7: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
8: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
9: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
10: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
11: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
12: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
6: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria,

0: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
2: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.

0: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
1: kaparaanong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Aba po, Santa Maria'ng Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinatakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
3: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario,
4: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
5: Litania sa Mahal na Birhen Maria. Panginoon,
6: maawa ka sa amin.
5: Kristo,
6: maawa ka sa amin.
5: Panginoon,
6: maawa ka sa amin.
5: Kristo,
6: pakinggan mo kami.
5: Kristo,
6: pakinggan mo kami.
5: Diyos Ama sa langit,
6: maawa ka sa amin.
5: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
6: maawa ka sa amin.
5: Diyos Espiritu Santo,
6: maawa ka sa amin.
5: Santissima Trinidad na isang Diyos,
6: maawa ka sa amin.
5: Santa Maria,
6: ipanalangin mo kami.
5: Santang Ina ng Diyos,
6: ipanalangin mo kami.
5: Santang Birhen ng mga Birhen,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ni Kristo,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Sambahan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Awa,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng grasya ng Diyos,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng pag-asa,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng tunay na dalisay,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang walang malay sa kahalayan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang di malapitan ng masama,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kalinis-linisan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kaibig-ibig,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kahangang-hanga,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng mabuting kahatulan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng may kapal,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng ating tagapagligtas,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng kapaham-pahaman,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng dapat igalang,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng pinakatanyag,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng makapangyarihan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng maawain,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng may matibay na pananampalataya,
6: ipanalangin mo kami.
5: Salamin ng katarungan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Luklukan ng karunungan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sanhi ng tuwa namin,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng kabanalan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng karangalan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
6: ipanalangin mo kami.
5: Mystikal na rosas,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tore ni David,
6: ipanalangin mo kami.
5: Toreng garing,
6: ipanalangin mo kami.
5: Bahay na ginto,
6: ipanalangin mo kami.
5: Kaban ng tipan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Pinto sa langit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tala sa umaga,
6: ipanalangin mo kami.
5: Kalusugan ng mga may sakit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sandigan ng mga makasalanan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Aliw ng mga nangingibang bayan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
6: ipanalangin mo kami.
5: Karamay ng mga Kristiyano,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga anghel,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga patriarka,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga propeta,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga apostol,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga martir,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga kumpesor,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga birhen,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng lahat ng mga banal,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ang ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ang iniakyat sa langit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Santo Rosario,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng kapayapaan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng pamilya,
6: ipanalangin mo kami.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: patawarin mo kami, Panginoon.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: pakinggan mo kami, Panginoon.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: maawa ka sa amin.
3: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
3: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
4: Amen. Amen.
3: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
3: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumaos sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
3: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
3: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
4: Amen. Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ama naming makapangyarihan. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.
1: Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbambalita at maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang namumunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Lunes, May 4, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Ilang bayan sa Albay, binalot ng abo na ibinuga na nag-alborotong bulkang Mayon. Mahigit 50,000 pamilya, apektado ng ash fall. Presyo ng gasolina at diesel muling tataas bukas. Presyo ng kerosene may rollback. Vice President Sar Duterte, pwedeng sampahan ng reklamong plunder habang gumugulong ang impeachment proceedings. Committee report sa mga reklamo laban sa Vice Presidente, posibleng matalakay ngayon sa plenaryo. Apat na barko ng China na iligal na nagsasagawa ng marine research sa teritoryo ng Pilipinas na detect ng Coast Guard at nito coalition na jet ski naman sa West Philippine Sea. Sa lalawigan, Detour Bridge sa Ilocos Sur, gumuho, tatlo ang sugatan. At sa balitang sports, Philadelphia 76ers, pinagbakasyon na ang Boston Celtics sa NBA Playoffs. Magandang umaga, kapamilya. Kami po inyong mga kasama ngayong umaga. Mamaya po, kompletong pogi, humahabol. Humahabol ang aking partner. Ingat, partner. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Alas 4:03 ng madaling araw, unahin po natin ang balitaan kaugnay sa Bulkan.
1: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
0: Kapamilya, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang mabilis sa pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno para magatid ng tulong sa mga apektado ng ash fall at patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na bilisan ang paglilinis ng mga naipong abo sa mga kalsada para sa ligtas na biyahe ng mga motorista. Pinababantayan din ng Pangulo ang mga ilog at waterways sa posibilidad ng pagdaloy ng lahar. Namahagi ang Department of Health ng N95 mask at nagpakalat na rin ng mobile clinics. Ang DSWD naman, namahagi ng halos 60,000 family food packs, hot meals at hygiene kits sa mga evacuee. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, 129 na barangay ang apektado ng ashfall sa mga bayan ng Kamalig, Owas at Ginobatan, gayon din sa Ligaw City. Halos 56,000 pamilya o mahigit 195,000 residente ang naapektuhan ng abo. Mula po yan sa Bulkang Mayon, paliwanag ng FIVOLX, nagkaroon ng minor strombolian eruption o mahina hanggang sa katamtamang pagputok ang Malil Volcano na nagbuga ng lava at volcanic gases at nagresulta sa pyroclastic density current o uson. Pinayuan ng mga residente na maging alerto at makinig sa mga abiso ng local government units.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Samantala, paglilinis sa mga kalsadang nabalot ng abo, pinamamadali ng DPWH mga alagang hayop at pananim ng mga residente apektado ng uson. Narito ang palitang kumpirmaro sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince?
2: Maliban sa mabilis, pinatitiyak din ni DPWH Secretary Vince Dison na maayos ang paglilinis na ginagawa ngayon sa mga lugar na binalot ng makapal na abo dulot ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon. Sa kanyang pagbisita sa Kamalig at Ginobatan, Albay kahapon, sinabi sa mga nagsasagawa ng clearing na huwag lang basta itabi, kundi dapat alisin ang mga debris sa kalsada upang hindi ito tumigas at makaabala o magdulot ng peligro sa kalsada. Pinapabuksan din ng kalihim ang mga drainage upang tanggalin ang mga nakabarang mga abo na laging putik na matapos i-flush ng tubig. Maliban sa BFP, OCD at LGU, humingi na rin ng dagdag na tao at ekipahe sa ibang DPWH district ang kalihim. Tiniyak din ni Dison sa mga taga-Albay na ibubuhos lahat ng tulong mula sa national government dahil ito ang utos ng Pangulo. Samantala, naghahanap na muna ngayon ng iba pang mapagkukunan ng tubig ang Ginobatan. Ayon kay Mayor Gemma Onghuco, nangangamba kasi sila na kontaminado ang kanilang mga water sources. Ayon naman kay Albay Governor Noel Rosal, mahigit 50 mga barangay sa Kamalig at Ginobatan ang naapektuhan. Pinasusuri na umano niya sa Provincial Agriculture's Office ang lawak ng pinsala sa pananim at alagang mga hayop. Sa bayan ng Kamalig, 7 mga kalabaw at baka ang namatay dahil sa init na dala ng PDC habang hindi pa matiyak ang bilang sa Miisi, Daraga, Albay. Maraming pananim din ang hindi pa naani pero namatay dahil sa mga abo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon sa Albay matapos ang minor Strombolian eruption na nagresulta ng lava fountaining at pyroclastic density current o Uzon noong Sabado. Ayon sa FIVOX, umabot sa halos 4 na kilometro ang lava sa Basud Gali, mahigit 3 kilometro na lava flow sa Bonga Gali at halos 2 kilometro sa Misi Gali. Nakapagtala ang FIVOX ng 32 volcanic earthquake sa paligid ng vulkan, halos 300 rockfall event at 14 na pyroclastic density current signals. Umabot sa mahigit 1,500 tonelada kada araw ang ibinubugang asupre ng Bulkang Mayon at namataan din ang crater glow o banaag sa bunganga nito. Na-discover rin ng FIVOX ang pawaga sa northeastern sector ng vulkan at ground deformation sa paligid ng Mayon Volcano. Samantala, Department of Health o DOH binalaan ng publiko na delikado sa kalusugan ang ashfall. Narito ang balita kumpirmado sigurado at Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Nagbabala ang Department of Health na hindi basta likabok ang ashfall mula sa bulkan dahil binubuo ito ng matatalas na piraso ng bato, mineral at volcanic glass na maaaring makasama sa baga at daluyan ng hangin tulad ng ilong at lalamunan. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang naghihintay ng tulong para sa paglikas na takpan ng ilong at bibig gamit ang mask o basang tela upang maiwasan ang paglanghap ng abo. Inirekomenda rin ang paggamit ng salamin o goggles para maprotektahan ang mga mata. Payo ng DOH, iwasan muna ang pagwawalis ng tuyong abo dahil maaari itong kumalat sa hangin. Sa halip, wisikan ito ng kaunting tubig bago linisin at gumamit ng gloves para maprotektahan ang balat. Maaari ring maglagay ng basang tuwalya sa mga singit ng pinto at bintana upang hindi makapasok ang abo sa loob ng bahay. Dagdag pa ng ahensya, mahalagang uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at maiwasan ang pamumuo ng plema, gayon din upang mailabas ang anumang nalanghap na abo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Alas 4:09 na po ng madaling araw. Posibleng bumagsak sa minimum water level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam ngayong Linggo. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Sa monitoring ng PAGASA, bumaba sa 182.94 meters ng tubig sa Angat Dam kahapon ng umaga. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni DNR Undersecretary Carlos Primo David na masyado ito maaga dahil kadalasan anyang bumaba sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo. Posible anyang ipagpaliban ang susunod na pagtatanim ng mga magsaka sa Bulacan at Pampanga dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam.
1: Basta AM, DZMM.
0: Abiso naman sa mga motorista, tataas ang presyo ng diesel at gasolina bukas po yan matapos ang 3 linggong sunod-sunod na rollback. Base sa kwenta ng Department of Energy, maglalaro sa piso hanggang 2 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 3 piso hanggang 4 pesos sa gasolina. Ang kerosene naman may rollback na 2.50 hanggang 3.50. Punso nito ng pagmahal ng presyo ng langis sa world market at paghina ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Ang DOE ang nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa, bunsod ng gera sa Middle East.
1: AM-DZMM.
0: Abiso pa rin sa mga motorista, sisimulan na bukas, Martes, ang paniningil ng toll sa Cavite C5 Segment 3B. Pinayagan ng Toll Regulatory Board o TRB ang Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority na maningil ng toll sa expressway matapos itong ipagamit ng libre sa mga motorista noong Abril. Halos 9,000 motorista anila ang nakagamit ng libre sa Cavitex C5 Segment 3B sa pool ng mabukas ito noong Marso at 30. 59 pesos ang babayarang toll ng Class 1 vehicles mula Dr. A. Santos Avenue hanggang Taguig, 117 pesos para sa Class 2 vehicles at 176 sa Class 3 vehicles.
1: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, umapila ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa gobyerno na mamahagi ng fertilizer subsidy sa mga magsaka sa harap ng pagtaas ng presyo ng abono at dulot ng pagmahal ng langis. Sinabi ni SINAG Executive Director Jason Kainglet na lumobo na ng mahigit 1,000 piso ang presyo ng karasako ng fertilizer. Gumagastos na anya ang mga magsaka ng 50,000 hanggang 120,000 piso sa kada ektarya ng pananim. Dagdag pa ng SINAG na tulong sa pagsaka tulad ng fertilizer subsidy ang kailangan ng mga magsaka para makaagapay sa tumataas na gastos sa pagsasaka.
1: Basta AM, DZMM!
0: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol, presyo ng farm gate ng palay sa ilang pangunahing rice producing areas bumaba. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Babalik si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Ayon sa Department of Agriculture sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan, bumaba ang presyo ng sariwang palay sa 16 pesos to 17 pesos kada kilo. Ngayong papalapit na ang pagtatapos ng anihan, kaya kumikilos na ang kagawaran para patatagin ang presyo. Itinaas ng NFA ang buying price ng dry palay hanggang 30 pesos kada kilo. Magdadagdag din ang NFA ng 150 trucks ngayong taon para tugunan ang problema sa kakulangan ng hauling trucks na nakakaantala sa delivery ng palay sa buying station. Tinitingnan din ng DA ang posibleng limitasyon sa import volumes mula Hunyo hanggang Agosto. Target ng DA na maibalik sa 22 pesos kada kilo ang farm gate price sa susunod na harvest season, habang pinalalawak din ang storage at warehouse capacity para masiguro ang supply hanggang 2027. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran na mataas pa rin ang presyo ng sariwang palay sa ibang lugar tulad ng Palawan na umaabot sa 23 pesos to 24 pesos kada kilo na nagpapakita ng localized price pressure at hindi pangkalahatang pagbagsak ng merkado. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AM, MM.
0: Naniniwala naman si Attorney Lorna Capuna na pwedeng sampahang ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte habang gumugulo ang proseso ng impeachment. Sinabi ni Capuna na sapat na mga ebidensya na inilatag laban sa Vice Presidente para maireklamo ito ng plunder. Bukod sa plunder, maaari rin umanong sampa ng forfeiture proceedings si VP Duterte para mabawi o mabawi ng gobyerno ang 73 million pesos na confidential funds na ginastos ng Vice Presidente na binigyan ng disallowance ng Commission on Audit o COA. Magtatayo ng People's Court ang mga civil society groups para tutukan ang posibleng impeachment trial ni VP Duterte sa Senado. Layo ng People's Court na magabayan at maintindihan ng publiko ang magiging impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Basta AM, DZMM!
0: Samantala, i-adopt ng House Justice Committee ang committee report nito na may probable cause ang ikatlo at ikapat impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervie Luistro, posibleng isa lang sa debate sa plenaryo ngayong araw ang committee report. Nagawaan niya ng committee ang mandato nito na alamin kung may probable cause sa mga reklamo base sa mga presentang ebidensya, dokumento at testimonya ng mga testigo. Higit pa ni Luistro, walang halong politika ang desisyon ng komite at ibinasian niya sa mga ebidensya ang kanilang desisyon taliwas sa aligasyon ng kampo ng pangalawang pangulo na politikang nasa likod ng impeachment proceedings. Manatanda ang 53 miyembro ng komite ang bumoto ng pabor na may probable cause sa mga reklamo para ma-impeach ang Vice Presidente kabilang sa mga humarap na testigo ang nagpakilala ng dating bagman ni VP Duterte na si Ramil Matriaga at report ng Commission on Audit na sumita sa paglustay umano ng Vice Presidente sa milyon-milyong pisong confidential funds.
1: Basta AM, DZMM.
0: Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa pwesto ni dating Pangulong Duterte kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Base sa desisyon ng Supreme Court, illegal ang pagsibak sa Pwesto ni Duterte kay Karandang dahil walang kapangyarihan ng Pangulo na disiplinahin ng Deputy Ombudsman. Pinawalang pisa rin ng Supreme Court ang cease and desist order na inilabas ni dating Ombudsman Samuel Martirez na pinagbawalan si Karandang na gawin ang kanyang trabaho. Iniutos ng Korte Suprema na ibalik ang lahat ng sweldo at retirement benefits ni Karandang mula nang sibakin siya sa pwesto hanggang sa pagre-retiro sana noong 2020. Matatandang silibak sa pwesto ni Duterte si Karandang noong 2018 matapos isiwalat ang dating overall deputy ombudsman ang imbestigasyon sa milyon-milyong pisong bank transaction ng mga Duterte mula 2006 hanggang 2016. 2019, tuluyang silibak sa pwesto ng office of the ombudsman si Karandang dahil sa umano'y paglabag sa confidentiality at pagbubunyag ng mga detalye ng imbestigasyon sa mga bank transaction na iniuugnay sa mga Duterte. Pinuri ni ML Party List Representative Lina De Lima ang desisyon ng Korte Suprema na patunay anya sa matapang na hakbang ni Karandang na panagutin ang dating Pangulo sa kabila ng panganib. Para kay Akbay and Party List Representative Shal Jokno, vindicated si Karandang na anay dumanas ng paghihirap o pagpapahirap at pag-api mula sa nakaraang administrasyon. Binati at pinasalamatan naman ni dating Senador Anton Trillanes si Karandang sa kanyang paninindigan.
1: Basta AM, DZMM!
0: Oras 4:18, matagumpay na naitirik ang bandila ng Pilipinas sa pag-asa K2 o Sandy K2 sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng ikapata civilian mission ng Atin Ito Coalition. Nagsagawa rin ng jet ski ride ng Atin Ito Coalition sa bangunguna ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula para makita ang karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Matatandang noong 2016 presidential election ay nangako si dating Pangulong Duterte na mag-jet ski at itatayo ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea pero kalaunan ay sinabing joke lang ito. Tinawag pa ni Duterte na stupid ang mga naniniwala sa kanyang joke. Nagsagawa rin ng Atin Ito Coalition ng concert, medical mission at namahagi ng mga pagkain, bigas at school supplies sa mga estudyante at petrolyo sa mga mangisda sa Pag-asa Island. Pinuri ng Armed Forces of the Philippines o AFP at lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan ang civilian mission ng Atin Ito Coalition. Magpapadala ng mga eroplano at barko ang Philippine Coast Guard para itaboy ang namatang apat na Chinese research vessel na nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Na-detect ang mga research vessel ng China gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon sa PCG, walang pahintulot mula sa gobyerno ang marine scientific research ng mga Chinese vessel na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinatay din ng mga ito ang kanilang automatic identification system para hindi masubaybayan. Ayon kay Rear Admiral Jay Tarriela, hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang pananaliksik na lumalabag sa ating soberanya at karapatan sa dagat. Oras po natin kapamilya. Hoy, alas 4:20 na po ng madaling araw, ha. Good morning, good morning.
4: Good morning.
0: Sa mga nakikinig na po sa AM band sa kanilang mga radyo, DZMM Radio Patrol 630. At syempre sa mga nanonood, pwede rin nakikinig habang nanonood yung mga kapamilya po natin sa DZMM Teleradio. Magandang morning po, ha. Lunes po ngayon, may pasok. Gising na po kayo ng maaga para po hindi kayo malate, hindi kayo maipit po sa traffic. Gising-gising na. At syempre sa mga chill na maagang gumising ngayon, na gusto magpabate, magpa-shoutout, pwede po kayong mag-message. Syempre po sa aming Viber number na 0919-273-3000. Mamaya po, babatiin po namin kayo. At syempre, ang inyong gustong ipabate, mamaya po yan, ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Pagkamatay ng 13 aso sa Iloilo, iniimbestigahan. At DPWH employee timbog naman sa Baybas operation sa Nueva Vizcaya. Yan at di ba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita, alas 4.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 630.

0: Pinganza. Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Radio Patrol Balita.
3: Oras natin, kamamilya, 4:25 na po na madaling araw sa kabubukas lang po ng kanila mga radyo at telebisyon. Balikan po natin yung mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. Ilang bayan sa Albay, binalot ng abon ay binuga ng nag-alburutong bulkang Mayon. Mahigit 50,000 pamilya apektado ng ash fall. Presyo ng gasolina at diesel muling tataas bukas. Presyo ng kerosene, may rollback. Vice President Sara Duterte pwedeng sampa ng reklamong plunder habang gumugulong ang impeachment proceedings. Committee report sa mga reklamo laban sa Vice Presidente, posibleng matalakay ngayon sa plenaryo. Apat na barko ng China na illegal na nagsasagawa ng marine research sa teritoryo ng Pilipinas na detect ng Coast Guard at nito coalition na jet ski naman sa West Philippine Sea. 4:25, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. For sure, magiging mainit po.
0: Ulat panahon.
3: Sabi po natin live si Alzar Aurelio mula po yan sa Pag-asa. Sir, magandang morning.
4: Good morning!
5: Good morning po sa ating lahat. Inaasahan ang Easterlies, maganda na ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas, Negros Islands Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan. Kaya sa mga lugar nito ay may makakaranas ng medyo malinsang na panahon dahil sa pag-ulan. Sa nalaming bahagi ng bansa ay aasahan ng maganda at maliwanag na panahon maliban sa isolated na mga pag-ulan. Sa ngayong araw, ang forecast na pinakamataas na heat index ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
3: Sir Alzar, dun po sa Albay, ano po bang magiging lagay ng panahon?

0: Trek fan sa ganitong kondisyon dahil maaari po itong magdulot ng tinatawag na oven effect.
1: Dahil?
0: Kapag mataas kasi yung temperatura, umiinit din yung umano. May umano pa eh, no? Ang ibinubugang hangin ng electric fan, kaya lalo pang tumitindi ang init na nararamdaman ng katawan. Kaya pala,
1: sa bagay, kung mainit yung environment mo, kulob, mainit, tapos pag electric ka, sasabihin mo, di ba, ang init ng sigaw?
0: Ang init ng buga.
1: O, yun na yun. Yun yung nare-refer nila doon.
0: Paalala ng mga eksperto, maaari itong magdulot ng dehydration, kaya mahalagang uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig at panatiliing maayos ang ventilasyon ng bahay sa pamamagitan ng bukas na bintana o daluyan ng hangin. Pinayuhon din ng Department of Health ang publiko na manatiling hydrated para maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa katawan.
1: So kapag ganun, mainit yung kwarto, kulob, magbukas ng bintana, magbukas ng pintuan para tumagos.
0: Paano pag walang bintana?
1: Ha? Ang hirap naman ata. Pwede bahay siguro. Mo
0: ano yung, ano, yung ini-install doon na ano?
1: Exhaust?
0: Exhaust fan. No, pwede yun. Para mag-ventilate. Pero huwag ka naman pumasok sa kwarto nang walang
1: init, no?
0: Bintana. Depende kung may aircon.
1: Yung iba, kapag ganun, kapag walang bintana, uupo doon sa harapan ng pintuan, tapos alam mo yung t-shirt, nakatanggal, tapos pagpag ng gano'n sa likod. Para pagpag para mahanginan, mapresko.
0: Mainit. Pero sundin po ninyo, kapamilya, kasi nga delikado po yun, madidehydrate po kayo. At uminom ng 8 hanggang 10 tubig na baso ng tubig.
1: Ayun.
0: Yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning.
2: Agri Balita.
1: Para po sa ating Agri Balita, magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid at mag-iisda. Bumuo ang Department of Science and Technology o DOST ng isang portable at mabilis na paraan para matukoy ang mga nakalalasong kemikal sa high-value crops sa bansa. Layunin po ng proyekto na matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong agrikultura, partikular na sa kape, kakao at mangga. Ayon sa DOST, ang mga nakalalasong tulad ng lead, mercury at arsenic ay maaaring mapunta sa pananim mula sa pataba, pesticide at iba pang environmental factors. Maaari ito magdulot ng seryoso sakit tulad ng cancer at iba pang health risk sa mga consumer. Sa pamamagitan ng proyektong ito, magkakaroon ang mga magsasaka ng mas abot kaya at madaling paraan para masuri ang kanilang ani at mapataas ang kalidad at marketability nito. Inaasahan ding makatutulong ang teknolohiyang ito sa pagpapalakas ng food safety standards at pagpapabuti ng kita ng mga magsasaka sa ating bansa. At yan po ang ating agribalita muli. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at maging isda kaka, maya paabak.
2: Good morning!
0: Sa oras po natin, 4:31.
1: Abang medyo nabibitin ang boses. Hindi
0: naman malat tayo ngayon.
1: Alam mo lang weather, yan ang effect sa atin. Yan,
0: sobrang init. Rat sa dana po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Tara!
2: Pasada! Probinsya!
1: Unahin natin ang Pampanga. 2 arestado sa Baybas. Halos 7 milyong halaga ng ilegal na droga na sabata. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
3: Arestado ang 2 high-value suspect matapos mahulihan ng nasa 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya at PDEA Region 3 sa Sitio Bala, Barangay Dolores, Mabalacat City, bandang 1:12 ng madaling araw nitong Sabado, Mayo 2. Nakumpiska rin mula sa mga suspect na kinilalang sina alias Kuya at alias Manganay ang kalibre 45 baril, isang magazine at 4 bala. Ayon kay Police Regional Office 3, Director Brigadier General Jess Mendez, patunay ang matagumpay na operasyon ng matibay na kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga at mga loose firearms. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao!
0: Alas 4:32 sa buwan ng madaling araw, sa Quezon naman, arestado ang 31-anyos na lalaki na nahulihan ng mahigit 20

0: ang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso sa bypass operation sa Lucena City. Dinampot ang suspect matapos bentahan ng 500 pisong halaga ng shabu ang pulis sa umaktong poster buyer. Kulong ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Empleyado ng DPWH timbog sa bypass operation sa Nueva Vizcaya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito balita kumpirmado sigurado mula Nueva Vizcaya, hatid ni Harris Julio Harris.
3: Arestado ang 35 anyos na empleyado ng DPWH sa bypass operation ng mga pulis sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nahulian ng suspect ng 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 8 gramo at nagkakahalaga ng 54,000 pesos pero ibinenta lang ng suspect sa halagang 25,000 pesos. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group Nueva Vizcaya, itinuturing nilang high-value individual ang suspect na nakatalagang administrative aid ng DPWH. Depensa naman ng suspect na pag-utusan lamang siya ng kasamahan na mag-abot ng ilegal na droga. Nasampahan na ang suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sa Ilocos Sur naman, 3 ang sugatan sa gumuhong Caliwet Bailey Bridge sa bayan ng Santo Domingo. Sa imbisikasyon ng pulisya, bumigay ang tulay matapos subukang tumawid ng overload na 10-wheeler truck. 5 tonelada lamang ang load limit ng tulay pero nasa 20 tonelada ang bigat ng truck. Sugatan ng driver at pahinante ng truck habang sugatan din ang kasabay na motorcycle rider. Nagpadala na ng mga taguan ng DPWH para magsagawa ng assessment habang pananagutin naman ang operator ng truck.
1: Sa Isabela, nasamsam ng mga pulis ang mahigit 1.42 million pesos na halaga ng hindi rehistrado fertilizers at pesticides sa raid sa isang compound sa Barangay Santa Isabel Norte, Ilagan City. Ikinasan ng CIDG Isabela ang raid matapos sa reklamo ng mga residente ang mabahong amoy na nagbumula sa lugar. Dinampot ng mga pulis ang magsasaka na nahulihan ng 19 na drum at 2 container ng mga kemikal at iba pang parapernalya sa paggawa ng fertilizer at pesticides. Iniibisigan ng suspect habang inihahanda mga posibleng kasong kakaharapin nito.
0: Philippine National Police bumuo ng Special Investigation Team na tututok sa pamamaril sa opisyal ng DepEd.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga, Sibugay, at hindi Queenie Casimiro Queenie.
4: Ayon kay Police Lieutenant Gina Magnaye, tagapagsalita ng Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office, nakatakdang magpulong ngayong araw ang SITG Kamaingking para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin na pumaslang kay Ray Kamaingking, DepEd District Supervisor sa Ulutanga. Ayon sa pulisya, kakababa pa lamang ni Kamaingking sa pier ng Alicia mula sa Roro vessel galing sa Ulutanga at naglalakad patungo sa kanyang motorsiklo nang lapitan ng 2 di nakikilalang lalaki at pinagbabaril. Patay si Kamaingking matapos tamaan ng bala sa ulo. Agad namang tumakas ang mga salarin sakay ng isang motorsiklo. Kinondena naman ng Department of Education ang nangyaring pamamaslang sa opisyal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Sa Iloilo, iniimbisiga ng mga pulis ang pagkamatay ng 13 aso sa Barangay San Jose sa bayan yan ng San Miguel. Pinaniniwala ang nilason ang mga aso na nakita bumubula ang mga bibig at nakahandusay habang nadiskubre sa tabi ng mga ito ang aluminum tray na may likidong kulay asul na hinihinalang lason. Hinala ng mga pulis, posibleng ang kapitbahay na mag-asawang fur parent ng mga aso ang responsable sa krimen. Inaangal umano ng mga ito ang pag-alagala ang mga alagang aso na mag-asawa na kanilang inampon, posibleng maharap sa paglabag sa Animal Welfare Act ang responsable sa paglason sa mga aso.
0: Alas 4.37, iniimbisgan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkamatay ng 37 anyos na inmate sa Cebu City Jail. April 26, isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa NBI, posibleng pinahirapan ng preso sa loob ng kulungan. Lumabas kasi sa autopsy findings ng biktima na ang mga sugat at pasa nito ay mula sa torture. Ayon sa BJMP, handa silang mga pagdulungan sa lahat ng ahensya at tiniyak na walang sasantuhin sa investigasyon kung mapapatunayang may naganap na paglabag sa loob ng kulungan. Patuloy ang verifikasyon sa kaso habang hinihintay ang final na resulta ng forensic at administrative investigation para malaman ang sanhi ng pagkamatay ng inmate.
1: Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa sinasakyang barko sa karagatang sakop ng Isla Verde sa Batangas. Sinasabi na kasandal umano ang biktima sa railings ng barko bago nahulog sa barko. Agad na responde ang Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng ulat na may pasaherong nahulog sa tubig. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang eksaktong pangyayari sa insidente.
0: Sa Palawan naman, sugutan ng 40 anyos na babae sa pamamaril sa Puerto Princesa City. Sa imbestigasyon ng Puerto Princesa City Police Office, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang biktima at kanyang mister. Nagkapisikalan pa umano ang mag-asawa at nauwi sa pamamaril. Nagtamo ng tama ng balang biktima sa kanyang likuran na nagpapagaling na sa ospital. Crime of passion ang sinisilip na motibo sa insidente habang patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad.
1: Sa Cavite, mahigit 5 milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay mula sa isang negosyanteng Chinese ng kanyang kasambahay at live-in partner nito sa barangay Bukandala 3 sa Imus, Cavite. Nabisto ng biktima sa kuha ng CCTV ang pagnanakaw ng karelasyon ng kanilang kasambahay. Inaresto ang suspect na umamin na kasabwat ang live-in partner sa pagnanakaw. Reklamo qualified theft ang kakaharapin ng mga suspect.
0: Sa La Union naman, arestado ang tatlong magdadalakaw matapos mahuli sa isinasagawang operasyon ng mga pulis sa bayan ng San Juan. Tinampot sa routine security check ang mga suspect na pinaniniwala ang sangkot din sa nakawan sa Metro Manila at katabing probinsya. Narecover sa kanila ang ninakaw ng cellphone habang inihanda na ang kakulang kaso laban sa kanila.
1: Oras natin, 4:40 na madaling araw, kilos gising bangon, may pasok. At abangan po sa aming pagbabalik ha, dating broadcaster na si Jason Za, pinayagan ng korte na makapagpiansa.
0: At 17, arestado naman sa illegal na refilling ng LPG sa Caloocan. Ang mga detalye sa magbabalik na ang
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Pika.
1: Yun.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, Basta AM, DZMM.
5: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Radio Patrol Balita.
1: Oras natin, 43 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy po tayo sa mga balita. Good news muna tayo, formal nang idedeklara bilang minor basilica ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo o Simbahan ng Tondo sa Mayo a 11. Pangungunahan ni Apostolic Nuncio Charles John Brown ng Misa sa ganap na alas 2 ng hapon at si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang magbibigay ng homilya. Idineklara ni Pope Leo XIV na minor basilica ang Simbahan ng Tondo sa pamamagitan ng Papal Decree noong Nobyembre dahil sa historical, architectural at spiritual importance nito. Hinikayat naman ang pamanuan ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo ang mga mananampalataya na dumalo sa pagdiriwang at magdala ng imahen ng Santo Niño.
0: Sa ibang balita naman, pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiyansa ang dating broadcaster si Jason sa kaugnay ng kanyang pagkakaresto dahil sa muna yung pagpapakalat ng mali impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa abogadong si Mark Tolentino, maghahain sila ng piyansang 10,000 piso ngayong araw para agad na makalaya si Sonza. Una ng kinwestiyon ng kampo ni Sonza kung bakit non-bailable ang kaso sa Ward of Arrest at iginit na hindi ito mabigat na paglamag. Nakakulong sa NBI Detention Facility sa Mutindupa si Sonza na inareso ng NBI Webes ng gabi.
1: Tukoy na ng Manila Police District, kanalaking nanapak sa isang pulis sa kasagsagan ng protesta noong Labor Day sa Calao Avenue sa lungsod po ng Maynila. Ayon kay Manila o ayon kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, ang suspect ay nakilalang siya rin umanong humablot ng cellphone ng isang police intelligence officer na kumukuha ng video sa lugar. Na-discover rin na sangkot ito sa insidente noong September 21 rally sa Mendiola kung saan umano'y nanakit din ng police. Maharap ang suspect sa mga kasong direct assault to a person in authority, physical injury, robbery at paglabag sa batas pambansa 80. Kinundin na rin ng National Police Commission ang insidente at iginiit na hindi katanggap-tanggap ang karahasan sa gitna ng mga kilos protesta kasabay ng paalala sa pagpapanatili ng disiplina at maximum tolerance sa mga rallyista.
0: Inaresto ng National Capital Region Police Office ang 17 individual sa Caloocan City dahil sa muna'y illegal na pagre-refill at rebranding ng liquefied petroleum gas o LPG tanks. Isinagawa ang operasyon sa isang compound sa Santa Quiteria Road sa bisa ng search warrant kung saan nasamsam ang mga gamit ang ginagamit sa refilling at rebranding ng mga empty LPG tanks, pintura at tanker. Ayon sa NCRPO, posibleng managot ang mga suspect ng paglabag sa LPG Industry Regulation Act dahil po yan sa banta sa kaligtasan at panganib ng sunog.
1: Sugatan naman ang isang delivery rider matapos hold upin at bugbugin ang 3 lalaki sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisan, nagpaparada lamang ng motorsiklo ang biktima ng harangin at kaladka rin siya ng isa sa mga suspect bago dumating ang 2 pa at pinagtulungan bugbugin gamit ang brass knuckles. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at mukha ang biktima na umano'y ginamitan ng brass knuckles at tinangay ng mga suspect ang mahigit 65,000 pisong halaga ng alahas at 8,000 cash ng rider. Naaresto na ang isa sa mga salarin habang patuloy pa rin pinaghahanap ang 2 pang suspect.
0: Alas 4:46 na po na madaling araw sa Maynila pa rin. Naputulan ng kaliwang binte ang 24 anyos na babae matapos magulungan ng trailer truck sa kanto ng CM Recto Avenue at Delpan Street sa Tondo. Sakay ng tricycle ang biktima na pauwi mula sa trabaho nang mahulog ito maipit at magulungan ng truck. Isinugod sa ospital ang biktima pero kinakailangan putulin ang kaliwang binte nito dahil sa tindi ng pinsala. Sa ngayon, nasa stable na kondisyon na ito habang patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad.
1: Ares Inarestado naman ang dalawang akyat bahay matapos tatlong ulit na pasukin ang isang bahay sa Quezon City sa loob lamang ng isang araw. Ayon po sa pulisya, agad responde ang masambong police station matapos magsumbong ang may-ari ng bahay na muling pinasok ang kanilang tahanan. Una nang tinanggay ng mga suspect ang CCTV camera, laptop pati iba pang kagamitan na umaabot sa halagang mahigit 146,000 piso. Sa ikatlong insidente, nasukol ang mga suspect na nagtangkap magtago sa loob ng bahay. Aminado ang dalawa sa krimen at taharap sa reklamong robbery.
0: Alas 4:48 sa ating Metro Pasada. For parents sugatan ng tangkayang iligtas sa mga lagang aso sa nasunog na bahay sa Quezon City. Yan at iba pang balita. Ihatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez Gab.
6: Good morning, Robert at Steve. Sugatan ng isang fur parent ng tangkain sa gibi ng dalawang alagang aso sa nasunog na bahay sa Padre Florentino Street, Barangay Lourdes, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Nagtamo ng paso si Alan Ricaza habang hindi nailigtas ang mga alagang aso na nakakulong sa storage room. Kwento ni Ricaza, nakarinig siya ng malalakas na tahol mula sa kanilang mga aso na natutulog sa storage room, pero nang tingnan, malaki na ang apoy at makapal na ang usok. Inihinalang mitya ng apoy ang nag-overheat na electric fan na nakatapat sa kulungan ng mga aso sa storage room. Sa Mandaluyong City, nagkarambola ang tatlong sasakyan sa bahagi ng Ortigas Flyover southbound kanina mag-aalas 2 ng madaling araw. Ayon sa driver ng SUV, hindi niya napansin ang taxi at Mirage na nakahinto sa kanyang harapan, kaya't hindi siya agad nakapagpreno, dahilan para sumalpok sa taxi sa kanyang unahan. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang unahang bahagi ng SUV at tumagas ang gasolina, kaya't kinailangang lagyan ng kusot ang daanan para hindi dumulas. Nayupiri ng likuran ng taxi at Mirage dahil sa salpukan, pero wala namang nasugatan sa mga driver at pasahero ng mga nasabing sasakyan. Tinala na sa Mandaluyong City Traffic Bureau ang mga sasakyan habang iniimbestigahan pa ang insidente. At yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, pag-aaralan ni U.S. President Donald Trump ang peace proposal ng Iran para tuldukan ang dalawang buwang digmaan sa Middle East. Nauwi sa deadlock ang peace talks sa pagitan ng Iran at Amerika matapos hindi magkasundo ang dalawang panig, kabilang sa detalye ng 14-point proposal ng Iran ang bagong framework para muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagpahiwatig si Trump sa posibilidad na hindi tanggapin ang peace proposal dahil kailangan anyang pagbayaran nito ang kanilang kasalanan sa mundo. Hindi rin inaalis ni Trump ang posibilidad na muling magsagawa ng pag-atake ang Amerika laban sa Iran. Samantala, tatlo naman ang patay sa panibagong pag-atake ng Israel sa mga kuta ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Binomba ng Israeli military ang mga Hezbollah target sa southern Lebanon kasunod ng evacuation warning sa mga Lebanese. Gumanti naman ang Hezbollah at nagpakawala ng rocket sa mga sundalong Israeli.
2: Showbiz Balita! Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
7: Along latest!
8: Chika Monday Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Kinaranahan si Beatrice Milan Windorsky ng La Union bilang Miss Universe Philippines 2026. Sa tapatan ng 49 na kandidata sa bansa, ipinasa ni Miss Universe third runner-up at Hiza Manalo ang corona kay Windorsky na isang aspiring lawyer na Filipino-American beauty queen. 2024, naging kinatawan siya ng United States sa Miss Earth pageant kung saan naiuwi niya ang titulong Miss Earth Water. At ngayon, watawat naman ng Pilipinas ang kanyang dadalhin sa prestigyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Sa iba pa nating chika, sa umaga, patuloy ang arangkada sa international scene ng Filipino singer na si Mati Hunyosa. Dahil bukod sa pagiging finalist sa Britain's Got Talent, kasali rin si Mati sa tanyag na rock opera na Jesus Christ Superstar. Gaganap si Mati J bilang Anas sa West End Production na gaganapin naman sa London Palladium mula June 20 hanggang September 5. Kasabay ng anunsyo, bumuhos ang suporta at pagbati para kay Mati mula sa kanyang management at syempre pa sa Pinoy fans. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
9: Good morning!
1: Para sa ating Sports Balita, Philadelphia 76ers, umabante sa second round ng Eastern Conference Playoffs. Yan at iba pang sports balita ihatid ng big man ng DZMM with a big heart na si Alfred Dalde. Alfred!
9: Good morning!
10: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, umabante sa second round ng Eastern Conference Playoffs ang Philadelphia 76ers. Ito'y matapos talunin ng Sixers ang Boston Celtics sa do-or-die Game 7 sa score na 109-100. Nauna sa Sixers si Joel Embiid na umiscore ng 34 points at humugot ng 12 rebounds. Bumangon ang Sixers mula sa 3-1 deficit sa best of 7 series para makapasok sa second round ng Eastern Conference Playoffs. Samantala, dito po sa Pilipinas, nakuha ng Meralco Bulls ang twice-a-beat advantage sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Tinambakan ng Bulls ang Blackwater Bossing sa score na 108-93 para makapasok sa top 4 ng quarter final.
7: At yun!
10: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Alfred, maraming salamat!
9: Thank you!
0: Good morning!
9: Good morning!
0: Good morning! Good morning!
9: Good morning!
0: Sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM Radio Patrol sa Strength at syempre DZMM Teleradio.
9: Good morning!
0: Sa mga nag-message po sa ating Viber, eto na po ha.
9: Good morning!
0: Maganda morning po kay Tita Nona Damian, of course.
9: Good morning!
0: Kay Tita Lorena Pascual, good morning, watching po from Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, kape. Kay Maggie, good morning po Sir Robert and Sir Steve, happy Monday from Maggie de Manzana ng Makati City, kay Luis Cruz.
9: Good morning!
0: Pa-shoutout naman po kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila, good morning po.
9: Good morning!
0: Kay Alex Faustino, magandang morning po, happy Monday. Elsie Balion Florentine, good morning. At syempre kay Ronaldo Nicolas, good morning from Ukawi, Bulacan. Always tune in sa DZMM. At syempre kay Joe Gabriel, good morning. Kay Cherry Diaz, happy May month. May na nga pala, no? Bilis lang, ano?
9: Good morning!
0: June na naman, tag-ulan naman.
1: Tapos July.
0: Pero sulitin na natin itong ano, kumbaga tag-init. Diba?
9: Good morning!
0: Kay Nandi Ison,
9: good morning!
0: Mula po yan sa Cabanatuan City, congratulations Napoleon and April Ison wedding, sa kanilang wedding.
9: Good morning!
0: Kay Sara Concepcion, welcome back!
9: Good morning!
0: Kay Romeo Valderrama, magandang morning po. Team Pogi, mula naman sa Mabalacat, Pampanga, Mayapaaba. Kay Gary Bowyon, magandang umaga.
9: Makibati
0: naman po lahat ng dialysis patient at nurses sa Laguna Holy Family. Ay, good morning po sa inyo dyan.
1: Magandang umaga po sa inyo.
0: From Gary Bowyon. Kay Tita Lino, syempre, good morning. At kay Choli Bakuno. Kay Tita Floor. Kay Manuel Hoson mula po yung Candaba at kay Jill Borhal. Magandang morning po!
9: Good morning!
1: si Choli from ano pala siya, Ragay, Camarines Sur.
0: Nabasa ko na pala lahat.
1: Diba? At syempre, magandang umaga rin. Sila Kuyang Romeo Gimon, Professor Gabby Lopez, magandang morning, magandang madaling araw, Sir Tix Pakapak, maganda na at good morning. At blessed Monday. Oh, lahat na ha. Pinagsama-sama natin yan. Kay Tita Villanueva na nakasama ko last week. Thank you very much, Tita. Oy. At sa buong team, good morning.
9: Good morning.
1: Tita Amanda Reyes, magandang umaga rin at maraming salamat sa support. At syempre, batiin ko lang ng happy birthday.
9: Happy birthday!
1: Happy birthday sa aming nag-iisang pinsang pagkabait-bait.
0: Sino
1: Ate
0: yan?
1: Shirley Aquino Gonzalez.
0: Happy birthday!
1: Enjoy your big day.
9: Good
1: at syempre, magandang umaga rin po sa mga nakatutok sa atin. Si Teacher Teresita Lornia, si Teacher Rowena Sepio. Magandang umaga po. Happy Monday!
9: Good morning!
0: At syempre, good morning. Mula naman po sa Mawalakad City, Pampanga, si Sir Sosimo Gasmi na lagi po nakatutok sa atin. Happy viewing po at kay Engineer Bien Mateo, Engineer Junwas Yusebeo, at syempre kay Mr. Jerry Yalung. Good morning. Kaya sa kanyang misis na si Marites Gasmin, good morning. Kay Sir Romeo Guion, Romeo Valderrama, kay Rolly Ilagan Dinglasan, at Romeo Aguda, magandang morning.
9: Good morning!
1: Siyempre ha, lahat po na nakatutok din sa atin sa DZMM Radio Patrol 630, 630 kHz sa inyo pong AM band. Magandang umaga po sa inyo ha. Si Emeline Chuastava ng Norway, magandang umaga po sa inyo ha. Ambi Panelo, magandang umaga, maya paabak po ha. Kay Ambi Panelo, at siyempre magandang morning din kay Kuya Moto, ha?
9: Good morning!
1: Eh si ate
0: Kuya Moto.
1: Eh si ate ko to kaya.
0: Si daddy ko to.
1: Gising na rin kaya. At
9: good
1: si
9: morning.
1: Mami mo to.
0: Mami mo to.
1: Tita mo ko.
9: Good morning!
1: At siyempre, magandang morning din kay Ping Ping Golo, ha?
9: Good morning!
1: At si Pampang, good morning din, ha?
0: Good morning, good morning kay Nanay Ineng ng Kabuyao City, Laguna. Nanay Linda, Johnny Ranz. Magandang morning. O paano? 4:59 na po ng madaling araw.
1: Colin, ikaw talaga pagkakulit-kulit.
0: Si Colin?
1: Relax ka lang, Colin. Ganyan talaga, natural yan. O paano? Susunod na!
0: Pasara Balita kasama si Daddy
1: Johnson Manabat at Christian, your source. Yosores, bye! Happy Monday!
0: Ingat ka, pamilya, ingat!
2: Radio Patrol Balita! Steve Rez, Robert Manosa. Radio Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Ang oras!
1: Oras!
2: Magwagaralgal pa.
0: O, ulitin natin, kunwari wala yan. Ang oras!
1: Ang oras! 5:01!
0: Hindi, meron talaga.
3: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Monday!
1: Good morning! Happy Monday mga kapamilya! Magandang morning!
0: Bangon! Gising na ho kayo ulit! May pasok na! Sa mga may maagang pasok po dyan, it's 5:02, May 4, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
1: At sa naman si Johnson Malabat.
0: At sa ulo po na ating mga nagbabagang balita.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Mahigit 100 barangay binalot ng abong ibinuga ng Bulkang Mayon. Halos 200,000 residente apektado rin ng ashfall.
1: Delikadong heat index inaasahan sa 13 lugar. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posible ring ulanin dahil sa easterly.
0: Panibagong dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong ipatupad na naman bukas.
1: Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itutuloy ng House Justice Committee ngayong araw.
0: Sa ating Pasada probinsya, binatilyo, patay, matapos mabangga ng modern jeep sa Cebu. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Salagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan City, habang 43 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte at Bacnotan sa La Union. 42 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Aparis sa Cagayan, Tugigaraw City, San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin sa Southern Leyte at sa Davao City. Dito po naman sa Metro Manila, 39 degrees Celsius ang inaasahang init na mararamdaman. Pero inaasahan pa rin ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil naman sa easterlies.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin man tayo minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Dulot ng easterlies, mataas ang chance na ng mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, sa Samuanga Peninsula, Barm at Palawan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you! Magandang morning, Ma'am Chanel!
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Sa iba pang mga balita, umabot na sa 129 na barangay sa Albay ang apektado ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Kasunod ito ng naitalang lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa Miisi Gully noong Sabado. 53 barangay ang apektado sa Owas, 41 sa Ginubatan at 19 sa Ligao City at 16 sa Kamalig. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, halos 200,000 residente ang naapektuhan ng ashfall. Ayon kay Mayon Volcano Observatory Head Doreen Abilinde, posibleng maranasan ulit ang malawakang ashfall dahil patuloy ang aktibidad ng bulkana na sa Alert Level 3. Inabisuhan naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga eroplanong iwasang lumipad malapit sa Bulkang Mayon.
0: Sa kaugnay na balita, namatay ilang alagang hayo bunsod ng ashfall o yung pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Sa Albay, 5 kalabaw at 2 baka ang namatay na dahil sa makapal na abo sa bayan ng Kamalig. Namatay din na ilang alagang hayop at naapektuhan ng ash fall ang ilang pananim sa bahay naman ng Daraga. Inilikas naman na ilang senior citizen at mga minor de edad na merong hika dahil nga po sa makapal na abo. Inatasan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na bilisan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng ash fall. Sa ngayon, namamahagi na ang Department of Health ng N95 mask habang tumutulong na rin ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis. Nauna nang nagsagawa ng clearing operation at ng flushing operations ang DPWH sa mga apektadong bayan sa lugar.
1: Nako po, namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso ang dagdag presyo sa gasolina, habang 1 piso hanggang 2 piso sa diesel. Pero ang kerosene, posibleng bumaba ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayon din ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara sa Strait of Hormuz at paghina ng halaga ng piso kontra US dollar. Noong nakaraang linggo, bumaba ng 12 pesos and 94 centavos ang diesel at 15 pesos and 71 centavos ang kerosene, habang tumaas ng 53 centavos ang gasolina base sa anunsyo ng Department of Energy. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan.
0: Pinaniniwala ang muling lalala ang giyera sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Ito dahil hindi kontento si US President Donald Trump sa proposal ng Iran sa isinasagawang negosasyon. Tumigil ang mga pag-atake simula noong April 8 matapos subukan ng 2 bansa na bumuo ng isang kasunduan. Ayon sa opisyal ng Iranian military, posibleng muling magsimula ang giyera dahil hindi sumunod ang Amerika sa anumang pangako nito. Nauna nang sinabi ni Trump na pinagpipilian niya kung pupulbusin na susubukang gumawa ng kasunduan sa Iran.
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: 509, natuklas ang hindi sapat ang buwan ng minimum wage para sa mga gastusin araw-araw. Tama naman. Natuklas ang hindi sapat ang buwan ng minimum wage para sa mga gastusin araw-araw.
4: Ngayon yun lang natuklasan niya.
1: Ngayon lang. Ngayong 2026 lang.
4: Abay, matagal na.
1: Sa pag-aaral ng Ibon Foundation noong 2023, lumabas na hindi sapat para sa tinatawag na poverty threshold sa pamilyang may 5 miyembro ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Kahit nga hindi 5 miyembro ng pamilya.
4: Oo, kahit nga 4 lang, kahit 3 lalong malakas kumain yung pangatlo.
1: Dito sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage o katumbas ng 15,100 pesos kada buwan na kulang para sa estimated monthly poverty threshold na 15,713 pesos. Mas mababa rin sa national average na halos 11,000 pesos ang sahod sa 9 na rehiyon. Sa Hulyo, posibleng desisyonan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 16 na petisyon kaugnay ng wage hike o aumento sa sahod dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang panukalang itaas sa 1,200 pesos ang daily minimum wage. Gayun din ang petisyon para sa 500 pisong aumento sa sahod.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:10.
2: TTTZMM Numero 1 sa aksyon. Pasada balita.
0: Itutuloy ng House Justice Committee ngayong araw ang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasang tatalakayin at pagbobotohan ng committee report ang resolusyon at articles of impeachment para iakyat sa plenaryo sa Mayo 11. Kailangan ng 106 votes ng mga kongresista para maipasa ang articles of impeachment sa Senado. Tiwala si Bicol Saro, partyless representative Terry Ridon, na makukuha ang sapat na boto para umusad ang reklamo laban sa bise. Para naman kay Attorney Lorna Capunan, matibay ang ebidensya para sampahan ang reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si VP Sara kahit gumugulong na ang impeachment proceedings. Pari ring isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang ginastos na 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na sinita naman ng Commission on Audit. Naunan ang lumutang ang pangalan ng mga kongresistang posibleng magsilbing prosecutor ng Kamara, kabilang na sina Terry Redon, Leila De Lima, Chel Jocno, Isabel Zamora, Jonathan Keith Flores, Joel Chua at Lordan Suwan. Pero nilino po ng Kamara na hindi pa pinalang bubuo sa prosecution sa impeachment trial sa Senado na posibleng magsimula naman sa Hunyo.
1: Inaprubahan ng Malacanang ang bagong hiling ni Vice President Sara Duterte na makabiyahe sa ibang bansa. April 28, ipinilabas ang travel authority para sa biyahe ng Vice Presidente sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom simula noong Mayo 2 hanggang Mayo 15. Pero wala pang kumpirmasyon mula sa Office of the Vice President kung tumuloy sa pagbiyahe si VP Sara. Nauna nang sinita ng Vice Presidente ang sinasabing last minute na aksyon ng Office of the President sa unang hiling na makabiyahe at hiling na nagbago siya ng plano dahil walang garantiyang papayagan ng biyahe abroad. Pero pumalag ang Malacanang at giniit na dati nang naglalabas ang ng Travel Authority ang Office of the President isang araw bago ang nakatakdang biyahe ni VP Sara.
0: Hiniling ng ICC Trial Chamber sa iba't ibang partido na magsumite ng obserbasyon sa patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Kabilang dito ang prosecution, ang defense at ang abogado ng mga biktima ng sinasabing patayan sa ilalim ng drug war. Sa ilalim ng statutory framework ng ICC, kailangang ripasuhin ang pre-trial detention ng akusado kada 4 na buwan. Sa Mayo 27, nakatakdang ganapin ang unang status conference sa kaso ng dating Pangulo kung saan inaasang tatalakayin ang pagharap ng dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o di naman kaya physical na pagdalo. Inaasang magkakaroon ng live stream ng pagdinig pero hindi pati akong papaano haharap ang dating Pangulo.
1: Pinuri ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. 2019 iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagbibitiw sa pwesto ni Carandang matapos magpalabas ang dating Pangulo ng dismissal order noong 2018. Bunsod ito ng sinasabing paglabag ni Carandang sa confidentiality nang ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Nagugat ang investigasyon sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes sa Ombudsman laban kay dating Pangulong Duterte noong 2016 dahil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman. Si Carandang ang humawak sa investigasyon matapos mag-inhibit si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil pamangkin niya ang mister ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio. 2017, ibinunyag ni Carandang ang daan-daang milyong pisong halaga ng transaksyon ng pamilya Duterte sa iba't ibang bangko mula 2006 hanggang 2016 batay sa record ng Anti-Money Laundering Council. Sa desisyon ng Supreme Court, iginiit na trabaho ni Carandang na ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kaugnayan sa pambansang interes. Dahil dito ipinababalik ang lahat ng retirement benefits at hindi nabayarang sweldo ni Carandang mula nang suspindihin hanggang sa nakatakdang pagre-retiro noong 2020.
0: Ay, walang maglilipad ng channel ha! Walang BBTU! Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. Sa mga may maagang pasok ho dyan, mga maghahanap ng trabaho, sa mga ayaw pumasok sa trabaho, baka kay malunisan ha.
1: Bawal yan, bawal yan.
0: Oh, kayo rin ang mawawalan yan. Maraming walang trabaho ngayon. Baka pagka hindi kayo pumasok wala na kayong babalikan.
1: Gising, bangon.
0: May nagpapaalala lang ha. Oras muna natin, Christian Yosores.
1: Gising, bangon. 5:15 ng umaga.
0: Sa guli po.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
8: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! Pasada balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:18. Nakapaglagay ang atin nito koalisyon ng bandila ng Pilipinas sa Pag-asa Sunday K2 bilang bahagi ng ika-apat na civilian mission. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang misyon sa kabila ng presensya ng barko ng China. Bukod dito, sumakay din ng jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Simula noong Biyernes, mahigit isang araw sinundan ng barko ng China Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka na may sakay ng mga volunteers. Dahil dito, nagpadala ang Philippine Coast Guard ng radio challenge sa barko ng China para igiit na wala itong legal na jurisdiction para magsagawa ng anumang aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Target ng misyong magatid ng supply ng pagkain at petrolyo sa mga mangingisda. 2023, unang beses nagsagawa ng civilian mission at nakapaghatid ng supply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. 2024, isinagawa ikalawang misyon sa paligid ng Bajo de Masinloc habang idinaos naman na ikatlong misyon noong nakaraang taon. So natupad na ang jet ski. Hindi nga lang yung unang nagsabi.
1: Yun lang. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng eroplano at barko para itaboy ang apat na research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na scientific research sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga Chinese research vessel na namataan sa Palawan, Batanes at Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Iginiit ng Philippine Coast Guard na lumabag ang mga barko sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil sa pagsasagawa ng operasyon kahit walang pahintulot mula sa Pilipinas. Nangako ang Coast Guard na itataboy ang mga research vessel ng China para protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras nating 5:20, pinayagan po ng Pasay City Regional Trial Court na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Huwebes, inaresto si Sonsa dahil sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa social media post ng abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, kinumpirmang maghahain sila ng 10,000 piyansa ngayong umaga para makalaya ang dating broadcaster. Nauna ng kinwestiyon ng kampo ni Sonsa kung bakit non-bailable o walang piyansa ang kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Noong 2023, nakalaya rin si Sonsa matapos magpiyansa sa kasong large-scale illegal recruitment.
1: Sa Maynila, sugatan ang delivery rider na binugbog ng 3 hold-upper sa Tondo. nagpaparada lang ng motorsiklo ang biktimang si Michael Ong nang harangin at kaladkarin ng isa sa mga sospek papunta sa bangketa. Biglang dumating ang dalawa pang sospek at binugbog ang biktima gamit ang brass knuckles. Tinangay din ang 18,000 pesos na cash at mahigit 60,000 pesos na halaga ng alahas ng biktima. Naaresto sa follow-up operation ang isa sa mga sospek na inaming natalo sa sabong kaya nang hold up.
0: Oras nating 5:22, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating Pasada probinsya, patay ang 14 na taong gulang na binatilyo matapos mabangga ng modern jeep sa Cebu City. Naglalakad lang ang biktima ng mabangga ng humaharurot na jeep. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Sumuko naman ang driver na aminadong nakaidlip kaya hindi napansin ang biktima.
1: Sa Ilocos Sur, tatlo ang sugatan sa pagguho ng temporary detour bridge sa bayan ng Santo Domingo. Kasunod ito ng pagdaan ng 10-wheeler truck na may bigat na 20 tonelada at may kargang mga bato. Dumaan ang truck kahit 5 tonelada lang ang load limit sa gumuhong detour bridge. Kabilang sa nasugatan ang driver at pahinanta ng truck, gayon din ang rider ng motorsiklong kasamang nahulog sa tulay. Nagsisilbing pansamantalang tulay ang gumuhong istruktura habang tinatapos ang permanenteng tulay. Nangako ang DPWH na pananagutin ang truck operator dahil sa paglabag sa load restrictions.
0: Sa Batangas, patay ang isang lalaki matapos mahulog sa sinasakyang barko sa karagatang sakop ng Isla Verde. Sinasabing nakasandal ang biktima sa railing ng barko hanggang sa mahulog. Nagsagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at naiahon ang biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival.
1: Sa Albay, babae patay sa pamamaril ng kinakasama. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar!
14: Nabari at napatay ng isang lalaki ang kanyang kinakasama sa barangay Tandarora, Ginubatan, Albay. Ayon sa ulat ng Ginubatan Municipal Police Station, bago ang insidente ay nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang mag-dive-in na kinilalang si May at si Ron. Matinding selos umano ang pinag-ugatan ng away. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, bigla umanong bumunot ng sumpak o homemade shotgun ang lalaki at binaril sa dibdib ang biktima. Natagpo ang patay ang tumakas na sospek. Para sa ating mga kapamilya na nangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional at mental challenges, maaaring tumawag sa Crisis Hotline ng National Center for Mental Health 1-553-1800-1888 at 0919-057-1553 at 0917-899-8727. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Cavite, patay ang lalaking magnanakaw matapos bugbugin ang mga residente sa 13 Martires City. Sa imbestigasyon, unang pinagnakawan ng suspek ang ilang bahay sa barangay Kabuko. Habang palapit sa isa pang bahay, nahuli siya ng mga residente at saka binugbog. Dead on arrival sa ospital ang magnanakaw habang iniimbestigahan na ang posibleng pananagutan ng mga nambugbog na residente.
1: Sa Aurora, daan-daang dating rebelde nagtipon-tipon. Kung bakit, alamin natin sa report ni Gracie Rutao.
15: Umabot sa 700 dating rebelde ang nagtipon sa ginanap na araw ng pasasalamat sa Provincial Capital Grounds ng Aurora Province bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan. Layunin ng programa na kilalanin ang mga former rebels na nagbalik loob at piniling tahakin ang mapayapang pamumuhay bilang produktibong miyembro ng lipunan. Binigyan din ng mga opisyal ng OPARU na ang Aurora ay nagsisilbing modelo sa matatagumpay na pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan sa naturang pagtitipon na mahagi rin ng tulong gaya ng educational assistance at PhilHealth IDs para sa mga benepisyaryo. Nagtapos ang programa bilang simbolo ng pagkakaisa at panibagong pag-asa para sa isang mas mapayapa at maunlad na Aurora. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao!
0: Sa oras nating 5:26, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Limang wanted sa iba't ibang kaso na aresto na sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
16: Good morning, Johnson, Christian. Lima na namang wanted person ang nasa kote ng Bataan Police sa serye ng kanilang anti-criminality campaign sa probinsya. Ang unang naaresto ay sa operasyon ng mga operatiba ng Limay Police Station at ng Calviga Samar Municipal Police na nagresulta sa pag-aresto sa top 2 provincial wanted sa kasong murder. Ang ikalawang suspect na aresto din ng dinalupihan police na may kasong statutory rape. Naaresto naman ang ikatlong wanted sa kaso ring murder sa barangay Biyaan, Maribeles, at ang pang-apat na suspect ay nasukol sa manhunt operation noong araw ng paggawa sa bayan ng Samal na may kasong rape, at ang panglima sa barangay Tortugas, Balanga City na may kasong acts of lasciviousness. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DCMS.

0: na direksyon sa kapag ka-arrest ng 982 na katao at tagapasang sum na mangigit 82.36 milyong piso halaga ng droga. Sa illegal gambling, 1,134 operations na nag-resulta sa 3,705 arrested suspects at mahigit 468,000 pesos ang nakikis ka. Sa mga wanted persons, 1,147 ang na-aresto, kabilang ang 449 most wanted. Samantala, 139 operations contra loose firearms na nag-resulta sa 86 arrestado at 202 na baril ang na-recover. Ayon kay Regional Director Brigadier General Hansen Margalitan, ang mga operasyon ay patuloy na mas ligtas sa komunidad at tuloy-tuloy na kampanya laban sa kriminalidad sa rehiyon. At yan ang balita ang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, CCMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Metro Pasada!
1: Sa ating po namang Metro Pasada, lalaki timbog sa pangmumolestya ng minor de edad sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning!
3: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ang pulisa ang isang senior citizen matapos mang molestya umano ng isang 8-taong gulang sa Barangay 118 sa Tondo, Maynila. Sa ulat, naglalarong biktima nang biglang lapitan ng kapitbahay na suspect at hinawakan ang maselang bahagi nito. Tumakbo pa uwi ng bahay ang bata at nagsumbong sa kanyang magulang kaya naireklamo ang insidente. Nakapiit ng lalaki na naharap sa reklamong child abuse. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Thank you, Tricia! Sa Marikina City, dalawa arestado sa pagnanakaw ng motorsiklo. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Christian, batay sa ulat ng Marikina City Police, gabi ng Mayo 1 nang magsumbong sa pulisya ang biktima na nagsabing ipinarada niya ang kanyang motorsiklo sa harapan ng isang salon sa Bayan-Bayanan Avenue, Barangay Concepcion 1. Napag-alamang naiwan din ang biktima na kasaksak ang susi ng motorsiklo na kanya itong iparada. Naglunsad ng dragnet operation ng pulisya at kalaunay natunto ng dalawang lalaking sospek na sakay ng tinangay ng motorsiklo sa bahagi ng Ampalaya Street, Barangay Tumana. Naharap ang mga lalaki sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sasugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Antipolo City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gabgon, ikwento mo.
5: Good morning, Johnson at Christian. Nagkasalpukan ng dalawang motorsiklo sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Mayamot pasado alas 11 ng gabi kagabi. Ayon sa mga rescuer ng Barangay Mayamot, dumaan ang umano'y nakainom na rider sa U-turn slot sa lugar. Kaya hindi siya nakita ng paparating na motorsiklo na bumibiyahe patungong Kogyo. Dahil sa salpukan, sumemplang ang isang rider at napinsala naman ang manibela ng motorsiklo nang nag-U-turn na rider. Nilapatan din ng paunang lunas ang rider na iniinda ang masakit na kanang paa. Nagkaaregluhan na rin naman ang dalawang rider matapos ang insidente. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Thank you, Gabgon. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Oy, magandang morning sa ating 16 million live viewers.
6: Yun,
1: nagising na. Nasa YouTube, magandang morning.
6: Magandang morning po sa ating lahat. Yung mga gumagayak na po papasok ngayong Lunes, ingat po kayo. At siyempre po, yung mga pauwi rin galing night shift, ingat din po sa pag-uwi. Good morning.
1: Siyempre, yung ating humakapamilya abroad, ha? San mang panigho kayo ng mundo nanonood, ano man na inyong mga ginagawa at nakamonitor ho sa DZMM. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Samahan nyo kami hanggang alas 6 pa ng umaga. Gabi kumakain ng palaka.
6: Ah, hindi.
1: Ay, hindi.
6: Kinakain ba yun?
1: Kinakain yun, mga taga

0: Pampanga, ang sarap magluto ng okay. Adobo.
1: Hindi ko pa na-experience, pero o tama, may mga napanood nga akong may mga ano, yung, ang tawag doon, betute?
0: Ano, butete yun.
1: Butete, iba pa ba yun? Yung parang fried na palaka?
0: Merong gano'n, no? Merong adobong palaka, merong sinampalukang palaka, merong iniho na palaka.
1: Pipikit na lang ako.
0: Pagka isineserve yan sa mga bagong first time nakakain ng palaka, hindi sinasabi kung ano. Pagkatapos kumain, tsaka sasabihin kung ano yung kinain nila.
1: Eh, may mga naparod ako noon na parang malinamnam naman daw, lasang fried chicken.
0: Oo nga. Pumunta ka kay Robert Manet, marami sa kanila niyan.
1: Sige nga.
0: Dahil dyan po sa sentro ang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Kaya lang mahirap ihihaw ang palakang ito dahil alamin nyo kung bakit ha. Sa ating kakaibalita, nadiskubre ang napakaliit na palaka sa Sibuyan Island sa Romblon. Natuklasan po ng 5 Pilipinong scientist sa Mount Giting-Giting ang bagong miniature frog species na kung tawagin po ay Platymantis Giting, na kasing liit lamang na isang micro SD. Napakaliit nga pala, ano? Kasing liit lamang daw po na isang micro SD o karaniwang office staple wire. Ayun, napakaliit nga pala, ano? Hindi nalalaki yan, palaka pala eh. Maliit lang. Una pong namataan ang 14 na milimetrong palaka noong 2004 at napagkamalang common pygmy forest frog na natatagpuan sa Luzon. Pero matapos ng 20 dekadang pananaliksik at DNA analysis, nakumpirmang isa itong bagong species ng palaka. Nanawagan po naman ng mga researcher na paigtingin ng proteksyon sa Mount Giting-Giting Natural Park.
1: Eh, bawal kainin yan kasi ano, inaalaga ang
0: oo
1: species
0: nga,
1: pala.
0: Oo, palalakihin pa raw. Mukhang hindi lalakit, ganyan lang ho yata kalaki. Maliit lang ho, singliit daw po ng micro SD. Isang staple wire lang daw ang laki, ang liit.
1: Ay, sa.
0: Magpapalaka, magpalaki kayo ha.
1: Okay.
0: At yan, mga kapamilyang, ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
2: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Ay, wala maglilipad ng channel ha. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa DSWD. Ay, dahil ng ating mga kapamilya dyan sa Albay, maapektado po ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ay syempre nangangailangan po naman ngayon ng tulong. Kita mo ba yung mga video nung napakakapal na abo?
1: Di ba? Parang,
0: grabe, no?
1: Parang tayo nag-throwback nung pumotok din ng Taal nung 2020.
0: Oo, lalo siguro yung mga Mexica, yung mga senior citizen, may mga respiratory illnesses. Nako, lalong mas mahirap ang kalagayan po nila ngayon.
1: At talagay yung mga nasa evacuation center ngayon, yung mga wala muna sa mga bahay nila, di ba?
0: Oo.
1: Paano ang tulong na naabot sa kanila ngayon?
0: Sabi ng mga taga dyan sa Albay area na yan, sa Bicol region, sanay naman na sila. Pero kahit gaano ka kasanay sa tuwing mag-aalboruto ang bulkan, ay yung mahirap na sitwasyon ay mahirap pa rin naman, hindi naman dumadali.
1: Alam naman natin ang mga eksena kapag nasa evacuation center, di ba? Wala ka sa comfort ng bahay mo, naghihintay din kayo kung kailan kayo pwedeng umuwi. Mamaya po sa DSWD malaman natin kung ano na yung binibigay na tulong ng pamahalaan para po dyan sa mga kababayan nating apektado po ng pag-aalboroto ng bulkan.
0: Kaya walang maglilipad ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Ay si Ma'am Sarah Concepcion, nag-good morning at nag-attendance check, pati si Elsie Balion Florentine, magandang morning.
1: Oy, good morning din kay TJ David ng Queens sa New York at si Jude Tadillo Socrates dyan din po sa Amerika. Good morning.
0: Kung ba kayo dyan pala ka sa Amerika?
1: Na pwedeng ihawin.
0: Ayun, pwedeng lutuin ha. Ay, walang magbibitiw ha, babalik. Walang magbibitiw. Walang maglilipad ng channel. Walang bibitiw.
1: Okay.
0: Babalik pa tayo hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
1: Siya naman si Johnson Malaba.
0: Sandali lang, babalik pa ho kami.
2: TZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita. Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Ditex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Instagram.

0: Pakinggansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Pasada Balita. Pasada Balita.
1: Ay maray na aga sa ating mga kapamilya dyan sa Albay. Kumusta na ho kayo ha? Sa mga kapamilya po nating nasa evacuation center na, sa mga senior citizens, sa mga may asthma, apektado ho ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sana po'y okay lang kayo ha.
2: Kung kaya po ay nakakapanood sa amin, pwede kayo magpadala ng mensahe po kung ano ang sitwasyon at kalagayan po ninyo dyan sa mga evacuation center para maipatid po natin sa ating panauhin.
1: At meron ho tayong makakakwentuhan mula sa Social Welfare Department ng kanilang spokesperson, si Assistant Secretary Irene Dumlao, na sa linya na natin. ASEC, ma'am, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Christian sa DZM. Magandang morning mga taga DSWD.
2: Hi ASEC, good morning.
3: Hi, Johnson and Christian. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo.
1: Alam po naman namin na lagi namang kayong merong nakapreposition na ng mga relief goods para sa ating mga kapamilya, mga kailangan sa gitna ho ng calamity. Pero ho in particular sa Albay, kumusta ho ang pamimigay ng mga relief goods sa mga apektado ng nag-aalborotong Bulkang Mayon?
3: Well, ang Department of Social Welfare and Development, unang-una, meron po tayo mga naka-preposition na goods, gaya nga ng nabanggit mo, Johnson. Sa katunayan nga po, 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes, and 15,156 non-food items ang naka-preposition sa mga warehouses natin dyan sa Region 5. Mm-hmm. That as of May 3, 2026. So nakahanda tayo na tumugon doon sa mga request for augmentation ng mga local government units na naapektuhan nga po nitong pag-alboruto ni Mayon, na kung saan nga po naging matindi no, yung ashfall na idinulot. At gayon din po, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid din ng ibang tulong kagaya ng cash for work at ng emergency cash transfer. Sa katunayan, Johnson and Christian, last week nandun kami sa may malilipot evacuation center na kung saan nga po tayo ay nag-supervise ng pamamahagi nitong emergency cash transfer. That was after Secretary Rex Cachalian visited naman yung pong registration ng karagdagang mga four-piece beneficiaries doon sa Sorsogon. So, gaya nga ng nabanggit mo, nagpapatuloy din yung distribution ng mga ready-to-eat food boxes. Kahapon, nag-distribute tayo ng mga RTEF gaya ng mga, and pati mga family food packs doon sa mga nasa evacuation center.
1: Opo. Asa, curious lang po kami, doon ho sa food packs at iba pang ayuda na ibinibigay ng DSWD sa isang particular na sitwasyong ito, yung mga apektado ng pag-aalborotong bulkan, meron ho bang difference doon sa ipinamimigay ninyo halimbawa sa mga sinasalanta ng bagyo or ng pagbaha? Halimbawa ba, kailangan po nila ng gamot o kaya ng kung ano man para sa mga mehika, mga may asthma at senior citizen?
3: Yung pong i-distribute ng DSWD are food and non-food items, kasi ang DSWD po ang nangunguna sa food and non-food item provision sa ilalim nga po ng NDRIMC, particularly sa response cluster. Kahapon nagkaroon rin ng pagpupulong ang response cluster at ang Department of Health naman ay nag-present ano, na, at nagsabi na sila rin po ay mamamahagi ng mga face mask at and of course nagsasagawa rin ng health monitoring sa iba't ibang mga evacuation centers. Kasi napag-usapan na, no,
1: mm-hmm,
3: yung compounded disaster risk. Hindi lamang po itong ashfall, but ngayon din po yung init ng panahon na maaring magdulot din ng heat exhaustion, mm-hmm, para doon sa mga nandun na sa mga evacuation centers. And ngayon din po, nagkakaroon din ng monitoring para sa iba pang mga sakit na maaaring ang maidulot nitong pagkakaroon ng ashfall. And of course, yung iba't ibang mga elemento na rin, ano, na maaaring makapagdulot nga ng iba't ibang mga sakit.
2: Apo. Ma'am, sa huling tala po natin, gaano po karami yung mga apektado ng pag-alboroto ng vulkan at ilan po yung mga nasa evacuation centers?
3: Well, batay po doon sa pinaka-latest na dromic report ng DSWD, 87 barangays yung affected na kung saan mahigit 30,000 na mga pamilya or ang katumbas niyan ay mahigit 102,000 na mga individual ang apektado. Na kung saan nga po, families or an equivalent of 5,440 individuals are inside 14 evacuation centers.
2: Ma'am, paulit lang po ulit. Ilang families po ulit, ma'am? Medyo naputo lang po yung part na yon.
3: Yes, so 1,438 families,
1: mm-hmm,
3: or ang katumbas po niyan ay 5,440 individuals na pansamantala po nanunuluyan sa 14 evacuation centers. Gayun din po, meron tayong minomonitor na 26 families or ang katumbas po niyan ay 85 persons na nasa labas naman po ng mga evacuation centers at pansamantala nanunuluyan sa mga tahanan po ng kanila pong mga kaanak.
2: Apo, so ibig sabihin, sapat pa naman po yung nabanggit niya po kanina na 300,000 na family food packs na prepositioned, pati yung iba pa po mga prepositioned nating mga items. Kung sakali, ma'am, na kasi uncertain yung sitwasyon ng vulkan, kung magtagal-tagal pa po sila doon sa mga evacuation centers, ano po ang plano natin para ma-replenish yung mga food packs po natin para sa kanila?
3: Well, kahapon, nagbigay na rin po ng kautusan si Secretary Rex Cachalian sa ating pong Luzon Disaster Resource Center na magpadala ng karagdagang mga food packs dyan po sa ating pong mga warehouse sa Bicol Region. Ito ay sa kadahilanan nga na meron na pong mga local government units ang nag-request for augmentation, and syempre yung nakapreposition po natin na goods sa ating warehouses sa Region 5 ay unti-unti na rin pong nababasan. Kaya sabi nga ni Secretary Rex ay dapat agad tayong mag-replenish. So kahapon, nagpadala na rin ng dispatch teams para madagdagan na o ma-replenish yung pong ating mga stocks dyan po sa Region 5. Ito of course ginagawa natin alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na sa gitna ng mga kalamidad o ng mga emergencies, walang pamilya yung magugutom.
1: Apo, asa kanina may nabanggit ka na meron ding mga pamilya outside of the evacuation center. Sila ba'y nakatatanggap din ng relief assistance mula sa DSWD, or baka lamang yung mga nasa evacuation center kasi mas madaling i-manage at alam ninyo kung sino yung nandun sa evacuation center? Paano yung mga wala sa loob na evacuation center?
3: Well, sapagkat sila ay napoprofile din at sila rin ay apektado, sila naman po ay nakakatanggap din ng tulong. Ito yung kahalagahanan, Johnson, ng meron tayo yung family access card during emergencies and disasters. Mm. Kasi yan po yung daladala rin makita ng ating mga internally displaced persons kapag may mga distribution ng mga welfare goods. Kaya dun sa katanungan mo, yes, nakakatanggap din sila ng tulong.
1: Oh, kasi kung minsan may mga pamilya po sa mga sitwasyong gaya niya na mas pinipili na magstay na lang sa kamag-anak o kaya ay sa pinakamalapit nilang kapitbahay na hindi masyadong apektado ng pag-aalboroto ng bulkan kesa pumunta sa evacuation center, dahil mas mahirap ang situation sa evacuation center, baka lang may mga pagkakataon na medyo hindi sila naaabot ng tulong mula ho sa inyong opisina.
3: Well, sabi ko nga, sila rin ay nakakatanggap ng tulong sapagkat namumonitor din nila. In fact, yung mga lokal na pamahalaan, alam nila kung sino-sino po yung kanila pong mga nasasakupan, and alam din nila kung saan pong mga evacuation centers nagtutungo. Gayun din po para sa mga hindi nga dumiretso, hindi nagtungo sa mga ISIS, alam din po nila kung kani-kanino sila nanunuluyan. Kasi po merong mga, kumbaga may mga parent leaders, may mga camp managers, so alam nila eh kung sino-sino po yung mga nandyan. Dahil nga meron tayo yung tinatawag natin na community-based monitoring system, no? So tukoy natin kung ilan yung populasyon sa isang barangay at kung sino-sino po yung mga yan. And then of course, yun nga yung sinasabi ko, ano, na namomonitor din yung mga internally displaced persons. And kaya nga lahat po ng mga IDPs na i-issuehan ng mga family access card, kasi pag meron nga pong tulong na ipinababot, hindi lamang po ng DSWD but ibang ahensyo ng pamahalaan, yan po yung pinapakita nila kahit nga po sila ay outside evacuation centers para makanggap din po ng tulong.
1: Asek, pwede hong malaman, ano bang laman ng family food pack na pinamibigay sa bawat evacuees?
3: Okay, ang laman po ng family food pack ng DSWD, ito po yung brown box. Ang laman po niyan ay 6 kilograms of rice. Meron din po yung 10 assorted na dalata. Meron po yung corned beef, tuna flakes in oil, and sardines. And meron din po yung 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. Yan po ay good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days.
1: Opo. Natanong ko yun, Ase, kasi hindi naman ito ang unang beses na nag-alboruto ang Bulkang Mayon at hindi rin ika nga ay masasabi na tatagalan na 1 o 2 araw. Paano halimbawa kung umabot ng 2 linggo, 3 linggo, 4 linggo or buwan? Magkakaroon ng umay factor yan sa mga evacuees. Meron ho ba kayong alternatibo bukod doon sa binanggit po ninyong laman ng family food packs para, alam nyo yun, hindi puro sardinas ng puro sardinas, puro corned beef ng puro corned beef, baka merong ibang option na po pwede?
3: Yes, tama po iyan. Parang kahapon nga po na nag-distribute na ng DSWD ng ready-to-eat food boxes natin. And then after that kasi naglalabas na nga rin po tayo ng family food packs. But tama po iyan, para hindi naman po magkaroon ng food pack fatigue yung ating pong internally displaced persons, meron din pong siniset up ng mga community kitchen sa mga evacuation centers. Nakikipagtulungan ang DSWD sa lokal na pamahalaan. And gayon din po, nakadeploy din yung ating pong mobile kitchen na kung saan nga po namamahagi rin tayo ng mga hot meals. In fact, nung nagtungo nga tayo dyan last week, doon sa malilipot, nakita natin yung ating mobile kitchen nag-serve po ng pagkain sa mga internally displaced persons natin. So, ilan yan doon sa mga specialized disaster equipments natin na ginagamit at nadideploy nga po para makatulong sa mga IDPs. Pero napakahalaga nung nabanggit ko ano, yung community kitchen kasi dyan po pumapasok hindi lamang ang tulong ng lokal na pamahalaan, ng national na pamahalaan, but ganyan din po yung mga private organizations kasi may mga nagdo-donate din po ng mga gulay.
1: Opo.
3: And yun din po nga yung linuluto sa mga evacuation centers. Kaya nga po si DSWD meron din pinapamamahagi na kitchen kits kasi yan din po yung ginagamit ano ng mga IDPs natin dun po sa mga evacuation centers para magtulong-tulong na lutuin yun naman pong mga ibang mga food items na dinadala sa kanila pong area.
2: Apo, ma'am, nabanggit nyo kanina meron kayong emergency cash transfer. Magkano po yung pinapamahagi natin at so far ilan na po yung nabigyan natin dyan sa Albay?
3: Well, yes. Meron tayong aside from the cash for work, ano po, yung cash for work kasi natin, ito ay para dun sa mga farmers nga po na naapektuhan, lalo na yung mga malapit dun sa Bulkan. Nakapag-distribute ayun dyan, the amount is more than 13,000 ito. And so far, 2,169 beneficiaries na yung nakatanggap. Kaya mahigit 28.3 million pesos na po yung ating pong na-distribute. Yung namang pong emergency cash transfer, a total of 11.3 million pesos yung ating na rin pong na-release to 1,105 beneficiaries. So that's 10,000 pesos, more than 10,000 pesos each.
2: Opo. Meron pa po bang budget na nakahanda ang DSWD? Kasi syempre, dito sa ibang bahagi ng bansa, nagbibigay din tayo ng mga cash relief assistance doon sa mga apektado ng oil price hike. Pero para po dito sa mga kababayan natin sa Albay, may aasahan pa po ba sila kung sakaling tumagal-tagal po ang sitwasyon ng mga forms of financial assistance?
3: Well, yes. Alam niyo po yung pinapamahagi natin na cash relief assistance, yan naman po ay galing sa pondo ng assistance to individuals in crisis situation na kung saan nga po sa 2026 GAA ay nasa mahigit 62 billion pesos yung pong pondo na ibinigay para sa programa na iyan. Now, para sa mga disaster response operations natin, ang pondo naman ay nanggagaling sa Quick Response Fund. And yung quick response fund naman po natin, replenishable yan. Kaya sapat po yung pondo o yung resources natin para sa mga iba't ibang mga tulong o interventions na ipinapahatid natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
1: Opo. Bagamat ka mo, ASIC, ay nasa 62 billion yung pondo para sa IX program. Pero naalala ko lang, di ho ba meron kayong cash relief assistance na ibinibigay naman sa transport sector dahil sa apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, magkakaroon ba ng recalibration kung papaanong i-deploy o ibibigay yung pera para sa galing sa AEX para sa mga benepisyaryo dahil malaking pondo most likely ang kakailanganin para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboruto ng bulkang Mayon?
3: Well, Johnson, gaya ng sinabi ko, separate yung pondo na ginagamit natin para sa disaster response operation. Yan ay galing sa Quick Response Fund. Magkahiwalay sila nung pondo ng assistance to individuals in crisis situation. Yung AIX naman, of the more than 60 billion pesos na allocation natin, we've earmarked 30 billion pesos.
1: Mm-hmm.
3: O kinuha natin ng 30 billion from that para dito sa cash relief assistance. Ibinibigay o pinapamahagi sa ating pong mga tsuper. Again, separate yung pondo natin, yung quick response fund para sa ating disaster response operations. And yung ating QRF, replenishable naman po yan.
1: Yung cash for work ikamo, hindi ba nanggagaling sa AEX?
3: Yung cash for work po ay galing doon sa quick response fund po natin.
1: QRF pa rin.
3: Gayun din yung emergency cash transfer.
1: Opo, ay kung halimbawa po na wag namang tatagal pa talaga at papasok na po yung panahon ng tagbabagyo na naman, ay isa ho ang Bicol Region sa mga malimit dinadaanan ng bagyo, meron pa rin mahuhugot na pondo para ho sa mga sasalantain ng bagyo.
3: Yes, Johnson, alam niyo po yung allocation natin for the Quick Response Fund is 3 billion pesos for the 2026 ka. Sabi ko nga po, replenishable yan. So kung naabot na po natin yung threshold, kung naka obligate na tayo ng more than 50% ng ating pong pondo, ay maaari na po tayong mag-request for replenishment ng ating quick response fund po. So, sapat po yung ating pong pondo para po sa ating disaster response operation.
1: And again, sa distribution po ng mga ayuda galing po sa inyong tanggapan, ano ba ang role ng LGU para ho dyan? Kasi kung minsan, sabi ho nung ilang mga baka hindi pa lang nakatatanggap ng ayuda, malapit lang ikakikapitan kaya sila unang nabibigyan. Bakit kami ang tagal lang naghihintay, wala pa rin kami. Ano bang role ng LGU po, ASEC, sa distribution ng mga ayudang gaya niyan?
3: Well, batay po sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, ang local government units po ang frontline in service delivery. Sila po yung nangunguna na namamahagi rin po ng tulong sapagkat ang social welfare is a devolved function based on our local government code. But alam naman po natin ang resources din ng local government units ay hindi sapat.
1: Mm-mm.
3: Kaya po nagre-request sila ng augmentation from the national government. At yun nga po yung ginagawa ng ating pong pamahalaan, lalo na ng ating pong agency. Nagpapadala tayo ng mga food and non-food items at iba pang mga tulong kagaya ng cash for work at emergency cash transfer dahil may mga request nga po ang local government unit for augmentation. Now, yung local government unit, very critical din yung kanilang role sapagkat sila po yung nagsusumite ng disaster report sa DSWD. At yan po yung basehan natin sa pamamahagi nga ng tulong. Dahil nga po sila yung nakakakita, nakaka-assess ng sitwasyon sa kanila pong mga lugar, yung pong bilang at yung pong mga pagkakakilanlan ng mga internally displaced persons ay nanggagaling po sa kanila. But ang DSWD ay nagde-verify po ng mga listahan na isinusumite sa DSWD bago po tayo nakakapag-release din ng tulong. Hindi lamang po sa pamamagitan ng mga food and non-food items, but gayon din po sa mga cash transfers po natin.
1: Apo. Asik, isang mabilis na lang, ano, yung bigaya ng Family Food Pack Ikamo, gano'ng kadalas sa isang linggo halimbawa?
3: Well, depende yan dun sa request ng mga local government units at dun sa mga strategies na ina-adapt po natin. O pwede kasi na ang request ng local government unit ay pang isang linggo, so mm-hmm. ang strategy natin ay i-release na po siya. Halimbawa, yung good for a week po, pwedeng 2 boxes each family na po yung matatanggap mm-hmm. During the distribution. Again, ginagawa natin ito dahil sa pangailangan din at limitation sa logistics, ano, dahil nga once na mailabas na natin sa ating pong warehouse ay dinadala na doon sa lokal na pamahalaan, particularly pag most of the times dinidiretso na kasi natin sa evacuation centers. At dahil nga wala pong pag-iimbakan na, no, doon sa evacuation centers, dinidistribute na po natin tigda dalawa o tagda tatlo doon po sa mga internally displaced persons. Pero hindi naman po mga strategy na staggered yung distribution. So for mm-hmm. this week, ito muna. And then sa susunod na linggo, iba naman po yung i-distribute natin. Alright. So depende po yan doon sa mapagkasunduan okay. with the local government.
1: Asik, maraming salamat po sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga po at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, ma'am.
3: Johnson and Christian, maraming salamat din. Magandang umaga sa inyo.
1: Thank you. Si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaya ako natanong kasi yon, may mga pagkakataon na di syempre 5 kilo ang bigas na ibinibigay per kahon.
2: Correct.
1: Ay hindi naman nauubos. Kaya pagkatapos o halimbawa ng 2 linggo, 3 linggo na nasa evacuation center, yung ilang pamilya, may isang kabang bigas na iuwi sa kanila.
2: May mga natitira pa eh. Meron silang matitake home kapag...
1: Na para naman din sa kanila talaga.
2: Correct. Or may iba din naman na mabilis maubos kasi kung malaki ang pamilya nila...
1: Mm-mm.
2: Kailan nila aasahan yung susunod na bigayan.
1: Mm-hmm. Ay, naku po, sana ay tumigil na rin ang pag-aalboruto ng bulkat makaraos ng ating mga kapamilya dyan sa Bicol Region. Makabalik sa normal na pamumuhay po nila. At makapag-ani uli ng silin na gagamitin sa pang Bicol Express.
2: Yun, no?
1: Ay, ingat po kayo ha, mga kapamilya natin dyan sa Bicol Region. Lalo yung mga naapektuhan po ng pag-aalboruto ng bulkan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na 1 oras nating balitaan at kwentuhan. Siya po si Christian Yosores.
2: Siya naman si Johnson Manabak.
1: Ito po ang Pasada Balita. Wala ho maglilipad ng channel, walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy Monday!
2: Happy Bukas Monday! Po ulit.

0: Yehey! Monday! Palakpakan! Parang ako lang yung nagpalakpakan. Ako lang ba yung may gusto sa Lunes? 6:03, gising na, bago na, may pasok!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Hoy, gising na, bango na, Mr. Gising in the Morning reporting. Arriba, arriba! Narito na mga mainit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Namumuro na naman ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po ng 3 hanggang 4 pesos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 2 hanggang 2 piso naman sa diesel. Pero ang kerosene, posibleng bumaba ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara sa Strait of Hormuz at paghinap po ng halaga ng piso kontra US dollar. Wala pong tinamaan yung hula natin dahil iba po yung iniutos na rollback ng Department of Energy, pati na rin yung pagtaas sa diesel at gasolina. Mamaya balitaan ko kayo kung magkano, ha. Noong nakaraang Linggo, bumaba po ng 12 pesos at 94 centimos ang diesel at 15 pesos naman and 71 centavos ang kerosene, habang tumaas ng 53 centavos ang gasolina, base na rin po sa anunsyo ng Department of Energy. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng Department of Energy. Pinaniniwala ang muling lalala ang gyera sa pagitampo ng Iran at Amerika. Ito ay dahil hindi na kontento si US President Donald Trump sa proposal ng Iran sa isinasagawang negosasyon. Tumigil ang mga pag-atake simula noong April 8 matapos subukan ng 2 bansang bumuo ng kasunduan. Ayon sa opisyal ng Iranian military, abay posible pong muling magsimula ang gyera dahil hindi sumusunod ang Amerika sa anumang pangako. Nauna na sinabi ni Trump na pinagpipilian niya kung pupulbusin o susubukang gumawa ng kasunduan sa Iran. At kaugnay po sa issue ng LPG, ano, nandiyan na ba? Sabi ko sa inyo eh, kanina ko pa sinabi sa inyo at timing sana natin sa 2 news item. Ay nako, ayun na, kaaga-aga, Lunes na Lunes, Camille. Ano ba, nandyan ba siya? Wala pa? Wala pa? Natuklas ang hindi sapat ang buwan ng minimum wage para sa mga gastusin araw-araw. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation noong 2023, lumabas na hindi sapat para sa tinatawag na poverty threshold sa pamilyang may 5 miyembro minimum wage sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage o katumbas ng 15,100 pesos kada buwan na kulang para sa estimated monthly poverty threshold na 15,713 pesos. Mas mababa rin sa national average na halos 11,000 pesos ang sahod sa 9 na rehiyon. Sa Hulyo, posibleng desisyonan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 16 na petisyon kaugnay ng wage hike o aumento sa sahod sa Metro Manila. Abilan dito ang panukalang itaas sa 1,200 pesos ang daily minimum wage, gayon din ang petisyon para sa 500 pisong aumento sa sahod. Sa oras na alas 7, patuloy na mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan City, habang 43 degrees Celsius naman asa Sinait sa Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte at Bacnotan sa La Union. 42 degrees Celsius naman sa Batac, sa Ilocos Norte, Aparisa, Cagayan, Tuguegaraw City, San Ildefonso sa Bulacan, Kabiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental, Mindoro, Cuyo sa Palawan, Maasin sa Southern Leyte at Davao City. Dito naman po sa Metro Manila, 39 degrees Celsius ang inaasahang init na mararamdaman. Pero inaasahan pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil naman sa Easterlies. Alas 6:08, umabot na sa 129 ang barangay sa Albay ang apektado ng pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Kasunod po ito na naitalang lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current to Uson sa Miisi Gully noong Sabado. 53 barangay ang apektado naman sa Awas, 41 sa Ginobatan, 19 sa Ligao City at 16 sa Camalig. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, halos 200,000 residente po ang naapektuhan ng ashfall. Kabilang dito ang ilang residenteng nananawagan na malinis na tubig at nababahala sa posibleng epekto ng abo sa kalusugan. Sinasabing posibleng maranasan ulit ang malawakang ashfall dahil patuloy ang aktibidad ng bulkan na nasa Alert Level 3. Inabisuhan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga eroplanong iwasang lumipad malapit sa bulkang Mayon. Namatay ang ilang alagang hayop bunsod ng ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Sa Albay, 5 kalabaw at 2 baka ang namatay dahil sa makapal na abo sa bayan ng Camalig. Namatay din ang ilang alagang hayop at naapektuhan ng ashfall ang ilang pananim sa bayan ng Daraga. Inilikas naman ang ilang senior citizens at minorte edad na may hika dahil sa makapal na abo. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Albay na hindi mauulit ang malawakang pagbagsak ng abo sa probinsya. Inatasa naman ni Pangulong Marcos sa mga ahensyang bilisan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng ashfall. Sa ngayon, namamahagi ng Department of Health ng N95 mask habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis. Nauna na nagsagawa ng clearing at flushing operations ng DPWH sa mga apektadong bayan. Teka muna.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Nasa Zoom na po natin si Ginoong Arnel T, ang President ng LPG Marketers Association at Presidente po ng kumpanyang Regasco. Kong, maganda umaga sa inyo.
4: Yeah, good morning, Alvin.
0: I understand meron po kayong anunsyo at good news ang anunsyo ng Regasco para sa presyo ng LPG.
4: Yes, so po, tomorrow we will have our fifth rollback or price reduction, which is 2 pesos per kilo or 22 pesos per 11 kilogram cylinder. This is due to the upgraded or updated shipping costs dahil sa ang shipping cost ng LPG sa ngayon ay bumababa. At yun po ang naging reason kung bakit nagkaroon po tayo ng another round of rollback for tomorrow.
0: Pero yung contract price, walang paggalaw po?
4: Opo, the contract price remains steady at $780 per metric ton for the month of May. So ang paggalaw po bukas ay due to the reduction of shipping costs.
0: Ito po ba ang utos ng Department of Energy? Kasi under po sa National State of Energy Emergency, ang DOE na yung nagdidikta ng galaw sa presyo ng diesel, gasolina, kerosene, pati na rin ang LPG.
4: Well, ang advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it. This is based on the directive. Hindi naman po nila ito computation, but this is our voluntary computation and submitted to the Department of Energy.
0: Asa makatuwid, sir, wala pang sariling computation ang Department of Energy?
4: Wala pa po, dahil ang kanilang computation will happen only when the PNOC product will arrive this coming May 27, dahil yun po yung produkto ng LPG na binili ng gobyerno.
0: Yun po ang galing ng Amerika, sir. Wala na po tayong LPG sa Pilipinas na galing ng Middle East or Asia, kung hindi galing na lahat sa Amerika?
4: Yeah, tama po. Lahat po ng LPG natin dito sa Asian region ay galing na po ng Amerika, at dahil po sa sarado ang Strait of Hormuz for the last 60 days, ay lahat po ng dumarating sa Asia ay galing na po ng Amerika.
0: So with the rollback tomorrow, starting May, ano bang petsa ngayon? May 4, May 5. Simula May 5, magkano na po maglalaro ang presyo ng LPG sa merkado?
4: Well, the SRP for Regasco, the lowest will be 1,345 coming from 1,367.
0: So, ang pinakamura, 1,313, anong pinakamahal? Ganun pa rin, 1,325 pa rin, maglalaro?
4: Wala na po. Yung, for Luzon, lowest is ranging from 1,345 to 1,450 for Luzon. Ang Visayas and Mindanao ay on the range of that also, the same as yun pong highest natin, 1,450.
0: Ayan. Are we expecting more rollbacks, Mr. T? O wala na? Yun na yan.
4: Well, as of last Saturday, when the crude oil may post new Brent price po nung Sabado, bumaba naman po yan. From $115 per barrel ay umabot sa $108 per barrel. Hopefully with all the development that the statement of Iran that they want to have a long-term peace talk and opening of Strait of Hormuz, probably ito po yung magandang sign na bumababa po ang crude oil.
0: Maraming salamat po. Thank you very much si Congressman Arnel T. Former Congressman Arnel T at presidente po ng LPG Marketers Association at presidente ng Regasco. Thank you, sir.
4: Thank you.
3: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Ituloy natin ang mga balita. Nakapaglayag na ang atin ito coalition ng bandila o nakapaglagay na ang atin ito coalition ng bandila ng Pilipinas sa Pag-asa K2 pinampahagi na ikapat na civilian mission. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang misyon sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Bukod dito, sumakay din ng jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagdindig sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Simula ng Biyernes, may isang araw sinundan ng barko ng China Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka na may sakay ng mga volunteers. Dahil dito, nagpadala ang Philippine Coast Guard ng radio challenge sa barko ng China para igit na wala itong legal na jurisdiction para magsagawa ng anumang aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Target ng misyong maghatid ng supply ng pagkain at petrolyo sa mga maingisda. 2023, unang beses nagsagawa ng civilian mission at nakapaghatid ng supply sa mga maingisda sa West Philippine Sea. 2024, isinagawa ang ikalawang misyon sa paligid ng Bao de Masinloc habang idinaos naman ay ikatlong misyon noong nakarang taon. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng eroplano at barko para itaboy ang apat na research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na scientific research sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kabilang dito mga Chinese research vessel na namataan sa Palawan, Batanes at Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Iginit ng Philippine Coast Guard na lumabag ang mga barko sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS dahil sa pagsasagawa ng operasyon kahit walang pahintulot mula sa Pilipinas. Nangako naman ang Coast Guard na itataboy ang mga research vessel ng China para protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Alas 6:16, itutuloy ngayong araw ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan tatalakayin at pagbobotohan ang committee report, resolution at articles of impeachment para iakyat at pagbotohan sa plenaryo sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang articles of impeachment sa Senado o may pasang articles of impeachment sa Senado. Nauna na sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Arise na hindi siya lalahok sa botohan dahil misto lang nagugat lang sa away ng pamilya Duterte at Marcos ang impeachment complaint. Pero tiwala si Bicol sa Raw Party List Representative Terry Ridon na makakakuha ang sapat na boto para umusad ang reklamo. Para sa batikang abogadong si Attorney Lorna Kapunan, matibay ang ebidensya para sampahan ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si VP Sara kahit gumugulong ang impeachment proceedings. Pari ring isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang ginastos na 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na sinita ng Commission on Audit. Lumutang naman ang pangalan ng mga kongresista ang posibleng magsisilbing prosecutor ng Kamara, kabilang sina Terry Ridon, Laila De Lima, Chel Diokno, Isabel Zamora, Jonathan Keith Flores, Joel Chua at Lordan Swan. Pero nilinaw ng Kamara na hindi papinal ang bubuo ng prosecution team sa impeachment trial sa Senado na posibleng magsimula na sa Hunyo. 6:17. Inaprubahan ng Malacanang ang bagong hiling ni Vice President Sara Duterte na makabiyahe sa ibang bansa. Noong April 28, ipinalabas ng Travel Authority para makabiyahe ang BC Presidente sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom simula noong Mayo 2 hanggang Mayo 15. Pero wala pang kumpirmasyon mula sa Office of the Vice President kung tumuloy sa pagbiyahe si VP Sara. Nauna na sinita ng Vice Presidente ang sinasabing last-minute na aksyon ng Office of the President sa unang hiling na makabiyahe at iginiit na nagbago siya ng plano dahil walang garantiyang papayagan ang biyahe abroad. Pero pumalag ang Malacanang sa pahayag ni Sara o ni VP Sara at iginiit na dapat nang naglalabas o dati nang naglalabas ang tanggapan ng Pangulo ng Travel Authority isang araw bago ang nakatakdang biyahe ng Vice Presidente. Magandang umaga muna kina Aba, nauna sa pila si Mark Hernandez. Good morning! Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Paulo Bandin ng Birang Catanduanes. Ay pang lima ka nalang Ted Guang. Pero good morning pa rin. Ganon din kay Kagawad Marlon Nacion. Una naman sa pila ng mga Radyo Patrol si Gabriel Gonzalez. GG! Double G in the house! Go Gab!
5: Magandang umaga sa iyo Alvin. Arestado na ang isang lalaking sospek sa pang-hold up ng isang babae sa barangay Inarawan, Antipolo City, Rizal. Ilan sa natangay ng sospek sa 20 anyos na biktima, ang bag na naglalaman ng isang cellphone na nagkakahalaga ng 6,500 pesos at iba't ibang government ID. Nasa pulpa ng CCTV ang 39 anyos na sospek na tila naghihintay ng bibiktimahin na kanyang sinundan. Sa isa pang anggulo, makikitang hawak na ng sospek ang cellphone ng babae at tila kinakalikot para alisin ang password nito. Kinabukasan, nagsumbong ang biktima sa barangay kaya't agad nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV sa lugar. Ayon sa mga barangay Tanod, nakilala ng biktima ang sospek sa CCTV. Kaya't agad nila itong pinuntahan sa kanyang bahay para arestuhin. Gayunman, hindi na nabawi sa kanya ang cellphone. Marangi namang itinanggi ng sospek ang krimen at sinabing naghahanap buhay siya bilang jeepney driver at napadaan lang sa lugar. Nakakulong na ang suspect sa Antipolo Police Community Precinct 2 na naharap sa reklamong robbery. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZML.
0: Thank you! Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Sunod po natin si Zeus Legaspi. Aksidente ulit! Zeus, go Zeus! Zeus!
6: Good morning Alvin, nagresulta nga sa mabagal na daloy ng trapiko itong pagsalpok ng isang kotse sa hilera ng mga concrete barriers sa EDSA Guadalupe. Ayon sa MMDA, alas 4:50 na madaling araw kanina nang bumangga ang kotse sa mga barrier at nagdire-diretso sa island. Wasak ang unang bahagi ng kotse habang basag ang aabot sa apat na concrete barrier. Kwento ng driver, may sumingit sa kanyang isa pang sasakyan kaya napilitang kumabig pa kaliwa dahilan para mawalan siya ng kontrol. Wala naman nasaktan sa pangyayari. Pasado alas 5:30 ng umaga nang maalis ang sasakyan sa kalsada. Samantala, dito naman sa EDSA Magallanes Flyover, mabilis na ang usad ng mga sasakyan matapos muling buksan sa mga motorista ang kaliwang linya ng kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, alas 5 ng umaga kanina nagbukas ang bahagi ng flyover matapos itong isara noong April 30 para magbigay daan sa karagdagang road repair. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you, Zeus Legaspi. Gising na rin si Richard Merck. Ngayon umaga sa iyo, Richard Merck. Isunod natin si Manong Noel Alamar mula dyan sa Occidental Mindoro. Manong Noel, magandang umaga sa iyo.
7: Good morning, Alvin. Pinayak ng lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro na tuloy-tuloy ang suporta nila sa 22 mangingisda na nakabalik sa lalawigan mula sa pagkakakulong sa Sabah, Malaysia. Ito ang pahayag ni Governor Edgar Diallo pagkabay ng pagbisita ng ito sa kanyang tanggapan kasama ang kanilang mga pamilya. Sa naturong pagbisita, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 25 kilong bigat bilang karagdagang ayuda. Pinayong din sila ng gobernador na magtatag ng isang kooperatiba upang mas mapadali ang kanilang paglurok sa mga programa ng pamahalaan at mapalakas ang kanilang kamuhayan. Ligtas na nakabalik sa bansa noong Abril at 30 ang 22 matapos ang halos isang buwang pagkakadiktene sa Malaysia. inaresto ang mga ito dahil sa hindi sinasadyang pagpasok sa teritoryong pandagat ng Saba habang nagsasagawa ng tangisda. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you, Manong Noel Alamar. O yung ex naman, nagising na. Yung mga utaw sa ex, kagaya ni Sara Concepcion ng LA, California. Magandang umaga sa iyo. Ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. At ganun din si Eli Trinidad na pinapabati yung bayaw niyang si Arnold Custodio na isang happy birthday today. Happy birthday po!
8: Happy birthday!
0: Manong Rod Izon, ikaw naman, Manong Rod!
9: Good morning, Alvin. Nagdeklara ng hanggang 35% bawas sa port tariff rates at 50% road users fee ang Subic Bay Metropolitan Authority na para sa Subic Bay Freeport. Bahagi pa rin ito ng kanilang relief measure upang mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng tumitinding energy crisis dahil sa patuloy na Middle East conflict. Nakapaloob ito sa bagong pinagtibay na bawas tarifa ng SBMA Board. Ayon kay SBMA Senior Deputy Administrator for Operation Ronnie Yambao, sakop nito ang lahat ng port users at stakeholders na tatapya sa harbor fees, berthing at anchorage fees, harbor cleaning fees at cargo charges, kabilang ang wharfage at storage fees. Nagbawas din ng 50% road users fee at magpapatuloy din ang fully subsidized operation ng IBAS Transport Services para sa mga Subic workers, residents at visitors. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon. O ibatin lang natin si Ray Jimenez ng Sea Oil. Isa po yan sa pinakamasisipag na empleyado ng kumpanya Sea Oil. Ray, aga mong gumising. Ring aga pala 7, gising na gising ka na. Magandang umaga po sa lahat ng mga friendship natin, kagaya din ni Dr. Angelo Librojo. Isunod muna natin si Trish Alindo. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa mga kalsada dyan sa Maynila. Go, Trish!
10: Ngayong Lunes ng umaga, light traffic pa ang sasalubong sa mga motoristang madadaan sa magkabilang bahagi ng Espanya Boulevard at masalo pang lumuluwag kalagpas sa Lacson Avenue hanggang sa tapat ng University of Santo Tomas. Gayun din kung papuntang Quezon Boulevard malapit sa Quiapo Church. Tuloy-tuloy lang din yung usad ng mga sakyan sa Padre Burgos Avenue saka kung bababa ng Lagus nila at papuntang South Avenue. Mabilis lang rin yung biyahe mula Finance Road at kung iikot pabalik ng Ayala Boulevard. Mula Ayala Boulevard papuntang Recto Menjola, wala pang masyadong sakyan ang bumabiyahe, ngunit pagdating sa Legarda, tapat ng Arellano University, may bahagyan ng pagbagal sa daloy ng trapiko at luluwag lang ulit pag-akyat ng Legarda magsaysay flyover. Samantala, light to moderate traffic yung sitwasyon, Alvin, sa eastbound ang Magsaysay Boulevard. May konti nga lamang build-up sa Mea Pureza Station. Gayun din kung magagawi doon sa westbound ito kung saan dumarami nimang sakyan, partikular sa May Altura Market. Kung dediretsuhin at liliko papuntang Nagtahan Santa Mesa, sumisikip na rin yung daloy bago umakyat ng Mabini Bridge sa baba mismo nung Nagtahan Bridge. Asahang mabilis yung biyahe, kaakyat ng Mabini Bridge, sumahaba nga lang yung linya ng mga sakyan sa stoplight, pagbaba ng tulay na rutang pabalik ng Lacson Avenue, samantalang banayad yung kabilang bahagi ng Trino Avenue hanggang makarating ng South Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Pero maalinsangan, Tris, ano?
10: Oo, tama, Alvin. Mainit, maalinsangan. Kanina nga, napansin natin yung usually na 5:20, 5:30, medyo sumisikat na rin agad yung araw. Hindi katulad ng mga nitong nakaraan, medyo madilim-dilim pa. Kanina, mainit agad eh.
0: Oo.
10: Yung mainit na o malinsangang panahon yung sumalubong sa atin, Alvin.
0: Ang plano ko nga nung weekend, sabi ko makapasyal nga sa Binondo. Yung namimiss ko yung mga Chinese food doon. Kaya lang bigla ang ini. Ay ko, wag na. Maalinsangan at saka tirik yung araw. Ay, nako. Pero masarap sanang mag-ikot-ikot dyan sa Binondo. Eh kaya lang mainit. Di ba?
10: Tama, Alvin. Kahit siguro magdala ka ng mini fan eh. Baka hindi din kakayanin. Maalinsangan din yung ibubugan nung maliit na electric fan o yung mini fan, Alvin.
0: Ay, hanggang gitnang Mayo pa po yan kasi usually ang rurok yung pinakatuktok ng init ng summer ay nasa gitnang Mayo. Kaya titisin pa natin sa bagay, ay Mayo 5 na nga. Ay, ano pang pecha ngayon? 4. Ako, ano na lang, mga 2 linggo na lang siguro, matatapos na rin yung ganyang kainit. Eh, may malinsangan pa rin, pero mababawas-bawasan na yan sa bandang dulo ng Mayo. Patrice, thank you.
10: Maraming salamat, Alvin.
0: Thank you. Yan po si Trisha Lindo. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Birthday pala nung Chelsea Balmes. Oh, na anak ni Joseph at Delia Balmes.
8: Happy birthday!
0: Nang Petron dyan sa Quezon Avenue. Happy birthday, Chelsea! Okay, teka muna, magbe-break po muna tayo sa...

0: Monday!
1: Boses na gigising sa umaga,
0: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalagan ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
0: Basta AM, DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
15: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
18: Good morning.
19: Si Mayor Angema Onghoko ng Kinabatan Albay, kausapin na natin kagad at alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bayan sa Albay. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Diyos maray na aga.
20: Hello, good morning. Good morning, Sir Alvin.
19: Opo, ay makapal pa rin po ba yung abo sa inyong lugar sa Ginabatan?
20: Opo, makapal pa po kasi flashing sana kami nung Saturday evening and Sunday morning, kaso pumutok na naman siya. Karoon na naman kami actual around Sunday ng mga around 11.
19: Kailan po yung huling putok?
20: Pa.
19: Kailan yung huling putok?
20: Kahapon
19: meron ka
20: umagsak
19: meron
20: na
19: din
20: naman sa amin po yung asset.
19: Pag sinabi mong makapal, na curious tuloy ako, gaano kakapal yun, Mayor?
20: Mga 1 to 2 inches po, sir.
19: Oh, makapal nga yun, ha? Kasi yung 1 inch opo, ganyan yan, no? Tapos madudoble, di 2 inches, makapal din yun. May video pa tayo na pati bubong nililinis. Buong bayan po apektado, Mayor?
20: Opo, buong bayan na po, sir. Dati base nung Saturday, nasa lang kami. Nasa like 34 barangays. Tapos nung pumasok na yung mga siyempre gabi yun. Nung umaga, nakita talaga yung actual hanggang basically, sir, 44. Lahat po ng barangay sa amin, affected po talaga ng mayon eruption po.
19: So mga
20: lahat na meron actual.
19: Ilang tao po yung pinag-uusapan natin na apektado po at kailangan ng ayuda mula sa local government, pati na rin sa national?
20: Okay, so we have 28,000 families and that's roughly 98,000 individuals po.
19: Lahat po yan ay nasa evacuation center, Mayor, o yung iba hindi naman
20: po
19: kailangan?
20: Sa bahay lang po, sa bahay.
19: Ah, okay. So wala pang evacuees?
20: Wala po. Wala kaming evacuees po.
19: Do you intend to have one?
20: Hindi po. Hindi na. Kasi

0: Kasi ano po, ganun din po. Lahat naman affected.
1: Opo.
0: Lahat affected.
1: Ibig sabihin kahit ang evacuation center, eh ganun din. Kasi abong pinag-usapan eh.
0: Opo, opo. Ganun din. Kaya opo. Hindi naman po kami nagpa-evacuate na. Actually sir, pag elevate to alert level po, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7 kilometer danger zone, dun po yun.
1: Opo. Gaano ba kalayo po ang bunganga ng bulkan sa Ginobat, sa poblasyon ng Ginobatan Albay, Mayor?
0: Ano na po, sir?
1: Gaano sa kalayo yung bunganga ng bulkan sa poblasyon ng Ginobatan Albay? Malayo naman.
0: Malayo naman, sir. Pero ngayon na nandito ako sa munisipyo, kitang-kita mo si Mayon.
1: Wow.
0: So, perfect cone pa nga eh. Para hindi siya nag-alburuto.
1: So, parang wala lang, ano?
0: Magandang view. Magandang view.
1: Ah, so ibig sabihin, malina?
0: Yung mga tao ni Governor Ramon, ang Sorsogon, magdadala ng ayuda. Kaya sabi ko, sana maaga yung tawag niyo po. Or ano, kasi andito yung mga provincial board member niya, administrator.
1: Ay, mabuti naman po. Maraming salamat ka mo sa mga taga-Sorsogon, yung kapitbahay ninyo.
0: Opo, opo.
1: Po. Eh ngayon, so clear day ngayon sa inyo. Hindi po hazy, kitang-kita po yung Mayon Ikamo.
0: Pero ano po siya, gloomy, na-clear si Mayon. Kaya kitang-kita ng mga taga-Sorsogon. Kapon nga sir, nandito sila, Asek Rafi Alejandro, nagpe-press briefing. Tapos biglang nag-alboroto, ralabasan kami baga sa terrace at tinignan nga yung ano ng Mayon. Tapos dumating din si Secretary Vince.
1: Opo.
0: Kaya nakita ni Sec Vince yung alikabok, mga ashes nasa road. Kasi hindi pa nga talaga totally naki-clear.
1: Opo. Ang problema niyo, Mayor, wala naman kasi schedule si Mayon eh. Hindi po siya nagpapasabi kung kailan po siya bubuga o mag-aalburuto. Yun ba?
0: Opo. Kaya kumbaga, ano kami eh. Although nakataas to alert level 3, pero since itinaas to ng PBOX, awa ng Diyos, hindi pa naka-experience ng ganito yung bayan ng Ginobatan. Yung pag alert level 3, may mga ano rin ng ashfall, pero hindi direkta sa Ginobatan. Konting-konti lang minsan dahil lang sa hangin, mga ganyan. Pero ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes ground.
1: Opo. So anong kailangan natin? Anong immediate concern at immediate help na pwedeng maitulong ng national o hindi kayang-kaya na ng LGU?
0: Hindi kaya ng kasi yung mga food packs lang talaga po, kailangan makaayuda tayo dun sa mga constituents natin. And aman ng Diyos, di naman nagpabaya ang ating presidente, pinapunta dito si Sec Vince and in-instruction yung DSWD na bigyan kami ng mga food packs. So yun, kaya lang syempre, yung mga farmers natin, apektuhan na halos yung iba po, mag-harvest na kanilang vegetables, tapos biglang ng ashes, then yung livestock, syempre apektado po yung mga hayop natin na syempre yung makakain nila, yung mga damo na ng mga ashes. So pero tulong-tulong po, makakaraos din po ang bayan namin.
1: Yung DSWD po ba nakabot na po diyan? May pinadala na po yung DSWD o local muna ngayon?
0: Kahapon po, nag-pick up na kami. Pinakuha na po kami ng 8,000 na food packs. Ngayon po, may padala naman si Governor Ramon ng 5,000 food packs. Then mamaya magpapapick up pa daw yung DSWD. So hopefully po, tulong-tulong, ma-serve po namin sa constituents.
1: Eh yung Mayor, yung provincial government, meron ding papel?
0: Oo, malaking tulong po yung ni Governor Rosal. So okay. From other provinces, much appreciated po ng LGU. Salamat ng maray po.
1: Okay. Ang pribadong sektor, Mayor? May maitutulong ba kami sa private sector o kaya na ng gobyerno?
0: Hindi. Siyempre po, sustainability ba, sir? Kung makabigay man ng government ng ganito, siyempre hindi naman talagang Kaya kung makapagbigay ng mineral water, malaking bagay kasi daily need yung mga tubig kasi. Siyempre po, with this eruption, mga ashes natin sa ground. Siyempre yung reservoir, siyempre, contaminated. So, hindi namin na-release yung ibang sa reservoir, so kailangan namin mag-check, mag-purify, mag-chlorinate. So, nag-ano muna kami ng iba sa mineral water po.
1: Okay,
0: okay po, sir.
1: Isa na lang. Mayor, isa na lang. Yung numbers muna. Ano yung numbers sa inyo? Ilan yung apektadong residente o barangay? Meron bang...
0: Po, sir. Lahat ng barangay namin, nakaano na eh. Affected po.
1: Ilan po yan? 41?
0: 44 barangay.
1: 44,
0: then we have 28,300 something families. So, that's 98,000 plus individuals po.
1: Wala naman pong na-injure na ospital, namatay, wala naman?
0: Awan ng Diyos, wala. Pati livestock, wala naman po. Awan
1: ay, salamat. Sige, Mayor, thank you. Pasensya po
0: okay,
1: sa abala. Go, go, go.
0: Okay,
1: may bisita si Mayor. Kailangan na sikasuhin yung mga bisita from Sursogon. O, siyempre po, magmatutulong yung mga taga-Sursogon sa kanilang kapitbahay. Kaya go, go, go, Mayor. Ay, maraming salamat po sa oras po ninyo. Si Mayor Ann Gemma Onghoco ng Ginobatan, Albay. 6:39.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Maya-maya po kakausapin natin si Albay Governor Rosal para alamin naman ang sitwasyon sa buong probinsya. Ay kasi ganun naman si ano si Mayon. Usually 'di ba parang may quadrant, Pilipinas, ang quadrant ba ako makakaapekto ngayon? Kasi sa kabilang side, wala naman silang kahirap-hirap. Sa kabilang side naman, depende sa ihip ng hangin. Kung saan bubugay yung ihip ng hangin, saan papunta, ay doon ang epekto po ni Mayon. Ano? Magandang umaga sa iyo, Arceli. Good morning po. Pabati po yung apo ko, si Jax, na birthday ngayon. O Jax, happy birthday ha, sabi ni Lola. Ganon din si Josh Kyle Edip at si pa-attendance natin kay Aling Nanay Nelia De Humo. May pa-attendance si Maki De Humo. Si Nanay Nelia ng Barangay Tagbakin sa Atimonan, Quezon, nakapamilya forever. Yeah, nakamonitor sa atin yan ha. Ganon din si, nasa na ba yung may pabati si Jeffrey Manggay? Ah, yung mga taga-Barangay Pagsawitan lang din pala. Akala ko may pa-birthday. Ganon din si, si Joseph, nabati ko na, at si Delia, ano po? Si Governor Rosal patatawagan po natin, pero bago yan, hiniling ng ICC Trial Chamber sa iba't ibang partido na magsumiti ng obserbasyon sa patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Habilang dito ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na sinasabing patayan sa war on drugs. Sa ilalim ng statutory framework ng ICC, kailangan repasuhin ang pre-trial detention ng akusado kada 4 na buwan. Nakatakdang ganapin sa May 27 ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte kung saan inaasahang tatalakayin ang pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o pisikal na pagdalo. Inaasahang magkakaroon naman ng live stream ng pagdinig pero hindi patyak kung paano haharap ang dating Pangulo. Natalinan natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang umaga po sa inyo, Gov. Diyos Marainaga.
3: Good morning. Good morning, Alvin. Good morning
1: Opo.
3: Po sa lahat ng mga viewers and listeners natin.
1: Opo, Gov, pakibalitan mo nga kami, aling parte ng Albay ang naapektuhan ng recent na pagputok ng Bulkang Mayon. Eh kasi sabi ko sa mga kababayan natin, depende sa ihip ng hangin, ano?
3: Correct. Talagang hindi mo pa nakakalimutan, Alvin, ha? Depende ang amihan or abagat. Ngayon, Opo. Medyo amihan pa. Ang target niyan is 3rd District, kung alala mo nung pupunta ka pa. Ginobatan, Kamalig, Ligaw. Yan ang mga tinatamaan.
1: So sa ngayon, tatlong bayan, kasama bang OAS?
3: Yung West Coast lang, medyo mga malalayo, talaga malakas yung hangin. Umabot, mga 50 kilometers na yun, ha? Yung West Coast. May report sa akin, pero minimal lang. Pero talaga, ang grabe talaga, Alvin, yung Ginobatan, really maalos magdamag yung clearing namin, and it's good news, passable na po. With no less, Secretary Vince Nison was asked by the President to come here yesterday para personal na tingnan yung joint undertaking ng mga taga DP, Bureau of Fire, yung OCD, and DSWD. So far naman, sa ngayon dito, back to normal ulit. Talagang parang bumuga lang si Mayon and bumalik na naman sa 593 counts yung kanyang seismic amplitude. Pero nung Sabado, I was in the laboratory doon ako sa observatory, if you still recall, Alvin, doon sa May Linyon Hill, pumunta ako sa B-Box, umakyat yun sa maximum of 65,000 na nagkaroon ng lava dome collapse sa may barangay Meisi. So ito talaga nag-trigger. Kung titingnan mo, yung lava o yung asphalt, hindi galing talaga diretso sa crater. Doon sa nag-collapse na lava dome na almost a million metric tons yun. Kaya talagang napakalawak yung epekto nung Sabado. Nagkaroon ng zero visibility pa, no? Nung mga about 6 p.m. to 8 p.m. in the evening. Kaya ito ngayon na nangyari sa Albay. Kaya nakahanda tayo ngayon with P-Box if kailangan natin extend to 7 kilometers. So ngayon po, maintain pa rin tayo alert level 3, 6 kilometers, and we have about 1,203 families na hanggang nag-umpisa pa yan January, hanggang ngayon nandun pa sila because of the permanent danger zone.
1: Apo, pero Gov, ngayon, pwede na nating ideklara na back to normal na ang sitwasyon dun sa 3rd District.
3: Yes, pero siyempre, we have to clear pa yung mga bahay, no? Nakarating sa amin, more than 6,000 households ang tinamaan yung bahay. Kaya siyempre, kanya-kanyang linis, and extra careful lang kasi hazardous to, di ba? Lalo na sa mga bata. Kaya ngayon, mandatory sa atin ang order ng inyong lingkod na yung mga areas na perennial na tatamaan na may baon tayo, lalo na yung mga nagtatrabaho. Yung mga nasa bahay naman, always stay indoor pag may warning kami na meron pyroclastic density current flow of the moment, no? Gaya nung Sabado. So yan ang situation natin. Talagang we have to live with it, Alvin. Ngayon talaga si Mayon, talagang gumag-activity to buwan, no? Alam mo nun, ngayon we are now on our fourth month, no? Pero ang nailabas ngayon ng materials is bigger, according to B-Box, compared to the eruption last 2023. Okay. Kaya medyo malaki na naman ang deposito. Yan ang nag-trigger ng mga lava dome. Iba kasi ito, Alvin, ano, yung mga taga-Manila, akala nila talaga full-blown, nagkaroon ng lava dome collapse. Pero napakalaki nito. Pwedeng isang barangay ito ang kalakihan. Kaya kung makita mo, parang full-blown pyroclastic explosion na yung nangyari nung Sabado. Pero po, hindi. Galing po yun sa mga collapse lava dome pa lang.
1: So wala, hindi naman imminent na itataas yung alert level? Hindi pa ganun?
3: No. Hindi. No, hindi naman ta hindi. Pero sa ngayon, kulang pa yung prerequisite, sabi ng P-Box, no? Baka daw nagkaroon ng lava fountaining, so nagkaroon ng PDC that triggered that lava dome. Kasi nandun na siya sa may labas ng crater. Makapal na kasi sa Alvin, sabi ni Chief Maritone ng eruption prediction ng P-Box Division. Ano? Sabi niya, go, standby muna tayo for the next 3 days. Tingnan natin kung kailangan natin piliin gaya yung barangay Meisi na nandun, galing ako kahapon doon. Nakita ko yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin. Magkakaroon kami ng composite team na babalik doon para i-draw natin kung kailangan talaga na extend because of that danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar. Na kung hindi lang sa eruption, kung umulan, kasi may mga ulan-ulan na dito, that may trigger a lahar flow. Yeah. So, ito po ang crucial ngayong umaga na pag-aralan ng P-Box. Itong nangyari, yung ating lahar na naka-standby ngayon doon sa may Meisi.
1: Sige, Gov, may kibalita kami from time to time. In the meantime, mukhang maayos naman yung tulong ano from the national, from the LGU. Mukhang wala namang problema.
3: Yes, nakausap pa natin si Pangulo. And sa ngayon, yung 1,200 na nasa evacuation, well taken care of siya. Wala tayong mga issues of health kasi naka-ready yung ating DOH at PHO. And so far naman, nakita ko na maganda na yung mga evacuation centers. Kung ganito lang, Alvin, kayang-kaya namin to. Pero ina-heads up ko na si Pangulo na pag nag-extend ng 7 kilometers, you are talking of additional 10 to 13,000. Ito na talaga ang medyo babalik naman tayo gaya ng dati, Alvin. Talagang puno ang mga evacuation pag in-extend. Pero sana naman let's hope and pray na ito si Mayon, eh, hanggang ganyan lang muna. Kasi talagang mahirap ang inconvenience sa mga kababayan natin.
1: Tama, tama. Sige, Gov, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, ha.
3: Salamat po.
1: Mabuhay ka. Maraming salamat si Governor Noel Rosal ng Alpay.
4: Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
1: O, ito na pala, may nagbigay sa akin. Yung gusto mangyari ng Department of Energy, yung increase sa gasolina, dapat nasa 2.20, ha? Hanggang dun lang, ha? Hindi pwede sumobra. Sa 2.20 raw. Oh, ewan ko kung susundin ito ng mga kumpanya ng langis. Eh, pero wala naman po sila magawa dahil nasa ilalim tayo ng State of National Energy Emergency. Pursado silang sundin. At doon naman sa, ano ba sabi ko kanina, diesel ba yun? Ah, gasolina. O, yung gasolina hanggang 2.20 lang, ha. Yung diesel hanggang 266 lang. Oh. Hindi na pwedeng lumagpas doon. Pero yung kerosene naman, na rollback, aba malaki-laki naman po. Parang wala akong tinamaan ka. Eh, si ganun talaga yung estimate. Minsan tatama ka, minsan hindi. Yung sa kerosene naman, bawas na 353. Oh, wala din akong tinamaan. Para sabi ko hanggang 350 lang. O, di bali na. At least kahit pa paano, mas malaki-laki. Ano? Yung rollback, hindi dapat bumaba naman doon. Pag increase, hindi dapat lumagpas. Pag rollback, hindi dapat din mas mababa. Ayan, ha. So naglalaro pala sa 2 to 3 pesos ang increase sa diesel at gasolina for tomorrow. Pero ang kerosene po may rollback na 353. At yung LPG naman, eh nag-anunsyo na si ano? Nag-anunsyo na si Regasco President Arnel T na 2 piso kada kilong reduction. Eh, pero dahil po yan sa shipping cost, ha? Teka muna, magko-commercial muna ako, ha? Dagdag na balita sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jesse.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jesse.
4: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Gising Pilipinas!
15: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Maganda umaga muna kay Ann Bustamante. Hello, Marde. Oh, aga. Ano naman ito, Camila Titus? Yan sa ex, ba't nyo ako pinapasalamatan? Ah, so nire-remind nyo ako na galing sa DZMM. Baka may ganun pa kayo, ha? Oh, galing naman din ta. Obvious naman na galing sa DZMM. Sa Gising Pilipinas yung pinost ko. Thank you, ha? Kalutang! Oh, thank you, Alvin. Sabi niya, as always, maraming maraming salamat po. At si Donny Santiago. Good morning. Sana mabalik po yung Umagang Kay Ganda sa TV. Hindi, wag na. Kasi pag nabalik yun, din ka na manunod sa akin, Donny. Di, okay lang yan. Sabi ni Arceli Pabato, hindi, nabasa ko na pala si Jax. Balikan natin yung iba pa istorya. Pinuri po ng ilang kongresistang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang. Lalala nyo pa ba yung pangalang Melchor Carandang? Ayun yung dating sinibak, pinasibak ng Pangulo, ano? Ang ombudsman na sumibak dito, si Matires. Kasi ayaw sibakin ito ni Carpio Morales, di ba? O nung pumasok na si Matires, na-appointee naman ni dating Pangulong Duterte, o Baxi, itong si overall deputy ombudsman Melchor Carandang. So ang katastasang hukuman na po ang naghatol na mali. Hindi dapat sinibak si Carandang. 2019, niniutos po ng Office of the Ombudsman ang pagbibitiw sa pwesto ni Carandang matapos magpalabas sa Malacanang sa ilalim ng Administrasyong Duterte ng Dismissal Order noong 2018. Independent po kasi dapat yung ombudsman. Kaya dapat wala pong kinatatakutan yan. Hindi yan beholden sa appointing authority. Opo, presidente yung nag-a-appoint, pero once ma-appoint, parang Korte Suprema. Wala ka na dapat loyalty kung hindi sa batas o kung ano ang dapat gawin. Munsod pa ito na sinasabing paglabag ni Carandang sa confidentiality ng ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi na maumusa diri. Nagugat ang investigasyon sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ombudsman laban kay dating Pangulong Duterte noong 2016 dahil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman. Si Carandang ang humawak ng investigasyon matapos mag-inhibit sa kaso si dating ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa posibleng conflict of interest dahil siya ay tiyahin ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. 2017, ibunyag ni Carandang ang dandang milyong pisong halaga ng transaksyon ng pamilya Duterte sa iba't ibang bangko mula 2006 hanggang 2016 batay sa record mula sa Anti-Money Laundering Council. Sa desisyon ng Supreme Court, iginiit na trabaho ni Carandang na ipaalam sa publiko ang mga bagay hinggil sa pambansang interes. Dahil dito, ipinababalik ang lahat na retirement benefits at hindi nabayarang sweldo ni Carandang mula nang suspindihin hanggang sa nakatakdang pagretiro noong taong 2020. Teka muna, isingit natin.
15: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Singit natin si Vince Villar, ang ating correspondent dyan sa Albay. Go, Vince!
16: Alvin, di na lamang abo, alikabok, kakulangan sa malinis na tubig at kabuhayan ng mga naapektuhang magsasaka at nag-aalaga ng hayop ang problema ngayon dito sa Albay, kundi ang gabundok na volcanic debris na tumabon sa napakalalim na gali sa barangay Miisi, Daraga, Albay. Sa sobrang laki, Alvin, pati malawak na mga taniman, natabunan din ng mga bumagsak na debris nang mangyari ang pyroclastic density current o uson sa bulkan ngayon noong Sabado ng hapon. Kahapon ay binisita na ni Governor Noel Rosal at iba pang lokal na opisyal ang lugar at inaming labis siyang nababahala sa kaligtasan ng mga nakatira sa baba nito. Alvin, narating ko na rin ang lugar. Isa ito sa mga kilalang tourist spots dito sa Daraga Albay. Paboritong biking, hiking at ATV destinations ito. Ang gali dito ay napakalalim, pinatayang 150 meters ito, pero ngayon wala na ito. At umapaw pa nga ng husto at natabunan ang malawak na mga taniman ng gulay at iba pang high value crops. Pastulan din ito ng mga kalabaw at baka. Nasa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ito. Ngayong araw, babalik ang mga tauhan ng APSEMO, FIBOX at iba pang ahensya sa lugar upang magsagawa ng assessment. Pinangangambahan kasi, Alvin, na kung magkaroon ng malalakas na pag-ulan, mamitigo sa Lahar Flow ang mga nakatira sa baba nito. Samantala, matapos ang insidente ng pagkamatay ng maraming mga alagang hayop sa Miisi at Barangay Anuling Kamalig Albay, pinaplano ng Provincial Veterinary Office na mas ilayo pa ang pooling stations ng mga hayop. Kahapon ay nag-ikot ang team ni Dr. Pancho Milia, ang Provincial Veterinary ng Albay, upang mamahagi ng mga ruminant feed sa mga nailigtas na hayop. personal na pinuntahan ng opisyal ang barangay Anuling at mula doon, tanaw ang tila nagmukhang disyerto sa paanan ng Mayon na dinaanan ng pyroclastic density current. Lahat ng dinaanang mga kahoy at pananim na sunog lahat. Talagang walang makakaligtas na hayop sa matinding pagkasunog na nangyari sa dinaanan ng Uson. Kahapon din sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon, pinamamadali na nito ang clearing at flushing operations dahil tila simentong tumitigas na ang mga naipong mga abo na itinabi sa mga kalsada. Pinabubuksan din niya ang mga drainage dahil baka mabarahan ang mga tumigas na abo. Ang kanyang direktiba, huwag basta itabi, kundi alisin at hakutin ang mga abo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Vince Villar.
1: Sibi-sibi, parang nag-iba yung landscape, Vince. Pag bumalik, huy-huy-huy magsasaka, pagbalik mo doon, parang iba na yung lugar na ito. Parang tinabunan.
16: Ako nga, Sir Alvin, nung nakita ko, dahil lagi akong bumibisita sa lugar na yan, nanindig yung balahibo ko, parang grabe yung naisip ko lang kung merong mga magsasaka at mga hayop sa lugar na yon ay malamang wala talagang bubuhayin. Pero sa miisi, hindi pa may bilang kung ilan ang namatay na hayop, Alvin. Pero ganun na nga, no? Sobra talagang makapanindig balahibo, nakakatakot yung pangyayari. Akalain mo yon sa lugar na yon na pasyalan ng mga tao. Buti na lang at talaga ipinagbawal, mahigpit ang PNP doon, wala makakapasok ng kahit sino, ay umabot yung ibinaba noong mga volcanic debris na yon.
1: Anong kulay Vince? Puti o gray? O parang pasi sa video, parang puti, ano? Pero anong kulay niya pag nagsettle na? Gray?
16: Yung abo talagang abo ang kulay nito. Pero yung mga ano kasi, Alvin, mga bato ito. Mga malalaking tipak ng bato at buhangin na bumaba. Kasabay doon sa nangyari noong Sabado. Hindi lang makita dahil nga ang dami talagang abo na umangat sa ere. Pero nung mahawi na lahat ng abo, at yun nga, napuntahan kahapon personal ng mga opisyal ng LGU dito sa Albay. Ayun, talagang wala pang aerial photos or videos ng lugar. Pero sa nakita ko dahil nakarating na ako dun sa lugar, Alvin, yung mismong likod ng tatak na I love green lava, napakalawak nun eh. Tapos yung gali mismo, napakalalim nun, Alvin. Mga tatlong palapag siguro.
1: Ay naku, naputol! Ay naku, Vince, ha? Anyway, maraming salamat kay Vince Villar. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
17: Gising Pilipinas
1: Energy Energy.
18: Good morning.
19: Gising Pilipinas.
20: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Mahigit 100 barangay sa Albay apektado ng pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Ilang alagang hayop namatay din dahil sa ashfall.
21: Delikadong heat index inaasahan sa 13 lugar. Level ng tubig sa Angat Dam posibleng bumagsak sa minimum operating level ngayong Linggo.
1: Presyo ng LPG bababa ng 2 piso kada kilo bukas. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ay patutupad din bukas.
21: Halos 50,000 driver ng TNVS at motorcycle taxi na tuklasang kolorum sa gitna ng pamamahagi ng ayuda.
1: Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itutuloy ng House Justice Committee mamaya.
21: Ika-4 na civilian mission, sinundan ng mga barko ng China Coast Guard. 4 na research vessel ng China, namataan din sa kalagatan ng Pilipinas.
1: Sales lady, naputulan ng binti matapos magulungan ng truck sa Maynila.
21: Sa showbiz spotlight, Jopay Pagia, ibinunyag ang una sanang pangalan ng grupong Sex Bomb.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon Lunes, May 4, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
21: Ako naman si Doris Bigornia.
1: Detalye. Umabot na sa 129 na barangay sa Albay ang apektado ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Kasunod ito ng naitalang lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current uuson sa Miisi Gully noong Sabado. 53 barangay sa Uwas ang apektado ng ashfall, habang 44 sa Ginobatan, 19 sa Ligao at 16 sa Kamalig. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, halos 200,000 residente ang naapektuhan ng ashfall, kabilang dito ang ilang residenteng nananawagan na malinis na tubig at nababahala sa posibleng epekto ng abo sa kalusugan.
0: Kasi yan ang affected sa amin sa kalusugan naman. Tapos yung sa pagkain, hindi safety yung pagkain.
2: Kailangan talaga namin dito yung tubig. Wala kaming tubig. Yung tubig namin yan, inasahan namin yung tubig sa ulan yun. Ang dumi-dumi na, na magamit.
1: Ayon kay Mayon Volcano Observatory Head Doreen Abelinde, posibleng maranasan ulit ang malawakang ashfall dahil patuloy ang aktibidad ng bulkan na nasa Alert Level 3.
22: Unique po itong event na to kasi napakalaki po talaga yung tumaas doon sa material. But very possible po, lalo na dun sa ating ibang mga galis na madami na din deposits na Mayon Volcano.
1: Inabisuhan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga aeroplanong iwasang lumipad malapit sa Bulkang Mayon.
21: Namatay ang ilang alagang hayop bunsod ng ashfall o pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Sa Albay, 5 kalabaw at 2 baka ang namatay dahil sa makapal na abo sa bayan ng Kamalig. Namatay din ang ilang alagang hayop at naapektuhan ng ashfall ang ilang pananim sa bayan ng Daraga. Inilikas naman ang ilang senior citizen at menor de edad na may hika dahil sa makapal na abo. Sa Ginobatan, sinabi ni Mayor Ang Gemma Onghoko na halos 100,000 residente ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Wala namang inilikas na residente kahit balot ng abo ang buong bayan.
23: Buong bayan na po, basically 44, lahat po ng barangay sa amin affected po talaga ng Mayon eruption po. Na mayroon ashfall, hindi naman po kami nagpa-evacuate na. Pag nag-elevate to alert level po, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7 kilometer danger zone, dun po yun.
21: Sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na balik normal na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar pero patuloy ang paglilinis.

0: Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, mahigit 1,000 pamilya ang nanunuluyan sa 14 na evacuation centers.
1: So nakahanda tayo na tumugon doon sa mga request for augmentation ng mga local government units na naapektuhan nga po nitong pag-alboroto ni Mayon. Nakapagpahatid din ng ibang tulong kagaya ng cash for work at ng emergency cash transfer. Nagpapatuloy din yung distribution ng mga ready-to-eat food boxes.
0: Namamahagi ng Department of Health ng N95 mask habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis sa mga apektadong lugar.
2: Alas 7:07, patuloy na mararanasan ang mainit at malinsangang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan City, habang 43 degrees Celsius naman sa Sinait sa Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte at Bacnotan sa La Union. 42 degrees Celsius naman sa Batac, sa Ilocos Norte, Aparicio, Cagayan, Tuguegarao City, San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro, Puyo sa Palawan, Maasin sa Southern Leyte at Davao City. Dito sa Metro Manila, 39 degrees Celsius ay inaasahang init na mararamdaman. Pero inaasahan pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa Easter Days. Inikait naman ng Manila Water ang mga customer na magpalinis ng septic tank ngayong Mayo. Ayon sa kumpanya, libre ang serbisyo dahil kasama ito sa binabayaran ng mga consumer.
3: Puno or hindi puno yung Pozo Negro ninyo, sana po kapag nakaschedule na, ay i-avail po natin ito. Wala po yung karagdagang
4: bayad.
3: Huwag na nating hintayin na magbara yung ating mga toilets bago tayo mag-avail ng less lodging service. Bayad. Halimbawa, hindi ka nakaschedule, tapos nagpa-request ka, yun po ay may bayad na.
2: Si Manila Water Communications Affairs Group Director Jeric Sevilla.
0: Pinangangambahang sumadsad sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Linggo. Kahapon, bumagsak sa 182.294 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 183.31 meters noong Sabado, sinabi ni Environment Undersecretary Carlos Primo David. Nakaraniwang bumababa sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo. Dahil dito, posibleng ipagpaliban ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang susunod na pagtatanim dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam na pinagbumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila.
5: Pagka pumatak ito to 180 meters, medyo panic mode na tayo niyan. Nangyayari yan doon sa towards the very end of the dry season, mga June, papasok ng July. Pero sa ngayong kondisyon, mukhang nasa 180 na tayo by next week. May konting slowdown doon sa paggamit natin ng tubig sa Angat dahil mas konti yung supply sa mga farms natin.
0: Nauna nang iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
2: Alas 7:10.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Bababa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. 2 pesos kada kilo ang rollback ng regasco, nakatumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke, bunsod ng pagbaba ng shipping cost ng LPG. Ang kay Regasco President Arnel T, hindi kwenta ng Department of Energy ang rollback at dapat maging transparent at epektibo ang anumang paggalaw sa presyuhan.
7: Advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes. Whether it is increase or decrease, but this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it. Hindi naman po nila ito computation, but this is our voluntary computation and submitted to the Department of Energy.
2: Namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa kwenta ng Department of Energy. Ayon sa mga sources, 2 piso at 20 sentimo ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel. Pero ang kerosene ay posibleng bumaba ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara sa Strait of Hormuz at paghina naman ang halaga ng piso kontra US dollar. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan.
0: Pinaniniwalaang muling lalala ang gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Ito'y dahil hindi kontento si US President Donald Trump sa proposal ng Iran sa isinasagawang negosasyon. Tumigil ang mga pag-atake simula noong April 8 matapos subukan ng 2 bansa na bumuo ng kasunduan. Ayon sa opisyal ng Iranian military, posibleng muling magsimula ang gera dahil hindi sumusunod ang Amerika sa anumang pangako. Nauna lang sinabi ni Trump na pinagpipilian niya kung pupulbusin o susubukang gumawa ng kasunduan sa Iran.
2: Alas 7:12, natuklasang kulorum ang 50,000 driver ng TNVS at motorcycle taxi sa gitna ng pamahagi ng ayuda. Sinasabing umabot sa 100,000 ang driver ang humihingi ng ayuda na mas mataas sa 54,000 na may prangkisa. Nauna na iniutos ng Department of Transportation sa mga transport network company at motorcycle taxi platform provider na itigil ang onboarding o pagkuha ng mga bagong driver. Ito'y matapos matuklasang lumagpas sa itinakdang cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider sa kalsada na mas mataas mula sa kabuang cap na 78,000. Aminado ang DOTR na posibleng may butas sa sistema kaya lumagpas sa itinakdang cap ang mga bumabiyahing rider.
0: Natuklasang hindi sapat ang buwan ng minimum wage para sa mga gastusin araw-araw. Sa pag-aaral ng Iban Foundation, lumabas na hindi sapat para sa tinatawag na poverty threshold sa pamilyang may 5 miyembro ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage o katumbas ng 15,100 pesos kada buwan na kulang para sa estimated monthly poverty threshold na 15,713 pesos. Mas mababa rin sa national average na halos 11,000 pesos ang sahod sa siyam na rehiyon. Sa Hulyo, posibleng desisyonan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 16 na petisyon kaugnay ng wage hike o aumento sa sahod sa Metro Manila. Kabilang dito ang panukalang itaas sa 1,200 pesos ang daily minimum wage.
2: Alas 7:14, itutuloy ng House Justice Committee ngayong araw ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inasaan tatalakayin at pagbobotohan ang committee report, resolution at articles of impeachment para iakyat sa plenaryo sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang articles of impeachment sa Senado. Noon na sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Arise na hindi siya lalahok sa botohan dahil misto lang nag-ugat lang ang impeachment complaint sa away ng pamilya Duterte at Marcos. Pero tiwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makukuha ang sapat na boto para umusad ang reklamo.
4: Hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met.
2: Para kay Attorney Lorna Kapunan, matibay ang ebidensya para sampahan ng reklamong plunder sa office of the Ombudsman si VP Sara kahit gumugulong ang impeachment proceedings. Mariring isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang ginastos na 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na sinita ng Commission on Audit.
8: A criminal case for plunder, what is the difference? Pag na-convict
9: ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, eh meron ring penalty ng permanent disqualification.
2: Lumutang naman ang pangalan ng mga kongresistang posibleng magsilbing o magsisilbing prosecutor ng Kamara, kabilang sina Terry Ridon, Laila De Lima at Shel Diokno, Isabel Zamora, Jonathan Keith Flores, Joel Chua at Lordan Suan. Pero nilinaw ng Kamara na hindi pa pinal ang bubuo sa prosecution team sa impeachment trial ng Senadong posibleng magsimula sa Hunyo.
0: Inaprubahan ng Malacañang ang bagong hiling ni Vice President Sara Duterte na makabiyahe sa ibang bansa. April 28, ipinalabas ang travel authority para sa biyahe ng Vice Presidente sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom simula noong Mayo 2 hanggang Mayo 15. Pero wala pang kumpirmasyon mula sa Office of the Vice President kung tumuloy sa pagbiyahe si VP Sara. Nauna nang sinita ng Vice Presidente ang sinasabing last minute na aksyon ng Office of the President sa unang hiling na makabiyahe at iginingit na nagbago siya ng plano dahil walang garantiyang papayagan ang biyahe abroad. Pero pumalag ang Malacañang at iginit na dati nang naglalabas ang Travel Authority, ang Office of the President, isang araw bago ang nakatakdang biyahe ni VP Sara.
2: Break, break muna, break. Ano oras na, Miss Beautiful?
0: Aba, 7:18 na po ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Basta AM, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
10: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Basta AM, DZMM.
10: Radio Patrol Balita alas 7.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:21. Hiniling ng ICC Trial Chamber sa iba't ibang partidong magsumiti ng obserbasyon sa pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang dito ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na sinasabing patayan sa war on drugs. Sa ilalim ng statutory framework ng ICC, kailangan repasuhin ang pre-trial detention ng akusado kada 4 na buwan. Nakatakdang ganapin ang unang status conference sa kaso ng dating Pangulong Duterte sa Mayo 27 kung saan inasang tatalakayin ang pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Inasang magkakaroon ng live stream ng pagdinig pero hindi patiyak kung paano haharap ang dating Pangulo.
0: Pinuri ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. 2019, iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagbibitiw sa pwesto ni Carandang matapos magpalabas ang dating Pangulo ng dismissal order noong 2018. Bunso nito ng sinasabing paglabag ni Carandang sa confidentiality nang ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Nag-ugat ang investigasyon sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes sa Ombudsman laban sa dating Pangulong Duterte noong 2016 dahil sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman. Si Carandang ang humawak sa investigasyon matapos mag-inhibit si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa pamangkin niya ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. 2017, ibinunyag ni Carandang ang daan-daang milyong pisong halaga ng transaksyon ng pamilya Duterte sa iba't ibang bangko mula 2006 hanggang 2016 batay sa record mula sa Anti-Money Laundering Council.
13: Yung billions kasi baka inadna nila itong lahat ng ano eh, transaction eh. Kasi 20 million, 16 million. Pag inad mo siguro na abot ng billions. So, namin, 40 million, several 40 million, 200 million pa agad ito. Ito pa 50 million, dami.
0: Sa desisyon ng Supreme Court, iginiit na trabaho ni Carandang na ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kaugnayan sa pambansang interes. Dahil dito, ipinababalik ang lahat ng retirement benefits at hindi nabayarang sweldo ni Carandang mula nang suspindihin hanggang sa nakatakdang pagre-retiro noong 2020.
2: Alas 7:24, nakapaglagay ang atin ito Coalition ng Bandila ng Pilipinas sa PAGASA K2 bilang bahagi ng ikapat na civilian mission. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang misyon sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Bukod dito, sumakay din ang jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Simula ngayong Biyernes o nung Biyernes, mahigit isang araw sinundan ng barko ng China Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka na may sakay ng mga volunteers. Dahil dito, nagpadala ang Philippine Coast Guard ng radio challenge sa barko ng China para igit na wala itong legal na jurisdiction para magsagawa ng anumang aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Target na misyong maghatid ng supply ng pagkain at petrolyo sa mga maingisda.
14: Malaki talaga epekto sa mangingisda natin dito. Pero kung naman yan eh, dati-dati naman wala naman yan sila eh. Since 2017, the pag-upo talaga ng isang presidente natin, doon talaga sila naging agresibo. Noong time na yun, hanggang ngayon.
2: Pumalag naman si atin ito Coalition Co-Convenor Rafaela David sa pahayag ng Chinese Embassy na nabigo ang sinasabing mapang-udyok na aksyon ng grupo at iginiit na nabigo ang China ang takutin ng mga Pilipino.
15: Parang China ang nag-fail. They have failed to scare us, intimidate us, divide us Filipinos. Kasi kung tutuusin, we're on our fourth mission na nga eh. So ibig sabihin, hindi nila tayo napigilan na paulit-ulit bumalik sa West Philippine Sea, irregularize yung civilian mission.
2: 2023, unang beses nagsagawa ng civilian mission at nakapaghatid ng supply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. 2024, isinagawa naman ang ikalawang misyon sa paligid ng Bajo de Masinloc habang dinaos ang ikatlong misyon noong nakarang taon.
0: Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng eroplano at barko para itaboy ang apat na research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na scientific research sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga Chinese research vessel na namataan sa Palawan, Batanes at Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Iginit ng Philippine Coast Guard na lumabag ang mga barko sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil sa pagsasagawa ng operasyon kahit walang pahintulot mula sa Pilipinas. Nangako ang Coast Guard na itataboy ang mga research vessel ng China para protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Go!
2: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiyansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Huwebes, inaresto si Sonza dahil sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Sa social media post ng abogado ni Sonza na si Attorney Mark Tolentino, kinumpirmang maghain sila ng 10,000 piyansa ngayong umaga para makalaya ang dating broadcaster. Nauna nang kinwestiyon ang kampo ni Sonza kung bakit non-bailable, walang piyansa ang kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Noong 2023, nakalaya rin si Sonza matapos magpiyansa sa kasong large-scale illegal recruitment.
0: Sinibak sa serbisyo ang pulis na mister ng pinatay na si Senior Master Sergeant Diane Marie Molyinido at 8 taong gulang na lalaking anak noong Enero. Ayon sa Napolcom, lumabag sa protocol si Police Senior Master Sergeant John Molyinido nang pumayag na agad isailalim sa cremation ang bangkay ng mag-ina sa gitna ng investigasyon. January 24, natagpuan ang naaagna na bangkay ng policewoman sa creek sa Bulacan. Habang na-recover naman ang labi ng batang si John Ismael Molyinido na nakabalot ng tape sa Calamansi Farm sa Tarlac noong January 29. Iaapela naman ng kampo ni Molyinido ang desisyon ng Napolcom sa korte. Nauna nang naaresto ang babaeng car agent at mister na dismissed na police na itinuturing na pangunahing suspect sa krimen.
2: Sa Maynila, naputulan ng binti ang isang sales lady matapos magulungan ng truck sa tundo. Sa investigasyon, biglang lumikon tricycle dahil may iniwasang motorsiklo kaya nahulog ang biktima at nagulungan ng paparating na truck. Hawak na ng mga pulis ang truck driver habang inihintay pa

0: Ang biktima na aresto sa follow-up operation ang isa sa mga suspect na inaming natalo sa sabong kaya ng hold-up.
1: Sa Ilocos Sur, tatlong sugatan sa pagguho ng temporary detour bridge sa bayan ng Santo Domingo. Kasunod ito ng pagdaan ng 10-wheel na truck na may bigat na 20 tonelada at may kargang mga bato. Dumaan ang truck kahit 5 tonelada lang ang load limit sa gumuhong detour bridge. Abay talagang... Nasugatan ang driver at pahinante ng truck. Gayon din ang rider na motorsiklong kasamang nahulog sa tulay. Nagsisilbing pansamantalang tulay ang gumuhong estruktura habang tinatapos ang permanenteng tulay. Nangako ang DPWH na pananagutin ang truck operator dahil sa paglabag sa load restrictions.
0: Sa Albay, kinundena ang pagmamalupit sa ligaw na tuta sa loob ng eskwelahan sa Legazpi City. Sa video, hawak ng security guard sa batok ang tuta na mistulang matamlay at nanghihina. Sinasabing sinipa ng gwardya ang tuta nang pumasok sa campus kaya ito kinagat. Dahil dito, binitbit ng security guard ang tuta at inalis sa eskwelahan. Nangako naman ang pamunuan ng eskwelahan na makikipagtulungan sa investigasyon.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ibininyag ni Jopay Pagya ang pangalan sana ng grupong Sex Bomb. Ayon kay Jopay, Chicken Sandwich Dancers dapat na magiging pangalan ng grupo. Pero nauwi sa Sex Bomb. Nagpaliwanag naman ang Kate Angela Management and Services sa pagiging absent ni Jopay sa concert ng grupo noong April 30. Hindi nakasama si Jopay sa rehearsal dahil sa hindi tinukoy na medical condition na nakaapekto sa kanyang tuhod. Nag-sorry ang management sa delay sa pagbibigay ng update. Pero tiniyak na makakabalik si Jopay sa mga world tour ng Sex Bomb. Noong Enero, sumailalim sa knee aspiration procedure si Jopay para tanggalin ang fluid buildup sa tuhod. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Bye sa inyo, Alvin, Doris. Happy Monday!
1: Happy Monday! Thank you, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Set.
0: Ako po si Doris Bigoria.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang... Gising Pilipinas! Energy, energy! It's a Monday!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Cut! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
11: Where talent takes the spotlight.
10: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, D.
12: DZMM.

0: sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Magandang umaga muna kay Henrik Val Oliva. Partner, naalala mo si Henrik, yung nagdala sa atin dito yung mga goodies from Finland. Sabi niya, hello sir, almost 3 a.m. here in Finland. Nakabalik na po ako nung Thursday noon time.
2: Wow.
1: Di, magtrabaho ka, nakayod na naman ulit. Nama?
2: Habang kumakayod, makinig at manood ka sa amin. Maraming salamat sa iyo.
1: Pero alas 3 na madaling araw doon.
2: Grabe.
1: Siguro may jet lag siya.
2: Oh.
1: Hindi makatulog na sanay sa time zone natin, ha?
2: Tama.
1: Si Ma'am Gurito Season, pinapabati si Agnes Marie Abrao of Cavite. Yan, di ba rin ko?
2: Mapasalamat lang ako ng mabilisan kay LTO Chief Asek Marcus Lacanilao.
1: Oh.
2: Asek, maraming salamat sa asiste.
1: Mabait yan, partner.
2: Mabilis ang action niya. Mm-hmm. Thank you po. Thank
1: At
2: you.
1: Si Ma'am Luz De Leon, magandang umaga din po sa inyo. Partner, meron ka pa?
2: Si Rough Season, naalala mo ba siya?
1: Oo.
2: Sabi niya, good morning. Paki-great naman po ang kuya kong si Reagan Season ng Paranaque at Usami City. Happy, happy birthday, Kuya Reagan. Kaya lang late na po ang aking pagbati dahil ginawa niya itong mensahe noon pong Sabado nung Mutyanang Masa.
1: Shadow late naman.
2: Kaya nga.
1: Louis Basco, magandang umaga sa iyo. At si Professor M, sabi niya, pabati naman po ng happy anniversary sa amin ni Teray Taray.
2: Uy. Wow,
1: 29 years of wedded bliss.
2: Wow.
1: Love you. Jagia. Yan ang yung nila, term of endearment, ha? Congratulations sa
2: congrats sa inyo.
1: Happy anniversary.
2: More anniversaries to come.
1: Yeah. Yan. Sabi ni Name Cannot Be Blank, yung desisyon ng Supreme Court to void Karandang's dismissal is justice delayed, justice denied. Oo nga, tagal na nun. Sa totoo lang, Duterte pa yun. Kaya deserve ni Duterte to be jailed in ICC for corrupting our institutions. Pero hindi naman po yun ang dahilan ng kanyang kaso dun sa ICC. Ano po?
2: Mula kay Edison Enriquez ng Malabon Coms at Red Cross, good morning. Pwede po bang batiin? Pwede naman sa inyong programa mamaya si dating Malabon Congressman at ngayon chairman ng Philippine Red Cross Malabon City Chapter, si Congressman Ricky Sandoval, na asawa pa. Asawa pala ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval na laging I woke up like this, di ba? Good morning!
1: Good morning po. Punta na natin ZMM sa pamagitan ni Lorraine Galvez. Go, Lorraine!
3: Good morning, morning, gising Pilipinas! Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang kanyang online show, Tiba na sa Radyo Muna, Chichika. At ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Pagdating nga namin ay napakabating na ulap ang agad, di ba? Eto po, kita-kita lang sila dito. Pakita natin sila. Ayan, napakaraming tao. Hello po sa inyo lahat! Good morning! Diba? Parang feeling ko may fiesta ngayon. Kaya naman, kamustahin natin sila. Kasi nasa likod ko po ngayon ang mga presidente po ng bawat organisasyon, asosasyon dito sa Barangay Tatalon. Hello po! Kamusta po kayo? Good morning!
4: Po.
3: Ano po pangalan po ninyo?
4: Emily Luxon po.
3: Ma'am Emily, leader po ba kayo ng...
4: President po ng Personatics.
3: Ayan. Ng? Personatics. Ano pong ginagawa ng mga personatics?
4: Nagsusumba po.
3: Ah, kayo ang nagsusumba? Ilan taon na po kayo nagsusumba?
4: 3 years.
3: 3 years na ang mga personatics. O baka gusto mabatiin ang mga kasali sa inyong asosasyon.
4: Hello, mga kasamahan ko dyan, mga member and officer.
3: Diba?
4: Hello,
3: ang
4: good morning
3: tao,
4: po.
3: Ilan po ang tao sa personatics? Ayun po palang, personatics.
4: 20.
3: 20 in fairness. Maraming salamat po. Eh, dito naman po tayo kay nanay. Hello, okay. Good morning.
4: Good morning po.
3: Ano ang pangalan po ninyo?
4: Nati Sublev.
3: Aya, kayo po ah.
4: President po ng Senior Association.
3: Senior Association. Apa. Senior sa po ang Senior Association.
4: Destiny One. Bago pa lang.
3: Bago pa lang. Ano po ang mga ginagawa ng mga Senior Association?
4: Nandito po, nakikijoin sa aming community. Mm-hmm. At nandito kami early morning every Monday. And then,
5: Sumasayaw rin po ang mga senior na pinitumba dito.
3: Oh, yun ang balita ko. Every Monday, meron daw po silang Zumba dito, mga kapamilya. At meron ding flag ceremony. Yes, kaya bago sila magkaroon ng flag ceremony, sumasayaw muna silang lahat sa Zumba. At syempre, ngayong Lunes ng umaga nga, ay nilagay nila ang kanilang mga pangalan dito sa ating mahiwagang fishbowl. Nilagay niyo po ba lahat ang pangalan ninyo dito? Ay, wala mo. Ako, sayang. Hindi nakahabol. Pero eto na nga. Hindi na pwede malagay. Sayang naman. Hindi na natin malalagay. Ay, pero okay lang po yan, pero tignan natin ang ating pangalan. Sino nga ba ang ating mabubunot? Mula sa mga president ng ating asosasyon, ang nabunot kong pangalan ay si Pastor Sumuak Basesta. Hello po! Ay, naku, sayang naman. Pero kasi okay lang po next. Hello po dito po kayo, May. Nanay, ayan, ano po pangalan ninyo?
6: Ako po si Adele Dizon.
3: Ayan, Ma'am Adele, ano po kayo dito sa inyong
6: Vice President po ako ng Basesta Organization.
3: Basesta. Ano po pangalan?
6: Basesta.
3: Basesta. Ano po ginagawa ng Basesta?
6: Marami po activities sa Basesta. Unang-una po ang ang senior citizen na nagsusumba. Meron po kaming project na para po sa bigas ng para sa mahihirap na kaya rin bayaran na hindi naman mahal.
3: Mm-mm. Ayan. At dahil kayo po ang nabunot kong pangalan, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt.
5: Thank you po.
3: At syempre, para una ka sa balita, eto ang Transistor Radio mula sa DZMM. At eto na nga ang inaantay nating lahat. 1,500!
6: Ano po, iaano namin sa pondo namin.
3: Ay, sa pondo! Yan. Baka may mga gusto po kayo sabihin sa DZMM?
6: DZMM, paborito po ng mga lolo, lola, at saka ng buong pamilya ang DZMM makinig.
3: Yes! Baka may mga gusto ka patigin ka mag
6: Marami po nga, salamat sa DZMM staff, pati po yung mga grupo po ng Basekta, Indakers, yung mga hawak ko po yun.
3: Indakers, wow! Yes. Naku, maraming salamat sa energy ninyo mula dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ako po si Lorraine Gomez, balik na po siya sa studio!
1: Thank you! Maraming salamat kay Lorraine Galvez dyan sa barangay Tatalon sa Quezon City. Magsusumba daw sila pa. Ang init!
2: Tinatanong, ano ba ang gagawin doon sa napaglalunan na 1-5? Saktong-saktong po yan para sa salumpas.
1: Nag-plug ka pa na. Kasi sumakit yung buto-buto
2: Ingat partner, lang po mga nai, ha? Ingat
1: energetic
2: po
1: ka mga yan.
2: Oo.
1: Talagang sayaw kung sayaw. Kaya lang problema, maalinsangan kasi todo pawis ka dyan.
2: Yan na nga, oo.
1: Pero masaya yan, lalo masaya na kung ang tugtog ay kapanahunan mo.
2: Correct, correct.
1: Naalala mo ng teenager Kembo ka.
2: Kembo to the max ka yan.
1: Giling ng giling. Ay, naku, sinasabi ko sa... Iba ni edad nyo ngayon, ha? Magandang umaga at nanonood sa atin at happy listening kay Amado Reyes.
7: Good morning!
1: And Presi Lupena, galing kay Archie Lagman. Napabati yan, partner.
2: Aba? Wala bang kapalit yung pabati na yun, Archie? Kaya binubuksan ko yung
1: X. Si Ayi naman, pahabol pong pabati kay babati naman si Loves kong si Achi ng happy birthday kahapon pa. Utang mo na yung pansit ninyo, ha? Sa birthday ko na lang sa August. Hindi naman yan obligasyon, Ayi. Parinig lang kami ng parinig. Nga.
2: Correct.
1: Eli Trinidad, please greet my parents-in-law, Boy and Dory Trinidad, on their 63rd wedding anniversary.
2: Wow.
1: Haba nun, 63rd partner.
2: Wow. Congrats sa inyo. Happy Boyle, magandang umaga rin sa iyo. At si Louis Basco, hindi na kita babatiin kasi lagi ka naman namin binabati. Tapos iniingit mo kami sa almusal mo.
1: Maganda umaga din kay Chris Aberin, Ikasyano, at kay Ma'am Lina Ho. Lina Ho ng Paridel Bulacan at si Jing Pahe, magandang umaga din po.
7: Good morning. Si
2: Donnie Santiago, good morning. Sana po maibalik na ang umagang kay ganda sa TV.
1: Basa ko na yan, paulit-ulit.
2: Sorry. Inuulit ko lang para hindi makalimutan ng madlang people.
1: Si Congressman Terry Ridon ay nasa linya na po natin ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairman ng House Committee on Public Accounts. Mahikibalita lang tayo, partner. Alam ko may hearing pa today and soon enough magkakaroon na ng botohan dyan sa Kamara de Representante. Kaya tanungin natin, ano ang susunod na usad? Ano ang mga aktibidad dyan sa Kamara? Magandang umaga po sa inyo, Congressman Terry.
2: Good morning, Kong!
8: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Opo. Kung ano yung asahan ng ating mga kababayan ang aktibidad for today? Ng winding down na yung committee, ano po? Tapos, malapit nang matapos, ano po?
8: Tama po yun. Ito na po yung final vote, no? Kasi ito na po yung vote para sa committee report, articles of impeachment, at yung po House Resolution po, setting forth yung impeachment po niya Vice President Sara Duterte.
1: Po, so ito na yung, anong tawag dun sa pagbobotohan ninyo, yung committee report na?
8: Tama po. So last week po yung probable cause, no? So ngayong araw po yung approval po ng committee report. At lahat ng mga accompanying documents like yung House Resolution at yung articles of impeachment.
1: Tapos pagdating ng May 11, ito na yung moment of truth. Mm. Ito na yung sa plenaryo.
8: Yan po yung target natin sa plenaryo, no? By next week. Kasi after today, nasa plenaryo na huwian hopefully by tomorrow. At mag-start na po yung mga debate.
1: As early as tomorrow, Congressman, nandun na sa plenaryo.
8: Opo, kasi I don't think ngayong hapon ay madadala po sa plenaryo. By tomorrow, I think, nasa plenaryo na po, and we will probably open deliberations already and debate.
1: So ang pinaka the best na mamulso, umaga partner, ang may key na kumuha ng pulso ay isa si Congressman Terry Reid, kasi tayo, meron tayo eh. Ito insider ito eh, ano po? Kumusta ang pulso ninyo? Mukhang makukuha naman yung 106, Congressman.
8: Hindi ko po yung 106, hindi na ho mahirap makuha yan kasi 53 votes na ho eh. Yung pong probable cause last week, no? So yung next 53 na lang po yung kailangan po natin. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks.
1: Pero marami pa na nasabi, may gumagapang din eh sa kabilang
2: parte. At nabasa ko nga, Meron nagsabi sa akin, may isang bubuit, sabi. Nag-aatrasa na raw. Sabi, ay bawiin ko na lang yung pirma ko dyan.
1: Ewan ko kung totoo, may ganun ba kong?
8: Wala ganun. Intriga lang ho yun, sa totoo lang. Kasi may nakita ko mga listahan, mga 15 congressmen doon na nilalabas ng supporters po ni Vice President Sara Duterte. Pero ang una kong tanong, bakit may nakalagay doon Dier Rodriguez? Sino si Dier Rodriguez? Wala naman congressman na Dier Rodriguez.
1: ano lang to? Parang panggulo? Parang ginugulo?
8: May tatlong mga DDS supporters eh. Na yun po ang sinasabi nila. Meron daw 15 congressmen na mag-withdraw na daw po ng support from the impeachment after the 53 votes sa probable cause, no? Pero again, in the list that they released, who is Bier Rodriguez? There is no animal, there is no congressman that exists that is named Bier Rodriguez. So, ano yan? Panggulo yan, hindi yan totoo.
1: Ang kilala ko Rodriguez si Rufus, hindi naman Bier. Rufus Rodriguez.
2: Meron pa isa, Rog.
1: Gutierrez yun.
2: Gutierrez yun. Pero meron po ba silang karapatan na gawin nyo na nagbumoto na sila, nagsabi na ng kanilang layunin na suportahan yung impeachment?
1: Yung sa komite.
2: Tapos, nagbagong isip ko, i-withdraw ko na lang. Pwede kaya yun?
8: Pwede naman yun. Pero again, wala pang ganun. Walang ganun at this point.
2: Pero yung itong kampo naman ni VP Sara, wala na po siyang lugar o wala na siyang pagkakataon na mag, diba, apela ba ang tawag mo doon, partner?
1: Wala na, tapos na nag-decision
2: eh. Pa, yung ganyan, oo.
8: Meron po yung mga aliado po niya, siyempre, kahit yung mga kapatid niya, pwede yung mag-deliberate, no? Sa plenaryo. Magtanong doon po sa sponsor at siyempre, humingi ng pagdagdag na paglilinaw. Dito po sa committee report po na ipapresenta sa plenaryo sa linggo pong ito.
1: Okay. Let's talk about the blocks, Congressman Terry, ano po, dyan sa Kamara. Di syempre, yung lakas, I suppose, susuporta yan sa impeachment, ano po. Pero marami pang ibang power at political blocks, hindi ho ba? Kumusta yung ano nila, yung pulso nila? Mukhang boboto ba o kagaya halimbawa ni Arise? Congressman Arise, saan ba si Congressman Arise? Liberal o anong minority din siya, Congressman Terry, ano?
8: Tama po. Pero nagsabi naman ho siya na that his vote, sabi niya, hindi daw siya...
1: Hindi siya boboto.
8: Hindi siya boboto. So he will not participate. Sabi naman niya, it is not his a party position, but it is his personal decision.
1: Apo.
8: Yan pong bagay na yan.
1: Yung mga major parties dyan, Kong, anong basa mo? Yung NUP, NPC, Lakas, Partido Federal, ayan yung mga malalaki.
2: Pero
1: sa Kamara.
2: Oo.
1: Anong basa mo, Kong?
8: Hindi ko naman ako, siyempre, they will leave it to their members to make that decision. Pero I think meron mga caucuses na mangyayari para mapag-usapan kung alin ba yung mas magiging matimbang para sa kanila. Pero ultimately, ang balita natin, it will be based on evidence, it will be based on their conscience. No? So we will respect that decision of the members.
2: Okay.
1: Pero yung 106, easily kakayanin. Hindi lang tayo sure kung abot sa kagaya nung nakaraang taon na mahigit 200 na mambabatas ang dumirektang nag-impeach sa Vice President, Congressman Terry.
8: Tama po. Ang inaasahan natin yung 106, hindi na humahirap yung makuha at the level of the plenary. Ang, at the very best, maganda kong mapantayan po yung 215 members no na nag-support po in the first impeachment. Yun po yung, I guess, target po ng, na makuha po natin by next week.
1: Tama, tama. At yung mga panel of prosecutors, isa din po ang pangalan ninyo sa Finofloat. Willing ba kayong maging prosecutor sa usaping ito?
8: Wala naman yung problema. Pero syempre, ultimately, it will be the plenary that will decide it. No? So may mga nabanggit naman na po mga pa, it's a mix of the old prosecutors in the first impeachment, tapos syempre yung mga bumalik at mga bago pong mga kinatawa na pwede kong maging prosecutor.
1: So kayo, wala kayong problema kung in-nominate man kayo dyan, okay lang sa inyo?
2: Bukas.
8: Wala naman yung problema kasi syempre, it is the wisdom of the plenary that gets to choose kung sino po yung mga prosecutors.
2: Opo. Paano kaya po ang paghahanda ninyo para sa ganyan? Kasi syempre, yung mga tao, hindi pa masyadong biyasa sa kung ano man yung mga proseso.
8: Siyempre, kailangan maganda ho talaga. At saka, sa totoo lang po, yung mga member naman ho ng House Justice Committee, kahit nakapikit ho, kabisado na ho nila yung mga articles of impeachment eh. Kasi yan naman ho talaga sinalang natin na buong panahon. Yung pong unexplained wealth, bribery, confidential funds misuse, at yung pong threats against the president.
2: Okay.
1: At saka ho, nyo na po ito, no? Kung sakasakali man, you have a month, less than a month to prepare, Congressman Terry. Yan naman, hindi naman mag-interfere sa trabaho ninyo sa Kamara kasi parang extra work siya lalabas eh.
2: Uh-oh,
1: kung kayo man po ay mapabilang dyan sa prosecution team.
8: Tama naman, tuloy-tuloy ho. Kasi ang trabaho naman ng Kamara, hindi lang naman ang impeachment yan. Ngayon, may crisis pa rin ho tayo. So, yung iba pang mga measures to respond to the oil crisis, gusto ho natin na matutukan, katulad ng panawagan, particularly relating to removal of VAT naman po on electricity rates. No? So, mahalaga rin po yan sa tao at tututukan po natin yan sa Kamara.
1: Opo. Yung private prosecutors naman, paano nga pinipili yun? At sinong may kapangyarihan na magsabi na, ikaw attorney, kasali ka dito? O yan ba ay parang purely volunteering lang sa side ng mga private lawyers?
8: Una, kailangan na buuin po muna yung public prosecutors, no? Siyempre. At pagkatapos nun, kung kailangan ho talagang makipagtulungan sa private prosecutors, and then we will engage, no? The House will engage. Private prosecutors po para magtulungan po with us.
1: Hindi, wait. So, ibig mo sabihin, hindi naman obligatory na kailangan may private prosecutor kung kailangan lang ng tulong ng public prosecutor?
8: Hindi naman kailangan. I think in previous impeachments, ganyan naman ho. There were always public prosecutors and there were private prosecutors.
2: Ilan po ang mga public at kung sakali man ay private prosecutors?
8: Wala naman ang limit eh.
1: 11, hindi ba yung
8: constitution? Sa public prosecutors, may 11.
1: 11.
8: Private prosecutors that can assist and help no the public prosecutors. Wala naman pong limit yan. Pero siyempre, expectation ho natin dyan, dapat matulungan ho yung public prosecutors in each of the four grounds na pinag-uusapan ho natin. Unexplained wealth, bribery, at iba pang mga grounds po to impeach the Vice President.
1: Okay, sige. Di, good luck po sa inyo, Congressman Terry. Ano po? So, babantayan din po natin, starting tomorrow pala ikaw mo, ay ihain na dyan sa plenaryo, no? Katakot-takot na debate po mapapakinggan natin, pero at the end of the day, you have to make a choice. Congressmen or congresswomen have to make a choice based on the evidence presented dun sa komite. Di ba, Kong?
8: Tama ho yun. And ultimately, it is a question also of not just the numbers of congressmen, but the numbers that had been presented during the committee. 6.77 billion yung pinag-uusapan po natin na total transactions po ng Vice President at ng kanya po kasama. Ganyan po ba yung mga dumadaan sa mga bank accounts ng ordinaryong mga tao? Parang hindi po. Dahil sobrang bangga ito. Doon sa 88.5 million na net worth ng ating pong pangalampakul. Yung po yung mga ilan sa mga features po ng debate niyan sa plenaryo sa darating pong mga araw.
1: Salamat, salamat. Mabuti sa at may update tayo. Thank you, Kong. Mabuhay ka.
2: Thank you.
8: Salamat. Magandang umaga.
1: Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice at chairman ng House Committee on Public Accounts. Siguro in the next days, within the week, magpapahanap tayo kay Camille Partner na eksperto kasi kailangan na po nating i-brush up yung ating knowledge on impeachment.
2: Ayan na nga.
1: Nalimutan na. When was the last time na nag-cover tayo ng impeachment? Sino pang last na sumalang sa impeachment?
2: Gutierrez, yung babae.
1: Hindi natuloy yun eh. No, kapag nag-resign yun. Corona, yung may full-blown.
2: Yung full-blown.
1: Naalala ko, ibuhay pa nun si Senator Miriam Defensor Santiago.
2: Talaga ba?
1: Alos kada linggo may quotable quote kay... Naalala mo yun? Yung parang nililekturan para mga estudyante niya sina Tupas? Sina Neri. Sina Neri. Parang may professor na terror. At parang may oral recitation kayo araw-araw.
2: Kaya nga.
1: So that was when was that? Anong taon yan, Camille? Kasi panahon pa yan ni Pangulong
2: Gloria.
1: Hindi naman. Masyado naman malayo yung Gloria. Noy-noy. Pinoy yan. Panahon ni Pinoy yan. Kasi si Corona is allied with former President Gloria Arroyo.
2: Okay.
1: Kaya ginawa ng Pinoy admin noon, naglansag din.
2: Mm-mm-mm.
1: Oo. Lahat ng mga allied dun sa kabila, tingnan yan kung meron niyang pwedeng ibato dyan. O yan, na tinablan si Corona. O na Chief Justice. Ay na Justice na nung... Hindi, Chief Justice nga. Chief Justice. Si Corona na tinamaan nung impeachment. So kailangan po natin mahasain natin yung ating kaalaman. I know, familiar na tayo sa ilang mga terms sa impeachment, pero kailangan mag-aral din tayo. May responsibilidad po tayong mag-aral bilang viewer para ma-appreciate po natin. Huwag na tayo yung spoon-feeding na lahat na lang ng term. Kailangan i-spoon-feed sa atin ng media. Tayo mismo, mag-aral
2: at
1: tayo.
2: At saka huwag po tayong papayag na tayo po ay magdunong-dunungan, magbida-bida.
1: Tulad nino?
2: Aha. Kulang ang isang oras, este. Huwag po tayong magdunong-dunungan kasi hindi po makakatulong yan. Makakagulo lang.
1: 2012! Tagal
2: wow,
1: na nga.
2: Tagal na nga.
1: So that is what? 14 years ago.
2: 14 years ago na.
1: So kailangan natin maghanap na tayo, Camille. Kahit araw-araw, meron tayong dagdag kaalaman.
2: Yan.
1: Kaugnay sa impeachment. Although hindi pa po natin alam kung matutuloy. Kaya tinatanong natin si Ridon, kaya nyo ba ang 106?
2: Yan.
1: Mukhang kampante naman siya. No?
2: Sabi naman niya.
1: Ako kasi ang basa ko naman, may gapangan po talaga.
2: May
1: gapangang partner. Kaya may makikita kang congressman na medyo ang killing dati ay mukhang pabor. Ngayon, parang nag-aalangan. Ikaw na mismo nagsabi, di ba? May chismis, may panggulo na nag-withdraw na. Kasi pwede ka naman talaga mag-withdraw from the committee. Committee lang yun eh. Ang pag-inag-usapan natin, yung plenaryo na.
2: Correct.
1: Kung isasampa ba sa, ipapasa ba sa Senado o hindi.
2: May gapangan at may takutan. Natakot, pagka ikaw bumoto ng ganito, ay goodbye sa PIDAP mo. PIDAP
1: sa talaga. Admin yun. Kasi wala namang ganong kapangyarihan yung opposition eh.
2: Lahat yan tagni-tagni eh.
1: Hindi, yung admin, ang panakot niya, pork barrel. Yung kabila, yung pro Duterte naman, ang panakot naman nun, remember, 2028, ang liamado ay si Duterte. Pag bumoto ka laban kay Vice President ngayon, humanda ka. Pagdating, yun naman ang panakot nila.
2: Pupulutin kayong lahat sa kangkungan.
1: Yan. Si Vian Avellanosa, good morning po. Ano pong address bukas kay Papadala ang chicharon? Ano sasagutin ba natin to?
2: 21 Mariano
1: Lolo. Dito sa ABS.
2: Ay. Joke lang.
1: Thanks sa ABS-CBN lang. Na lang po, Bian. Oo. Partner. Si partner, tuloy mo.
2: Wala na ako.
1: Wala ka na ba dyan? Meron pang pahabol si Maki Dihumo. Huwag niyo po kong batiin sa October 13. O, pa naman yung birthday ko.
2: Baki.
1: Nanay Nelia de Humo ng Barangay Tagbakin sa Antipolo Rizal. Thank you. How much po yung price range ng LPG? The last time po, nasa 1.5 eh. Sabi ni Regasco Presidenta Arnel T, wala na raw 1.5. Pero I doubt it kasi no isang araw.
2: 1.6 nga ako eh.
1: Hindi, pero matagal mo nang binili yun. Hindi naman ngayon yun. Ang tinatanong niya ngayon, magkano ngayon na yun? Kasi nag-announce ng rollback si Arnel T. Nung nakita ko, no isang linggo, although wala pang rollback nun, parang 1.6 pa eh.
2: Ganyan.
1: Oo. So, pero kilalang brand yun. Kasi
2: okay.
1: Tingnan po ninyo yung mga brands, may mga mahal po yan. Dapat isipin nyo rin na pag mahal, baka may time to adjust. Again, okay. Bigornia, lahat ng binibili nito, yung pinakamamahal.
2: Ay, hindi naman. Yun lang ang panawagan natin doon sa mga may-ari ng mga ganyan, ng mga tangke na yan. Linisin nyo naman. Kasi alam mo yun, totoo yun, partner. Pag
1: linisin
2: mo,
1: yung alin?
2: Yung tangke mismo.
1: Ay, nanilimahid.
2: May nanilimahid.
1: Eh, wag diwang mong bilhin.
2: Hindi. Wala kang gusto mong magtipid eh. So, wala kang choice. Kundi hindi,
1: bawal yun
2: sa
1: eh.
2: Mahal.
1: Hindi, bawal yun.
2: Yun
1: ang lilimahid.
2: Bakit nanlilimahid pa rin?
1: So, pag meron ka, may dineliver sa'yo na nililimahid, ihampas mo sa nagdi-deliver.
2: Hindi ko kaya.
1: Ano ba?
2: Hindi ko kaya.
1: Ay, ba't yung iba kaya nga maghampas ng laptop?
2: Easy! Sana ako na lang hinampas.
1: Ano daw? Ano yan, Camille? Plus 400 na po. Anong plus 400 na po? Hindi nga, nag-roll back na nga eh. Ba?
2: Huwag naman magalit. Hindi nga namin alam.
1: Sabi ni Eric Gala, pa-shoutout naman po, congratulations to UST Galvanize and UST Prime. Ano yung UST Galvanize? UST Prime both winning first runner-up sa UAAP Street Dance Competition. May ganun. High school and college division respectively. Kasi ang anak niyang si Rima, miyembro ng Galvanize. Nasa yaw.
2: Congrats din pala sa ating bagong mutya. Ano nga yun, Miss Universe?
1: Sino?
2: Philippines. Si Miss La Union.
1: Ano pangalan?
2: Hindi ko alam.
1: Ala kapal.
2: Hindi ko matandaan pero maganda siya.
1: Bea
2: ano?
1: Milian. Hindi, foreigner yung apelido niyan kasi ang tatay ata of European descent, pro-American.
2: Pero
1: Windorsky.
2: Windorsky? Okay. Hindi ba yung si Bea yung kasamahan natin dito?
1: Miss International siya.
2: Okay.
1: Iba naman siya.
2: Akala ko supranatural.
1: So, congratulations sa Bea tuloy. Bisaya, mag-iod. No?
2: Hindi.
1: Bea. Masarap yung Bea, ha? Nakakain ka na ba ng Bea? Sa gata ang gusto mo? Gusto ko naman tostado.
2: Ano ba yung Bea?
1: Isda, yung isda na parang maliit. Masarap yun, partner.
2: At talaga?
1: Mura lang yun.
2: Pero
1: masarap. Ginagataan, parang masyado naman siya maliit. Diba matinik? Hindi. Kapampangan kasi to, kaya...
2: Agad! Meron po nakapasok dito.
1: Sarah Concepcion, Sir Alvin, pa-shoutout sa mother ko, Adela de la Cruz, 96 years old.
7: Happy birthday!
2: Happy birthday! Welcome back!
1: Sabi ni Welcome Jerry back. Diaz, si Bea Windorsky, Polish ang father. Pero Amerikano na. Polish descent.
2: Okay.
1: Nanood ka ba?
2: Hindi, nakita ko lang sa mga feed.
1: News. Anong nangyari dito? Ba't nawala?
2: Hindi ko nga alam, kaya nga wini-welcome back.
1: Nabusog ka ngayon?
9: Hindi, yung pinakain
1: ko. Naalin?
9: So, apat na araw ko siyang pinunod.
1: Naalin? Ay, nagpakain ba ako? Ay, ako ba'y nagbigay pa nga sa akin na Jollibee pa? Nibigay ko sa'yo. Mga GC na mga digital, virtual.
2: Ha? Akin na, maghahati kami ni Fred.
1: Si Fred nga bibili dun eh. Kailan last time kasi wala din. Hindi gumagana yung machine. Walang kwenta.
2: Ba't gano? Kinaunpan na kung kailan kami GC.
1: Susunod na! Saan ka nga galing? Ano, nagpahinga ka ba? O paano ba?
2: Anyari sa'yo.
10: Good morning. Hindi, medyo lumabas lang tayo sa pagiging reporter anchor na ginawa ko lang yung service ko as president ng church group namin. 48 year kasi.
1: Tao simbahan to eh. Kaya blessed to eh. Tao simbahan. Hindi nakakalimot. Tama yan. Front end, hindi ka nakakalimot. Sa simbahan.
2: Kaya nga dumidikit ako, partner. Kasi tinatry ko na baka bigla akong magliyab.
1: Alam mo, Magdalena.
2: Magdalena.
1: Di ba ganun yun? Yung masabi ang sa Biblia, si Mary Magdalene makasalanan.
2: Correct.
1: And yet, ang Panginoon ay hindi siya nangimi, nasabi, uy, ka dyan! Hindi. Si Mary Magdalene ay isa sa, di ba sabi pa nga, isa doon sa disipulo si Mary Magdalene.
2: Oo, tsaka ginawa siyang si starring. Yeah. Binigyan ng starring role.
1: Hindi na mimimili ang Diyos. Kaya makasalanan ka, kaya wala kang kwentang kaibigan, lalapitan ka pa rin ni Robert Mano. Hindi
10: kaya
1: ka naman,
10: nandun ako eh.
1: Saan?
10: Doon sa church.